0: Yes, Commander.
1: Si Ringing nahimong Visayas Command Commander gikan sa Abril 2024 hangtod sa Agosto 12, 2026 din sulod sa kapinduha katuig nga nangulog gidayeg kini sa bagong AFP Chief of Staff tungod sa kadaghan sa mga accomplishment nini. Mato ni Navarrete, obo sa liderato ni Ringing nahimong ligon ang Visayas Command nga giilang labing masarigan nga puwersa sa mga sundalo nga naghatag sa seguridad sa komunidad sa Visayas Region.
0: Lieutenant General Fernando M. Ringing, your time as Commander of Visayas Command has been marked by steady leadership and results. Under your leadership, VISCOM remained a strong and reliable force in the Visayas.
1: Nahimong malampuso no sa mga kasundaluhan sa Kabisayan sa ilahang kampanya batok Communist Terrorist Group nga mao'y angayan nga ipadayon sa bagong mihulip nining sa katungdanan gayon ko ni General Navarrete nga naghanghagit nga giatubang aga mga sugboanon sa binabay nga mga buwan sama sa natubong linog ug bagyo apan gamikan sa mga liderato sa Visayas Command nahatag nila ang ilang mandato nga mao'y pagtabang sama sa humanitarian assistance ug disaster response.
0: VISCOM sustained operations that contributed to the continued degradation of Communist Terrorist Group capabilities across the Visayas. At the same time, the command strengthened its maritime security posture, enhanced joint interoperability, and improved its readiness for humanitarian assistance and disaster response.
1: Si General Antonio Navarrete, masaligo ninon si Navarrete sa bagong acting commander sa VISCOM nga mapadayon niini ang nahimo sa iyang hulipan sa katungdanan. Naana ang tanan nga mga resources sa VISCOM aron makabot ang tinguha nga mahimong International Organization for Standardization kun ISO bisa na apa sa temporary nga kapasidad ang katungdanan ni Burgunyo apan gipasalig niini nga mohimo siya sa iyang gisangon nga trabaho kaniya. Kasama mo sa Visayas Command, naging yung Radyo Man, Arbo sa Mantini YHP, Tatak, Armen.
2: Radyo mo, nationwide.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
5: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangga, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning Bioproof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon.

Greetings Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon & Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang Biotroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Sports ngayon.
11: Arita sa to ang sports update. Pinagi sa to ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radio man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
12: Mayong nga buntag kasama nga Marisa. Kini atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Human sa 11 katuig niyang pag-antos, namatay gyud no ang Puerto Rican boxer nga si Pritchard Colon kaganiha. Kay numdumag nga si Colon usas mga promising boxer sa tibuok kalibutan ni adtong 2025. Miaway siya ni Tyrell Williams diin sa fifth round. Gididaksyonan siya sa referee og 2 points apan gipa kamang siya ni Williams usab ana nga rounds sa 7th round no. Gipakamang na pud siya kaduha ni sa 9th round gipakamang na sab ni William si Colon unya giya minusan usab si William sa kanang gitawag og rabbit punches o mga sumbag nga diri sa likod diri sa ulo no likod sa ulo diina sa 9th round. Human sa 9th round gitangtang ni Colon ang iyang gloves og wa na kini muaway pa og napildi siya pinaagi sa disqualification dito sa ring room. Kalit lang na collapse si Pritchard Colon unya dito na gida siya sa ospital sa Puerto Rico og gitransfer mismo sa Atlanta, Georgia og dito nakita nga nagbleeding ang iyang utok. Human adto wa na gyud no pila ka tuig di na siya kalakaw og nagagda na lang kanunay og giatiman sa iyang inahan si Colon na wala pa ipilde og katong iyang kontra nga si Williams usas mga nindot nga away apan na nakita usab nga dili maayo ang gitawag nga rabbit punch og delikado alang sa mga boksidor nga mao hinungdan no sa pagka disgrasya nga wa na gyud pa makabalik si Pritchard Colon og namatay na lang sa maong nahi-

0: tabo kaniya. Tungod sa iyang kamatayon, nagbangota no ang mga agitawag nga sanctioning body sa masa World Boxing Council, World Boxing Organization, IBF o WBE, may padangyat na sa ilang ang sa ilang pasubo no sa banay ni Colon, labi na sa inahan ini nga managatiman sa iyang anak sa pipila ka tuig. Kini nga atong balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant na mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells, o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Aramen!
1: Dagang salamat, Radyo Man Edward Ligas sa imuhang sports update. Arita sa toang winner, sa toang answer to win promo. Ang atong pangutana, pila ang gihatag nga fuel subsidy na, pila ang aumento, alang sa mga PUJ drivers o mga operators, o man sa UV Express. Atuman kini og mga adlawa, ang tubag 12 pesos kada litro. Karon gud nga subsidy 10 pesos ra kada litro. Karon gipatas-an og 2 pesos, 12 pesos na kada litro ang ilang fuel subsidy discount sa mga PUJ drivers og operators. Ang swerteng mananao nga ato anang giverify. Congratulations nga to kang Ma'am Arlene Pescones Porlares. Ma'am Arlene Pescones Porlares, pag-iok kong chat sa ato ang DYHP RMN Cebu Facebook page, ma'am. I-chat dito imuhang tibuok nga pangan, imuhang kompleto nga pangan, o imuhang GCash number, ganang sakto yun nga GCash number. Para madawat nimo imong premyo nga 200 pesos GCash. Shoutout di ay ni Vina Shui o Shui San o Consihal Boyet o Campos sa Oprah Kalunasan. May pagpaminaw sab ni Ma'am Mika K. Ngunit man diha sa Tuyan, Naga City. Linis Karinderia. Ayang salamat. At ang iyang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kalang sa duga mga komentaryo mga issues. Standby! Oras alas 8:15 na.
2: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Kailangan ko mag-withdraw.
23: Himala, may BPI dito.
24: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
23: Isang himala.
25: Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
27: Atong attack na alas 8:18 na mahigala sa Manuban. Karon ang atong tulumanon ng inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
27: Okay, na maurasa mahigala ito tagay pagtagal ito duga mga issues, duga mga reports, o duga mga hisgutanan, mga kagilaan. Apan sa dili pa mahigala ito sa tagay pagtagal ito mga winners, rumbutaga, at sa ulinya ron si kasamang Laylin Rabanes Argadas,
29: yeah!
27: Or si Julius Balili Day. Dahil sa ulinya ron mahigala alas mga nasakpan, nga naminaw sa DYHP o Gaya FM busa makadawat ang mga palipay gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Julius, kumusta dayos?
30: DYHP RMM Report.
31: Good morning sa mga Tony Rufil. Good morning sa itong Pig Pamilaw. Good morning, Subo! Lahat sa karawang sa Dakbay sa mga Tony Rufil na ang unang maswating grupo na nasakpan atong naminaw sa DYHP kung makadawat sila sa itong palipay na Bugasog! Okay, kay Kuso Koglano ang DYHP sa panimulay ni Janes Macaso, Chile Bebe Ragudo, Victoria Bas, Line Cacaloya, Lucia Rastola, Leticia Gabale, Berlina Gantola, Orteme Flor Borja. Sa inyo mga madawat ang palibay ka mga susurito o sa ikasulting sa itong mga basurting Play Kami Now! Yeah! Ako ba na ko si naman George si Kuya. Kinin nyo ka naman George Yus Balili. BYFC. Tatak, Carmen.
27: Okay, salamat Julius Balili sa mga report. Aritas sa mga sayo-sayo, mahigala. Ang atong ginagmay, makigalaan nga lingaw-lingaw sa atong mga suking tigpaminaw. Diretso good ka, ayaw murag pa na sa targetaryo. Okay, atong isusayos kabuntagon, sayo-sayo, ginagmay, keki ay ginagmay, ba na Julius Balili, Idol B. Lako bati mga nanay, mga tatay, ate.

0: Oke, dan selamat Julius Balili. Oke, guman, satu mga nasakpan nga namina o sa IFM o DYHP. Salamat kayo niyong tanan din, ha. Arat sa mga issues karo nga buntaga, mga sukitig paminaw. Atong hatagag pagtagad mahigala. Unya, kinini ang dinamay atong napos atong Facebook page. Ato lang sa ning isgut-isgutan, gamay mahigala sa dilipata mo, aray mga kagalaan sa atong mga issues karon labot mahigala sa mga angulos impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Niya usa ka babae mga kagalaan nga nasuko sa maayo nining laing babae mo ni primerong post kay kuno kabit sa iyang bana suko sa kayo iyang hapak mahigalag helmet pero ang babae nireklamo in taon saan taon sa kaila siyang bana uy mataka ka man nagpamasangil so kuyawa naaan na detail ni mong babae unsa man ni naaan na siya ngano man ni asawa hapon niya kalit manangog pang hapak o helmet. Pero sa pigas bahin, unsa man ni, tinuod ba kaya doon nag-i-basis ang asawa? Kunya kina yung babayhana, kung dili tinuod, nagpabunan lang naman po siya helmet o man saan lagi po mo baos. Mone mahigala itong klarohon sa unsa man ni kalakiha, mga sukit, ipaminaw na unsa maginindagana, mga kagalan. Ito ko nang i-play ko nung kanilang gamay names, ang pagsugod yun names. Sige ko no, gamay lang. Kani-kani. Oh, sige, sige ko no. Natay ko na ni, natay audio. Okay na o, wala. Asa mo audio na? Bato niya helmet day? Audio ko na dong, audio dong. Tempa, gamay lang kayo. Sige ko no, audio ko no, be. Sugod, pagsugod. Muning usa ka babae, ang asawa ning usa, ang legal wife ning usa, ang kining usa mga higala, mauni ang kwan. Ha? Gibato may helmet mga sugitig pa, minaw? Asa, eh, kwan sa kuno, gamay ang kwan dong. Gamay lang doon, ha? Gamay lang. Kaya, Roma, kwan na tong audio, tabangi ko no ni store, nga mabating audio, be. Usa ning kalaki, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby! Alas 8:25 na.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Pilapin!

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
6: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
14: Atong attack na, may kalas 8:30 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Kining portion to gato mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa babayo atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kay ginawa sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nabutang sa Osminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Huwag yung mga may gala sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
13: Straight to the point.
14: Ugo niya mga kagalaan sa pikas nga bahin na kininga portion sa batod galat o may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon. Kinero malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon. Ani mga kolon polyps o nay motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labi seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, matagamtaman na nimo ang imong kahupay mahigala sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo ang number one nga kulon cleansing prada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkuhan lang kayo sa kasasay, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutaw rumayo, ishake kumayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
13: Straight to the point!
14: Alas 8:32 na mahigala sa batuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the
14: now,
13: point.
14: Now, sa pikas bahin, may gilang nag-viral manggod ni mga kaigsunan o niya kinini ang kita des DYHP di kay tamo hisgot o mga aning mga klase mga higala pero nag-viral na manggod ni. Ang ato lang ni ato lang ni mga higalang hatagag pagtagad sab niya makuha itong mga leksyon sad ha? Nga kinibang inaning magtiayon kinalan niya commitment sa usag-usa na agyod o niya kinini ang lisod manggod kaay ni aning niya mag-away sa publiko. O niya, mahimo, mahinoon, mahigalang makita sa kadaghanan, mura na mahigala o kuan, no? Medyo, ang loo yan eh, kung doon ay mga anak ni Inday Maris. Mukha na nga, sa pag-kuan yun, panagtiayon mga higala, ilag yun ang sabutan o kunsay kalaki, kay Lisod magkani nga doon ang mahigalay mga pagpangaliwa o tinuod magkani pangaliwa. Now, kini mong hitabu ang nag-viral ni kay kining babae mga sukit digpaminaw, iyang ibunalag helmet ning usak ka babae, nga kining usak ka babae, ang asawa da ini, nasuko sa usak ka babae, ang ibunalag helmet kay kabit ko no, sa iyang bana. Ang mong babae nga gibunalan sa helmet, malagmit ning iyang bana og nangabit-kabit, pero ang problema, pasig naaan ra ning mong babae. Kay pilti man yung limon sa mong babae, uy, wag ko ilabot ano eh. Ha? Wag ko kailangan ganyan ang imong bana. Kakuyawa sa nisturno kung maoho na, muna nga itong itanaw ko ng klaro, sa magiging klaro, ane. Ha? Baya ito ko nung balikan ko nung kasamang names, niya doon na ba'y audio, ane, no? Kini-kini. Kini iyang bana ning naasa, tunga, kining legal wife, kini ni anagda sa helmet, katungo sa kababae mo iyang gibato sa helmet, mao kuno to'y kabit. So ang asawa na masangil nga kanang babayhana nga iyang gibato sa helmet kabit. Pero kining gibato sa helmet, may ingon wa siya kailan, wa ko'y labot ninyo eh. O kailan na imong bana? Kuyawa day og kuano? Kini niya maaan lang kagalit ina. Bati bantay kita ng kalakihan store og labi pa mga kababayenan. Og usa ka kuano, kamo mga asawa sad og unsa magaling, taruha sa gyud ninyo nga kanang inyong gi kasilusan din ha, nga maog yun ay tinuod niya kabit yung bana kung tinuod man. Ha? Nga ikaduha, kadto pong babae taon, kini ni ang risol po kayo mapasangin lang nagkakalit din ha, nga makilabot. Kana kung tinuod niya ay labot po. No? Muna'y dakong pangutana sa, unsa magi tinuod ane, kay limod magiging mabayhana nga, wow, ako kaila sa imba na, oy, sa kanya, pataka ka pamasangin. Kamu kini, ba naman ni primero nga video nga ni Gawas, ba, kuno dong, ato ko nung paminaon dong names, ba? Sige, sige, kuno, ba, ato i-play ko no. Wala, gidapog. Wala ba'y helmet? Gitabang sa panag. Wala. Hmm. Hala. Okay, babe, pause dong. So, isuga, eh. Ha? Isuga sa asawa, mga sugitig pamilya. Ha? Iyang gibkuan niya asawa, kinimbana mo ni pugupugo mo ni bana dela no? No? So nag-abot din sa tulo mga sugitig pamilya, pero naman sa kalsada, wa man masakpi mga higala nga naa gyud nga naghimo mga higala sa kininiyang illegal kwan, illegal fire. Ato ni agi kataw-katawa makikilan ang kuya tuod ani gyud og tinuod nga naaan na ning mga babae. Nga napasangin lan, ha? Nga ikaw kabit kas ko bana ing pwede po malibad sa babae nga watan ko kay bawoy ko kaila na imong bana. Kuya wa ni kalakya mo ng kamong mga asawa din ha. Siguro asa gani niyo ha nga kana na ang inyong gikasilusan. Mao na gyud ang tinuod nga kwan unang-una gyud ang imong bana imong sutaon imong partner imong sutaon og do na bay anomalya na. Ha? May bawad man nimo inday mare so do na anomalya. Ha? Og tan-aw nimo duda na kay anomalya, hupo-hupo ka din ha og unsa ba gyud? Para maklaro po, kikinsa kay basig mamato kag helmet ug pataka lang po. Dili mao ang imong gibato. Ha? Kay iya man gikon ikaw kabit ka sa bana, na malibad man ni babae nga dili. Ha? So asa man kay tinuod na ning kalakihan ang namasangil o kining kuan? Og tinuod og tuod ni Storno kun dili di tinuod ni Storno na aan na kapag ka problemahan na. Mga gina mga babae nga naminaw na koron mga lalaki po, appeal po ng mga lalaki kay basimba og gabarubaro kada malingili importante gyud ang paglingilingi sa Dionysus store kay simba ko roy og kalitan nga kagdapog din ha og nay nasuko nimo kay gikasilusan ka unya kay labot gyud kada bang naaan ra ka ba na mas kuyaon sa mga lalaki kani babae bitala kanila kay gilabay helmet oh so importante dai sa Dionysus store nga maglingilingi ta Dionysus store. Pero kanang pong lingilingi na pong ginagmay nga kuan po, dili po kanang magsige po kanang lingilingi mura sa kag snatch. Importante ra nga magbiwalan tayo nang gyud kanunay mga sugid dig paminaw, okay? Kalisura ba ning kalakiha tanaw ha? Rewind lang dong, rewind sa dong be. Pagsugod gyud na ni kining maong asawa, ni akining asawa mga kaigalaan nagsulot ni og kalsunis ni nga mura gray man siguro ni kasunisa niya nakasulot og black nga long sleeve. Kini iyang ba na sad ba kaigalaan nakamaong nga pants unya nakasulot pod og mga polo nga black sad mga sukitig paminaw. Nya katong usa ka babae didto pod kini ni ang medyo may tsura po ni mabayhana Inday Maris, no? May tsura ba ni mabayhana? Kasi na ako rin nagkaingon na itsura. Ikaw ni Sol, tanong ni Sol, na ba itsura ni mabayhana to? Oh, okay, no, doon na, no? Ba't kining asawa mo rin? Okay man sa niyang kuhan po, iyang panagway, ha? No, na silos niyang asawa, tingali doon na ginabantayan siguro, lahi na gini, no? Pero kinalang nga certain ka, kung nagsilos ka, certain ka sa imong gikasilosan, kaya kalisod ba sa kanang uga, pataka kag pamasangil, pataka kag labag helmet, no, di na mao. Ha? Kada kundi pun mao, pero kung mausad, da. Oh, lagi ingon nga sa taman. Ang mga lalaki, mga babae, samtang mag, labi pag magwarog-barog ka, mag, kina, importante gina, di gina pwede magduka-duka gina ni Sol. At pa magkasabot mo kita sa atong, kung ba? Ha? Kining, magkasabot sa mga panghitabo sa palibot, labi pag nakas publiko, ay yung relax-relax na yun, no? Kaya yung tagasabot sa pagtarong tanga tao, mababae man ka naroon, tarong ka nga pagkababae, nakadya ka ron, nagatang kang taxi, na mo kalit yung labag helmet ni mo. Nga wala kay labot, kuyawa ng kalakiha. Kita mga laki ni store, tinutindog ta na, nga wala tayo labot, kalit na naman. So, sa kuya, sa mga laki, kaya basing manunggab na yun ba? Nga wala pa ng hid. Ha? So, di ta kumpiyansa, sa pagtarong tanga pagkatao, di ta kumpiyansa, yun, muling ilingit na ginagmay. Eh, kininabahinoong na yung anomalia, nga itong tinuod niya anomalia, moro ba ito hinuoy ma Likas disgasa kay mo matoy kusog ng malingling. Ay! So dili enough mga higala nga tarong ta sa atong pagkatao, pero kinahanglan tang magbabinan tayo sa gaday kumaon. Na mo kini kini mabayhana, unsa man tinuod yung kaning awa say labot sad or basig labot mo ni mabayhana. Ha? Tara, akong ipariwayan ni kasamang names kay pirmiro mga higala suko ka kayong asawa, gilabay na helmet. Paglabay ng helmet, may gala, kinimba na po itaon mo'y nag-pacify mga sukit ng paminaw. Ang babae nga gilabay ng helmet, pwerte pamalibad, nga siya'y labot. Ah, kisabay ng tao na, oy, simbako eh, ano ko siya? Pwerte ko niyang panimbako kasamang nistor. Ha? Ah, basi pati rin sa unahan na nga, kung sinapa yung more pa. Ay! Cross my heart, ha? More pa, mamatay pa ka. Ay! Ako lang yagi ka to katawa mga sukitig pamina si rewind ko na nabi kana dong ibalik ko nabi mo ni ang asawa be so nagda ang asawa sa helmet so managmit kanin yung bana or kining asawa ka mao baka ning mamotor do nagmotor ni or baka motor si ambana na magride siya pero aso kaning kalakiha so ang asawa nagdag helmet iyang gihapos og helmet kining babae sige ko no dong be at ibalik dong gamay dong ano sige na dong kanin Pos. Kini ha, kini sa nga video mga higala kung kini ni ang naman kuno parto kuno ani nga nagkuansad. Pero kini nga video mga kaigalaan, medyo kuan ni, ha? Unsa ning kalakiha mga sukid di pamina. Managmit ning asawaha nakabantay gyud ni sa ambana mga kaigalaan nga dunay gyud kakulian, no? Nakabantay sa ambana nga dunay kakulian eh. O baka na hupo-hupo ana ni niya. Ang problema kung naaan na ning babayhana. Kay pwede man pamalibad sa babay. Pero tagasabot ha kung unsa ba gyud ni kay nganong unsa may ang ebidensya bitaw ta to mga higala kay kini magud mga kaigala ang kaso guin ani mga adultery mga concubinage lahi ra ba ni ang requirements ani kay kinahanglan na magi masakpan gyud nimo ah nga kana na ang nag kuan gyud na nitira gyud sa firing range. Lahi ra ba ni mga higalang revised penal code? Kaya di ba pwede mga kaigalaan nga o istorya-istorya lang o naniid-paniid ka lang kinanglan yun nga nasakpan yun mo sa aktual nga nag-firing range yun. Ay! Ay! Kana gyud mga higalang nagpahigayon sa firing nga naigo gyud mga kaigala na bulls ay. Ato na lagi kato katawa, pero mo lagi na igiingon, lisod na nga klases pamasangil. Kana po, mga higala, medyo alangan nini nga pamasangil. Masa totoo ka nang nasakpan Diyos akto. Asi ato sa tagang pagtagad, mga higala, standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:43 na.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Lampos, alang sa atong Bantay Atay segment mga kasama, kini nausab ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlawa, hisgutan nato na usab ang mga kaimportante sa pagpanalipod sa atong atay alang sa kinatibukan nato nga panglawas o sa maayong panglawas. Ato gapong ikauban, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist, gastroenterologist, Doc, ang atong pangutana, unsay sagad nga profile at itong mga dunay fatty liver. Sagad ba kini naa sa mga working professional sama sa mga naasa 30s ang pangidaron o sa mas mga maguwang-guwang pagyud nga edad tungod sa accumulated risk factors.
4: Kasagaran makita nato ang fatty liver sa mga 40 years old pataas. Pero karon daghan na pud kaayo ang naa sa ilahang 20s or 30s.
3: Uy.
4: It's because of our modern lifestyle. Kulang na ta atong exercise, daghan pagyud kita ang mga sugary drinks, kulang tagtulog or usahay, stress pagyud ta. Naa kay mga risk factors dapat gyud ka magpakonsulta.
3: So dok, unsa may epekto sa pag-inom sad kani mga alcoholic drink sa pagbaton o paggrabe, pagpasamot sa imong fatty liver, labi na kung tao nga doon na ini.
4: Number one, gid na siya makadaot sa atong atay. Kung naa kay fatty liver, susubra na siya makakos o damage sa liver. Pwede ni siya mo progress to fibrosis or cirrhosis kanang nanabito ulat-ulat ang atong atay. Mm-hmm. Kung dili na to ni atimanan, no? Avoid alcohol.
3: Mga kasama, hinumduman gid na to, ha? Karong panahon na daghanak kaayo mga hinungdan sa masa sedentary lifestyle, unhealthy diet, o mga kondisyon sa metabolism nga mahimong makaapekto sa atong atay. Sugaduha usab nga magkonsulta gyud ta sa doktor o mapili sa angay nga mga liver support sama na lang sa Liver Prime. Duna man kini Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosoma technology hangtod 4 times ang better absorption para mas epektibong motabang sa pagproteher sa atong atay panahon na para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong giya. Kini na usab atong laing edisyon sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Mga kasama, karong panahuna ang pagpahimsog sa panglawas mo importante sa matag-usa. Busa magbantay at ay natamag sa magkauban ang Liver Prime.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may kala sa 8:48 na sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Now, atong balikan, mahigala na itong issue karon buntaga, mahigala sa dili patamado sa itong mga legitimate yun yung mga issues kanang may labot ang lungsod. Kinigod may galaw may labot ang lungsod ani. Actually, di man kayo tig-tig apoy na ng mga issues yun. Pero sa mo, viral magod may galaw niya napon sa publiko. Basta po magkakuha rapot ang mga leksyon na, no? Ato na sa gisgutan mga sukitig paminaw. Pero, dili kayo yung kwan ani. Daghanan kayo may mga kaso ani diri sa DYHP nga among isitol sa off-air lang. Kaya ka na na ang patabang diri. Pertin, daghanan yun. Dili maihap mga sukitig paminaw. Ng mga kaso niya ato mga kaubanan rin si Inday Aida Tampos kon man eh mo ni presidente sa Lupon mga higala sa Cebu City maay kay mo daghusay ining mga inani ya pa si Inday RV Veloso mga higala husayo na diri kadaghan oi kana mga inanang mga kwan lagi amo mong tambagan nga lisod man kay ni katundad on air ni nga ma magkuan ba kinini ang labi pag duna mo mga anak inana no. So mo nandaghantag mga issues nga atong gipangsitol sa unel. Kiniko kina viral na maguni may galaw, masag ni mo kuan god na viral na maguni. Wala to lang sa nang giisgutan mga sukintig paminaw pero porbida. Makaingon sa tamay galag na unsa kaning kalakiha makigilaan. Kining asawa na duda na gini si Ambana, ha? Adi man na mahitabo mahigala nga kon basig nasakpan na ni Ambana. Naana gini mahigala nakasakop na gyud. Ang problema ra karon kung kuan ba gyud kana kining babayhan nga gipasigilan mao ba gyud or dili ba? Unay na kong pangutana mga sukitig paminaw. Atong tagay pagtagad ha. Kini nga portion to grato may gala sa sugar troll. Daghan karon na dunay gipamati mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o igman diabetes. Kung ikaw na nini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D nga formula. Oga A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Muna magkatabang kini sa mga naglisod sa pag katulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Kung sama ka na to, matag adlaw nag sugar troll.
5: Straight to the point.
6: Kadali, atong balikan sa kadali ninyo video kasamang names, be. O niya ang audio. Sige, kunodong. Sige, be. Pati po malibad bagi ni babae, yun, be. Makuro sa ilabot. Sige, be. Lagi, labay, kilmit. Oh, lagi, dapog pag yun ang oh. Oh, ang babae. Ula, simbako ko no, eh. Oh. Pataka, ha? Wa ko sa kila sa mana. Ang bana po tagpagpugpugo ang mahigala sa iyong asawa. Aha. Kinsa man na, oy. Ha? Kinsa man na, oy.
3: So, mon.
6: Oh, babe, boss. Oh, so man itinood yung kanay mabayhana nga mo, iyo sa gila na napasingin lang na rin. So man may iso kay ako na may pa ato na ipabot sa barangay. Yan ginaning lalaki, ang bana sa babae nga may pa ato ipabot sa barangay na. Ha? So, medyo, tinood tingali nga wa siguro ilabot ganyan mga babae. Ha? So, ato na nga karuhon, may galangan ng pataka mas nagpamasangil ng asawa ha. Ang asawa doon ay katungod nga, magsilos, masuko, gano'n mga kagilaan, pero di po maayaw mapataka magpamasangil, kana kung pamasangil man lang ganin. Pero muli, yun yung mga gesture mga kagilaan nga inani, unsamang kalakiha, ang babae panalitan, kung ikaw mo ay babae ko no, ikaw inday Maris, or ikaw inday Mikey, DJ Mikey, unsamang ka, og mapasangil lang kagalit niya, wadyo kay labot, muli ak si grupo tingali ka ni Sir. Kung gi, dapo ko helmet. Bati sa siguro kang anong yung sakitan ng self-defense nga. Pero siya man may ingon niya, may pa siguro ato ni Atos Barangay. Doon na pala isumpay aning kalakiha dahil mga sukitig paminaw. Bebe, ato ibalik. Sige, balik ko no gamay dong. Niya dayon atong ipadayon gamay dong. Sige ko no dong. Rewind sa gamay, be. Okay na, tapak yung helmet. Ala, igo. Ida pong pag yung oo. La. Ang bana po tayo mahigit, tagpagpugong-pugong. Simba ko. Wakay la, simba na. Wa ko kay la taon ana. Isa man na oy. Sa yang gidol ni lalaki. Ah, barangay. Ah, sige, be. Be, post adong. Ha? Siya mamingon nga, pabot sa barangay. So, kinay ato ng tagag-pagtagad. Haka mo mga babae, ha? Paglingi-lingi sa mga ginagmay, kaya basig maaan mo, mapasangilan mo galit. Pero ikaduha po, panalita, ang tinuod yung galing ni, da, makaingon sa kagmay, siya budag pa makaklen eh. Kwan, certain magis lang nga kwan. Ha? Inana mga kagilaan nga. Kini diri man may tabo sa ato gid, no? Diri sa may dakbayan sa Mandawi man mga sugid tig paminaw. Pobida gihapak mga higala helmet oi. Ha? Oya paghapak og helmet mga sugid tig paminaw. Do na bay bisis ang asawa. Ha? Kay ang pamalibad bay sa babae pilti na bagyo pamalibad. Oy, ako kailan ng banaw oi. Taka lang ka simba ko. Ayang gid man laki mga higala nga kana na ang kwan, kana na ang may pa ito ni Atos Barangay. Pero unsa man tong asawa, maingon mo itong anay cellphone. Bebe, ikuhan ko no doon na dahil mga messages tingali. Bebe, sige ko no doon names, be. Rewind gamay niya at ipadayon itong portion itong anay mga messages sa cellphone. Sige daw, be. Kani, oh, hapak niya. Hapak niya, igo, yun paghapak sa helmet. Kunya paghuman, iduol, idapog ang o, taka man lang ka. Simba ko, o. Wa na wa kay na wa kay las bana. Kinsa man na, oy. Sige ko na, be.
7: Sana, may payaso na, payaso na, panong day na.
6: Oo.
7: Kung payaso na, yung panong, oy.
8: Mapayaso ko na. Anding cellphone, ilin, kaya ko tawagan.
7: May payaso.
6: O sa man, kanyang lalaki, kung dili na mo iyan ba na? Kaya mo niya ambing cellphone, kaya itong tawagan. Be, iklaro ta ko nun, names. Be, sa man, kung anada, eh, sige ko no. Ambing cellphone kay tong tawagan. Asa man ni be, dai pay sumpay ani nga video para maklaro lang ginato ni mga sugid tig paminaw. So kining lalaki nga nagkuan nila dili ni maong bana inday Maris. Abi be ato kuno klarohon ha. Kay kina na ang para makuan ta ni. Kay mabe amas ambing cellphone be kay tong tawagan. Pero og o iya nang bana o dili na mo iyang bana. Kay og lahi ni o dili ni iyang bana nganong ina nagpakahiro man sa siya nga napatunga gid ay inday Maris. Iklaro tani, iklaro tani mahigala kay murag na daot sa liter B aning kalakiha ay. Sige lang dong, sa may sumpay din ni dong nga ambing cellphone kay atong tawagan. Kisa may tawagan? Na natawagan gyud be, sige ko no. Sige sige daw be. Ah sige proceed ko no dong.
7: Ano oi?
8: Pagnana. Ikaw ya pag nana.
7: Dapit.
6: Uy la. Nidagan naman eh. Ini dagan lah. Uy, gigukun. Hala. Gigukun yung nagdag helmet. Hala. Kuyawang ginugdan na yaman. Hala. Unang sa paning kalakihan ay nga. Kaman. Hala, gigukun yun. Uy, hala. Uy, uy, uy, kalain. Kalain paminaw. Uy, uy, uy. Adag ha kuyog din ang asawa. Wala. Ta mga iro, may gala ni usig yung mayo hinoon. Saan yung kalakiha? Naaman po sa kalsada, nag-away. Ay, publiko. Hello, dagan, dagan. Hala, dagan, dagan, gugod. Oh. Ayaw ba? Ayaw ba? Silan. Ay, ako na ha. Kamay lang. Ah, bantayan na to itong word niya, Kwan. Kay, kalain pa paminawon. Oh, kana, kana. Oy. Ah, iyan yung bana, ginay mo ni Kwan, o. O. O, o, ops, ops.
7: Wala. Oh.
6: Kana, kana, i-edit lang ang word niya, Kwan. Paita, nas kalsada man yung hitabuan, nag-away mga higala nas kalsada. Okay, okay, pause, pause adong, pause adong. Pause adong. Gigukod man niya, gilukdan na, gilay, no? Rupiha din yung kalakiha, mga sukit ni Paminaw. Kunya, kwan na, ikuan lang tong word niya, kwan. Kaya wala gimi mag-i, anang kwan na. Okay, bantayin lang tong word, dong. Masasakto na to, dong, ganina, dong. Kaya laim ito na, sa lusot, manus kanginan, no, itong mga pulong, kabastos pa itong mga pulong, mga higala. Ahe, magunta na si DWHP, kaya nagpugong magunta ng mga nana, ang mga kwan ba. In fact, ako di kay kutigisgot, o may naning ang mga issues gyud mga higala usahay mapilitan ng satake na viral man ni ani eh. So pero kana mga issues nya mo dangop na mo sa DWHP amo ra gani isitol mga kaigalaan sa off air na saksi ni ato mga kaubanan diri ako lang ipakuan nga labi pa away magtiayon away pamilya ana pwede daghana sa mga atong gipangtabangan gipangsitol na mo sa off air kini lang gyud mga higala kay na viral man gani so mo na nga nakwanta daghan pud nakuan ako nga kwan lagi ma discussing ko ana ang ato lang ani kung magtiayon og dunay mga problema di lang siguro pod nga ngaris kalsada gyud sad nga mag-away mga sugitig paminaw kay kangil adbas ang paminaw aning kalakihan unya kini ni ang naunsa ni be ka kwan man ha be ibalik ko to gamay ginukdan na gyud ay no kuman ato pagkonfrontasyon nito wa day lungis asawa gyud mura na yung asawa may galag manok at tiksa. Kung isuga mga sukitig paminaw, salto kayo o ga inawayan. Pagan-pagan pa mahigal ang habal-habal driver, di pasakyo ng kami. Sa mga kalakiha, mga kagalaan. So dito, katupang Permiro, dito pa Permiro, nga gihapak niya helmet, o niya daw, gidapog pang ulo, wala po makigwan ng asawa day. Ah, yung kwan, gugukod yun day, no? Dili day kay Kutubra dito, mga kagalaan. Yep, nidagan na ni mahigalang alleged kabit, nidagan, o napasangin lang kabit, nidagan, sus, no, sa bang gigugukod, manay ginukdan na yung manay mga sukit, di pa minaw? Ah, o niya, ang ikasukan yun sa asawa, mahigala, kay, isko kayong asawa. Wa man ni masakpe yun sa actual god mo na nga kinini ang mga asawa pod, no? Number one, di na siguro pod niya mag nahanap sa kalsada ng atong atunga. Nas publiko pod siguro. Ikaduhan, nagpasinsya lang siguro sa gamay tingali pod Inday Maris niya kanagyang masakpan sa akto. Nga kuan, kay nanilisod mong kayo nga masakpe sa akto, pero kinido na siya katungod sa masuko siya yun. So, katupang Permiro pa mga kagalaan nga dito pa. So, balik ko ng Permiro doon, Permiro nga video, iyang gihapak, niya iyang gidapog, away sila. Ikaduhang video na ning ginukdanay. Kada-kada, naatlan sa asawa, gawa sa usaka, lunch mandawi dahil eh. Uy! O, simbako ka, Pagka-uaw. Doon na rin po yung video. Nagdahal yung video ang asawa. Uy, hala. Kasado mi. Hala, hala. Okay, pos adong, be. Pos adong. So, ang asawa na masangil, oh, kaila ako yung nagamit sa cellphone sa kumbana, diha nang laay na ron. Mabit ka na, nidili ka magpataka yun o ganan na ang chat-chat o text-text de Inday Maris. Kaya basing pag text-text ni mo, ang imong gika-text, ang bana na. Or ang asawa na imong gika-text de Inday Maris. Kaya ito na iklaro mga kagalaan, kaya nabunog na magunin na helmet, na igumog sa helmet, yan ang pagkawaw, masagun din mga kagalaan. Nga no, kaning kalakihan, so, ako'y nagamit sa kwan sa mong bana, sa kong bana, cellphone. So doon na siguro basis ang asawa, nakakita siguro yun sa mga chat-chat ba diha sa cellphone, no? Maoday siguro yun po, no? Okay, mao naman to, so naka-access ang asawa sa cellphone sa iyang bana. Mao na rin yung may galabi. Ato ko nung, ginukdan na yung magun, ikuan ko na itong cellphone doon. Kaya naman yung cellphone na amaday mga chat-chat in ekonobe. Ato ko nung basa, nung saman na yung basihanan sa asawa, nga naman nga, doon naman siya may galabi, pwede masukuha, nung saman iyang mga messages nga nabasa di ay sa cellphone sa bana, no? Asa man to doon, kantong kuan, ginukdan na yung, kani mo din eh. Hamang Permiro nga kuan, kaya masuko mga asawa naman ko na siya, ebidensya naman ko na sa cellphone. Ang sama niya, mo na yung cellphone si Ambana, niya doon ay lain niya ikachat. Ang sama niya, hi babe. Ang sama niya, mo na yung babe ba'y tawag? Ay, ang sama niya, ang sugod ano yung akuan dong? Ito yung step by step ko na dong. Mo na yung sugod niya akuan. Ang kanana ang screenshot Premiero. Eh, kay doon ay basis ang asawa nga nasuko sa siya mga kaigalaan. Kay nakakita siya si Ambana, naka-access siya sa cellphone si Ambana, unya, doon na mga higalay nabasa niya, mo ni iyang nabasa. O kunya, sa tupa iyang bana, doon na gilay kachat lain, doon na gikabit, base ining nabasa diha. Pero problema ni Ron, kung kining babayhan na maubag yun ang kabit o dili, o ba ni ma, kinini ang naaan lang. Pero, confirm na niya, nga doon na ikabit niyang bana. Kini, asa man tong kamone siya. Atong basa ho na, ay, okay po, maudi ay. Mone ang chat sa babae, siguro. Oh, sa una, no? Niya, sunod, yung babae. Hi, babe, good morning. Amping sa imong work. Ay, gini, anyway, ato basa. Hi, babe, good morning. Amping sa imong work. Makasana all mo sa tayo. Bebe, atong kano be, hi babe, good morning babe, di itawag nila. Amping sa imong work po, pinana po niya, yung tubag po ni Bana. Akin ang green day, muna sa Bana. Muna ang text-text nila di ay sa kinini ang kabit mo din na sukong asawa. Doon na po ibasihan na ni asawa. Kaya siyempre, pagtanaw niya sa iyang na may laing ikatiks din kwan. Labi na karon o ang asawa niya ron o unsay ilang tawag. O labi na first name lang tawag or baka love ang tawag. Kanya, unsa ba din naamang kay laing babe niya eh? Ang asawa sigurado ganun dili ni ako maimog ikachat kay ang atong tawag kay kini ni ang love man. O niya, nganong kini, babe? Baby, atong tagsa-tagsa, og basa ko no, dong, babe. Asan yung kuana, ha? Tagsa-tagsa. Hi, babe, good morning. Amping sa imong work po, ha? Kumbag pong ang bana, wala man work ron, Sunday. Ha? Nawa na rin kailagan is adlaw dahil noon, eh. Hasta ka-aligriha. Unya na tubag-tubag ni sila arita sa siya at saan yung tiwason ha? Ah, sige, pahinomdong sa tagadali mga sukitig pamina. Pahinomdong tanistor? Ah, sige, gamay lang. Saan ba yung humalamang sa pipila ka pahinomdong? Alas 9 besides na.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga

0: kung pananaw bisan gabii ug nakuhaan ang silaw sa suga.
1: Salamat sa lutin sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nasayo, nasayo ang panalo.
5: Mga ka-Pure Gold, ulahin hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB258020 Series of 2026.
6: Dito ka lang, always panalo.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galas 9 G's na sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Balik sa tama higala ah, sa kinini ang usaban ning isyu sa intawon mga kagalano may labot ang lungsod ini. Ako digi ko tigisgot ani way labot ang lungsod no mga personal man lang ko pero na magus publiko nag-away niya na viral maghinoon ni. Ah mo na napugos ang putag hisgot mahigala pero sa ako nangingon daghan dili maihap ang among mga reklamo mahigala sa mga sibianan basta inani gani nga reklamo amo nang husayon of air yun. Ah maka-atesta na si kasamang Aida Tampo sa atong lupon president sa tibuok Cebu City diha pa si Inday RV Veloso ampuan pa ng Inday RV apilan pa ng Idol Buiki o husay diha o si kasamang Binji Tanghian mo na nga talagsa lang itong down air nga kanang kuan yun in fact kanang ganyan mga reklamo di bisag ka na mga legitimate ng mga reklamo mahimo mahigala di pa mga labor cases mga sukitig paminaw tawagan na naman ng mga employer sa off air lang no di

0: Mudad on air, masulbad ra. So, mali pa sa mga higala nga magkasinabot sa off-air. Kinilang yun, ane ba nga, di kay ko kanan issue ha, pero sa unta man na viral mga guni. Pero mo lagi na, no, kana na ang mga asawa, mga bana, ang leksyon na nga, kinilang yun, nga na agyod ang commitment sa usag-usa in Demaris. No? Unya, dili yun mga liwa ba? Unya, kana na ang mga liwa gani, da? Mo na, itong ingon nga, ilapis ako. Bitaw ato lang niagi kato katawa may gala pero bitaw isura ining kalakiha mga sukit ni paminaw so niya nagchat-chat dahil sila unya ang kining asawa naka-access sa cellphone si ang bana natingala ang asawa ni amay lain nga babe man nantaron to ang asawa mga higala kung sa may tawag tawganay ninyo o ay inyong tawganay love or darling unya ni amay imong kachat nga babe sigurado nga lahi yun eh. Ha? O di gani, panalitan, babe inyong tawag. Nya, ang tawag po na ni usa, babe, mingon pong asawa. Naagay, babe, ng Berto, de ega. Kaya, babe, ato balikan ko no tong kwan, be. Nga, asaman tong, ay sa dong, katong pagsugod pa dong. Tagsaon ta lang tong kwan dong. Tagsaon ta lang ang, kinini ang message. Asaman tong first nga, kwan ng screen. Mao gani pagsugod? Amo ni sugod nya kwan. Katong atong gibasa kanina nga sumpay na to sige kini kini sugod. Hi Vic, Vic day nga ani din to kanang sa tinuod na plido na ha. Hi Vic, good evening. Geraldine, tagda ko please na ako'y message nimo sa sanang TJ. Tagda ko please na ako'y message nimo sa TJ. Unya human, a friend sa detalye sa kimo nya. Sindi na kog 500 please. Waiting po ganiha radyo. Sa Telegram din eh. Unya, paghuman sa ni, babe, saan ni, sa pasabot ni Inday Maris, babe, B is, check TJ. Check Telegram siguro, no? O saan man ang kwan na? O saan man ang BSLR? Very, kwan? Very sorry. Late reply. Mo din na siya. Bida mapugos mo sa ta. Mga millennial mo sa din sila, mga. Oh, ang asawa ini ang kasuko sa asawa gid doble ang kasuko. Ngano man gawas nga dunay babe nga lain. Ang kasuko sa asawa dugang ini kay ang economic reason man kida may 500 babe isin na ang 500. Sa asawa di maglagot anang kalakiha unsa ba din ang kalakiha? Nga mayo og kada na ang kwan sakit gud dughan ang inana nga ang asawa mahigala do na kay lain pero labi na kasakit sa dughan kay duna na di ay mangayo man sa nga sulor man nako ning nga income sa kumpana karon duna di ay, bahin mo to gingon nga katubitong kanta indi malis karaan nga kanta nga may kahati pala ako. Buminta-binta halang to kay may kahati pala ako sa puso mo. Pasinsya. Pasinsya lang mo na kung tingog mga kagalaan kay Bida. More or less naman gini. Pero kanang may kahati pala ako sa puso mo, mas lahi niya kay dadubli man eh. May kahati pala ako sa puso mo. Nga no, may kahati pala ako sa bulsa mo. Diha man ang samot o kasuko na na nga may kahati dahil sa bulsa din ng kalakiha. Ha? Tanawa o, niya o dahil nun, babe, very sorry, later reply. Check TJ. O niya, tubag po ang babay. Okay, thank you, na-receive na nako. Sorry ha kay nang luod jud ko ni mo na jud. But I feel like murag na busy. Saan yun? Nang luod na jud ay kuno siya. But I feel murag na busy raguro ka. Maoga huwat na lang ko mo reply ka po. Sorry. Ha? Ah, sama ko na understanding na siya kay na sinda na gud. Nang luod na gud mga higala ug apa ka mo sino Gcas masamot gyud pang luod. Ha? Kung nagay ka to katawa, mga sugid tayo paminaw. Unsa man nagay, mao gahuwat na lang ko mo reply ka po. Sorry po. Oh, hintubag po si babe, mga higala nga. Ha ha ha, sorry kaayo. Sayo kaayo ng hagad volleyball ganina, mga kurimaw good. Nya mura kog nabaguhan pila ka weeks walay physical activities. Aha. So inani na dali ilang conversation, no? Nya so man may tubag nga babay. Ay, okay po, mao di ay. Oh. Muna ang first nga screenshot, sumpay din eh. Sige ko no, ato ko no basahon ng tagsa-tagsaon talang ko no basa mga higala ning kalakiha. Sige, ikwan sa dong. Sige gamay lang kay ato sang basahon ni mahigala i-check sa daan dong kay murag ni kagarman ni gamay. Ato sa dawaton ng report ni Idol Tweety kay day kay murag ni kon pa ni. Yandam na daan nga dili mo kagar nang atong kwan. Nya dayon ang katotong video pon. So samtang ato sa mahigala ang tagag pagtagad ni rontong taon. Tawanan mo ng kalakiha, may gala. Dapat mga dugang video man dahil. Unya daw na mga chat-chat nila, medyo kuwan yung chat-chata. Sige lang, karotong taon, may gala to sa dawaton ang report na Idol Tweety kadali. Kini nga portion na to, gala to may gala sa DTX 500. Taas mga presyon si mong dugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basi taas mong sugar, basi may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls, og di ka palapot sa imong dugo. Sa nakarason nga nung nag-hypertension ka, o gitawagan ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pagkain ang pagka-imputent sa mga lalaki. Ayan ang kulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Alas 9:18 na mahigala sa banuman karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang ato pang gipa kwan andam landaan na mga text messages dong ato lang basahon. Mura na ko inig murag mausab na akong programa inig kuan na Dear Kuya Rufi. Ato siguro ni pada sa Dear Kuya Polo kang suliran sa Google. Pas dili pa mahigal to si check dali kay dunay report sa Adult Tweety dahil may lalaki nangawat og cellphone pero kini nga cellphone gikawat din ni maong cellphone sa bana. Lahi ni mahigala to sa dawaton na report. Yes sa Idol Tweety, kumusta diha sa to pagrubing?
1: DYHP. RMM report.
2: Attorney Rufil, dili ni maong cellphone sa bana tani. Kita to na tong cellphone kay basin do na patay maukayan didto nga anay angay na tong mahibaw. Attorney Rufil, nasayop man ta og pangita Attorney Rufil, abot man ta din hisla. May mabolo no na Attorney Rufil kay di amay usa ka murag double blade gid ni sa Attorney Rufil. Pwede malalaki, pwede pud siya mababay, mababay kung gabi i Attorney Rufil. Nasakpan manoon Attorney Rufil nga nanguha ni siya og cellphone na sa iyang pagsuroy-suroy. Igikan may nagsuroy-suroy pud guro ni siya, finding pud guro ni siya adtong babae nga nag-viral Attorney Rufil. Mutong napos siya ning balaya nga iya mang nakit-an nga abli ang pultahan niya naara dara sa may lamisa ang katong cellphone nga nagkantidad og 23,000. At wala ni itago ang kining suspect Attorney Rufil nga siya alias Joseph niya dayo na kani siya 46 anyos gikan ni siya pristuhan apan sa ihang pagawas karon Attorney Rufil langita naman pud ni siya sa laod hinuon nga ma kuan Attorney Rufil nga hinungdan nga nganong mapriso siya. Ya wa man sa kabaw Attorney Rufil nga siya pagsulod ato nga maong balay gidali-dali niya kuha ang cellphone nangita pa gyud siya 500 pesos Attorney Rufil kilagi wa siya pang konsumo pero wa man siya nakitang 500 pesos mo na nga ang iyang gibuhat ang katong lang cellphone ang iyang gikuha dali-dali siyang nigawas sa maong balay Attorney Rufil og wa man siya kabaw nga naa man day mga silingan nga nakakita mo tong gisundan siya niya unsa man ning kamalasa man ni Attorney Rufil. Wa siya nasakpan nga nangabit pero kani siya nasakpan nga nangawat niya then iya pa yung nakasugat ang kining tag iya gid mismo sa cellphone mo to Attorney Rufil nga ilahan na noong na nadakpan ni ang kining maong suspect pero do na siya ya, mga kanabunog sa iyang naong og sama siyang agtang Attorney Rufil kay tungod nakulatahan siya sa mga silingan aning iyang gilap niya kining iyang gikuan og cellphone Attorney Rufil. Ya matud pa ani nga suspect nga hinay na kayo siya o gating o gato ni Rufila kung sa itong pagkaginabi sa iya sa wala pa siya dala sa Cebu City Medical Center kay gipuspusan na po daw ni siya o kahoy gikan sa iyahang li o gato ni Rufila padong sa iyahang kinatawa. Inungdan niya, naglisod po daw ni siya o lakaw. Muna nga, pag-interview na ito kaganina, gipasagdan na po na ito siya ni Rufila maghigda lang sa siya dito sa prisuhana. Kay lagi maglisod siya o barog, lakit na maglisod na po siya storya ito ni Rufil kay tungod, sakit daw ang iyahang liog. Ngayon, taon man nga, ang kining lalaki po da nga iyahang gikawatan ng cellphone na kay mupasaka man yung gaso niya ito ni Rufil. Kaya sa itong nasairan, wak manggo daw ni siya pang konsumo mo nang iya itong nabuhat. Nangutan na ito, Atty. Rufil, pamilyado ba ni siya, matod pa niya, anaaman ang iya mga ginikanan o iya mga iksoon din sa iya hanggipuyan sa may Lorega. Apan kay mauwaw man siya, Atty. Rufil, kay lagi ya, pwede pa man siya makatrabaho unta. Pero kay wak man daw siya itrabaho, manang mauwaw daw siya mga iyo sa iya hangginikanan, Atty. Rufil. Plus, pagikan pa siya o priso. Karon na tinirus na balik naman nung siya sa binangguan na
0: moy gidangat
2: na 13 na moy gidangat gid tinirus fil 13 na pud niyang mahaya karon tungod kay lain na pong problema ang iyang na hatag sa iyang pamilya karong panahon na tinirus fil. So pag panutan na to sa iyang sa uniya ang kining maong cellphone iyang ibaligya pampalit kon sumo ni atong nasayran na tinirus fil nga tiggamitan day ni ang kini nga maong suspect.
0: Maunay nilaot.
2: Kibli po da, Atty. Rufil, ang kini pong kwarta nga iyahang makuha, pinagis niya pagbaligyan ni nga maong cellphone, posibleng nga ipalit po niya o ginadiling drogas, Atty. Rufil. Maulang na, dinhat lang siya. Moray laay, yun, Atty. Rufil.
0: Iharang laay.
2: Huwag yapon siya ni, huwag yapon siya ni undang, yan, balik yapon yun siya sa prisuhan. But so far, Atty. Rufil, mauman na ito nakuha po din sa Mapolo Police Station na karoon Atty. Rufil kay ipahigayon po ang kining pagpamedikal aning maong suspect Atty. Rufil sa siya balik po din sa detention cell sa Mapolo Police Station. Kini yung Idol PD sa IFM 93.9 DYHT Arman, Cebu Tatak R. Amen.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Idol 20 sa mong report. Dili pa tamad to may gala sa impeachment. Dapoy mo request ako nga mag-impeachment na tanga isgutan na attorney. Dapoy mo request ako tiwasan lang sa itong basa attorney. Ato sa tiwas og basa ang mga kuan katong screenshot sa mga messages. Sige sige karon tawo duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:24 na.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala!
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
6: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
7: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.
12: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Kidney Care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
13: That portion was brought to you by MX3.
14: Dito ako bilib.
15: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
16: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
17: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669A, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
18: Pinakabarato nga dito
19: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
18: Bagong user!
20: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
21: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
22: It's a belly.

0: Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige ka, gout, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
10: Dosiran Forte.
2: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may gilos sa 9.31 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Hindi nga portion makilantod ka na to, mga higala sa SID Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, paitang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita. Gikan sa pait, mao kana mahigala ang SID Panyawan Liniment Oil, mga sukin tig paminaw. Nga mao kini makahatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap og mga insekto, bisan alamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa SID Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. SID Liniment Oil ginama sa SID Pharma o gyapod-apod sa SID Marketing. Basta SID Marketing, tatak magaling.
12: Straight to the point.
13: Alas 9.32 na sa atong buwan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Katoto ang video, mga higala, na pribahan gyud ni sa asawa nga dunay gyoy ismiringhoy ng iyang bana, dunay kulukodidang gumikan kay nakakita siya sa cellphone. Duna may laing gikachat. Unya, kining gikachat, nasayod man sa kinsama ng babayhana nga, ang tawag ra ba, babe, ra ba? Ang kasukan sa asawa, mga kigalaan, kay doon na rabay giingon nga, nang luod na unta ko, babe, niya may gini kay imo ng nasin sa Gcash. Nang una sa asawa, aning kalakiya bina, huwag ako'y mang luod, huwag may Gcash. Ato lang niyagi ka to, katawa, mahigala, muna nga, morole sa mga kong tingog, pero katawa nang kininumdum itong kanta, bitakaraan itong kanta, dahil may kahati pala ako sa puso mo. Mula no, kaniya ron, dubli ning kasakit kay may kahati pala ako sa Gcash mo. Diha na ang masakit anang kalakiha, mahigala nga may kahati sa puso, may kahati sa Gcash. Nga, yeah, baby, saan ang ilang screenshots? So, mone, babe, very sorry later, later reply, chick, nako, TJ, okay. Sa mone sunod, mone siya. Ay, okay po, maudi ay, ha. Mone na ikaduha dong. Mone na yung second one, screenshots, baka na. Mone na siya, okay po, maudi ay. Hi babe, morning. Lahi na po ni. Sunday na po dahin ni. Sunday na dahin po ni, no? Hi babe, morning. Amping sa imong work po. Ang babae mahigala ni, chat na po. Ang babae mahigala, wala man work loan, Sunday man. Wala ganin magkasabot din yung babae sa iyang sa adlaw ni maohon, no? O niya, ang babae, gyud ay maoy kuan. May muuna din chat ng babae, no? Mostly, sukong asawa kay... Wala ba kayo? Kinini ang sweet, la ba kayo? Unya, mitubag sa pabadyan, mi, mamakals, ana, no? Pina, napay, emoji nga nag-smile. Unya dayon ingon siya babay, ay wala di ay. Wow, kinsay kuyog nimo mamakals babe. Uy, ang asawa ang kabit pa nang utana. Wow, kinsa may kuyog nimo diha, ha? Ni diskumpiado na pud ning kabit ug maon, ha? Pero mo lagi na ang katong aktwal na nga video, kumao ba to ang kabit ug naaan na to? Benang sa may sunod, uy, na may sunod nya text da inday Maris. Ha, makasend ra kag 500 babe. Lahi na pud ning GCash ning maon. Kasi ngayon ma, Cassandra kag 500 babe, ako hatag mama kay mo attend siya meeting sa ilang senior citizen. Uy, wala siya'y pretty o pangkaon. Magpaabot ko babe please, thank you po. Ato na lagi katawa, no? Kaya ngayon ba yung katuyuan po ba? Kanaanaang, tanaw ni mo katuyuan ng day-ayda, ikaw, so ito magigil ka kay Kwan Mangka, kanaanaang ilupon mangka, ikaw magigitigusay ani. Kung yung magpaminaw sa, doon ang yan tuyo ba yapon niya, babe? Sindi ko Gcash, kaya akong yatag sa kumama, kaya na-meeting sa senior citizen. Ang yang, ang tuyo, nindot. O, ang iya bang purpose bang, ihatag siya ang mama, ana? Ang problema lang, ang, mo lagi na, the end does not justify the means. Kaya mo hatag kasi mama, nindot na. Ma, di ay kwarta mao, ana. Pero ang means ni mo, dito man ni mo pangayo kasi mong babe. Pariyara ba naman, manghatag ka, giver kay ka, pero kinawat ni mong kwarta gikan sa malita. Pariyara na may galag, buutan ka silingan, pero drugs. Kwarta gikan sa drugs. Ah, moto lang Escobar, may galag ka na to. Pablo Escobar. Ah, ayan mga silingan, mula ba niya, kay buutan kayo. Doon yung mga hospital, hatag na yun. Tagaag mga kwana na. Pero kwarta to, ngahalin sa drugas. O kining iya po, mga higala, lahi po niya kay... Nindo po yung katuyuan ba yapon niya kuan, yang ihatag ko no sa iyang mama, pero wala gina, ang kwarta gikan man sa imong babe nga. Diha na ang laay, ha? Biyo sa may sunod niya, kuan dong, naman niya sunod message, be. Basin unya pa, gabiyahe ko. Oh, gabiyahe pa siya. Kanang pag Gcash yun noon, bisag magbiyahe o pagta nagmotor, lisod na Gcash. O nagbiyahe, pwede pong muhunong kakadali-dali raman ng Gcash. Pero pwede po niya, sa muka ining kalakihan ni Sukda naman sa ko Gcash. Gikulit na mag-isa Inday Maris, okay? Basin unya pa, gabiyahe ko. Yung gikulit pag yun, no? What time unya po? What time di ka maabot, babe? Bahala nag what time ka maabot, babe? Basta ang Gcash isiguro na, babe? Tanawa, umikuan na siya. What time di ka maabot, babe? Diyan sunod, siya sunod na yung kwan dong? Nga screenshot dong? Kani? Chick Gcash, ah, nakasina day. Yan, tubag, mga higal lang babay. Okay, babe, I received. Thank you po so much. Mua, mua. Sinanap ay emoji, mga higal lang, ni Haok, no? Mua, ano ba? Thank you. Thank you po so much. Mua, mua, mua. Unya human smiley ni Day Maris kaninya tubag muragwan nya human ang lalaki na pod ang nituna pagka Lunes na masubay man dai ni kay kadtong pirmero Domingo pag Lunes na smiley tong yang kwan pag Lunes na niingon na si ang lalaki good morning babe work sa Coast Mandawi ron Mandawi lagi din nag work nagkagabi kay work pod ko on site sa IT park. Kadlaw na ko uli guro ana. Kugihan po ning banaha day no kay grabe ang work sa Mandawi, niya work po sa IT park. Kugihan sa dining store no? Ah sa iyang panarbaho, kugihan sa adlaw, kugihan sa gabi siguro. Ang position day ni manager day position ani, niya so mao ni siguro no. kugihan sa Dennis ya. No, nya intubag pod si babe pag Martis na. Sani? Hi babe, good afternoon. What time ka mag-send? O send naman sa Dennis. Ay! Ay! Sa banis babe, sige magpasin sa Gcash. Siyempre yung asawa, ini masuko yung mayang asawa, kay mo lagi na may kahati sa puso, may kahati sa Gcash. Kata naman, pag Martes, oh, Domingo pa kanina nga yung Inemaris, unya human karong Martes, hi babe, good afternoon, what time ka mag-send para sa ako, saan eh? Saan eh? Saan yung kuhan na doy? Ako ang kuhan, babe, 1074 to tanan, ang amount ato po, uy, 1,074 ang amount. Bayranan din eh. Yan, itubag po ng lalaki, ningon ng lalaki, mga 9 guro, nigbreak na ko. Doon pa ko IT park para work na sad. Huh? Pagkakugihan na ng mga lalaki, may galang work, mga kaigalaan sa Mandawi, mo work sa IT park. Yan, gikonan sa babae, kanus ama ka mo sin, babe, 1,074 batutanan ang amount ato. Ningon po mga higala ang lalaki nga, mga 9 guro, nag-break na ko. Nakatubag mo sa cellphone day. Ha? Ah? Mao'y pabayron sa parcel day ng lalaki. Ay, pero suray ng kalakihan, may galak. Kini pong lalaki, imo po ng banabanaon ng mayo o tinuod ba yun niya? Kana na ang nguyab na o managuyab mo o gihimo lang kang tigbayad sa parsel. Masukog yung asawa ini kay paspas man matubag basta Gcash na. Yara ba mangluod na ba dayon? May ganit kay Gcashan babe. Wa pa babe mangluod na unta ko. Doong pa ko, no? Doong pa ko sa Pai IT Park na sad, work, para pa-work na sad, laliman ka na, trabahante ganun yung mga lalaki. Kung sa'y sunod ani dong, sa'y sunod ani nga screenshot dong, nga pa'y sunod ani? Sige ko na ba, ito lang ko nang basahon. Kung sa'y sa naman yung adlaw, ha? Martes, kato ganina ha, ang adlaw, Domingo, Lunes, Martes. Kanin sa'y sa'y Martes na ni? Merkulis, tanawa ko na dong, ikuan sa'ka kamay. Ah, Merkulis na ni? So Merkulis, yun na po niya, hi babe, good morning, wala lagi ka, ha? Sunod nga text, what time day ka mo out? Wa mo tubag laki, sunod, what time day ka mo out? Oh, niya ikatulo, ikaupat, hi babe, are you still there? Niya sunod na yun, ikapila mo ito, 1, 2, 3, 4. Ikalima, klaro kayo, nakatug ka after sa imong duty, it's okay babe. Sana, reply lang niya ko, kabasa ka sa akong text. Inigmata ni mo. Tiyan lang lalaki, din ang ganahang mubasa ni kay Gcash sa mapuning kalakiha ka ha. Bebe, sa may tubag sa lalaki ka doon ganyan, itubag, hi babe, amo na po ni very sorry later reply, no? Super busy ra sa tirafisinteron. Mau ba? Yan itubag sa ako work jud 8 a.m. to 5 p.m. Therapy center. Din 6 p.m. to 3 a.m. sa IT park. Grabe yan yung pagkatrabaho ah. Ah, but most of the time, musod ko sa therapy center, 10 a.m. na or half day. Ah, tingkugihan na sa gud. Akin lang po kang magkugig. Kaya wakay ka Gcash. Ah, ang asawa inig... Batayanan, magdubli-dubli ng trabaho sa bana, o remit sa asawa, okay ra, pero magdubli-dubli ng trabaho sa bana, kay doon na pala yung remitan. Ang saan yung kalaki, pas-pas po kayo mga ayaw ni Inday Maris. Ha? Ang babae, pas-pas kayo mga ayaw, Gcash, labaw pag napildi sa scatter ni kalaki. O tada asawa noon sa magkadungan na magkikalimit na napildi sa skate. Ate Panayol, may gamay lang humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Sanmay. Alas 9:44 na.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
15: Ahoy! Kidney Care time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
20: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
19: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Mga kasama, dali na o maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man, Aida De La Cruz Lampos, ang atong medical expert. Paminaw o appeal sa hisgutanan kabahin sa fatty liver o ang pag-atiman sa atay. Tanaw o paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkatun aropadayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
22: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga niktado ang high blood sa panantaw?
23: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
22: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
23: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na alas 9:49 na sa Banuban. Karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
13: Kini nga portion ito galata may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga sagol ni ini mahigala. Og kining gitawag mga kaigala grossip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar o libiyuhan ang sakit hatun sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
13: Alas 9:50 na sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
13: Pida ni mga higalang hitabu ining maninaning usahay panlagsaan na itong isyong inani, no? Kay wa may labo to lungsod ini nani isyu pero usahay mga higala kana ma viral bitay nani na magus publiko. Ang problema po nani sa mga asawa, ha, iklaro gani ang asawa dunay basihanan masilos sa mana lima ka kita kag kunbo inana kita kag kunbo sakit na sa asawa. Ang atong pangutana ni kining babae nga yang gilabay helmet mao ba ni ana sa kunbo, mo man ni da kong pangutana ron na ikatungod ang asawa dunay say rason nga magsilos siya suko gyud siya ining kunbo sa bana. Labi pa pagbasa mga higala giisultian gud ang kuan ka kugihan day nini maumba na mga sugid dik paminaw mo trabaho sa kana na ang buntag niya huan ikagabi mo trabaho pa alas 8 sa 5 in Demaris unya mo trabaho na pud tutubla stress kadlawon pilti ka kugihan, ha, kisa may asawa ni malipay ang banang kugihan. Pero ang problema na kung pilti ka kugihan kay duha day ka buhok ang remitan. Ato na niyagi katawa-katawa, mga sugintig paminaw, poor bida. Asa man to, namin nag-chat na ko, nga ka na ko nung lingerie, kung anday ko nun na, unsa na, underwear din na. Uy, para sale din ikong mauhay. Ang underwear na, niya ngayog panjikas kay para sa lingerie, lingerie? O namin ni kuwan ako, lingerie, attorney, kuwan na, kay wa man ko masuito, ni kuwan, lingerie di ay underwear. Sa to pa, ang iyang bana mo pa dili bana ang iyang kabit mo pa iyang pabayron siyang pante. Tanawa, tanawa na bebe, asa man to dong be? Kani kani bebe. Basahon ko na to be. Asa man ni? Ayaw lang ko ipakita ko na be. Kana lang karon mabasa na to. Kana unsa ni? Hi babe, good afternoon. What time ka mag-send para sa ako a lingerie babe? 1,074 to tanan ang amount ato po. Kung sa ba na yung astampanti mo pa ipabayron mga higalang kabi? Mahal ba po din yung panti, ha? Basi po mapakapinan sa una, 1,074 to tanan nga amount ato po, ha? Kung saan man ang lingerie ko ng babayran, panty na ini mahigala, basig mingon nga, total, ikaraman sa'yo muuka ba ni, bet? Kani na yung lingerie mga sexy underwear? Oh, niya mo tigito yan sa kanus amang ka, ako, kani lingerie kay panty mo dali, ato lang ang pagbasa. Hi babe, good afternoon. What time ka mag-send para sa ako ang panty, babe? $1,074 to tanan ang amount ato po. Ha? Ito ba pong laki mga sukitig paminaw taon, ha? Ha? Asama nang kuana. Ito ba pong laki mga 9 guro inig break na ko? Doon pa ko IT park para work na sad. Ala, kogi yung trabaho, work, work, work, trabaho, good babe, gabi na, ang panty nga ba na? Mana may ingon, pag-GCash na babe, para sa lingerie. Pag-GCash na babe, para sa panty, 1,074 ba itong para sa panty? Ilahi lamang po babe ang sold sa panty. Ako na niyagi katawa-katawa may gala porbida ng sitwasyon na mga sugitig paminaw. Asa man sunod ani dong? Na sunod ani nga kwan? Mauna doon na ikatungod ang asawa. Mauna ni atong ibasa ganina, no? Nga, mauna ni. Be, asa man to? So, ikaw ko, no? Move forward na lang. Doon na ikatungod ang asawa masuko, eh. Katulad lang masuko ang asawa. Mauna ni ang katawa, kwan? Hi babe, very sorry, late reply, super busy ra sa Telafi Center on. Ako work 8 a.m. to 5 p.m. Telafi Center. Lima ka nang kuha na rin, 8 to 5. Unya, sunod ko nung ba, kuha niya, 6 to 3. Usa may pahuway ni mo, ana? 8 to 5. So, pahuway ka 5, usa ka oras lang, dahil trabaho na po kag 6 o'clock to 3 a.m. Pugig yung kagtrabaho. Ha? Dili malalim ng kalakiha. So, 4 a.m. na ka makatog, kaya ibutan ta 1 hour ang biyahe para kuhan, uli sa balay. 4 a.m. na ka makatog. Pero mo lagi na isto, no? Makakugihan sa day na ang inanan, duha imo rimita. Sa so, magkalakihan na 4 o'clock na ka makatog, ibutan ta lang 3 a.m. mahuman, mo biyahe pa ka sa inyo, ibutan ta lang 4 o'clock, nakatog kag 4, 5, 6, 7. Kinala mo takag 7. Kinala ka mo matag 7 o'clock, kay mo, sa to ba 3 hours na imong tog? Kumahon? Uy, kadelikado. Ha? 3 hours na imong tog, niya duha ka buhok imong, diya imong asawa, diya pa imong kabit. Kung saan na mahulot na imong energy ng kalaki, ha? Ay! Pero kini ko no si babe, maayo man ko no po ni mo dag massage day. Basi no makapa-energize po niya na. Asang kalakiha day ni mga sukit di paminaw, bay atong itiwasog. But most of the time, musod ko therapy center 10 a.m. na or half day. So, kuwan na day, magkapay-paway po siya. Isip na sa kayo, mahigala o kuwan. Sus, kamahala ba dahil ng iyang panty mga kayo? 1,074. Ano na yung mga panty mga mahalon? No, po yung mga panty nga mga bubaratuhan. Huwag ato lang ka sa Happy Mart, pagkakuha magkabubarato. Para po sa mga online nga bubarato. Pero gusto po ka, basit po lagi og good morning nyo mo dati say og tisoy sa US nga kanunay ng sunod na to. Wata kasabot og Victoria's Secret ang brand, ana. Usahay may gala, muhatag kay mangayo si babe. Ang lalaki po mahigala, bahalag magkinaon sa hatag lang yung kanya. Victoria's Secret ang iyang panty sa imong gihatagan. Ang ikaw in town, nagabuslot na imong break mo na gitong dili na Victoria's Secret. Sekreto di Victor. Asa man eh, sumpay, asa may sumpay. Napa ni sumpay, dong? Nga kwan? Asa may sumpay, ano niya nga mensahe? Gani? Muna ni siya? Okay, babe. Pag-amping po, ikaw pirmi sa imong work. Thank ka on time, ha? God bless you always po. Napa'y pinag-God bless you? Nya, smiley si ang lalaking. I miss you, babe. Kanang I miss you, babe. Kuya, ano pong laki na? Ayay, yeah, Gika sa mga kapon niya. Kaya tanong mo, I miss you, babe. Nya, sunod chat, mahigala. Mingo man. Babe, wala palagi ka mag-send. Anak ka, 9 p.m. Mag-send ka. Sorry, klaro ni, I miss you, babe, or I miss your Gcas, babe. Ay, klaro na na, I miss you, babe, ha? I miss your Gcas, babe. Ano, last day? Alas 7:24, ang babae may gala ni, I miss you. Kamausan ni mabayhan na, sa nang pinasweet man, I miss you, babe, na. Eh, ito ba ganap? Ang Gcas, babe. Kas mo na yung babayhan ako. Kailan magka Lunes, Martes, Merkulis? Sig pa nga yun, day? Ah, labaw paligig ang napilig, scatter ang kalakihan. Kalawa, o niya dayon, ingon siya, alas city pagod ni chat ang babae. Alas gisa niya tubag. Wait lang, babe. Back-to-back meetings pa ko ron. Naugra ko later sa Ayala. Central Block na aray Gcash machine adto. Rest assured mo sendra ko. Napay pina rest assured. Pinaanak ko babae may galang babae. Okay lang babe, sige lang po, take your time. Take your time. Masang bayro noon sa panty, ha? Asa man sunod ani dong? Kani-kani? Ha, may sunod? Aman, be? Asa, kaya malibat ani. Asa man sunod niya mensahe? Hmm? Mora ni siya? Asa man yung kwan? Asa? Okay, babe. Asa man eh? So, kung na ako'y mga meeting sa hapon o sa'yo sa gabi, eh, sa'yo yan tubag. Okay, babe, I see po. Hiktik kayo imong schedule, babe. Naapa ka ha kay pahuway ana? Pahuway niya, babe, if naa kayo dako-dako nga time. Suwin man ka maka-send, babe. Abi na kong concern na kayo sa pahuway po, babe. Asun pa rin man ka maka-send, babe. Abi man ako guday ka lang. Nindot man yung pag-istorya. Okay, babe, I see po. Hiktik kayo imong schedule, babe. Napaka kay pahuway, ana. Pahuway niya, babe, if naa kay dako-dako nga time. So, when man ka makasin, babe, para ma-order na nako po. So, kung yung asawa ini, ikaw ha, imong giadlaw-adlaw upang ngayon sa imong babe, ha? Anya, sunod niya text message kay, mga onya ta dito sa Roro, babe, ha? Puhon, ganahan kumukaon dito sa... Puhon, ganahan ko mukhaon dito sad with you po. Lami ka ba ni kanan dito sa Ruro sa may Cordoba, mga seafoods dito? Ngayon siya, puhon, ganahan ko mukhaon dito sad with you po. O niya, mingon na yun mga higala. Very sorry, late reply. Asa Ruro? Tubag sa asa. Kadtong sa Cordoba? Kadtong sa Cordoba? Ana, oh, mahi pangutana. Sunod, tubag. Oo, katong dito na pita ba? Na ako'y ganahan kaunon dito, katong saang ba? Og suwaki plus Korean food. Ay, gastuhan ng mabayhana. Pero kini mabayhana, no? Maayon ni siyang patrabahoon sa lending company kani tigsukot ba? Kugihan kayo madag panukot. Mayo-mayo maningil ni, mayo maningil, no? Katong sa Cordoba, o katong napita ba, na ako'y ganahan kaunon dito, katong saang ba, og suwaki plus Korean foods, ha? Tubag po ang laki, sa may tubag sa laki, dong, eh, kung ako, no? Kung ako ng laki, unyan siguro, ang kung ano na, kung doon ay swill ng laki, iyan lang, kung baybahin nung kay duha magkabok iyang trabaho, basta di lang po manglon. Ang sama ng giingon, na ako'y ganahan ka unon niya, yung siya, sige, dili ko sure unsa orasa na ilaha adto, pero tanawon lang niya na to. Murag wala ni masend nga message ganina, wala ko naka-gcas kay down ilang system gabi eh. Oh. So down ang system. Oh. Sunod yung niya, mao ba, babe? Wala jud ko kadawat anak nga message. Katong anak ka nga wala ka maka-cash in kag down ila system gabi eh. Karon na ako na-receive. So maka-gcash na kakaroon, babe. Og asawa makabasa dahil na ituod. So kung asawa na asay kahati sa puso, na kahati sa jikas, ang kaluoy po sa asawa kung ba na matagisuktan man mura magunitaw ning. Ang title ano sa salida, may gala. Ang lahi po itong kanday, kaya magsulman itong kantang gugma versus kwarta. Ang kani, gugma dili versus kwarta, gugma o kwarta, gugma o jikas. Kana ko na igugma. Sa man isunod niya mensahe dong, naba na ikuan dong, beato masahog dungang dong, okay? Aw mao ba babe, wala jud ka makakuan niya. Sumaka cash in na ka karon, babe? Nya wen tubag po taong lalaki pa kaman, babe. Chick Gcash, nakadalikyat ra ko, nanaog ko ganina. At ang lisura ning karakiha mo, suktan makagmaayon ni Stormwork, makag utangan ba? Pero mali ako kung ingon, i-recommend ko niyo doon ay mga lending companies nga. Kasi mag-hire mong maningilay. May ni kay mantikong maningilay. Ay, sa'yo padangat, may kailangan pipila ka pa hinumdum, be. At tumalik ka ng video ng totoo, be. Alas 10:05 na.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
25: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o ingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with soul milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga new zip for kids o soul milks for kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of new zip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
28: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
29: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
28: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Maka

0: Mercury o mga suking butika.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Atong takna mahigala, alas 10:09 na sa Banuban. Karon ng atong tulumanon, ikin yung tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Kini nga po siya ito, mga kaigalaan, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mga kaigalaan, mao kini ang kapsula nga imong gipangita, na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixir sa English, or mas giila na itong makabuhay, o sa ka life-giving plant nga sa pangan palang daan mahigala, makabuhay, muhatag na kini o kinabuhi. Gisagulan pa yun sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, niim, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
5: Straight to the point.
6: Og kini nga portion sa mga ilatod gato sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee Special, kompleto og di kalidad og human epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee nga naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
5: Straight to the point.
6: Alas 10:10 na may galas uban-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanot.
5: Straight to the point.
6: Asa man tong kwan? Atong tiwasog basa tong kwan dong bayo. Asa man nga mingon babe, suwaki babe, aw kinini ang lami kayo ang saang mukaon ka babe sa plus Korean foods. Ang babe po din taon mahigala nga lalaki pada po din ang Gcash babe kay lami ra ba ning suwaki babe. Kuyawan ng kalakiha mahigala. Gisa asawa di masuko ini nga. Unsa man ning kalakiha day? Labi pa og sagol praktikal ang asawa nga kuan. Asa man imong limit na duha may imong trabaho niya? Ano ba nito aman day dito speakers na limit kung maho? Tanawa, tanawa gutong sunod. Muna nga kuan yun. Ang video may galamon, pero ito lang yung pangutana, kating kasakunbo, mao na ba gini mabayhana nga iyang gilabay helmet? Mao ba gini? Ha? Kay kini, klaro naman yan ba, na doon na di ay giyod mga higalay, gikakulukudidang ba? Asa man to dong? Asa sumpay ni dong? Napano ba dinag kong pangayos unahan day? Ngayon na ngayon, 3,000, no? Uy, bibibi, sige ko no, asa man eh, kani ko no, asa may sumpay kani? Mao ni sumpay? Sige ko no, atong basahon na, nakadako man yung pangayo, hinuunan ng kalakiha. Sige, asa man ni dong, kani dong, pwede ni siyang makuhan? Nagkadako mang pangayo ani? Ah? Unsa man ni babe? Nana po do, hi babe, gutom babe, oy. Walay foods diri, I need to buy lami foods. Makasin kag pangkaon babe, please babe. Ha, kada adlaw-adlawon siya pangayo? Ah? E mo gawas imong kwarta, mo gawas imong kwarta, niya imong sildo, pila imong sildo kanadlaw, niya ang pinangayo.

0: naman ani nga mangayo. Oh, daw, hi babe, gutom babe, oy. Walay foods dire, I need to buy lami foods. Makasin ka pagkaon, pangkaon my babe, ha? Please. Nya sunod wa ba man tubag text na pod, chat na pod. Nga pinakuan, question mark, babe. Nya sunod na pod, babe, gutom na ko, babe. Wala ko makaon pa. Why sudan? Eh, sunod, sunod dong. Asa man to sunod dong? Kana, babe kana, asa na kuan na? Tawagi ko, baby. If dili ka busy, kani nga number, babe. Gutom na jud ko po. Hi. Gutom na mahigala. Oh. Hi, babe. Sa man tong sumpay dong? Eh, kano sumpay? Oh, sumpay. So, kasi mana na ha? Kay, Sunday naman po, oh. Hi, babe. Wa nalagi kay paramdam. Musta naman ka? Winta mo dayon ato og ruro. Wa lagi ka nag-chat na ko. Mura ning kalakiha, mahigalag mura og nga. Kung na sigurong laki kadugayan ning kalakiha? Be, sige, sunod ko, no. Napanisunod sumpay, no? Kani dako na rin pangayo sa unahan? Be. No? Asa man tong sumpay? Ikuhan ko, no? Aka ni, babe, ni-message ko ni mo. Telegram, ni, ba't pasabot? Cash in lang ko later. Last meeting na ko today, 2 a.m. Din uli na ko after. Nitubag po na babae. Wala man ko'y load, babe. Mao wala ko open sa ako at TJ. Basin, sorry, miss, uwan ko kaayo na ay buslot ang atop. Atop na po'y nabuslot. Ano eh? Kadugay na niya ang kwarta, ang bulsa sa laki, mamoy mabuslot. Ay! Ang lalaki ako niya. Buslot ang atop. Ang lalaki, mito bago. Agoy madara nagbulkasil o rilisan dito atop. Ay! Bitabitaha pa man to, babe. Palitin sa lingerie, babe. Lingerie, babe. Panty man to. Ah, magpapalit o panty, Bob. Nabuslot na pong panty, babe. At ani kuya o ani kay Bob, nabuslot ang atop. Tubag yung taong lalaki, may gala agoy. Madara nagbulkasil or ilisan dyan ang atop. Nangutan na siya. Nya, morning, tubag ang babae na mao lagi unta ako plano, babe. By the way, babe, what time ka mag-send po? Mura gid ni mga higala ba og kana na ang dunay utang ni lalaki ha? Kay maulig yung tako plano, babe. By the way, babe, what time ka mag-send po? Appeal na lang, appeali na lang pang load, please. Appeal na lang pang load, please. Nya dayon sa niyang sunod ay dong. Amay sunod be. Sa screenshots kana unahan. Mao de oi, atong gibasa may gala mao de dunay ka kon ang asawa de. Da? Dubli ang ka kon, dubli ang kasuko sa asawa. Ha? May kahati pala ako sa puso mo. Mas labing na suko sa asawa, may kahati pala ako sa Gcash mo. Gabihan sa ning babayhan na nga ka, kuan basag kayo? Makairitar sa gamay ha? Di ko gamay, ikaw ni Store, tanaw ni Store. Ang lalaki ko tawag niyo, babe, busot ang atop. Ngayon lalaki, agoy, pwede lang nagbulkas. Talawa, sa sunod na yun, muna yun. Or maura ni ganina dong. Lahit na po ni dong. Hi babe, wala na lagi ka paramdam. Musta naman, winto ba dayon? Murong mo ni ganina, wala lagi ka na paramdam. Taon ka, wala naman kay paramdam na ko. Uy, yasunod. Babe, asa na ka, babe? Sige, pasaka dong. Be? Atong itanaw ang content mo, nagi kasuko di sa asawa. Uy, kasi asawa, mahigala di ba? wala na kay paramdam na ko. Gimingaw na ko ni mo. O, gimingaw na ko ni mo. Kanito, maparamdam nito taon, gimingaw naman. Ang lalaki mo, tingali og sa pagparamdam sa laki, ay, mga ayaw na mapuniron. Alam, sige ko na, be. Wala na mo chat ang laki. Wala na mo chat ang laki. Napaisumpay? Asa man to dong? O, be, sa unahan. Hi, babe, gutom na. Nabalik ni dong? Ibalik, sige ko na, ikuan ko na, be. Man lagi kay paramdam. Nabalik naman tayo ni? Ni, anak, kanino, dako na ninyo pangayo? Dako na ni? Sana yung samay sumpay ni kunin mo o kwarta 3K lang wa na ni mahal na hinoon eh imbes kay kato ganina ang lingerie 1,000 na to kapin kanon na 3K lang kay need ko magpalit o diapers milk o tambal ni mama Nindot pa yan yan toyo day. Pero malaga na, the end does not justify the means. Ito mo, para day po ni sa kwan po, ito sa atop. Kini po no, manid ko magpalit o diapers, milk o tambal ni mama. Na-admit ako mama pag sa turdi, uy, gatake sa high blood unya na stroke. Pirtijod kaayo na kong guula ron, babe, hais. Pagdali, babe, kay duka na kaayo ko. Nasunod, tek, makatug ko ron. Sunod pa yun. Be, sunod. Talisay pa ka magikan, babe. Nya sa sunod, message. Sige ko na dong, saka ko na gamay dong names. Be? At ito lang ibasa na yung maunay, makairitar gina ito. Babe, asa na ka? Dugay pa ka? Paitan yung kalakya. Sunod. Isaka ko na gamay dong. Saba na. Hubog naman kay kastanan o tingog, babe. Uy, ipahuway na lang sa, na, babe. Uy, dako na jud kaayo, saka ko na gamay dong. Sige ko na, babe. Karon mabasa na ito yung kalakya. Sige. Muna na siya? Una sumpay? Karon palagi ka nagparamdam, babe, na wala akong telegram. Uy, dili na ko ka-open. Asa man day ka karon? Hello, babe, asa ka? Hubog ka, no? Naaraman ko sa amua. Sunod din chat sa babay. Muna diya, hubog man. Sige, tiwasa dong. Kang dako, nganong dili man ka makig-check-in ako? Ayay, nana, check-in na ni. Sige, babaw pa. Basta ha, hatagan gihapon ko nimo og kwarta. 3K lang kay need ko magpalit. O, muna rin sumpay day. Win man tamo chicken. Basta hatagan ko ni magkwarta kay 3K na po yung kinanglan. Sunod, saka dong, be. Asa man sumpay? Aman. Kana, asa man na? Chicken, asa man yung kuwana? Napay dugang aning kuwana? Asa man, be. Mauday ning kalakiha mahigala nga. Pero tigyo na yung suku as asawa. Muna rin mga messages tanandong. Muna rin siya. So, ang karon, nagay katungod ang asawa, nagay rason asawa, suko siya. So, pagkakita niya sa babae, gilabay niya may galag helmet. Ang atong pangutana na ron, kung kaning babayhana nga gilabay ng helmet, mao ba niya sa kunbo? Muna yung akong question. Ha? Muna yung akong question, mao yun eh. Malagmit. Kung siya, kaya kanyang babayhana namin, malibad ng gilalaway, kung labot eh. Ano man ginug mayo? Kanawal ko naman, permirong, ato na lang ko nung ilahos ni maong video ko no dong names, para mahibawa na to aning kuan. Katong, diretso na lang ko no names. Bebe, atong balikon. Suko sa kayo. So, gilabay na helmet, ha? Tawa ko. Tawa, sige na dong. Kano? Oh? Sa may audio. Oh, idapog pa. Okay, pause, gamay, pause. Oh, tanawa ha? Ang helmet day, mga higala mo, lagi day na, kining helmet, duhay katuyuan day, day maris, duhay purpose. Ang helmet, mga higala mo, ay protection sa ulo, o pwede po nga idukol sa ulo. Sakto kayo, duha ang katuyuan sa helmet, ha? Ang protection sa ulo, o ang paglabay sa ulo. Sige, padayon ko nodong niya, padayon ba? Sige, padayin ka ng video. Wag ko kaila, anak. Ay, paabot sa barangay. Oh. Kanao. Gukod ba ganyan? Gukod ba ganyan?
1: Bakit?
0: Oh, hala. Hala, dagan. Gukod yung asawa. Hala, dagan. Hala, asawa ha. Gukod ba ganyan? Nagdag helmet. Gukod yun. Bihaw eh. Oh. Ala, gukod. Ala. Oh, napsa na po nila pita. Okay. Oh. Ala, gigunit ang buhok. Wala lagi kuno ga eh, kuno ay ikaw lang anak. Sige, lahos, lahos na lang ninyong. Ta, lakaw ang babae. Lagi gukod yung asawa, suga po na asawa. Ay. Oh, sakay yung taxi, sakay yung taxi. Wala, di pa sakay yung taxi.
1: Ayaw.
0: Sakay yung taxi, oh.
1: Saman niyo yung bata, ay. Ha? Kapit na sa kong bana. Saman niyo yung bana. Saman niyo yung bana. Ang talaga kong bana nga. Nagpuyo mo. Gayo pa sa kaya. Ayo pa sa kaya.
2: Ayon, istorya ka ninyo.
1: Ilong. Pinakag-istorya.
0: Ang taxi driver itaw may galahi ay pasayro na mong tani.
1: Yeah, I like it pag. Wala ka lang. Panawag ka paliog ya. Panawag ya. Diyan i-video ang
0: grabe ang asawa, gukod bagi ang asawa, no? Suga ka asawa, we.
1: Awan na ba? Ha? Pila kasi mana?
0: Tay pa ha, gamay lang. Ato lang yung, post dong. Post dong. So ato na yung ilahos lang ha, kay kanina video, may kalamay. Bawa na sa unahan, sa video, kanada yung sa unahan kung mawag gini ang kabit o di ba? Kaya na mga conversation sa unahan nga medyo maklaro na ito kung sabag gini. Ah, stand by sa kanali. Human lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom o mabalik ta. Alas 10:24 na.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
5: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh, DTX 500. Dua lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pamali sa mga butika.
6: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
7: nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
6: Yun sa man niyo, Marie.
7: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matag sa ako sa Unifeeds, makasave mag 200 pesos matag sa ako. Barato na, nindang pagyong kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifeeds?
7: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8,000 sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadang ko di ay, Marie. Tudlui ko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds. Feed sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
10: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.

0: tang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata, naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala alas sa 10:29 na sa Banuban. Karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: kini nga portion may ganito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan kay kaduna ni kamatoksin sa mulawas, mong dili ka-regular nga makapagawas imong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dilihames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag kanga ka ng mga toksin sa mulawas, ano maangko na may panglawas. Inumatikad daw sa pinakakusog ng Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
3: Alas 10:29 na mga higala, kini maong video sa unahan ni Murag dunay mga makakuhatag mga clue kung unsa ba dai gyud ni. Kay dinay magini babay dinay. Tanawon to sa unahan ni mga video Murag dunay mga conversations nga Murag na ko ana. Sige kuno do may aton ning klarohon sa hakay. Ngano man ning kalakiha mga sukit ti paminaw? Unsa ba ning kalakiha dai mga kagalaan? Bebe ato ko nabalikan kuno dong. Uy, alam, malikas.
4: Katong kang lang. Anniversary na to. Birthday na ko. Sige. Kumunta ko. Kamang lang.
3: Naog na.
5: Ay, ang kuna gani nagkuyog di awa.
3: Ani text di ay. Post. Ani text di siya day. Nagawas na ang conversation na ni text na siya nako. Kay nag-away day mo. Dito na nagawas na nga. Dili kay Permiro, di na yung magiging. Di ko kailan, oy. Kasi anong ba na ako kailan, oy. Ah, muro man mahinggala o pilting. Kato si San Pedro, katulo naman to ni Limon sa Ginoo. Ah, kani siya mahinggala, lupig si San Pedro. Dili na ni gawas, mahinggala, kinitext naman na siya nako, kay nag-away mo. Bebe, ibalik ko na nung names mo na din eh. Sige, names. Sige ko na, kana, sige. Oh, ito na. Nigawas na, nitext na siya nako, kay nag-away daw mo. Nga, magbutik sa hindi mo kaila. Ato lang yung sagulan doon mahigala, gwewe niya. So may sunod na nirong. Sige dong. Ah, massage?
6: Boss.
3: Mauna ni Ron lagi. Gutomon ang usa. Hi, babe. Padadain ako diri, babe. Ah, gutom lami kay kaon og suwaki, babe. So kung asawa, kung gutomon lagi ko lagi, ano may ko magkanay bugas niya? Kung ikaw may gutomon, naibahaw niya. Unsa ba din kalaki ha? Kung babae may gutomon, kabasa mo ko ng basawa sa conversation mo na masuko kay asawa. Ikaw gutomon ka, magpajikas ka ha? Pero, paminaw ko doon, muna na yun eh. Sige, kawin ko na doon eh. Ibalik ko na doon, gamay.
5: Masag-sa pa. Masag-sa? Kunya, lingo siya, makakabasa din. Dawat ka, porta?
7: Ah, may kong masag-sa.
3: Kaya bastos basa na ako na. Sige,
4: may
3: sige
4: na. May na lang. Dili, may na lang. At least nagsuriya kami. Ikaw, gaon sa mura.
3: Ito na, nagawa sa mahinoonin ko na.
4: Baro, anya.
3: Susugagin ka sa awa. Dili po niya sa public, unta. Natubag po niyong bana po. Hala. Ano man tao na mas publiko sila eh? Paita ng istasyon na may galak. Mauna na yung problema ron. So nang gawas na ang istorya na eh, na nag-text-text na na, ano?
5: Patawag na polis.
3: Hey, palayo mo niya. Ano nga yung advice niya? Ah, pos. Magbantay na ito ng muchat kay mga yung advice. Pakita din ang kalakiha. Wala, padong na dito ah. Primero ka niya, limod, manggod niya, limod. Niya, huwag ko ilaan ang banay mo eh. Nga karon di ay nani gawas na mahigala nga ni chat kaman asa nako kay mangayog advice. Basta ina na nagina mahigala nga dai asa man ka kay mo share ko sa akong problema. Ari unta ka sa Dear Kuya Paul og ang suliran sa Google. Og di gani ari ka sa Dear IFS. Awa na, nigawas na mahigala, ni chat naman na sana ko kay mga yung advice. So mo na nga on day dito sa Puso Village, Pastilan. Asa, siya, padayon ko nung be. Asa mo nung, viral mo ganun ko na. Ibadlong na sila, ayaw mo na, mag-among mo rin. Di mahalin naman tinday na kalaki, ha?
5: Ay, ay, ang muna gani na ko yung yawang.
3: Ah, kanin, kanin. Oy, oy, oy. Oy, oy. Kalain po na yung mga istorya, ha? Sige, sige. Ambana, wala na lang ta siya mo tubag mo patol pod. Sige pa magtubag ang bana. So kung asawa oi. Og ako'y gutomon, inyo lang ko na ibugas. Og siya'y gutomon mo gikas. Kadakog dipilin siya. Kung siya'y mangayo, hatagag jikas. Kung ako'y gutomon, na ako na'y buga.
5: Nagatagal
6: Nganong muhatag man ka?
4: Sige, balihon din ka.
6: Nganong muhatag man ka?
4: Nganong
6: muhatag man ka? Nganong muhatag man ka? Nganong muhatag man ka?
3: Paita ni. Wawa ni.
6: Hindi ka kayo, tingin ba yan ka? Manicure ba yan ka sa Wipro? Ako din naman kumawa.
3: Paita kinabuhi ah. Sayang si 5 ko no.
6: Pagkasayang sa pagka-manager sa Wipro.
3: Hmm. Eh puto lang to ning kwan. Fastos nga mga words. Diwa na lang tapos sakay ning bana ang takot. Wala nang patol siya na. Na may laing lalaki na hukas. Ah, nag-massage ko no? Oy, lalain pa ma. Oy. Oy, naunsa nang kalaki ha? Paita. Na mauna ning dagana may gala. Mo nang dunay nagkompos og kanta po hinoon aning viral-viral. Dali kani mga Pinoy makahimo dayon og kanay. Asa man din kompos ang kanta ng bebe ka. Kona kono dong. Asa man to kana ka.
7: Paing usa daw kakabit, mihantok ang ulo gibunalag hilmit.

Ang kailaan ng lakiha, pero sa diang nagkuyog perting isiha. Ang legit nga asawa perting ng sukua, minlis nga gang ilong, nagsigan ng mata.

0: miring hoy. Ang maong asawa kay nganong si Kabit midawat daw sa kwarta. Kung tinuod ko nung nga nagpamasansra, nganong ang iyang bana pirtimang luyaha. Maong nagbaron ayaw dyan magpasapon, aron dili mabuna laghilmit nga ligon. Karon ang bana pod iyang nakulatahan, kay nganong mitilaw daw uglain nga bilahan.
1: Wanto, gimo tanawon to yang rap mang higala. Sakto to may binjit talisik. Good morning, mga mula kuno John Saldi. Ikaw jo je, ah, kuno gibasa ni yang mensahe Mrs. Binjit talisik mga higala. Ang pagrap ba? Kining pagrap yo gi-summarize niya ang ganan ang hitabo ba? Eh, ibalik kuno me kung katawan na ni ang rap nga gi-compose. Sige kuno dong. Yung kantahan dong, sige dong.

0: iyang nakulatahan kay nganong mitilaw daw og lain nga bilahan.
1: Ay! Ay!
2: Paisa mga higala in town. Ay, may pagpaminaw dyan re. Redoblado, parihan ako nung tingog ni kasamang Benji Tanghian. Jojo Abapo, good morning, Jo. May pagpaminaw, shout out na ni Attorney Paul Ligurio, Attorney Jan Cagulada, Attorney Rani Montesclaros, nga apil pagya pagpaminaw na toron. Bisan pa man mga higala sa ato mga issues, bida, lipat tinunta sa iskutanan sa impeachment. Pero ano taday oy, mengundang lang taday. Ah, stilan ang kalagay. Sa man yung bata, nakita ng bata nga kwan, napareports din, kay, unsan ni day, gilabay day. At, sa man nga, kisama yung naglabay ani. San ba yung, anong gilabay man yung bata nga kwan? Okay, sige, kalagamay lang. Ato sa balangat, napipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 10:44 na.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
5: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may pa matinig.
4: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
5: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
4: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalang dito ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimanang uwa ko kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
12: Super Fiber. Super Fiber.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong atak na mga kaigsunan, alas 10:48 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Ni ay puya na palgang patay sa kanal sa Mandawi City. Sus, ginoo ko, kinsabay naglabay ini mong puya, mga sukintig paminaw. Ato sa check a report, mga higala, uban ni kasamang Jane Gilardo, kaluoy basat ni mong bata, mga kaigalaan. Napalgang patay, yes, kasamang Jane.
16: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
15: Okay, gamay lang kayo mga higala, ha? Standby mga sugitig paminaw aton tagal pagtagad mahigala ang report ni kasamang Jane Gilardo kay nay puya mahigala gilabay man eh kaway batasan ini mahigala kisa ba nag mga lalaki babae nga nagahimo aning kalakiha o niya mayer ba mag kuan unsa man ang kalakiha ngano man eh nga ikaw mahinoon. Okay, gamay lang kayo aton check mahigala ang report ni kasamang Jane Gilardo labot ining usa ka puya nakita ang patay mga sugitig paminaw aton ning tagal pagtagad mga kagalaan sa gamay lang ha. Okay. Nana, okay. Yes, sa kasama Jane, kumusta na Jane?
16: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
17: Yes, sa Radyo Man, Attorney Rufiel, natakaroon din hi sa may zone sa UT, particular sa may Unit 3, Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi, Attorney Rufiel din. Atong gisusi ang kiningiingong na ay nakitaan din posibleng bagong himugso gyud nga bata, Attorney Rufiel, kay porma namang gid kaayo ni siya. Gani doon natay napakita or nasenda diladaan nga video kay porma namang gid kaayo siyang bata, Attorney Rufiel niya, na ilha na gani nila nga usad ay ni kalalaki.
15: Uy.
17: So, dala sa maong bata, Attorney Rufiel, pasensya sa mga naminaw nato karon nga napaintaw ni sa iya napa iyahang pusod iyahang inunlan na Attorney Rufiel nga posibleng gibilin or gilabay ba kaha ni dinhi kay ang mga residente dinhi Attorney Rufiel pa na hinabi nato ang unang nakakita nga si Sir Marlon nga alas 3 sa abira gid niya nga basura to Attorney Rufiel kay mura man siya gabundo ra niya puti mong gid kaayo ning bata abira gisud og plastic
15: alas 3 sa kadlawon
17: Alas 3 sa kadlawon kay ganiha Attorney Rufil nga gatuo ra gid siya nga basura to. So wala ra gid niya hilabdi Attorney Rufil. Sa iyang pagbalik mga alas 5 pasado kag ganiyang buntag nga medyo hayag-hayag na, gatuo lang pud siya nga basig iro or iring baka or hayop Attorney Rufil nga gilabay, pero iyang gi kahibulngan wala may balahibo. Hamis man kaayo Attorney Rufil sa iyang pagsusi, bata man gid iay. Iyang banabana Attorney Rufil anaa sa mga 8 or 9 kabuan nga bata o baka ha na anak na gid ni pero posibleng patay na gani Attorney Rufil. Kay nilagom naman gid in town ang kamot ni ining bata pero nahibaw-an nila kay naklaro man nila ang naong nga gihulagway gani nila nga hitsuraan gid gwapo bata Attorney Rufil kay purma lang gid kaayo siya. So ang ilahang gikuan kay unta matrace ang gabilin or galabay sa maong bata Attorney Rufil, pero ang nakaproblemahan lang walay CCTV dinhi sa maong dapit ni ang kaning gilabayan kuan man ni sir no kanal. Kanal Sir Marlon live ta karos DYHP RMN Cebu, ato lang klaruhon gamay nga mga alas 5 na nimo na klaro sir.
13: Oo,
17: nga bata gid siya.
13: Bata gid siya kay nakita mo na kung kamot na gana man.
17: Sa iyang purma sir.
13: Murag nag-ana siya. Nagana, ulo nagana.
17: Ah, mura siya gatuwad. Gatuwad. So imuhang naklaro sir nga lalaki.
13: Lalaki.
17: Purma na gid kaayo sir. Ayo. Unang higayon ni ninyo naka-encounter sir nga naigilabay or gibilin diri?
13: Gibilin diri.
17: Wala pa siya na ni Maho, sir.
13: Wala, presko pa kayo.
17: Niya, unsay gibuhatin niyo after ato, sir, nanawag na lang.
13: Nanawag na lang sa barangay. Nagari diri ang taga-barangay, Perk. Auto, una. Tapos, nag-standby lang sila din eh. Kinagpaabot sa police. Pasabot sa police. Ang police, huwag man siya matandog. Hindi na pwede tandog nila. Kay patay man. Pero ito kong buhay. Okay, madala na.
17: Sir, wala kayo na dunggan nga kasikas atol sa imong pagmata kaganihang sayo?
13: Wala.
17: Nga posibleng na ayaw ba kay gabilin din o mga kasika sa iro, sir, nga...
13: Silingan lang na muna, nakadungog. Kay ang pagtuo niya, na lang naglabay basura diya. Kaya tayo sa magbantay-bantay kami din, maglabay basura din sa suot. Kay inigangin, baho man kayo din padungin sa mga.
17: So, ari na ilabay sa inyo, ha, sir?
13: Oh,
17: so, naabiragin ninyo nga na ay naglabay.
13: Okay, naglabay.
17: Katong kasika sa iro, ganito.
13: Oh, kasika sa iro. Kapag magpagbot sa iro, dagang kayong iro.
17: Wala ba'y mga naibawaan na to din? Sir, sa posible, sir, nga taga-diri, baka ha to ang gabilin or dili?
13: Murag, pinaw na ko, murag taga-diri na to. Eh, kung dito sa gawa, kaya dito na lang sa ikas-krasada dito, dagan, dito labayan. Nung nga-diri pag masuot niya sa dunon mo kayo.
17: Basig tungod po kay Mingaw, sir, nga ngit-ngit. Ngit-ngit ba ni Dari, sir?
13: Hindi man, bayat man siya. Pero, wala tao maagi.
17: Wala po mo naibawaan, sir, nga bagong nanganak. Dari sa inyo
13: wala. Yung mga mabdos din eh. Kung kwan, matris up man sa mga silingan kay ang taga dito ganyan, nang ano yung rin ano na. Murag, wala man.
17: Porting luuya in town sa forma sa bata. Sir, kay kuan naman gid ka siya, no? Murag buo naman gid siya nga bata gid siya. Tao na gid.
13: Tao na gid.
17: So man in town imong nabati ato, sir.
13: Oh, isa ta. Pasagot ta din sa kanya.
17: Mao gyud.
13: Ana.
17: Pating luya.
13: Mayo pa lang tong mapunsin sa unta tong inhanap ang ginhimo niya ato. May lang unta nga ginsuod sa karton. Sibilin ang dress sa tindahan kay kasi maghilak pa to, ma-rescue pa to nako.
17: Wala jay hilak na sa bata, sir.
13: Patay manguro diretso pagbutang biya niya, nalungo siguro.
17: So sayo day gani mata, sir, kay magluto unsa man imong ikabisihan day, sir?
13: Pag di kayo mitri, pala na tono naman.
17: Sa may mga baligya ni mo?
13: Mga pagka, mga, kuhan, mga sundaan.
17: Mga sundaan. So, naanda ni mo nga sayo, good ka, sir, nga
13: may, mata. Kasi may mga mata, pag kumumitado
17: man. Pero wala na ka nadunggan nga hilak sa bata, kung posibili
13: nga pagi. Wala, kaya drama ko, gina naglingkod ng apiko.
17: Nangapi ka?
13: Nangapi ko niya, drama ko naglingkod niya. Ito, kung nga plastic lang ang puti, na palit ka lang yan, mag-iha. Puta, hindi ka sa mga plastic, yung mga, kuhan, kawin sa tita, no?
17: So, waka gadaho mga bata, di ay, sir. So, atong klarohon, sir, banabana ni mo mga pila to kabuan?
13: Ma, dagan to 8 months to 9 months.
17: Lalaki, sir, no? Yeah. Dako na gid siya, Attorney Rufil. Gani, doon ay mga naka-pictures, naka-video kay Kanal Manggudi ang gilabayan, Attorney Rufil niya. Ang kaninga kanal, diretso ni siya sa?
13: Diretso niya sa sapa, diya.
17: Sa sapa, oo. Unsa nga sapa na dira, sir? Botuanon?
13: Botuanon
17: River. Ang kaninga kanal nila ato ni Rufil, gani, usahay, malabayan.
13: Ay, ni Kuan, ni Andaya,
17: Malabayan ni og basura Attorney Rufil kung pero kung ato ang tan-aon kung naanod siya Attorney Rufil murag imposible man pud gid kaayo kay masangit pud gid siya diri kung pananlitan lang Attorney Rufil.
15: Kay ako na may mataa din og 8 months na 8 months hapit na matao din ang mataa kong maohon.
17: Mao'y pagduda gid Attorney Rufil nga hapit na ni siya jud nga natao or baka ha na anak na gid ni siya Attorney Rufil.
15: Uh-huh.
17: Kaya purma naman gid kaayo siya nya. Dili makatuo ang mga residente nga naanod rin ni si Atty. Rufil kay portero pong gamaya in town, hagipot kaayo ang kanal. Mm-hmm. Nga dako na ang bata Atty. Rufil, so posible ba? Sangit-sangit. Pero pagkakita manggod nila sa bata Atty. Rufil, limpyo kaayo, nga pasensya sa mga naminaw na tuusab, nga fresh pa kaayo ang dugo po Atty. Rufil. So posible nga bag-o pa gito nga gibilin or bag-o pa to siya nga naanak or nakuha baka ha Atty. Rufil kay pwerte pag yod nga kanang presko pa gid kaayo ang dugo sa maong bata nya hamis. Ay nasakit lang kaayo paminawon gid intawon Atty. Rufil ang mga residente gan idiri nga mga ginikanan nga as nasakitan sila nagtan-aw sa bata kay natuwad man gid intawon Atty. Rufil nya. Nakaya ba sa nagbilin nga inato in town ang purma sa bata unta kung nawad-an naman gitong kinabuhi gitarong lang unta nila og lubong kaya luoy kaayo Atty. Rufil so mo na gidala sa kuan sir no kap police
13: sa kuan sa simbahan sa Paknaan.
17: Ah gidala sa simbahan sa Paknaan. Okay, gibititahan niya. Human, i-autopsy.
13: I-autopsy na
17: siya. Ni-ari, sir, atong mga police or soko.
13: Oo, soko.
17: Ni-ari po ng soko. Sa pagkakaroon na Atty. Rufil, kay gidala nila ang maong bata, kay matod pa sa atong nahibawaan nga ipaubos po ni sa autopsy. Para po da mahibawaan, gyud, kung pila na ni kawabuan ni maong bata, ingon man ang pag-trace po da sa atong mga otoridad. Sa posibleng mga CCTV dari sa gawas, kay kung gikan to sa gawas ang nagbilin, sir, makitaan nga. Ay, CCTV man kaha dito sa gawas.
13: CCTV dito, pero mga sa balayra man.
17: Sa mga balayra. So, posible nga makita na ay musod. So, gitrace po dron sa ato ang mga kapulisan na Atty. Rufil ang responsable sa pagbilin sa maong bata in town na Atty. Rufil. So, mauna, ang ato ang gisusi karon din his dakbayan sa Mandawi Atty. Rufil, may tungod nining usa ka bata nga gibilin ug wa'y kinabuhi din his sa usa ka kanal. Nagika na lang diri sa maong dapit, kauban niya po na ko sa tong RMN Patrol, atong speed pilot Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Rajaman Jane Galliardo, DYHP, Tatak, RMN.
15: Salamat, Jane Galliardo, sa mga report sa Pikas Kabahin. Dunay sunog, namigo, may gala sa Merkado, sa Ming Granilla. Ato paminaon ang detalye, pinagi ni Rajaman Paul Lauro. Paul?
14: DYHP, Tatak, RMN Report.
18: Rajaman Atty. Rufil na ana sa overhauling status ro ng ato mga firefighters sa lungsod sa Ming Granilla. Ato mga kabubiruan, ining sunog, namigo, sa mga schools, dili sa sud mismo sa ilang merkado sa Mindanao. Tapad ining maong mga stalls o maong building sa Mindanao Public Market, dunay extension nga building sa merkado gyapon nga ongoing ang construction. Dunay mga pagpang-welding, posibleng maoy gidudahan garon, although nagpadayon pa ang investigasyon sa ato mga sakop sa kabungiruan sa Mindanao kung tinuod ba nga dunay mga tipaka sa welding ang nangatagak dili sa mga stall sa kilid amoy nakamugla sa pagkulbo sa kayo pipila ka mga stalls dili gitanigiya sa mga higala na tong Muslim no? So maoy lang nabantayan nabantayan na lang ninyo ganiya dako na kayo
19: yeah, oh, dila.
18: Yeah, so posibleng welding
19: welding
18: under control na ni, nagpadayon pa lang. Ling shop ito mga sakop sa kabubiruan. Ito na lang, mag follow up o pinag-ingfit sa kabubiruan. O, ang anak-anan kayo, nagkatag nila ng ilang mga tinda din sa kailangan po Muslim, yung ilang mga lain-lain ng mga tinda, kini siya, tatag niya rin niya, napay budiga diri sa itlog, ang nahurot po, nga lupo ng itlog, ang uban, nga buhak din siya, niining na kay gayon na kay i-penetrate naman ay pag-ayo sa ato mga firefighters sa kabumbiruhan, no? Ganyang orasa. Ato lang na ipag-up sa Minganilla Fire kasama ng Attorney Rufil, o sa orasa nyo nila na tapang alarma basta kay una nina to na monitor na yon ang mga dayon o wapay alas 10 na monitor na nina to kining maong sunog diri sa merkado sa lungsod sa Mindanilla. Ubay-ubay sa mga stalls, mga tindahan diri sa sud ang nakaugdaw pa o ang nakaugdaw yun din yung mga orasa. Padayon pa ang overhauling status sa ato mga sakop sa Kabumiruhan. So live diri sa fire scene, ako inyong kasamang Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Radyo Boy Nationwide!
15: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 11 na, standby may gala sa sunod nga tulumanon na o gaunyang gabi itang isa mga kaigalan ang Sincerely Ate Arlene, alas 9 ito sa Jess ang tagnas kagabihon o alas Jess nga to sa alas 12 ang tulumanon Street to the Point Evening Edition o ba ni kasama ang Binji Tanghiya. Okay, atong winner na sa kadali, no? Atong tagay pagtagad mahigalas, dili patahingpit nga manamilit. Yeah!

0: Okay, Julius Balili, mahigala, desto nga pika sa linya alang sa mga nasakpang na minos, diwa HB, busang makadawat mga palipay, ikan sa Sibianan. Yes, kasama nga Julius. DYHB. Okay, so nyan lang to mga higalang mga winners. Kaya muna guha makatubag si Julius. Muna dyan ay kakulian to sa field. Mga higala sa signal. San bay launa? May higala sa sunod dito lamanon. Sa ngans, kinito po kang puwerso sa DYHP. Arimensi po ko sa kasamang Rufil Fernandez Manyok. Manamilit kayo pelagos pagingon sa tanang panahon. Ustang higayon, dalay ko ng Diyos. May buntag Pilipinas. Tatak, RMN.
1: Not just number one. Simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: Country with 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: RMN!
3: One radio is favored by all.
4: RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
10: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pagaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
3: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Dueñas Iloilo.
4: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
3: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Ma, nitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
1: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
0: Paparans, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
3: nga naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
2: Yun sa man niyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindong pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Igala, nakakape na ka?
6: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: 17 in 1. Uno kini og natural. Mga komponente: Somas and native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Kailangan ko mag-withdraw!
2: Himala! May BPI dito!
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores!
2: Isang Himala!
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Zen Living Testimonies!
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Hi! Hello mga kasama. Kinigap po ninyo Kuya Joel Benzi, kapansok partner Randy Tayad. Mga musta ka ninyong tanan. Huwag sa talagang mag-eksunan mga kasama. Awagong ka mong magamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Beauty Soap, Zed Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga pidot. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay higalaan ang ato magtatampo si pidot.

0: Kini ako problema bahay na sa kong asawa nga grabe kayo. Sa kapatun, abot lang. Ako dahil hibla ba ka ni siya o Rodsa? Pero aron masabtan gini yung sugilano, no? Ano na problema ako aning iyang pagkasapoton? Inaniyo na ko pagsugod ang mga pangita mo. Ah, dali, Maedro. May maike ni Sur. Love you, tang, dali. At ito na na ikay mo, Rodsa.
1: Malaking. Nagkabiyang iyang mano.
0: Nagkabiyang sa...
1: Ay, ay, ay. Nagkabiyang iyang tumbubo.
0: Ay, ay, ay. Ang naaday tangil yung manok, Dongdro?
1: Naa, Amor. Okay. Manangil na siya kadabi na siya.
0: Manangil.
1: Tigo mo niya.
0: Okay. Pariham sila siyang manok, mga magbugtiil, no?
1: Oo, magbugtiil. Inigdagan lagi makalabong. Kalabong ang lubot, kaya masagyad mo.
0: Talaga! Kata-kata sa tabi. Arimi, kanyang bisa nung silantan. Sa dos, ispadas. Mawari ka tao na to. Talaga! Talaga!

0: Sudah
1: men. Apa mahu main dia? Ada mana mi dai? Mana mi dai? Ada mulai mana?
0: Oh. Lagi ni maayo imo dot. Patrabahoon ka sige ka lang half day kay matod pa nimo lae nimong lawas. Pero inom gani whole day pa, di ba?
1: Sa Uber sa ni imo taw di taw.
0: Sa Uber. Uber ko taon. Kula taon tanong kag tungas adlaw dia mo imo ro.
1: Oh, day mo itapulan kay ultimo pagkulata nimo tungas sa adlaw man.
0: Ha? Ano may gusto nimo tibok adlaw gid ha?
1: Alma lang ko taon, utsa mo taon ka, eh. Nonsa. Taas kayo na yung blank, blood bank ron. Sa? Ang yung blood bank, taas ba? Yung dugo ba? Taas kayo?
0: Sa so, yeah.
1: Pa, sa nasa ito?
0: Paglungkag dito. Wapa ba tayo pamahaw, ha?
1: Oh, wapa di tayo pamahaw. Pre, wapa mo yung pamahaw, pre. Nonsa yung nauna ni mo?
2: Wapa
1: di
2: mo yung pamahaw, pre.
1: Wapa lang yung taon. Nonsa yung nauna ni mo?
2: Dadaan pag yun ko.
1: Anong daan man, ha? Anong daan?
2: Abi na ko, pre. Kanang nawahin ako.
1: Ha?
2: Nga wako kabot ninyo. Yesus, wa mamparandam nga mga ona day. Abi nakog mga ona, abi nakog membro nako sa pasmuhay gang.
0: Kita ano di ay dro? Ha? Ano di ay? Wala di kay kaons inyo ron. Di dali ka pinanggas imong 16 anyos.
1: Ay,
2: kali adtor na mare karon. 42 naman.
0: Oh, dali ana tibuang dayon.
2: Bro, na mas fast forward ba kanang breakfast kita.
1: Abi ay lang paglakaw pre. Ay lang paglakaw pero aral ta ba?
2: Maubitaw ingon sila.
0: Oh. Isan sila ha?
2: Ha? Amo silingan.
0: Yawa ko nila. Pari-ara ko na sila.
2: Ayaw lang ba niyo eh?
0: Nga naman.
2: Nagharap kayo sila. Mahurot ng hasta ang bahaw ninyo.
0: Nga ano ko taon?
1: Harap mo sila kaon.
2: Harap mo sila kaon. Harap mo sila kaon. Harap mo mahaw.
0: Isay ka ingon. Taka lang ka na pidruha ka. Ingon ko paari-ara na sila kay ako ng panitan. Taka ka lang tabi niya da.
2: Ilang ko na simpiyat lang.
0: Hilam dia, ikaw utro sa kada.
1: Ikaw diba? Doon sa mga high blood ka ng Pedro.
0: Dili ko high blood! Anemic magani ko dire!
2: Anemic di ay! Apre, pasigihan ang kaunog baboy, pre!
0: Ay, eh. Nga naman, gusto kang mamatay ko sa high blood, ha?
2: Ano? Dili, Mari, oy.
1: Ah, sige na day, sige na day. Lakaw na day. Bila, maglungar lagi ko ron. Sa baa, biyanin nga to. Lubog, kitaks lang na taon. Lubog pa sa pa.
0: Hilam!
1: Oh.
0: Sabas imong mata. Bantay, nigbalik na ko, ha? Wa pa ganin mong mahuman, bantay lagi mo na kung pinuta ka.
1: Ah.

0: May rekinim dyan, dali na kayo makapag maninghag dyan yun. Unya!
1: Ay, may adlaw, Marie Nilay.
2: Oy, Marie Elma, kumusta, Marie?
1: Ay, okay raman, Marie. Ikaw, kumusta naman ka?
2: Maura gihapon, Marie. Guwapa lag sa puton.
1: Huh? Ingon na dahil kayo sa puton, Marie. Maguwapa?
2: Oh, Marie. Mama na sulti nila, Marie.
1: Ay, hala, no. Nakanindot ay ni mo masuko sa puton ka, Marie, no? Maguwapa, Marie, ka?
2: Sapot pa lang na, Marie, ha? Di pa nasuko, gid ka ayo. Kayo, og masuko na kong maayo, Marie. Pang Miss Universe, nagid ko na akong beauty.
1: Wow, ha? Sinunod ka, Marie?
2: Yes, Marie. Sari ato ni mo, Marie, nga nasaag mong kadiris amo.
1: Ay, wa man ko masaag, Marie, oy.
2: Ay, nag-unsa di ka nga ni, Marie.
1: Ay, maningil ko sa imong utang na ako, Marie. Karon man ang saad ni mo.
3: Huh?
2: Sa?
1: Marie, Marie. Mura na kag si Chris, Marie.
2: Chris Aquino?
1: Dili, Christopher ba?
2: Apalitse! Huh? Wakoy utang!
4: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newzep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Kaman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
6: Oo.
7: Uh-huh.
6: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
7: Ah,
8: asin.
7: Okay.
6: Uh-huh.
7: Yeah, sa karon, o sa naigibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Aha.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: isang super fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulna.
11: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
13: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, life extension.
0: Life extension, vitamin D3 for longer life.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
15: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

0: talaga na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Nagbugal-bugal ka na ako, Mari?
1: Uwa, Mari, uy.
0: Klaruhan ang sirultihan ni mo, ha?
1: Hala, Mari, uy. Naunsa ba ka, uy? Tinuod yun di ay, Mari, uy, ang giingon nila nga. Kung masuko ka, magwapa ka. Nayo, Mari, uy. Hala, uy, kung magtalikid ka, magtalikid naman, magtalikod ka, Mari, magtakilid ay ka, Mari, muradugag si Aiko.
0: Kisang Aiko!
1: Aiko ilang milindes.
2: Huh?
1: Unya-unya, Mari, because kilid, Mari, hala, mura naman kag milaramin na.
2: Huh?
1: Pero, Mari, ato bang. Hala, uy, hala, wala ka sa puta, Mari?
0: Wala naman.
1: Mura naman kag si Surayda nga napas mo.
2: Huh?
0: Tarong na, Mari, ha?
1: Uy, hala, hala. Mura na kag si Don. Don Solieta, Mari.
0: Ah, hello, dia. Yeah.

0: pre. Pre, pre. Yung nanay gina mga asawa, pre. Labi na mga asawa ganang digyod pa, andir ba? Ganang primigid sila pataas ba? Mauna, gamay hinungdan, aw, sipot na yun, aw, sapot na yun.
1: Bidas na yun, pre. Ay, pero makalagot po yun. Gamay kay sulti ba? Suklian tayo ng nagtaw intro, sulti pala brat.
0: Huh? Natural, ginas mga asawa, pre. Nagyo yung mga pagamaldita ba? Ako na yung asawa, katungbutan kayo. Yung nanam sa na, labinag, na, di ni mo, kanang konon, pre.
1: Sa?
0: Kanang di ni mo, ispiling ho yun kagabi, eh.
1: Huh?
0: Awan na, eh. Mura nagbat-bat ang akong asawa ay nagkaugma sa ikapitong polong.
1: Ah, lisuda. Lisuda is tayo lang. Lisuda.
0: Lisod mo lang?
1: Sabi na. Lisod yun kayo. Kanang ako asawa, pre, gamay sipyat. Bida, kasaba na yung ayo, eh. Hindi na taon magunaw na, nga naabay lang yung tao nga, baka dungog siya yung asawa. Hindi mo naganap ang asawa.
0: Naman ay solusyon nga na, pre.
1: Ha? Solusyon? O saman?
0: Dagan!
1: O siya, solusyon na?
0: Kanang magyaw-yaw na yung mga asawa, pre. Kanang magyaw-yaw na siya.
1: Ha?
0: Magbalik-balik lang.
1: Ha?
0: Ang solusyon na, pre. Inigasunin mo sa inyo, ha? Ablikas portaan. Tanaw ni mo, padunagin siya yaw-yaw yung mga asawa. Aw, patingugan din yung radyo. Paminaw di yung what's the sign? Pakasikig maayo. Arong din mo madungog yung yaw-yaw ba, ha? Si yaw-yaw? Si yaw-yaw? Mapulaan naman na si yaw-yaw, pre. Kay di ka kadungog siyang tingog. Kay mapulaan naman na. Muhilom rin na, pre.
1: Ano ba? Muhilom sa saba sa what's the style?
0: Mga ni. Wata na, pre. Titibog yun, ha? Hindi ka sodi mo sa inyo. Ha? Sodi mo. Di sodi mo sa inyo radyo niyon. Pati nguga pa ko sikig maayo. Inig ka, ah, inako baka ko, pre, kung makadungog na smata style, di ba, birada ni mong duwan, ay, pitibo, lagi na.
1: Ah, sige, pre, ako nabuhaton, pre, karunig ulit ako, mga yaw-yaw mo ito, alam niya siguro, yaw-yawan niyo ko ato.
0: Ay, sige, pre, kabalik siya mga sawak, yung mamuso ko.

0: niya na pasabay. Hmm? Siga po suga dahi. Labing siguro, matawi terus milay. Pero, di pa sa tumatog, kaysa iyo pa man. Katong itudlo, pertakoy nako. Buhato ito. Busod ako sabay.
1: May ganyan pa ulit pag ginaing ko. Sila na puntahan?
0: Ayay. Pagkansyo ko sa may karaoke. Pati gugur ako kadali.
1: Sama ka, buta ka, huwag ka magkakita na ako. Imo na lang kong agi-agi-ayan, ha? Kisa ko taong ka,

0: Pre. Și pare pe tot pe eu.
1: Nu, măi, ha? Bă, ui! Gângi-și, măi, gângi-și, măi! Pre! Pre pe tot! Pre! Pre, apă-i ce-l are, pre! Mura bag mali pa yon karon pre?
0: Ah, natural. Sukses mong itong doon pre, tako yun ako. Sukses!
1: Sukses? Ang saan mo na pre?
0: Ah, gitoman ako ang itong doon taon.
2: Ay, gitoman mo pre?
0: Oh pre! Kasi ito ba na ay? Okay kayo! Okay kayo!
2: What were your words?
0: Ah, you say your words. Lagi!
1: Ang saan din yung problema pre?
0: Ako ah pre. Ang ayaw utabag ni pre-tap ko pre. Yeah. Bahin na niyong problema na ko sa kong asawa.
2: Mau na, pre.
1: Kailan siya naging problema niya, pre?
2: Problema niya, pre, siya asawa. Pirmi siya sa puton. Kailan maglagot siya ba? Kipirmi mi siya masuko. Nya, pirmi mi siya kasapal siya asawa. Banghaggan. Mura siya nalagi mauwa ba?
1: Unya?
2: Mau na ako siyang kitabaggan, pre. Para di makadungog siya yung kasaba o banghag. Patingugon rin yung radyo, kundi karaoke. Kaya, pakusigi mayo. Yang dipaguskan, mau naing unang ni siya. Para di makadungog sa yaw-yaw o kasaba siya asawa, bundar ang magyaw-yaw ang asawa kung paguskan ni mong radyo, di ba?
1: Yatis na, unya, pre, kito man din mo, pre.
0: Tibo kay pre, ay naman lagi may mani, silawatan ni me. Na, tibo kay pre, wala ka traka, giyawa kang sawa. Sabak mo kayo, milakaw, tibat. Gibiyaan ko.
2: Wah, mo din gangisi ka niya. Gangisi nga pagpadoong pa lang ni mo din, eh.
0: Gangisi, ayun.
2: Kay, milang pus magkasi mo success?
0: Aw, lang pus, oy.
2: Kung mao na, tagay to celebration.
0: Okay, tagay.
1: Abir, pre.
0: Una na to. Ayaw na bir, kariyo.
1: Ay,
2: dadaan ko.
1: Saan
0: na? Fighter 50!
2: Oh, pati!
0: Mo din mo na to, bir.
2: Okay, yun!
0: Punta sa ko sa karton! Pagkir, pagkir!
2: Sige, punta na to, pre!
0: Tungod sa tudlo sa kong kupari nga may success lagi taon ng saya ka mong mga plano, nag-celebrate miss parit ako eh. Purting inom na mo. O niya?
2: Pre.
1: Ah. Siguro na kaning tabo apre nga dili na kayaw-yawan aning lakihan.
0: Ay na pre, na may solusyon. Patingo dito na kong stereo karaoke ba? Awa na, simpati ko kong sawa eh. Ay di man katrakang saba. Saba rin ako karaoke, di kitaba niya. Mahalabon!
2: Anagin pre, science ba? Science.
0: Inutok man eh.
1: Karon, siguro naka okay pas alright.
0: Alright, pas okay na eh.
2: Natural, okay pas alright. Baby, sir, usap ang urasa sa muli. Di na nag-arti ang asawa. Sige, tagay!

0: Pre, una lang ko ninyo kay UT, bagong may UT.
1: Do UT?
0: Baho ba?
1: Oo, kay pre. Kay murag, igo na sa kura. Ha? Ikaw pre, pre, okay na ka pre? Okay na ka?
0: Nga si Mrs. Pre. Okay na ka, ini kauli ni mo. Awa na problema, may solusyon na.
1: Ha? Sige, sige pre. Sunod na po, tagay na.
0: Okay pre! Nyari na ko ninyo!
1: Tag-tag, take care!
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
10: Wala na ibukol man.
9: Wala na jud. Wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
8: The original Koy Herbal Capsule.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
14: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
15: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang drama sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod ipasundayag tarong Agosto 14, 2026 sa Loon Ball. Kiniubos sa pagdapit sa MRDP promosyon ni Paridudong Pintado. Magkita-kita ta ninyo sa tanang akong gipanganlan, ha? Magkita ta! Salamat kayo! Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

0: ni anong di ko sa so nako
1: sige lang
0: nahaliya po na bida tingugo nung karong
1: kaya sa usap ay ka maginaw na ko puso ko lang ako
0: doon sa saba ay inak tingo
1: imo gina ko gipalago tapi duta ka
0: ako sa puspus inak ano di mo tingo ang karong kina ko
1: uyang daw din mo tingog
0: imo gigo ba sa pag ikaw ba rin yung magdoyo, no?
1: Para upasangin lang, pakunin mo, pak!
0: Agoy! Yay! Kaldiro na saan?
1: Unsaan pag tiyok anak nga brown out man, why korente? Brown out sukat pa ganina, pak!
0: Agay! Aday, day, day!
1: Pasangin lang, pakunin mo, ako'y nagubahang mo, pak!
0: Agay, day! Agay, day! Sa kagita, sa dalang milayoy!
1: Sakit kayo! Pada mao, dapat kulatang ang wadiriwa dito, daray! Pak, pak, pak, pak!

0: Oh, so get some run. Get some. Get some. Bray! Bray.
1: Ginoko. Kasako. Black eye, bray. Dako higag buko sa mukhang tang. Mura lang magpandang ang sungayan, bray. Manong ka? Noong siya ka?
0: Wala mo tingog akong karoke, even out. Pusa ko sa awa, iklata mo yung mayos ko sa awa. Isu kayo, pre, isu kayo.
2: Ha?
0: Pusa ko, pre, pasunod ako, pre. Pre, pasunod ako, pre. Pre, pasunod ako, pre.

Di ko gusto mikiyas kong asawa kay lagi, makakauaw mga kayo taon, makauaw kay tanunun naon, bagay wa may butter, that's ban good taon. Pero sa omnin ako nga, siya man tayo, sa omnin ako pagsumpo aning iyang batasan taon, nga dali mga kanyang masuko taon, mungulata na ba? Propida. Di ko kapugong kung taon ko. Sabay ako buhato na ni Ate Price, babae mo ka. Di ko no, kung kamoy pasultihon niya, unsaman. Dong Pedro, Ate Jinjin, nabangin itaon ko, Bi, sulti ko no kung sa'yo akong buhaton, Pedro.

0: ato sa pasalamatan si Lord Udro. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan. Sa tanan ng maghihatag ka damo. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Happy birthday, Father Josue Cadurna. Karungad lawa sa umpang no, record ma, birthday ni Father Josue.
1: Happy birthday, Father.
0: Oh, happy birthday, Pads. Sa tanan ng mga suod nga mga pari po. Si Father Tami Ugpo, diya sa Gibuangan, Ubay. Kumusta ka diya, Father? Ay, Father Dundun Barok o si Father Randy Figuracion o si Father Andy Satura. Father John Perjang ang atuang kura paruko diha sa Pardo. Ay do, sa Punta Precisa o si Father Siano Ubud. Kumusta magtana diya? Okay, nakibasahod, sige.
2: Dada. Oh, good morning, Dr. Tupan, Toledo City, no? Ah, sorry, Toledo City, Loloy Makigangay, Nonoy Lagula, Paring Udo Tagoktok, Barangay Captain Marvin Prahinog, Konsyal Ridin Cabrera, Konsyal Arnold Galiste, o Konsyal Boy Prahinog.
0: Okay. Kumusta po diha sa Bunbun, ang ato ang mga suod kayo, Sir Raul, alibiyo sa to. Good morning mo diha, Sir. Ma'am Jasmine Mabini Navarro, kumusta po diha sa tanan, sa Just Dab ni mo diha nga flower shop. Sa tanan na to, taga Bunbun, ha? Kumusta mo diha, tanan? O sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos yung nabuhat siya, Miguel Fulier, Fertilizer. Good morning mo diha, Kap. Sa imo mga tao diha. O sa tanang mga tao, ating chichin!
3: Sa tanang mga mama nga ni Paliza Don, Pepe Tablia, kay Taas ang Energy. Happy, happy, happy, happy, firme ang mga bata niya. Sa mga dagko, Kuya Alan, happy na po sila kay Nana May Don, Pepe Dark Chocolate. Nugum-ugum sa Diamond Yema o BMA Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kayo at si Jijin. Kamu ha, mga bata, kinalan mo inong yung mong Don Pepe. Kay maugin na yung labes kayo na ito. Imanon pa doon ta sa ato ang eskwelahan. Nga kamu mga dagko, ay, inom-inom na sa mga ng Don Pepe Tablia ka ng Dark Chocolate nga Don Pepe. Inom kay the best kay na para sa ato ang kalawasan. O niya, sa tanan nga mga magsiat-siat diha, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ang atong isumsum. Ugum-ugum sa tag-OB Yema Special o Diamond Yema Special. Sa tanan mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. Sa tanan mga tao ni Kuya Nick Pepito Basta Toledo. Kuya Nick Pepito o Dudong GR Pepito din sa siyudad sa Sogbo. O sa tanong mga tao po ni Ma'am Shen sa Brumits Beach. Good morning niyong tanan diha. Siya sa tanan ninyong mga trabaon sa inyong panimay. Kung doon na mo'y problema, kapuya na mo magkuhan nga, magtrabaho-trabaho diha. Ala, hatag lang na sa Brumits Beach. Tawagin lang yung Facebook. Niya tanawain lang number. Kahit trabaho on na kung busy kay mo sa iyong trabaho sa inyong mga building o panimay. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Kasmer Araw, salamat kay ninyo diha, ma'am, nga inyong mga tao gipainom sa tuang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Maunay the best kay natong imnon sa trabaho na to, matagadlaw tanan kondisyon kita. Maunay ang imnon sa mga tao ni Ma'am Shane, ang gipainom niya sa Brumit Smith, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kay ninyong tanan. Ate Press!
1: Okay, ogaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katotasog sugar. Ingan man, kaya nabukul-bukul nato sa itong lawas, ato ng imnan og set panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa set panyawan herbal capsule. Inipariuto ni mo, maugihapon, usagihapon ka kapsula sa set panyawan herbal capsule, imong imnon unay kamukaon sa imong pariuto. Mausap gihapon sa imo yung pagpanihapon, inom na po daan o gusag a kapsula sa said panyawan herbal capsule. Og alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungkol kay doon na na magkatambal, ana, kinimaw ang kogon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kogon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usana lang ka kapsula sa kogon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alain sakit ni UTI. Kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, basta kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Pris. Sa tanan po mga tao ni Paribino yung bandak diha sa Bien Aqua ang gagibendjira ni bro Joel Vincent. Salamat kayo sa paggamit sa ato ang sedle ni Mr. Will kay parang yun na sa ato ang mga pabo, panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan pang kanampasan-pasaan na ito sa mga tubig nga kinuntiner sakit kaya itong lawas na itong mga bukton, pamuypuyan. Yun, maunang haplasan na ito sa number one haplasan plus ang sedle ni Mint Oil. Anya, among yun ay the best buwagtang sa panuhot, pamaol, panakit sa kaluwasan. Varicose beans, katol-katol, kutu sa kabataan, ilikay pagitan sa tinggi, kun mang haplas ta sa ato ang sedle ni Mint Oil. Dapi, dapi nga mong sakit, haplasan na to sedle ni Mint Oil. Ato bagtak na bikugan, sedle ni Mint Oil, ray, katapat, anaw niya, katong mga kutu sa kabataan, haplat, dili haplasan, hisuan na to, ha? Hisuan na to, og sedle ni Mint Oil. Pero buta, anara na palit sa butika, di ba, Dwin?
4: Kinuna, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, inyo makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kulay-layo sa tas butika, kinatas kabukira nagpayo, pwede rin kita maka-order sa
0: Shopee? Shopee na lang ta kay ihatod pa sa ato ang panimay, ha? Pag Shopee na tao niya, kamo mga babae, huwag mga naligo mo, gamit mo sa ato ang Celebrity Kujik Soap. Mauna, kawa mag-udari si Inde Babina. Celebrity Kujik Soap o Celebrity Beauty Soap. Mauna ato ang gamiton para ligo na ito. Nindot kay na gamiton kay dili ta pugis-pugis to. Nindot, nindot kay atong panit, ana, murag kutis artista kita. Basta mo gamit ta sa ato ang Celebrity Beauty Soap and Kujik Soap. Mauna ato ang gamiton, ha? Para ligo-ligo. Unya, sa tanan po na ito mga kaig sunan kita na sayod gyud ta nga kining toxin grabe gyud kini mudaot sa ato blood cells. Atong blood cells importante tighatod sa oxygen nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Og madaot ni kay ang toxin na daoton rabaan ni ang kabiruputos sa ato ang blood cells mao nang mistake mo lapot ang atong dugo mao nang masakit ang mga major nga mga sakit cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa natong balatian, constipated ka o gingon nga kining ato ang kidney problem. Mao nang kinahanglan yung kami inom og G Detox Plus Herbal Capsule kay ang G Detox Plus Herbal Capsule usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa blatian. Puno sa nutrients kung may makapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH0715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga move flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press!
1: Okay, ang sender na ito ka ng Adlawa.
0: Si Dodong Pidot, Ati Pres.
1: Pidot.
0: Si Pidot, Ati Pres, murag battered husband ba? Ugnay battered wife. Mao si Pidot, kada ba murag kulatuhunon ba si asawa kay under you kay ni siya, Ati Pres?
1: Nga, uloy, no?
0: Uloy kayo, ja. Iyang asawa, init kayo, gitabagan siya sa iyang amigo nga patingog din ng kuwada, karaoke, inikabot ni Musbay, kay para inigyaw-yaw si mo asawa. Why na kang istorya? Di man kadungog ka. Di man siya kad adi ka kadungog kung magyaw-yaw siya kay sipa kay misteryo. Mautong iyang gibuhat. So sa pagsunod natin, inuminom na siya, ubog na kayo siya. Pag-anto niya sila, ha, nagpatingog siya dito sa karaoke kay nisugon magyaw-yaw yung asawa. Pag onyas karaoke, Ati Pres, huwag mong tingog. Onya, tungo mo siya nga gipaong sa ogibu, giguba siya asawa. E siya mo giguba, guba nga, brown out, hapak ko sa
5: kadiros.
0: Kadiros, oh. Brown out, ako pa mo pa sa ilan. Kulatang mayo, Ati Pres, o portindagana niya. Pagdagan niya dito siya sa gatudlo niya, nga maunay buhata. O yung nagtudlo niya, Ati Pres, di man siya pasudlos ba eh. Ang mauto nga, portindagana, lab gibato taon sila sa iyang asawa taon, portindagana. Oh yeah.
1: Bawang niya. Unsa ay panoy ang si asawa niya?
0: Di, mukalit lang kuno Ati Pres. High blood. Oh, di,
5: si
0: high blood
5: ko, no?
1: Santulon na kuto?
0: Santulon. Kada ko siya pangana na, bipolar?
1: Bipolar?
0: Bipolar. Kung saan sa Ati Pres?
1: Bipolar.
0: Bipolar o bipolip?
1: Bipolar.
0: Ah, bipolar. Eh, kanang polip, kuhaan man sa...
1: Sa matris man ako. Kanang polip do, matris.
0: Matris.
1: Apo.
0: Oy, aka nang imong asawa dong, kinahanglan nga, unsa man ang tipulis, ipachikab lang na ta?
1: Uy, dapat na, kada ba ang bipolar lang ka nang...
0: Normal na siya, no?
1: Dili ka nang naam ko na sa wadaan sa usahay ka nang dako na sa imong anxiety or... Kada ba ang stress
0: or,
1: ka?
0: Or padung sa edad.
1: Oo, kada mo rin kinana ba?
0: Oo, okay. Naam sa tayong mga kailang nga bipolar. Kalit lang bitaw at ipres, no? Kalit lang...
1: Labi na gutmon?
0: Oo.
2: Naam na gikan po sa ipir, no?
0: Mahulagi? Oo, daan na po.
1: Nasa yuban gulyat ka nang humagpaganak.
0: Amo andar na ti press ubog pagana
1: guwa ka nang murag imbalance ti lang hormone bitaw
0: mao ba
1: inana ba
0: so wa kita may mo na dong ipatan aw na doktor or doktora ba mangano may nana siya mo taas og kalitiyahang tono or sensitivityan mo andar yang high blood grabe kayo so og napas pambina diri ati press basahan gino pambina saon nga tuwa mas pambina taon dito dapat man sa tao tuwam dito magtakna alas 4 sa pambina so anin lang ati press ay pa tanaw na nag doktor dong ipa doktor lang ipa doktor lang gyud nagklaro para klaro gyud kayo nga unsay diferensya sa imong asawa so salamat dudupidot sa imong pagbadangat ting atong tulumanon
1: good.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents.
7: Hain! Hain ang ako!
8: Iba ni bag, miss?
7: Ikaw na, sad! Tap!
8: Oh. Ha? Karon pa ganito magkita? Ako na sab?
7: Ay, bakakon!
8: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
7: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
8: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
7: Dili. Klaro, ana.
8: Ako kini Dennis.
7: Piolo?
8: Ako kini Dennis.
7: Piolo?
8: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
7: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
8: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang drama sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod ni Pasundayag parong Agosto 14, 2026. Sa Loon Ball, kiniubos sa pagdapit sa MRDP promosyon ni Pari Dudong Pintado. Magkita-kita ta ninyo sa tanang akong gipanganlan, ha? Magkita ta, salamat kayo! Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
4: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
9: Charm, Fabcon, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulub, sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS.
15: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: ¡Animal!
1: ¡Tapanico!
0: ¡Dili que ikaw na hayaon! ¡Madrungagan pa iloon! ¡Animal!
1: ¡Tapanico ninyo!
2: ¡Kapatidiano! ¡Hoy!
0: Ayaw, iwag ka ng plaslet sa iyong cellphone. Bawa gikan recover. Kung hindi ka gustong maamong.
1: Maluhay ka na. Tabangin ko.
0: Kawatan ng tawala. Iyang gikawat ang talang kwarta ni Lolo.
2: Tinood na ng
1: Diyoy. Tinood na. Wa kumangawat. Di gikan siya Lolo. Ang kwarta nga naahan ako ka doon.
0: Ayaw kong patuwa.
2: Uy! Ano? Saba! Ayaw! Uy!
1: Midaog ko, gluto. Nagadaog ko. Muna'y tinuod.
0: Bakagon!
1: Tinuod akong gisulti. Di may dabong ipilin ako ni Kapitan ang iyang kwarta. Higutado kay sa kwarta si Kapitan. Kung imposible, pakupta ni niya kinin ako. Nasayudod ka nga kwaon sa mga puhan ang mga abang matag-adlaw.
0: Bisit!
3: Onse din tabo din eh?
1: Day!
2: Mom! Si Potensyano ay!
0: What it is? Nagsulti lang mi ni Mihoy. Wala lang mi magkasinaptan na ikot. Pero okay na! Noy, tarangong tarayin mong t-shirt be. Nakumutin noong sa moda. Dali na, Noy. Musak ka ng kakastaas. Dali na!
4: Sabi na kung unsa na inyong gikagubtan din eh.
2: Nay, si Potensyano ay! Bisit asa kini si Ibutang uy, maldito kilkay na siya. Hoy, kita na ba kuha?
0: Sa unsa ba?
2: Kita ko! Imang kitiunan ang kutsilyo ang liog ni Mihoy. Ni Mihoy, no! No!
4: Tinood ba ni?
0: Kita mong may kutsilyo, ang akong mga kamot. Ngawa man. Akong tudlo ra, akong gidulit sa liog ni Mihoy. Dili ba, Noy? Noy! Mugi ka ni Migsayo o niya ni Mihoy. O sana sa mong mga ikasabutan ganina. Dili ba, Noy?
4: Biyaan mi ninyo din eh?
0: May mahinungdanon ming buhaton sa syudad. Wasan mi katampo din higod. Mabalik lang unya ko kun mahuman na mi. Ha, sige. Nya, muna na ko ninyong saka ha. Pahuway makadiyot, Noy, Mihoy, kay mubiyahe para batag sa'yo niya. Ha? Sige, Noy. Una ko niya.
2: Praning yung tawana, uy. Una-una pagsakaay.
4: Noy, Mihoy?
1: Okay ako, ma'am.
2: Na, ako no, dili ko okay. Kaya naputo lang akong ihi kaganina. Mutiwa sa tingali ko, uy. Kaya murag puno pa mangini akong pantog, uy.
4: Mangihi sa bitaw ko. Mao'y hinungdan nga ni gawas ko. Dali na sa banyo. Una nalagsak ka sa taas ni Mihoy.

0: Linda, uy!
1: Clover, sige na. Uban na lang nila ni Potenciano balik sa syudad. Kami na si Nanay ang bahala din niya.
0: Ay, Nay! Kay Baba yung jud ka nga din ko gusto mo, Bia!
2: Eh, nakasabot man ko, Clover. Pero dili mahimong biyaan magdugay ang imong mangho dito sa syudad. Uy, nga siya ra. Nagkinahanglan sa dimong bata.
0: Balita ibaya da yung kunin niyo ha, kung makita na si Piolo na iha.
2: Oh, sige, sige. Sige na, sige na. Nagpaabot na sila nimo.
0: Arin ako, Ma'am Denise. Nice this. Hinaupunta nga makita na ninyo si Piolo. Hinaupunta. Ay, naanalagi ko, oy!
3: Apurado ba, oy?
1: Nay, tibok gabi ikang wa makapahuway.
2: Ingon ka man usab, Ma'am.
1: Nay, kinahanglan mo pahuway ka. Pasagding ako lang una ang mupadayon sa pagpangita ni Piolo. Dili ko mo hunong hantod nga dili na ko siya makita, Nay. Imposibleng kalit lang nga mawa ang iyang lawas sa ubos sa pangpang. Ah, mahimong husto ang kapitan gabi sa ingisulti. Mahimong may laing tao nga nakabangal ni Piolo o gidakin eh. Ah, Nay, dako pagposibilidad nga buhi pa si Piolo, Nay.
2: Gibati ko usab ka na.
1: Buhi si Piolo, Nay. Buhi pa siya, Nay Sedes.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Hi! Hi, grabe ha! Sana all kinintawa na, uy. Kadali ba nakatuwag sa biyahe? Hayahay mo kay tanaw nga naghigda sa pikas bangko ning Chip. Ako ini, ganun sa ka kumakatug.
2: Ay, ay, ay,
1: ay! Ito ka na ba yung kayo ko ay? Pero ganun di medyo kumakatug, uy. Na, uy. Sa ako yung kaguol sa pagkawa ni Piyulo pa. Dili ko makaget over. Dili ko makadawat ng wana siya. Uy, na ipagbantay! Inuo ko ni mo, Noy, uy! Hala, nakatugal, nag-drive, Noy! Huwag ka magkabantay na may bastag ikasugat! Lahapit eh, noon ta, mabangga ba? May ganing kinakalikay ka pa! Nasabot ko, di ko makatug, iniron! Lubat-lubatan man tanim mo, Noy, uy!
3: Pasilo ako, guys.
1: Hadyo ka, Noy! May mo mamupadapli ng una ta! Mas may na makasiguro ta ba nga makapahuway ka o mawa ng imundok ka o natamu pa dahil yun. Padapala lang sa ano eh.
3: Ay, dili. Nawa na siya ba nga kung duka.
1: Nge, wag yan. Kuratan sab ka no.

rapidly known me my disgrace. Wakumatea kutoka pero washapitia na kumuna huna shaku pangrahi atua sana itapoka kahapu shaku patumu ni biolo sa pangpang Diyos ko kadako na sa himo kung sa karon pa lang urang hinahinay na kong gikot-kot sa akong konsensya. Buta nga pag-apong si Piolo. Nakusensya kayo kung nagtanaw ni Sidis. Sadihang nagsigi sa gilag. Humag kayong mga mata sa pag-ilag. Pero unsay akong mahimo. Unsay angay kong buhaton. Dili ko mahimong ang kulo ng akong gibuhat. Dili ko mahimong mabilang ko. Mag-unsam lang akong pamilya kung mapriso ko. Masakiton pa akong asawa. Huwag klarong trabaho usabang akong mga anak. Ako lang ang ilang kisalikat. Mag-unsa na lang ko niya sila kung mapriso na ko. Diyos ko, datuan ko na lang unya hangtod sa akong lubong kining akong takusa na akong nahimo. Nasayod kong huway kapasiluan ang akong nahimo, Diyos ko. Tawatun ko na lang unya ang imong isilot unya ka na ako.

0: Busta ang niya kong anak.
1: Ay, nailisan na ako siya, sir.
0: Ang doktor, wala pa ba mabot?
1: Wala pa masubsir, oy. Pero labi siguro ni anak to karon.
0: Oh, kaluun niyang tanaw. Ang akong anak.
1: Managsama kayo silag panagway ni Sir Paulo na. O saan may pangalan niya, sir?
0: You think nasayot ko? Knowing that kagahapon ko lang siya makita, og ingon paniniing yang kahimtang? Stupid.
1: Papapasailo alam ako, sir. Nalimot ko. Ay, tuod eh, no? Ay, hala, sir, tanawa. May action o buka ang iyag mga mata.
0: Oh, anak! Nagbata ka na. Ako ang ibong amahan. Si Orlando Bianca. Welcome home, son. Mahimo bang hinayon mo sa pag-abli ang pultahan?
2: Why?
0: What do you mean, why? Wabari mo makita ang sitwasyon sa mga igsoon?
2: Nakita.
0: Pwes nga nung gibundak mo man pagkalit ang pultahan?
2: Cause I don't care?
0: Oh.
1: Ay! Angay lamang manginlabot ka, sir, kay imo bayas siyang igsoon. Wala ka maluoy sa ikaimtang, sir. Uy, salbahe si kayo nagabuhat ini niya, sir. May tag siya pa'y naingon ni Ine, aron masayos siya kung unsa kasakit.
2: Oh. Do you have a death wish?
1: Jalan, sir?
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
13: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
14: Strong for the Filipino.
15: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
16: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
17: Gigutom.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of DBTK.
12: Leon, extra strong beer.
13: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: It's a Melee Friends.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko,
1: I love my teacher, yes I do. Traffic! Kung mubiyahe, dagan ubus sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut suot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: White Rose Papaya.
1: New White Rose Papaya.
0: Na i-double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka. White Rose Papaya.
0: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Uluhan sa ato mga balita, usa ka Sugmoanon, top 1 sa Mechanical Engineers Licensure Examination na karong buwana. Pagpanday og gidun sahon nga maglatin sa guidelines sa paggamit og pundo alang sa city sponsored activities gisugyot ni Konsehal Jun Alcover. Merkado sa Mingganilia nasunog padayon pag imbestigasyon sa kabomberohan. Mao kato mga headlines.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Kining oras hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: This news is brought to you by NewStar Online. Experience NewStar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Tawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Mata akong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay mo rin makatabang sa atong kinabuhi.
18: Makabuhay! Life Extension Vitamin D3.
19: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
20: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
19: Hindi po kayo gumaling?
20: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras sa DYHP, alas 12:44. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao Pilipinas worldwide maayong udto sa ngani Radio Man Ken Galinea kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita karon Metro Rotsada. Naminaw sa ilang mga radio maayong pagpaniudto kaninyong tanan di Wednesday na usab Agosto 14. Sa mga detalye na sa ato mga balita. Nangkon sa usa ka Sugboanon ang top 1 spot sa bag-ulangan natapos ng mechanical licensure examination karong buwan sa Agosto. Nakuha ni Junry Vitor Vistal gikan sa University of Cebu kun UC ang top 1 spot sa naasoy nga pasulit kuma nakakuha kini og 92.20% nga passing score. Si Vistal mao'y nagbinugto nga Sugboanon nga nalakip sa top 10 sa 2026 Mechanical Engineers Licensure Examination nga gipagawas sa PRC. Gianunsyo sa PRC nga moabot og 1,362 ang nakapasal sa mga exam sa 3,686 nga mga nikuha sa maong pasulit. Congratulations sa mga nipasal sa Mechanical Licensure Examination na binagid ang top 1 agikan sa University of Cebu. Arita sa itong DYHP Answer to Win promo mga kasama para sa 200 pesos nga GCash. Asa man to nga tunghaan nagagikan ang top 1 karon sa Mechanical Licensure Examination. Mechanical Engineers Licensure Examination. Asa man to nga universidad? Tubag na ha. Unya kabrito hagin ang mechanics. Like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kala din ay blue check kilid sa apelyedo. Mao nay legitimate page kay nabi mga nagbuhimo-himo og mga Facebook pages. Abisan galig DYHP na say naghimo. Napoy naghimo og Attorney Rufil Fernandez Banyo kapan ang legitimate page Attorney Rufil Fernandez Banyo kay dunay blue check. Dunay 1 million kapin ng mga followers ng mga DYHP RMN Cebu. Og i-share itong live program karon aron dili mo ma-disqualify sa pagdaog sa 200 pesos GCash. At oras alas 12:47 na pagpanday o ganunan sahon nga maglatid sa guidelines sa paggamit o gapundo alang sa city-sponsored activities gisugyot ni Konsehal Jun Alcover. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
18: DYHP Tama RMN Report.
21: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gisugyot ni Cebu City Councilor Jun Alcover ang pagpanday og ordinanceng sahon nga maglatin sa guidelines paggamit sa pundo alang sa city sponsored activities. Kay ug gidaghan sa kabarangayan sa bayan ang mangayo og financial assistance gamit ang ngaong gahin partikular na sa mga barangay sa syudad nga mopagayon og mga kalihukan sama sa festival atol sa fiesta niini. Alang kang Alcover gikinahanglan ang guidelines nga maoy tamdan paghatag og assistance sa city government sa kabarangayan. Labing awahing barangay nga nangayo og 700 mil pesos nga financial assistance mao ang iniyawan nga gamiton sa mga aktibidad pagsaulog sa fiesta ni ini. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, ay doon ay tulog ang mga rason kung ngano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ka survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mo balik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo ng mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mapdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penundum, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
18: Radyo Nationwide.
4: At oras alas 12:50 na sa kautuhon karon. At balikan, DYHP answer to in promo asam ito nga universidad. No, ang top 1 karon sa Mechanical Engineer's License Short Examination. Like, follow us atong pages, DYHP RMN Cebu Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, o share atong program karon.
5: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
18: This time check is brought to you by iBerry.
1: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
22: i-DTX 500 na!
2: DTX 500!
22: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
2: DTX 500! Woo! Mabalik sa pinatul ng butikin sa iyong lugar,
22: DTX 500!
23: Para sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
22: DTX 500!
2: Mabali sa mga butika.
24: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung ipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
16: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kuping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
26: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension, meresulta sa pagkabuta. pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: At oras alas 12:54, samtang sa dugang pala ito nga balita karong untuha mga kasama. Usa ka high value target nga ex-convict nakuha nung kapin sa usa ka kilong shabu sa gilusad gabay bus operation sa PDS 7 o sa Inayawan Police Station. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
0: Tatak RMN Report.
7: Naragpan pagbalik ko man sa tulog at tulig na nagkagawa pa sa binang buwan o this by the Puan sa iyo, Restriction 7. Tres, kung kagapos ako, gusto tres, dito sa dito, Luz, ba? Pag-Luz, ito mo. Ito na
4: Kasamang Arnold? Liwag gamay, Kasamang Arnold, kay medyo putol-putol, lagi mo hang audio, Kasamang Arnold? Yes, Kasamang Arnold?
7: Kasamang
4: Oho, atong, amo kang balikan, ha? Kaya ang imuhang audio, putol-putol man, karoon to, ha? Aliwag gamay aron mas makakuha tag tinaw nga signal labi na kay usa ka high value target maday ni nadakpan sa mga sakop sa PDEA 7.
7: Wala ka sa mga ida.
4: Okay, go ahead.
7: Da. Ang senior director Juna Sarat, ginagat na alias.
4: Ato, balikan ka na mo kasi mga Arnold. Kay medyo digid maklaro sa imuhang nahimutangan karon. DYHP answer to win promo una ta ha asa man tugikan nga universidad

0: Ang top 1 karon sa Mechanical Engineer's Licensure Examination. Samtang atong oras 3 minuto sa di pa mag-ala una sa kahapon na to, balikan siya sa mga Arnold Bustamante. Standby, alang sa lain na sabi na to nga pag-iuban karon, alang sa ato ang health tips. Yes, sa mga Arnold, balik di animo.
1: Kaya mga edar, nagpapagbago sa tunong punto yung nakakasal na iwaan ng Osaka Excellence na may pasal sa 13th Hospital Agency Regional Office naman sa inyong Solid Station 7. Tres, nung hapon-hapon, tres, siyempre, sa target na aliyan dyan, kain pandiyos ko sa
0: okay. Ato lang yung balikan kasi mga ano, dahil mong report. Dili, good. Masabta, no? Gumikan sa kakulian sa imuhang signal. Sige lang, no? Standby lang mo mga kasama sa update ni maong balita. Kabahin sa high value target.
2: TYHP Abroad ngayon.
3: Kini nga balita atod kanato sa SED Marketing, ang tigama o tigabo na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kating matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaybaw ni Colombian President Abelardo de la Estrella, nga niabot na sa 265 katao ang nakalas o 426 ka individual ang pabiling missing human miigo ang kusog ng linog sa mga nasod nga nakapiktar na sa dagkong mga syudad ni ini, labi na sa kasagpang bahin ni saad ang presidente nga mo set up kini usa ka emergency fund nga mahimong makatabang pagtukod og balik sa mga natumpag nga ospital, eskwelahan, kabalayan ug ubang infrastruktura sa mga nasod. Tuod sa miigo nga katalagman, gianunsyo sa presidente ang usa ka economic emergency sa mga nasod aron mapadangat ang mga danyos gumikan sa maong pagtayog, apan wala na kini mohatag pa og dugang detalye. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYH HP, Tatak, Amen. Katong maong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapo na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bangbalatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, mao ang numero uno, wanay lain pa, nga makatabang sa atong mga balatian sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter, tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan pang mahimong malibuhan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simple nga trangkaso, hilanat, ubo, ug sipon. Huwag tang dayon na sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayos ang kalimot sa paggamit sa SED Panyawan Liniment Oil. Available na ang tanang produkto sa SED Marketing sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Atong oras untuk nang alauna sa kahapunan mga kasama ning bahina ato karon ikauban ang exclusive distributor sa Life Extension Foundation mga kasama Mr. Jonathan Ganada para mumpadangat usab kana to mga health tips ug ingon man mga kaayuhan mga benepisyo sa ato ang pag-inom sa atong pag supplement sa Life Extension Vitamin D. Sir Jonathan, maayong hapon. Welcome sa DYHP Ironman Cebu, Sir Jonathan.
1: Yes, Ma'am Aida, magandang hapon po sa inyo and sa lahat po ng mga listeners po ng DYHP sa Cebu City and sa buong Central Visayas. Good afternoon po.
0: Yes, magandang hapon and isang opportunity naman po na makapag-discuss tayo ngayong hapon na ito sa mga tips at paano natin mas maiingatan pang ating katawan at mapag-usapan natin ang mga benepisyo ng Life Extension Vitamin D3, Sir Jonathan, lalo na napatumataas ang kaso ng dengue dito sa Cebu, Sir Jonathan.
1: Yes, Ma'am Aida, before po natin i-discuss yung kahalagahan po ng daily or regular supplementation po ng Life Extension Vitamin D3 sa lahat ng ages, gusto lang po nating i-inform yung ating mga tagapakinig this afternoon kasi meron po tayong mid-month sale na naman.
0: Yes.
1: This coming August 17 po yan. So this coming Monday, meron tayong mid-month sale mga kaibigan. Meron naman pong malaking discount yung mga Life Extension products. Especially itong ating flagship product na Life Extension Vitamin D3 po. So para kayo po ay makapag-avail ng discount, mag-visit lang po sa mga Life Extension Integrative Medical Clinic branches. At meron po tayong dalawang branches po sa Cebu City. Diyan po tayo sa Osmeña Boulevard sa gilid po ng Cebu Gospel Church. Hilira lang po ng Cebu Doctors Hospital po. Nandyan po si Life Extension Clinic. And bukas po tayo everyday from Monday to Saturday. From 9 a.m. to 5 p.m. And this coming Monday, mga kaibigan, meron tayong mid-month sale. Asahan po natin yung malaking discount pag kayo po ay bumili directly sa clinic po natin, Ma'am Aida.
0: Yes,
1: and,
0: oo.
1: And Consolacion City branch po natin, nandyan lang po sa Consolacion, sa tapat po ng Jollibee Consolacion. Bukas din po tayo from Monday to Saturday. And meron tayong Dumaguete City branch. Sa mga kaibigan po nating nakikinig from Dumaguete City. And isa po sa mga kinakampanya po talaga natin, Ma'am Aida, is yung regular na pagpapacheck up sa Life Extension Clinic. Matagal na po tayo nag-i-exist po dito sa Cebu City, but I'm sure po marami na po yung nakakarinig sa atin, but hindi po nila alam kung ano talaga yung kampanya ni Life Extension Philippines. Yung gusto po nating maintindihan ng ating mga kababayan po, Ma'am Aida, yung value po ng health po natin. So kailangan po nating bigyan ng kahalagahan yung health po natin regularly. So yung pagpapacheck up po mga kaibigan regularly sa ating mga medical doctors, isa po sa mga paraan na mabigyan po natin ng kahalagahan yung ating kalusugan. Kasi recently po Ma'am Aida, I don't know if you're familiar sa recent na medical papers po, medical yung medical paper na nagpalabas po ng findings po nila, yung cancer disease po, Ma'am
0: Aida.
1: Yes,
0: oo.
1: Very common ngayon sa mga early 30s and the late 30s. I mean, ibig sabihin, pabata ng pabata yung mga nabibiktima ng cancer. At napaka-significant talaga ng increase sa number of patients na nagkakaroon ng cancer nowadays. Hindi po nila matukoy yung primary cause kung bakit dumadami yung nagkakaroon ng cancer nowadays. But syempre, marami pong mga risk factors na pwede po natin ma-consider na contributory sa pagkakaroon po ng cancer disease. Number one dyan, yung mga pagkain po natin nowadays, lahat po, puro na po highly processed. Yung mga fast food na madaling iserve, pero hindi
0: mga
1: po
0: instant na pagkain.
1: Yes, instant na pagkain, highly processed. At yung lifestyle ngayon ng mga tao, most of the time, nakatutok lang po tayo sa ating mga gadgets. Hindi po tayo lumalabas. Wala pong physical activity. Even yung pagbili ng pagkain, magpindot ka lang dyan or mag-press ka lang dyan sa cellphone mo. Mamaya, i-deliver na kaagad sa doorstep mo yung pagkain. So parang wala na pong physical activity. Puro highly processed yung mga pagkain. Puro kargado sa preservatives. Yung lifestyle ng tao, kulang always sa tulog kasi yung gabi ginagawa po nating araw. At syempre meron ding contributory factors yung environment po natin, Ma'am Aida. The reason kung bakit, yun siguro yung mga contributory factors kung bakit yung cancer disease is very common nowadays. Ngayon, si Life Extension Philippines, makaibigan, kinakampanya po natin yung nutritional supplement, yung role ng nutritional supplement sa aging process. Yung pag-reduce ng cell differentiation, cell division, kasi yun po ay contributory factor sa pagkakaroon po natin ng malignancy sa katawan po natin or cancer. Pag mabilis yung division ng cell, Ma'am Aida, mas mabilis yung pagka-damage ng cell sa ating katawan. Pag mabilis yung pag-mutate or pag-change ng expression ng cells po natin, ng genes po natin, mas mabilis din pong magkakaroon tayo ng cell damage. So yung ginagawa po ni Life Extension Philippines, Ma'am Aida, kung bakit meron po tayong Life Extension Medical Clinic, kasi gusto po natin ma-extend yung benefits ng supplementation sa ating mga kababayan kung paano po tayo matulungan po nito alongside with the conventional medicine na tinitake na po natin ngayon.
0: Yes.
1: So mas better yung outcome ng treatment pag tayo po ay nagtitake ng nutritional supplements na quality, kasi matutulungan yung ating mga cells sa katawan po natin na mas mahina or mapaslow down yung aging process, mapaslow down yung cell damage, and mabigyan po ng tamang nutrition yung ating mga cells sa buong loob ng ating katawan. Kasi hindi lang po yung hindi lang po yung katawan po natin physically yung nangangailangan niya ng nutrition, kung saan makukuha po natin yan sa pagkain and sa mga sa mga pagkain na kinakain po natin everyday, but yung cells sa loob ng katawan po natin ay nangangailangan din ng nutrition. So hindi makukuha ng cells yung nutrition sa pagkain po na kinakain po natin everyday. Meron pong makukuha but very minimal, kasi hindi po yun readily absorbed ng cells. So kailangan pong i-convert po sila sa active na ingredients before po ma-absorb ng cells po natin o ma-take in ng cells. Pero pag tayo po ay nagsusupplement ng quality ng mga nutritional products, yun po ay readily absorb na po yung mga ingredients na nilalagay po natin sa ating formulation ng products, kasi yun po ay mga active ingredients or bioavailable na po ng mga compounds na readily absorbs or to be taken in na po readily ng ating mga cells. Doon po pumapasok yung role o yung papel ng nutritional supplements, kung bakit we campaign yung daily or regular supplementation po ng mga quality nutritional supplements. Para tayo po ay mapangalagaan at mabigyan po tayo ng chance yung ating cells na ma-regenerate. Magkaroon po sila ng regeneration or renourishment ng ating mga cells sa buong katawan po natin. So, nasuslow down yung aging process, nasuslow down yung chance or yung probability na tayo po ay magkakaroon ng sakit, especially itong malignancies or cancer diseases po, mga kaibigan.
0: Mm-hmm.
1: So, meron po tayong studies, Ma'am Aida, na isight na ito po ay recent, bagong pag-aaral po ito, April 23, 2026. Ito po ay isinagawa ng mga medical students sa isang medical university sa Brazil, kung saan nag-recruit po sila ng mga cancer patients at ginrupo po nila itong mga cancer patients into two groups. Yung first group po, binigyan ng undergoing po sila sa chemotherapy at binigyan po sila ng vitamin D3 ng 2,000 IU. So equivalent po ito sa dalawang soft gels sila ng ating Life Extension. Yung second group po, Ma'am Aida,

0: 3 plus undergoing po sila ng chemotherapy, meron pong 43% na meron po silang na-experience na complete tumor disappearances or disappearance.
1: Uh-huh.
0: So nawala yung tumor. Yes. Totally nawala yung tumor sa 43% ng mga pasyenteng merong cancer. Pero sa grupo po na hindi po binigyan ng vitamin D3, Ma'am Aida, meron lang pong 18%. Sa total number of patients na meron pong bukol doon sa breast, only 18% lang yung sa yung naka-experience ng tumor disappearance. So ibig sabihin mas better yung outcome pag mag-additional po tayo ng vitamin D3 sa ating chemo or chemotherapy plus vitamin D3 is better yung outcome of treatment.
1: Sa treatment. Mm-hmm.
0: Yes. That's why even dito sa ating clinic, Ma'am Aida, standard po talaga ito na yung ating mga medical doctors nagbibigay po ng life extension vitamin D3 sa ating mga pasyente regardless po kung ano yung mga medication na meron po silang ginagamit kasi marami naman pong mga pag-aaral medical na nagpapakita po ng ebidensya na wala pong contraindication, wala pong adverse or negative effect pag isama po natin yung vitamin D3 supplementation sa mga conventional drug na ginagamit po ng ating mga pasyente. So, yung point po natin dito mga kaibigan, pag tayo po ay nagtitake po ng life extension vitamin D3 together po with your mga medication, ito po ay makakatulong sa pag-improve ng efficiency ng inyong mga gamot na tinitake at ito po ay makapagtulong sa pag-boost ng ating immune function na tayo po ay mabigyan ng karagdagang protection and depensa laban sa itong cell mutation, cell differentiation, cell division, na isa po sa mga contributory factors ng pagkakaroon po natin ng cancer disease sa ating lifetime.
1: Mm-hmm. Sir Jonathan, magandang mga good news po yan, yung mga recent studies na nagpapakita at nagsasaad na mga health benefits at mga good news po para sa mga cancer patients. Maraming salamat po at sa huli natin na pag-uusap naman po sa ating interviews ay dagdagan pa natin ang mga kaalaman at information sa mga benepisyo at advantages sa pag-supplement natin ng life extension vitamin D3. Magandang hapon po!
0: Yes, Ma'am Aida, finally siguro important reminder lang po sa ating mga kababayan, available po yung produkto po natin sa lahat po ng mga pharmacies. But make sure po natin mga kaibigan na pag bumili po kayo sa mga pharmacies, i-check po natin ng maigi yung tatak
1: yes,
0: or marka
1: course.
0: Na LE sa kada soft gel. So pag walang tatak, yan pa, po ay peke. And yung life extension vitamin D3, very affordable, 11 pesos per soft gel lang po. At tandaan po natin this coming Monday, August 17, naka-discount po ito ng up to 32% pag bumili po kayo directly sa ating mga clinics. At nandyan na po tayo sa Cebu Doctors Building sa Osmeña Boulevard. At meron tayong branch once again dyan sa Consolacion City sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion. And huwag din po natin kalimutan na magpa-check up po, mag-avail po ng ating quality medical check-up sa Life Extension Clinic. At don't forget also to take your daily dose of Life Extension Vitamin D3 po.
1: Yes, maraming salamat Sir Jonathan ha. Mga kasama, kayo nakikinig diyan sa inyong pagpaminaw karong Lunes, magkita-kita ta. Ug atong pahimuslan ang lain na usab nga gitanyag nga discount sa Life Extension Vitamin D3, ingon man ang libreng medical consultation ug dako gyud ni nga discount alang sa mapalit og mga Life Extension D3 products sa mga clinic sa Life Extension Vitamin D3. Magandang hapon po Sir Jonathan. Salamat.
0: Thank you so much Ma'am Aida. Good afternoon po.
1: Iyon na batay mga kasama Mr. Jonathan Granada, exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 diri sa Pilipinas. Ayita sa DYHP Answer 2 in promo. Ato winner una, karong duha, Jelly Katubig Tulabing. Congratulations, Jelly Katubig Tulabing, ang tubag sa pangutana, University of Cebu, kun UC. Katong usaka graduate nga ni take sa Mechanical Engineers Licensure Examination nga top 1. Congratulations. Ato partner sa Muscle Control kasama ni Sir Homicilio, DYHP Digital kasamang Gerald Albios, sa Twitter site Chief Tech Robel Boyser, Alantara Dua, Oliver Atis, Jerome Yap. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Kini akong suliran, musunod na.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platchable nationwide.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
2: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
3: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
4: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: This time check is brought to you by iBerry.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Janice. Dugay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
14: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman, Marie.
14: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
14: Yun sa maninyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. naman siya na Mariha. Sarap po kabakting nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Isan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay Marie. Tudlui ko.
15: Oh, dahil feeling guide Marie o. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
16: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas mong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
19: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ng panyawan capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
18: Ang said panyawan plus mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Pag hikas niya siya tutunan, wala naman.
18: Living Testimonies.
17: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia. Sa

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: The biggest home upgrade event of the season is here! The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
2: Life Extension. Vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Hala, madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
4: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
6: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitah agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na ng kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya, minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
19: Ay, okay, ma'am. Ay, nagulak kay kung nagmamigot-got na may ba. Diba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
17: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
25: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
26: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
25: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Mayung adaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinhi ako suot suliran. Ako si Mondi, 28 anyos, ulitaw. Itago na lang ang akong address. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa akong panghunahuna, nga kalita nga maghunahuna og mga bati ng mga panghitabo. O kanang gitawag nila advanced thinking permi. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: kau sepat. Sige, brad. Doon na pa ka.
1: Doon na pa?
0: Daghan pa kanyo.
1: Ikaw na, be.
0: Sige, ako na sabi.

0: Kanina siya kumibati. Hindi tama ata. Oh, polis ma'am. Kasi dakman ko nila. Ano doon may polis ni Miyaki? Kasi ako na ginatuyuan ni nila. Butago ko.
1: Oh,
0: Wande. Ma. Butago ko ma.
1: Ha?
0: Doon ay polis ikaw. Kasi dakman ko nila.
1: Usa may polis? Uy. Kadiyot akong tanahon sa bintana. No, wala may pulis sa gawas. Akong giniliin.
0: Naaligi ma, nasa gawas ma. Nag-operasyon na sila ma. Ilahan akong dakpon.
1: Ha? Mauna diha mundi. Undangin naligin ng sigig sa uyap ni mo. Makadaot gina na ni mo.
0: Ma'am, tago ko ma. Manigan yung mga pulis. Anya, mangutana na ako. Ayaw gid ko isumbong ha. Ayaw gid ma.

0: Hindi. Dali na, mga una ta. Hindi. Uy, hindi na kung saan ka diha. Oh, hindi. Anong nagdama ka, anak ko, Silyo? Ang saan na ni mo?
1: Doon ay gusto mong patayin ako, ma.
0: Oh, saan may mong patay, uy? Man, doon na kay kontra. Kay doon ay gusto mong patayin ni mo, ha?
1: Doon na lagi, ma. Kining kutsilyo nga akong gigunitan. Panagang nina ako sa akong kagalingon.
0: Oh, naunsa naman taon ka mundi, oy. Nabuang nagyod ka ng sigig suyop ni mo sa utot sa demonyo.
1: Ilak na, ma, ang pultahan. Kung doon na ganyang mangita na ako, wani, bisag kinsa, ayaw pagsaba. Nga na ako din, eh. Patiyo na ako nila.
0: Mundi!
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
15: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
14: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: No one ang nabakaog ka na sa kama?
17: Masin og
16: may diabetes ka?
17: Ang TTX 500 na!
16: Ang TTX 500!
17: Adlay powerful extracts,
16: nga phytochemicals,
17: og antioxidants,
16: nga gigan sa palaya,
17: og desugared sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effective,
16: batok sa sakit nga diabetes.
17: TTX 500!
16: Balik sa mga butika.
17: TTX 500!
16: Ang tubak
17: kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500!
16: Epektibo
17: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
16: TTX 500!
17: Imo sa desugared sugar cane extract,
16: og anti-diabetic properties,
17: gigan sa palaya.
16: TTX 500! 500.
17: Garantisado.
16: Highly recommended.
17: Sa mga eksperto.
16: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
0: Uy, Marie. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
0: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
0: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie. Sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifits?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadap ko di ay Marie. Tudlui ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
18: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
20: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
19: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Sed Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
23: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
22: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
23: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
21: Living Testimonies. Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
24: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
21: Living Testimonies.
20: Higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Drone Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
3: pwede na makakas, bilay mo ito.
2: So ano ka, no, binta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
7: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
15: Tinood yun ang Set Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinag sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
16: Direko, kabasa ra gani.
17: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Life extension, vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Kini na usab si Radio Man Ida de la Cruz Tampos o kini ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw atong hisgutan nganong importante ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas ug ang kahimsog sa atong panglawas mga kasama. Kauban nato gihapon karon no. Dr. Jan Catherine, a Carrera Liver Specialist o gastroenterologist at Chongwa Hospital. Welcome sa DYHP Doc. Kung normal ang liver enzymes sa resulta sa laboratory test, buot pasabot ba ani? Siguradong himsog na ang atong atay?
24: Aha, di gyud siya perme no. Normal liver enzymes are good news ni, pero dili pud ni siya 100% guarantee na healthy gyud ang atong atay. Kana mang ganing ubang tawo diha na naay fatty liver, normal na ilahang mga liver enzymes. Atong tan-awon usab ang imuhang risk factors. Mm-hmm. Ang importante mang good, we look at the whole picture of the person, di lang ang usa ka laboratory result.
23: Ma-determine ba nato kung base lang sa timbang o baka physical appearance kung nato'y problema sa atong atay or himsog ba ang atong mm-hmm. atay?
24: So, di kita ka tell based on physical appearance di kita alone. Yes. To, sliman ko, nganong naaman ko'y fatty liver, sigurado, wala gud ko'y fatty liver, ana oy. Pero that's not always true. Pwede mangug ka normal imong timbang, pero naade kay fatty liver. Mas importante gihapon ang lifestyle, blood test, o kinahanglan mga imaging test, sama sa ultrasound and fiber scan.
23: Dili gud ay igo nga musalig lang ta sa usa ka test, o baka hitsura, no, sa tong panglawas. Mao nga importante gyud, ha? Regular check-up, o gingon man saktong kaalam, kading guide, o mas maampingon pag ita sa atong lifestyle choices, aron tinuod gyud nga maatiman ang kahimsog sa atong atay. Samtang sayo pa, magbantay atay na. Siguraduhon usab nato nga makonsulta kita sa doktor. O pili ang husto nga liver support sama sa Liver Prime. Ang Liver Prime, dira ka ni Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology, hangtod 4 times better absorption para mas epektibong mutabang, protekta sa atong atay, panahon na gyud para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong giya. Kini si Radio Man Ida de la Cruz Tampos, kini na usab ay laing edisyon sa Unilab Quality Alaga Gikanidok. Magbantay atay!
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
25: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Wala ko mahibawon si buhaton ako. Kay basta makasayop ko, ura kong mabuang. Daga na kayo mga bati ang akong mahunaunaan. Pero kung dilis ko makasayop, mura siya kong mabuang. Ugo niya. Asa man to si Rakyo eh? Kanina sa man to na kong isugo. Lami naging isuyop.
1: Pasensya na, matugay ko.
0: Asa naman? Nana, di hatag na dahil ako. Lamida kayo.
1: Niyo.
0: Sige, niyo siya man. Ang kuyo ka.
1: Kuyo ko pirmin mo.

0: Punya, Brad. Asam mentah dong. Hui, Brad. Usam kah? Ngetengah muka dia.
1: Asam, Brad.
0: Usam tahun ka, Brad, eh. Basta mahuman tagsuyup, murakag babuang. Punya, dili sa ka makasuyup, murus ka babuang. Usam mga, Brad.
1: Brad, atul ko. Pasigbuan ito din ang gusto mo patayin ako.
0: Ha? Mapatay? Kasi man?
1: Atos ko.

0: Manglakos na ng portahan o mga bintana din eh. Di ba si Kasunto ang gusto mo patayin ako? Magkuha sa kukutsilyo. Sus, kung na pala ko'y armas ay. Sa'yo lang ako nga magkapanalipod sa kong kaugalingan.
1: Hoy! Oh. Mundi! Nakunsa naman sa kanina?
0: Ma! Ay, sapa, ma!
1: Isuyo pa sa gano?
0: Mama, sudoy! Eh, nakipagsalba niya ba? Oh. Basi madunggan ka sa gusto mo patayin ako.
1: Kung hupas na naimong tama, Mundi ba? Ipachikap-tikahan!
0: Ah!

0: 내 집이 아니네. 처음 나고 있니? 웃고 있고 왔다. 처음 나고 막 빨리 뛰니?
1: 근데 이까 톨로 나는 카드라고. 그거 나 이바오 안가 마호와사 나만 코 노무스타마 바스타 이까 톨로 나 카드라고.
0: 야놈 레마.
1: 고역다. 빠치카피카. Ekon mo ingon ang doktor nga iparihab ka. Ato ka ng buhaton. Aron maulian ka sa imong buot.
0: Unsa ma? Gusto kong iparihab ni mama kay lagi para maundang lang akong bisyo. Pero wa ko musugot. Wa sa kumhibaw kung nga nung dili sa pumusugot. Ang akong mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa pang ideya naa niya ng drugas nga kun mugamit ta? Malagsik man ta. Pero sa laing bahin, mura tag mabuang kung makasuyop na ta. Ikaduhang pangutana. Kung makagamit nako, daghang kay kog mauna-unaan nga mga bati. Mura kog mabuang. O kung dili sa ko makagamit, mura sa kog mabuang. Adik na bagid ang tawag ini? Ikatulong pangutana. Gusto ko muundang sa akong bisyo. Pero lisod kayo. Doon na maboy masuggest kung asa ko pwede nga muduol or kung siya pwede na ako nga baton para nga makaundang ko. Ikaw pat na pangutana. Ang karang gitawag nila og rehab, unsa gid na? Unsa may naa ni ana? Para lang ba na sa mga adik yun sa ginadiling drugas? Or doon na pa ilaing kaso kung ngano nga nasold sila sa rehab? Ikalima o katapusan. O kung naana ka sa rehab, mga pila masab ka ka month or unsa ang kadugayon nga hingpit akong mamaayo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, mundi.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anaya na sabi ko, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlawa. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay usaman ako ka medical doctor, mga psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related ng mga problema, kay usaman ako ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usminya Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema, si Atty. Elin Batan, ang andam mong tagana ng mutambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga if you are serious about growth, be serious about accountability. Aha, sayo na man sabto no. Kinang accountable nangawan ka kanang ingon ta point person ba, responsible nya reliable. All right, so ang atong magtatampo karong adlaw si Mundi, 28 years old, single, wala man yung butang yung address. Punto medical ang problema ni Mundi. So, di mo ko i-tamdan rin ang mga listahan sa kung pwedeng i-grade, no? Pag wala na ko na himamat ni si Cres Rio diya sa Balamban, no? Mga Rio family diya sa Balamban, mayong pagpaminaw. Kung mga taga-Purok Mangga, Lower Lipata, Minglanilla, from Maylin, Iligan, mga Iligan family, no? Ito na yung papa o mama, si Florindo o si Florinda o si Melchor Ilagan o si Conrin Arca. Springwood Country Homes, Millenilla, Cebu. Mga Villamore family. Si Wilma, si Harriet, si Malo, si James, si Joshua, Kakay, Christine, Marcelino, Cardinal, sa may Loray Dos. Oh, bilita na pa birthday day ni Ma'am Juliet Kamingi, no? Diya sa Siargao. Happy birthday, Ma'am Juliet, no? Miga kayo ni Ma'am Juliet, no? Gate Wilson, Sir Frank, no? O mayong pagpaminaw sa mga taga General Luna Siargao, Surigao del Norte. Labinagyod ka ito kang Ike Kamingi, Yoli Kamingi, o akong bagong naimamat nga amigo na nga si Jay Crisologo diya sa Surigao City. Huwag na ako na siya ay beach resort diya sa Barili. Nga na niya may Jay ha, tagay may discount. O kining uban, sa sunod na lamang puning uban, no? Atong mga gustong ipa-air ang ilang mga pangalan, no? So, going back to our sender, si Mundi. punto medical ang problema ni Mondi, sumasa na bati na itong isadaba, unang pangutana. Unsa mangyudi ay naa aning drugs nga kung mugamit ta, malagsik man ta, pero sa laing bahin, mura tag mabuang kung makasuyop ta. Depende sa klase sa drugs Mondi, no? Kaya malunokag malagsik, kung i-presume nga ang gigamit nga drug, ani, is methamphetamine hydrochloride, kung atong locally known as shabu, no? Common kayo nindi sa sugbo, no? Ang the next common nga drug sa sugbo, kaning cannabis o cannabinoid, or marijuana. O, naapotay mga pipila ka mga cases of cocaine, ecstasy, heroin, pero di kayo pa common yung mga ingon, ani, kay mga mahal man. So, most common is methamphetamine hydrochloride or shabu. Anong marag malagsik man? It's because ang shabu is dopaminergic. Meaning to say, this can enhance the production of happy hormone, which is dopamine. Kung daghantag dopamine sa atong utok, we feel like as if we are fully recharged. Murakag cellphone ba nga 100% charge? Bisag ikaw anay tulog, anay kaon-kaon, pero alert ang gihapon ka. Unsa may kanang inunta, unwanted effect niya ni daghang kag dopamine sa imong utok. Ang daghang dopamine sa iyong utok ang mga tao will mimic or manifest the same signs and symptoms the same as that of a person suffering from psychosis. Muna nga ang mong pagtambal ani sa mga drug rehab dito sa hospital, tagaan na mong anti-dopamine para nga mo normal ang daghang sa iyong utok kay mag-hallucinate naman ni sila, mag-delusional, muna ang dali ikitag away. Alright? Ikaduhang pangunta na, kung makagamit ko sa utot sa demonyo, mahuningan sa shabu ng utot sa demonyo, langhang kay kung mahuna-huna ang mga bati, mura kung mabuang, kung dili sa kung makagamit, mura sa kung mabuang gihapon, wag adik, nabagyod ko ang tawagon ani. Maunlig ito ka kung gi-speaker ni Mawel ago, nga kung daghang kag dopamine sa imong utok, murag yung kagbuang. O dili kay murag buang yung ka. Kay lain naman ang dagan sa imong utok. O kung di ka makagamit, mag-develop ka aning withdrawal signs and symptoms. Maka-addict ni siya, maka-habit forming is because ang imong lawas, mo-crave aning maong substance because habit forming man eh. Magpangita man ang imong lawas. So diya sa hospital sitting o sa mga clinic, kay maam na akong trabaho, sa mga psychiatrist, sa mga drug addiction specialist, na may tambal nga ihatag nga in lieu of taking shabu, inom ka ni mga tambala para nga hinahinay, maka-adjust ang mong lawas nga wa na kay shabu, di na ka mag-hit-hit, no? Kay kung dili ni mo ni undangon, akong giingnon mo ito nga sa akong mga pasyente nga kanang duharay mong padulgan, no? Either ka diha sa kwan, mental ward, or maulingin na, dili ko na matigulang ng magsyabu, kaya dali mamatay. Sumuha na ako kay istorya. Daghan mga complications, mga medical complications. Kung if you're a shabu user, because di nakuha kay kaon-kaon, kay maulingin na, abti ka ikab, so kung na kaon-kaon. So what will happen? You might develop some gastrointestinal problem like gastric ulcer, or mag-bleeding ka diyan sa hulti mong kwan. Mag-bleeding ka, meaning to say, mahudtan kag dugo, hangtod nga, di na mo function normally mong mga vital organs sa mong lawas. Sunod nga pangutana, gusto ko mo undang sa akong bisyo, pero lisod kayo. Doon na ba mo yung mga suggest kung asa ko pwede mo dool or unsay pwede na kong buhaton para magkaundang ko? Well, waman mo gisulat ng mga address mundi, no? Akong ika-istorya, akong minus tag-budget, mudool ta dia sa government hospital dia sa Vicente Soto Memorial Medical Center. I used to be the chairman dia. So, retire na ko. Ay, pangitaan dia silang Doktora Basubas, Doktor Tampos, Doktora, panang mga bagong mga doktor dia, ay, Doktora, Doktor Onyati, mga na mga Bilyero, so mga na mga bagong doktors dia, no? Inalang gi-refer mami doktor ni Doktor Obra. Kailan na sila nako, no? Naman ka ni charge, dilikyo kayo sama ka taas sa mga pribadong mga psychiatrist. Pero kung na kay budget, tusag ka sa pribadong psychiatrist. Ang negative mong good book niya sa Vicente Soto, dilikyo maayo po niya kay tungkol sa kadagan sa pasinti, lugay ka maghulat. Ha? Hulat yun ka. Tiro adlaw yun ka niya. Pero gari ka sa pribadong doctor, you can be easily or immediately attended to. The next question, ang kanang gitawag nila og rehab, unsa gyud di ay na ana unsa para lang ba na sa mga na-addict na gyud sa ginadili nga drugas or do na pay laing kaso kung nganong nasulod sila sa drug rehab. As the name implies, drug rehab meaning to say ang mga pasyente nga iso diha mga naggamit og drugas. Dili pwede nga i-drug rehab ang usa ka pasyente kung siya acutely disturbed ba. Meaning, dili pa siya makakarry on an intelligent conversation, mga elemental health habits. Kaya na, bada mga program diha sa suod sa drug rehab nga pag-follow-on everyday, no? Sa among training sa una, mga hambog ko niyo gamay, kami ni Dr. Dave Baron, lugay mga ito sa New York, sa Amerika. Underwent me og training yan eh, na obserbahan na mga ito, ang pasinti mo, matala, sa isa buntag. Kurma, ready na, ha? Naka, dito, naka, kwa na kana, naka, dress up na kana. Yan na yung mga activities to be followed for the whole day, yun niya, lights off at 9 o'clock in the evening. Every day na siya. So kung medyo akas condition, di ka makapalo niya ni. So dili pa kaangay, isulat sa drug rehab. Tambalon saka. So na yung mga tambal nga itong available ani. May nga, Duk, wak may budget. Kahit kumutuo anong gay mong gingon. Nakay budget, nagsyabu pila katuig niya. Pagtabot, palit ng tambal, wak na yung budget. Di kumutuo ng istorya ng wak budget. Na yung budget, dili lang priority. So noon ka pangutana, kung naanak ka sa rehab, mga pila man sa ka-months. Depende. Mga the shortest duration is 6 months. Kung medyo balikbayan ka, meaning diha na ka, yan, nag-relapse ka, mag-anam o ka, taas ang gadugayon ni Mudason. Usay, maabot o 8 months, 9 months, 1 year. Yan na po na yung mga cardinal rules ng pag-apaluhon sa son. Kung mulabag ka, masupa ka, o makasala ka, makardinal ka, na'y house rule, mapanis ka. So, instead nga 6 months, extend kag mga pipila pa ka bulan. I-assess man ka sa mga house parents, sa mga ordinators, kung angay na ba ka pagawason. Unsa ang kadugayon kuno, hingpit akong mamaayo, depende sa imong kooperasyon. Kung you will follow strictly the activities inside, kanama po yung mga lectures, and hopefully by the time that you will be out sa drug rehab, dili na ka mugamit sa kinadling drugas. So yun na, takasabot ka sa kong speaker ni mo Mundi, huwag magbutang ni mo yung address kung tagadiin ka. Naalang ko yung dugang nga kuan i-great, no? Kaya di mo sa kong listahan, mga taga-poblasyon Talisay from Alfait, Navarra. Ako yung komedyanes Alfait. Kami tagiyaan ng Navarra nga pick-up. Mayroon po paminaw ni Jane, ni Kennedy Navarra, ni Lanti, ni Mia Mitra, Cristil, o si Mera, no? Kika ni Alfait, Navarra. Okay, so now ngadto sa mga libuan, millions ka naminaw sa itong programa, kininga akong suliran, naot natin na kutlong pagtulunan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayon ng paminaw sa itong programa sa RMN. Taas kita greeting din sa itong lugar. So from all bases, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karoon? Mukining sa kalalaki nga taga Dumanhog, Cebu.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, sobra sa 600 milyones pesos nga balor sa nangadaot nga agricultural land sa nagadayang rehiyon sa Nasod, ang natala sa DA, gumikan sa pag-usukuso sa habagat o gamigo ng mga bagyong Luis o May ang mga rehiyon nga saga nakaangkon og gulapad nga danyo sa agrikultura naglakip sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Maropa og Western Visayas. Sa nasin kandidat sa danyo sa suta nga humayan maoy labihang nakaangkon og kadaot nga moabot ngadto sa kapin 450 milyones pesos. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: DJX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DJX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
5: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
6: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Am I speaking with William Hill?
13: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
12: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
13: I have the D3 right here, Life Extension.
14: Life Extension.

Guwapo sa ning nag-live sa TikTok da. Gian ang iyang pangalan. Gian. Ah, try go up. Unya ako da yung pangayoon ng iyang Facebook.

0: Kumusta, Gian?
1: Okay lang, Gerald.
0: Thank you, de, ha? Nga, imo kong gihatagan sa imo Facebook.
1: Feel mo ganun akong buutan ka? Mong akong gihatag akong Facebook?
0: Oo, tinuod masigod nga buutan ko.
1: Oo.
0: Lagi?
1: Kasi buutan lang ko kung matog.
0: Aha. Siyaw sa gada. Taga-diin mag-ide ka?
1: Miglanilia. Ikaw, taga-diin man ka?
0: Taga-duman hugo. Pero ni ako rin sa city. Nanginibuhi in town.
1: Ako ba?
0: Ako niya kang suruyon diha, ha?
1: Pwede.
0: Kundi na ganit ko busy. Suruyon di ka diha.
2: Pero may bakang busy sa imong cellphone do? Usa man. Imo na nanguyap ang permi ni mong tawagan?
0: Umigan ako yun. Di pa may uyab. Pero basa na isang atungan pa mag-uyab mi.
2: Ala, kung bati do, Gerald. Samtang ligon pa imong tuhod.
1: Ha? Makikita ka na ako?
0: Unta. Kanagon, okay na ni mo.
1: Okay na, uy. Ari na lang. Niyama ko rin sa city. Ako na lang kang anhaon sa Bigipoyan.
0: Oh, maayo pa. Sige, ako i-chatting mo nga akong address, ha? Kadumdum gina.
3: Sige, nung galing dumdum mong lugar, ha? Good.
0: Oh, inuunsat.
3: Naunsa ka, uy. Pamiluksad ko lang di, ha? Sige, makagutok na ako.
0: Ah, kun. Mas guwapa, gina ka sa personal, Jim.
3: Mayuha, gini mong balatik ko, eh.
0: Inuun, bitaw. Iba ka, katong itanaw ko sa imong live. Ibug na kayo kunin mo ito.
3: Baya.
0: Lagi. O, karon nga, nakita na ka na ako sa personal. Di lang kayo ibug na akong na-feel ni mo. Na-inlove na kunin mo.
3: Sir, Ralph.
0: Di ni binuang, ha? Tinuod yun, eh. Gikanis akong heart. May chance ka kunin mo, Jihan?
3: Dili naman usur ang pakimi-kimi, uy. Oo na. Ako nakagisagot, Gerald.
0: Tinungot, Jen. Imo na kong gisagot.
3: Oligi. Oyab na ta.
0: Salamat, Jen. Kay may gusto sa di ka na ako. Salamat yung kayo.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Mao ba? Imo lagi detong nauyab ang pirmi ni mong kachat?
11: O kuya, nari mo ito ganiha. Dinis atong gabangan. Pero waan ka?
10: Mao ba? Ya, buutan man ka na imong uyab.
11: Buutan kuya eh. O gwapa sa't.
10: Awa, may noon. Ang pingigina, aron di na mawa ni mo.
11: O kuya.

0: Oh, Kuya Unson, nag-iilis lang ka. Asa ka?
1: Soroy ka lang, Laay man.
0: Asa mo sa kapasoroy?
1: Kabantay man ko nga na-i-diskuhan din iskulon. Mato ko? Di man kumusayaw. Kuan ragod? Siat-siat ragod?
0: Kuyo gabi!
1: Nga, kung may bautong uyab ni mo, nga, mag-disko ka. Patay ka!
0: Di lang ako magsaba, kuya. O, ako na siyang i-off akong cellphone. Aron, di ko niya makuntak.
1: Yoy. Hala, no? O, sige, ikaw, bahala ka. Hata na, kuyog na!

0: Ron, agung guapa rin ni kuya.
1: Dagan rin. Bangaan ka?
2: Dog. Tanawan ko. Kita ka ng babae nga na-speakers na misa.
0: Ha? Ganun rin kuya?
2: Matay kanina raman ko nagkabante nga nagsige nagtutok ni mo.
0: Oh ba? Ah. Sa mo kagatin sa kong paon. Madagi na sa tong yabangan.
2: Ha? Ano man, ano siya may plano ni mo?
0: Dinihin na kuya. Ako dulo. Hi, miss. Ay, kadlog na ko. Gusto na kong makikila-ila ni mo. Ako magod kang nakita nga wakay kauban ba? Maungi dool ko ni mo. Ah, Gerald.
3: Chai.
0: Okay na ni mo nga ako kang uban nandin eh. Same table.
3: Oh, sige. Aro, nasa ko'y kasulti-sulti. Samtang mag-inom ko.

0: Bueno, baka kay mag-order ba?
1: Ayaw na. Ayaw na, Gerald, kay nalipong na ko.
0: Ha? Lipong ka?
1: Hmm.
0: Ah, oh, di maayoy. Kwan, ako lang kang ihatod sa imong gipuyan. Kay basig, binuangan ka sa mga standby ba?
1: Ayaw lang. Dili ko muli sa amo.
0: Oh, nga naman.
1: Naglalismis akong ate. Maubitang naabot ko din he. Nagtagay-tagay ko. Nagpahungaw ko sa kong kahiubos akong maguwang.
0: Uy. Oo niya, asa magkapaingon ron?
1: Bahala na. Pasagdir ako kung nasa ko paingon.
0: Lo. Makonsensya mo sa uy. Basi kung sa'yo mahitabo niyo ba? Oh, di maayo eh. Ito na lang katong sa akong gabangan. Unya na lang pa uli kung awa na nang imong kayo ubos imong ate.
1: Maayo pa. Sige, Gerald. Ato na lang ko sa imong gabangan.
2: Gerald.
0: Sige.
2: Sana magkadaya.
0: Ah, kuya.
2: Mauli na ta.
0: Ah, kuya, si Chai day. Chai, akong maguwang si Kuya Winston.
1: Hi, kuya.
2: Hello.
0: Ah, kuya. Ako na lang yung dadong si Chai sa itong gabangan eh, kaya ipasyaganahan mo pa uli sila. Kaya naglalis sila sa iyang ate.
2: Oh, eh, ikaw. Nala, sige. Ato lang sana patulga dito sa Picas kwarto, kay ato ko matuog sa gabangan ni Mama. Ah. Nya, siya man. Una lang ko ninyo.
0: Sige, kuya. Sige.
2: Sige, pagkamping mo ha.
0: Ah, ito na, Chai. Ato na ito sa mong gabangan. Ari ka katog sa Picas kwarto, Chai.
1: O niya, ikaw? Asa mo di ka matog?
0: Dire na ko sa mong kwarto.
1: Ay, dire lang ko matog sa mong kwarto, uy. Dako bitaw ni Katrini mo. Tupad lang ta, pero butangan lang natugon lang ang tunga.
0: Ha? Oh, mayo pa kay... Lihok ka na bago matog. Nga, base niyang magkagakos ko niyo ba?
1: Patiranti ka kunin mo kong gakson.
0: Ha? Huwag na tayo, kay duka na kayo.
1: Maayo pa. Good night.

chai. Look at Dona's chai. Kok on ring on lan bi ngai yang ya ni. Nya. Aku sih kok sun. Ingon kay iya kong patiran ko na ako si Maxon. Ipaos, maninuli kakos na ako. Wakilipakuhan na ba?

0: Morning.
1: Oh. Gerald? Oh. Ginoo ko. Wala ko'y support. Oh. Sakit kayo ang akong kalawasan. Gerald, si buti pa sa buti ni.
0: Chay.
1: Imo kong gilabtan.
0: Chay, pasensya na ka. Ako na. Parehas mo tanga nakainom gabi eh. Og umakap kong sa kong kagaling. Ako kang nahilabtan.
1: Unya unsa akong maniniro na? Nga nakuha naman ni mga akong pagkababay.
0: Ay, kabala ka. Nakagusto mo sa kong nimo. Maung andam kong madubag sa nahitabo na to.
1: Gerald!
2: Ya, yeah, ayan naman si Chay.
3: Ipauli na sila, kuya. Kay kuwaon ko na siya. Pero, mabalik na to.
2: Mag-live-in na mo?
3: Munagaan lagi, kuya, kay may nahitabo naman na mo.
2: Baya, no? Paspasa. Ya, katong, saan mo, kuya?
3: Ha? Ah, si Gian? Ay, erase na to, kuya.
2: Ha? Siya erase, boy?
3: Ako na tong kalimtan. Kay, hindi na mas Chay sa akong kinabuhi.

0: Hindi po sa nining natin matawag asawa. Kinaan ito mahihuk-lihuk.
1: Chay, pala ko gabli kay basig si kuya na nanuklok.
2: Ako rin bahala, Dari Ralph. Ati malala na yung mga giluto. Gerald, di ay nangita ni mo. Imo ko ng uyab. Gerald?
0: Jean, nanong niya mo ka?
2: Kisa ni babae niya mong ikauban din eh. Iyak kong uyab.
0: Siya si Chay, ang bago na mong uyab.
2: Gerald, doon sa mani. Doon rin si mong kinabuhi.
0: I'm sorry, Jean. Mahintahitabuo na magunan mo ni Chay. Maong di ko siya mahimong pasagdan.
2: Gerald!
0: Huwag ikaw, pangita na lalaki, ha? Kay magibuwag na kunin mo.
2: Maong dahil gawa na ka mo chat na ko. Kamilain naman ikang gikalingawan din, eh. Magkabaan ka pa utang si magibuhat na ko, Gerald! Magkabaan ka pa unta!
0: Jean!

0: Gerald, mananghid ay kunin mo ha.
1: Unsa man?
0: Muli lang sa ko sa amo. Kay okay naman gud mi sa kong ati gud.
1: Unya, kunsa man mo balik diri?
0: Kuan, mo istar lang sa ko sa amo bali usa ka semana. Unya mo balik sa gud dinhi.
1: Sige, ambing dito.

Duhan mo kasi mana ang nakalabay. O pa man, mabalik si Chai. Akong tawag kami. Oh, unsa man ni? Giblock, mali ko ni Chai. Nasa ato pa. Gibiyaan ako ni Chai.

0: Kalit lang kong gibiyaan ni Chay. Huwag na sa ko'y balita niya. Kaya di naman ako siya makontak. Tingali, kaba na ninahitabo na ko nga napasakit kog babae. Sa mga lalaki nga naminaw ron, ayaw ninyo pahilaka mga babae. Labi na kung nagtinarong ni ninyo. Kay may gaba yuday nga moabot. Di ninilang kutob. Huwag dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
1: Seth Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punagitan, Pukupso Tungaw.
1: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkaubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. O sa kaka-diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na po ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait o tinaw.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
12: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule. Dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: The original Koi Herbal Capsule!
17: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Dagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
18: Moka to mga higalang kaagay ni Gerald Gatakaduban o Cebu uban sa awit ngayong ipangayo. Awit ka nagaluhan, sana'y magbalik.
19: Araw at gabi, wala ka lang sa aking tabi.
18: Ang maong kaagi, gibuhatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo, garing magubos sa direksyon ni Priscila Recanas. Kamausap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaha. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tunumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakahay para sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon. Takang salamat sa inyong pagpamit.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Seth Living Testimonies.
6: Ang Seth Panyawan Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko anak, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Seth Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga sa awan, may goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.

0: ugkarong, sulayg sumpay ni ngatong sugilanon. Isquadro!
1: Ang anak sa retiradong general. Bangag sa ilong. Mugkawas ko. Aron adto ko siya at ngan sa exit kabahin. Paingon sa carport. Kinahanglan nga badagit ko siya ning adlawa. Bangag sa ilong. Dali ko mag-usik kong panahon. Aliya, kinahanglan mahugas ako mga kamot. Aron si General Mark Oknes mauna sa damuhilak sa kaguol ug magpaminti sa kalagot. Anhi ko din himo pahimutan. Huwag makailan ako. Tungod ining akong takuban. Inigawas ni Aliya ug mapaingon sa iyang sakiran. Sugaton din ako siya.
2: Sorry ka na lang, General Mart.
1: Muhila ka og dugo sa ako unyang buhaton sa imong anak.

0: ikaw ba'y sa Arts? Unsa man sa imong tanaw?
1: Bisagun saon ako sa pagtanaw siya. Klaro kayo. Ilhang gyapon ako siya. Si Major Gaspar ka na.
0: Gikan siya sa sud. Nga sa ato patingalik nakita niya dito nga namalit ang akong anak.
1: Saktugi ka, sir. Mung una na to siya, sir.
0: Ayaw ba, Sarge? Itugyan ta sa otoridad ang pagdakop kaniya.
1: Okay, sir.
0: Gitawagan anak ko ang mga polis. Maunay siya og dakop sa kanhini ang mga kauban sa serbisyo.
1: Si Miss Alia, sir. Ba sino niya magawas ito?
0: Akong tawagan na rondi lang yun una siya magawas.
1: Oh, manang patrol ka sa mga polis, Sir Mark.
0: Tanaw ang kagaw. Nagdali nga may biyagikan sa iyang nahimutangan, by sir.
1: Ni kakaw, sir. Ni bahagang ikog sa kagaw na major, Sir Mark. Ni talaw ang kagaw.

0: Parang nagabot din yung mga pulis. Kimsa yung katimbre alam nila?
1: Ano?
0: Abangyag sa ilong!
1: Siklo
0: ba? Pinang yung magkasakay na yung ko sa akong motorsiklo! Aron magkabiya na yung ko gita din eh! At sige na silang pabuto! Abangyag sa ilong! Pagpagkagak mong plano! Pagkilagot! Abig ko man! Abig ko agad ang magpuha ko na! Ang dalagang anak sinitiradong general! General!

0: Halo.
1: Ay, okay na pa di ay kininumero, ha, Major Gaspar.
0: Unsa imong tuyo na ko, General Mart?
1: Aron bauran ka nga di yun magplanog dautan, batok sa kong unika iha.
0: Oh. Ha? Unsa buti mo ipasabot? Laruhan na.
1: Kunwa pa ko magpugong ganiha. Gibukan na on tatika sa mong ogunggong.
0: Kahilas! Nag-ilusyon ka ba yung tiguanga ka?
1: Danghag ka. Sa sunod, kinahanglan nga mag-amping kayod. Kay mga bala na sa kong pistola mo'y muhukom mo niya kanimog kagaw.
0: Hoy! Kamu ang angay nga mag-amping. Kay bangag sa ilong, labaw pa kong nagtinguha sa inyong kabatayon! Siya di ay. Dito di ay ang retiradong general. Kauban di tingali siya sa iyong anak at higayuna. Aya. Uset! Napalpak nga kong plano. Pero asa karaman, mahugraw niya ka sa akong mga kamot.

0: Ano gun? Bae, nagirang tanghok man sa kamatayon ang kagaw ng Mitchell Caspar. Bae, Sarge.
1: Ah, di pa karoon ang gustong timing, bae.
0: Si Aliagi tingali ang tuyo at ang tuhana.
1: Saktogi ka, bae. Mausa ka ni pangagpas ni Sir Mark.
0: Humano niya sa lubong ni Mama. Ang lakaw ta. Matuta sa probinsya, bae, Sarge.
1: Ha? Asa man? Mag-unsam sa daddy to, bae, Misael?
0: Ikuhaan ko kinahangas ng buutan ni Major Caspar. Pwes, siya na sa buon niya mo ikuhaan kong amahan.
1: Oh, bayo, Misael.
0: Nagkailagay ko siyang amahan, bay Sarge. Usa ka retiradong sundao. Ugabihan ka abusado kanhi sa aktibo pa sa serbisyo sa militar.
1: Oh, mabuday, bay?
0: Pinangga kayo ni Major Caspar ay ang daddy Crispin. Busa. Matagamtang man sa bunya niya ang kasakit nga kong gibati sa diyang nawagtanan kong inahan.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
14: Sama ba niya kadautan ang kinabuhi sa giingon mong amhan ni Major Gaspar Bay?
15: O ba, Sarge? Sama sa niyang kagaw si Sir Crispin.
14: Umidsido ko, Bay. O ba nanti ka? Ako'y mahimun mong sidekick ang higayon na, Bay.
15: Salamat, Bay, Sarge.

0: Misagun sa hawad ako kung naahon na. Dili ka na ako madawat nga si Miss Aliyah ang kipili ni Misael. Bisag ingon ko ni ini. Bati man tuod ko nga pagkapapay. Apa na insulto ko. Deserve pagyapon na taan ako ang mahigog maugigugmaon sa usa ka lalaki. Misael, nga naman na. Ano dili naman ka mawaks ako nga nauna o kasing-kasing. Ano man?
1: Unsa? Sa ato pa dahil nga nahipaw na ang babae nga puwag nga bengit ako kang buhi?
0: Mau ka nagisulti nga rin ako sa wapang taliwan si Manipoy.
1: Traidol, gilislike ka da.
0: Dili na hinoon ka na bago alang na ako. Huwag nakasabot ka, ayaw ko nilay ka. Pera-pera lang. Mauna iyang muto sa kinapuhi.
1: Marugid siya. Wala lang ko guway na siren sa mga panghitabo, pero di ay nakasapi na.
0: Makikita ko niya.
1: O saan man yun siya?
0: Wara. Sa ako nag-iingon, nakasabot ka, ayaw ko niya.
1: Daiglin, ah.

0: Welcome sa Paco Palwarte sa Palka Dragon Pichol.
1: Salamat. Daghang iking salamat, Boss Lee.
0: Operation as usual. Apan nasakop sa trayad nga mga pulis nga traitor o angay sila papawayo sa tayo.
1: Boss Lee, dili ka na lisod nga buhaton.
0: Sige, ikaw patay sa ila. Tagsa-tagsao na to sila o pakuha sa ato mga dragon.
1: Okay, Boss Lee.
0: Medyo Kaspar, ako laong sa imo loyalty. Sama ni ato si Madam King Pamao na dumala sa sindikato sa Malka Dragon.
1: Oh, Boss Lee. Isaad og ipasali ko ka na.
0: Ako lipas ako na dugong sa imo. Ikaw isip na kadunga pa ni Malay. Kinipag ko na pita sindikato.
1: Why, kabutangan sa kong kalipay nga rahimong kabahin di ay yapon ko nining dapita.
0: O sama sana andan. Kita tabakay. Kita tabangay.
1: Kana. Usa kana sa akong nabiliban pag-ayo ning grupuha.
0: Kay panalipdan ka sa Barka Dragon. Og, kala wala mahimod akong sa imo. Samtang niya ka din eh.
1: Nahinumdom na hinoon ko ni Madam Ching.
0: Ang Madam Ching, kala to at China, siya hupot operational functions na tayan.
1: Nakaday ko sa iyang pagdumahan. Apan, tungod kay kumpiyansa lagyot kayo. Mahinungdan nga diriyot mapukan.
0: No, kala ako gusto ha. Kala wala kumpiyansa, Bidyor. O ka na traidor. Basta ka na naibidinsya sa pangluib. Kada patay tayan!
1: Huwag na ko pasagdi sa mayong kapalaran. Bisan og dili na si Madam Ching ang nangusa trayat. Apan gipili pagyapon ko. Aron mamuno sa mga dragon. Kinahanglan nga dili na may tabo ang pagkapukan sa kanhing mga saifaw sa markang dragon. Og ikaw, Misael, apil ka na, Paisart. Magmahay gyud unya kamo. Kung nganong nakig-away kamo na ako. Mga bangyag sa ilong!

0: hantu karon. Dili pa gyapon makontak ang numero sa cellphone ni Glenna. Kadisud sabtos pangutok katang babayhana eh. Nasuko nga wa sa hustong katarungan. Gidapa ang dakong kantidad sa kwarta sud sa atas si Kis.
1: Bye, Miss Ay.
0: Ay, Sarge.
1: Ugma nang gitakdang adlaw sa lubong si yung inahan, bay.
0: O, bay. O, dili na nato sa masudong. Hangtod sa hangtod.
1: Gabi, yasang dangling na, eh. So, okay sila si yung inahan. Sinang TV ba? Pero, huwag magigis siya magpakita. Saglikli lang sa kaya sa mga inahan, bay.
0: Di na lagi itong magpakita, bay, Sarge?
1: Tungod sa akong kwarta nga yung ikawat, mo ba, bay?
0: Bay, Sarge?
1: Bida. Laugaw ang bayhana, eh. Bay, kung saan magigilaw mga inungdan nga iyam ng gimo, bay?
0: Bay, Sarge?
1: Sulti ko nung, bay. Tugani ko nung gusto noon.
0: Bay.
1: Sulti lang ko, bay.
0: Pangigi. Si Los by Sarge. Kaya nahibawaan niya. Nga doon na may relasyon si Aliyah.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas

0: kabukalimot karong Setembre 2026 inyong makita ang drama nga naguluan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.
2: So

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: man ining akong isulti ni mo dyan eh.
1: Unsa man ano?
0: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
1: Nga naman lo?
0: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
2: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
1: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
2: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
1: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
2: Di lagi. Kaon mong kungo.
3: Jani, ngano ka so kaon man ka?
1: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
4: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul.
8: DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha.
8: O pag-ayos sa bugas-bugas.
7: Akong katul-katul.
8: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
8: DTX 500.
9: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX
8: 500.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class.

0: as quality.
1: Yung Galar, nakakape na ka?
2: Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
7: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Adunay varieties yun diha sa ang pangi kalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
9: Ang katingot sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
14: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
13: Hindi po kayo gumaling?
14: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3. Life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension vitamin D3.
12: Life extension vitamin D3 for longer life.
15: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
16: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hala madi, naopirahan na gyud si Inday sa iyang bungi. Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
20: Wow! Libre na, kompleto pa. Asa ang ilang center?
19: Adto na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
21: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
22: RMN Newsbreak. Newsbreak.
23: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw, tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toong balita, gilibkas na sa Department of Agriculture kung DA ang gipatuman ining temporary ban sa pag-angkat og domestic og wild birds gikan sa Japan, human niniklara ang maong naso nga luwas na gikan sa highly pathogenic avian influenza o bird flu virus. Ipakita sa risk assessment sa DA nga ang transmission sa maong sakit pinagi sa Japanese poultry imports nga naglakip sa mga piso itlog gikonsidera karon nga negligible. Niklaro sa bang DA nga ang paglibkas sa importation ban wala magpasabot nga malugak ang biosecurity measures na ini kundi pabilin sab nilang ipatuman ang veterinary inspections, quarantine protocols ug import requirements. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Sa Bad Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap, nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
22: RMN Newsbreak.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Pasailoa lang ko, boss. Wa man sab ko magtuo nga nagtago ra di sila singit-ngit si Johnny sa among panagsulti ni Tia.
2: Oh, sige. Ang sahanan ka ban?
1: Oh. Boss, wa na ang taban?
2: Oh, siya. Oh, siya na. Di ara man. Bebe. Wa na to di ang kaban?
1: Boss, boss, diya raman kito ang kaban sa tiilan sa imong kama, di ba?
2: Animas! Animas!
1: Animas.
2: Kinsa man kinagkuwas ka man? Animas!
1: Animas.
2: Pagkali! Pagita ang kaban sa gawas! Bebe, sige, sige na!
1: Oh.
2: Ako mangita, bebe. Ako mangita sa suod, bebe. Hindi alay din na iba.
1: Nga nung mugawas pa sa pang kaban, boss, nga huwag matutiil.
2: Ako din sa suod. Ikaw pangitaan to sa gawas.
1: Oh.
2: O gusto ko bang mga kwarto? Sige na! Basinog! Galipihan sa mga katabang kini akong kwarto. Mga ilaw lang di pagawas ang kaban.
1: Igawas din nila nga. Di sila mananghid ni mo.
2: Akala ko kakutihan din mo eh. Kaya na pa lang sulti niya. Pangitaan ng kaban!
3: Unsa man sab ang suot sa kaban sa imong apuhan, Johnny?
4: Kuan, sir. Mga mapara sa minteryo. O kuan mo daw mga resibo siyang utang. Unya, dunay gamayng sapot niya.
3: Karaan na yun ay kayo kini.
4: O sir, muna nga ako gini pangitaon. Kay gawas nga karaan na kayo ni, kabilin pag sa kong apuhan. Iya guning gipanugon nga, di yun ihatag blain.
3: Mau ba?
4: O,
3: nga no man ka, no?
5: Sir, basta antik na nga butang, sir. Magkadako man yun ang bili anak, sir.
3: Inuno, sab. O niya, di nini mo ibaligya na kuon saan eh?
4: Ha? Nga nung imong saan ibaliton, sir?
3: Kolektor ko og mga karaang butang saan eh. Kaya ganahan ko nga maukini ang akong irigalo sa mga higala na akong mga milyonaryo. Ay, kasagara nila, ganahan kayo og mga antik nga mga butang. Labi na kung doon na ni Sugilanon.
4: Kuan, sir, di man ibaligya.
3: Naibaw ko nga mas importante para ninyong mga batanon karon ang kwarta, Johnny.
4: Hindi lang, sir.
5: Gawas pa, sir. Nanugon sa taong to iyang lulong ang pinga ni niya. Di babay, Johnny?
4: Mausa na ang gusto ni lulo na ko, sir.
3: Okay. Dindo! Hayo naman ang kaban!
2: Papsi! Kuan ka kanang...
4: Asan man?
2: Papsi, naglibog mo niya. Wa naman ang kaban dito sa akong kwarto.
3: Unsa? Hain mga din eh.
2: Ako pang papangitang pulo.
3: Pagkid ako ang problema ha karon. Inyong gikawat ang kaban. Unya.
2: Agay! Papsi, oy!
3: Unsa ba inyong iuli karon ni Johnny? Ganawa naman din ang kaban.
5: Kuya, wasan good inyong bay good. Masude ni og kawatan. Kaban pag yun ang nakawat? Lisura sab nga tuhuan na na, uy?
3: Kung nagduna ka, yun na, kinsingan mo, inday.
5: Mik-mik, sir.
3: Hangan imong babae ang gusto na kong mahibawaan.
5: Sir, sanday, milagros.
3: Uy, kanindot ni mo ugnan. Babae, pagyut kayo. Abi ni mo, milagros. Guwapa baya ka kung magbinabay ka? Unya, magpataas ka og buhok.
5: Laki man ko, sir.
3: Di ka lalaki. Babay ka. Og ayaw kong supaka kay niya ka sa among paniway.
4: Sir, kanang balik tas kaban, sir.
3: Johnny, ayaw kabalakan sa kaban sa mga puhan. Ako yun yung ipauli ni mo. Ako mismo ang musugo sa pagpangita ini. Og ma... Balika ko din eh. Ingon ini, yapong orasa.
4: Ha? Kung ba ko nimo pabalikon, sir?
3: Oo. Oh, tungod kay pangitaon pa namo ang imong gaban. Ayaw ka balaka. Ako ning iuli nimo. Ugma. Huwag makalakaw na gamo.

0: Gano ka umapamanin niya iuli?
1: Kinala makuha ginako upag balik ang kaban, bay.
0: Isudas ang tuhuan anang kawatan nga gikawatan, eh. Sa ila pag yung bay.
1: Namakak sila.
0: Oh, klaro na lang yun. Bisag bata, di yun mo to nga gikawat ang ilang kinawat.
1: Mo. Pero, matamihin mo. Gawa sa pagbalik na lang, ugma. Ay, mailang munta kung di nalang diskubrihan ang sikreto sa maong kaban.
0: Unsa? May sikreto ang kaban sa imong lolo pilo?

0: Aminawa ang tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Zed Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
10: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
17: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Pachurda, abidyan niyo eh. So, may sikrito good.
2: Tino, lagi. Doon ay sikrito ang kaban ni Lolo. Kay doon na siya ay sikritong taguanan sa ilawang siyang sahog.
5: Unsa?
2: Muna. Manginaot ang tanga, di rin nilang bidiskubyan.
5: Nga naman, Ebay. Doon na kay gisod sa sekretong compartment sa kaban si mong lolo?
2: Oo, bay.
5: Asa man?
2: Ang kupa nga bulawan. Nga nagkuha na to sa lungo ni Manolo Bertin.
5: Unsa?

0: Unsaman, wa yun mo magkakita sa kamban sa kwarto ni Busdindo?
1: Wa, wataw rin.
2: Wa, bayay.
0: Pagkit. Patay, yun mo ato kung doon ay nang hilabot o balhin na to. Tugaan na lang mo. Tugaan mo na ako kung tinsa ninyo ang naghilabot sa kaban.
1: Wa, lagi bisul sa kwarto ni Busdindo karon.

0: ganong kalit mangnawa ang kaban sa mong kwarto, uy.
1: Unsa man yung isood sa maong kaban, ha, Dindo? O ganong inyo maning kikawan?
0: Kwan, Papsi, kanang makapaintinis lang kayo ang maong kaban, Papsi. Kailaliman ka? Gilansan siya sa sahog sa maong bay, aron di lang gimalasa?
1: Unsa?
0: Mao nga, amo lang yung gilangkat sa sahog, Papsi. Sahog ako ayan. Nadapang magani ang ubang sahog ko ayan.
1: Tinuod ba ang mga papilra ang surin eh?
0: Mao naman yung nakita.
1: Di, kumato.
0: Aha? Unsa may dili mo tuhuan, Papsi?
1: Dili kumato ang mga papilang ang surin eh. Doon na yun ang importante nga butan.
0: Unsa? Pero, kuhaan ka lang.
1: Nakakita ka sa kaikag ni Johnny nga kuhaon yun ang maong kaban. Mianhigyot siya din sa ato aron bawion eh. Huwag nakita ko sayang naong ang kabalaka bahin sa kaban.

0: Kung makabantay sila, nga doon na pa ilaing butanganan sa sahog sa kaban. Ay, makitaan gini lang ang kupa nga bulawan, aray.
1: Halan no, may pag-ato na lang yung ibaligya, bay.
0: Kuyo, sanoy, kung magpataka ka baligya ini. Kupa, guni. Wata mahibaw kung diinggikan ang mong kupa.
1: O ang imong lolo pilura nga hibaw ini?
0: Oh, siya ra ang nahibaw o ang namatay.
1: Pasig nahibaw sab si Lula Ima ini?
0: Ah, husto. Husto ka ba? Posible nga nahibaw si Lula Ima ini.
1: Oh, abay, si Milchi man ang nagmotor pa ingon din hi?
0: Mo de nga wa siya sa bahay nila ni Dindo.
1: Che!
2: Ah, hain naman ang kaban. Oh, uwan mo na ganyan yung mana.
3: Nawa ako nun is kwarto ni Dindo.
2: Oh, imposible ha, good ana.
1: Pero pabalikon mi ugma, kay basig makitaan na nila ko, no?
2: Mao ba?
3: Nganong karoon pa mong kamutungas?
2: Ako lang kita timing nga, padong nasa mo pa uli. Aron dili sila magduda na ako si Dindo, nga dito ko sa inyo. O niya, namalit sad ko og prutas aron ingnon nga dito ko sa merkado.
0: Na mao ba? Nche. Ikaw ay bahala lang maniid sa bahay nila ni Dindo ha.
2: Oo, sige. Way problema.
0: Ah, sige. Niya nga ko number. May na makatawag ka nako bisan unsang oras ha.
2: Okay. Mag-chatmate ta, Shani Boy.

0: Boss! Boss! Oh! Oh, agad mo makita yung kabani dyan ni Boss, eh?
1: Pidaw, eh! Hain mo na yun, eh! Kaysa mag-inagawa, eh! O, Papsi! Ikaw sa Papsi! Anong imo mong taong kipasaligan sa Johnny? Ay nga imong iuli ugma ang iyang kaban?
2: Tungod kay ako dyan ang iuli niya.
1: Ha?
2: Tungod kay tuas sa akong kwarto ang kaban ni Johnny.
1: Ah! Unsa?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paradis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City, alang sa dramang Made of Fortune.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
8: Ang kasanag nga ini, ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hulo.
10: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want na sa all-in-one Monkey Magic Sarap. Balit na.
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak. Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganyan itong balita ng orasa sa kahaponon. Ito nga ito sa Koy Herbal Capsule. Giawag sa Konseho ng Siyudad Sugbo ang Kongreso. Nga hatagan ninyo yung prioridad ang pagduso o balaod noon nga mag-amindar sa ipera. Partikular na ang pagtangtang sa system loss charge electricity bill. Nagpasa ninyo nga ito sa end user o sa mga konsumidor sa kuryente. Kinaisip usap-usap ka pagsuporta sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos pag-amindar sa ipera kung ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Naasaitan niya mga private distribution utilities gubang electric cooperatives sa nasod. Itugutang mukulikta o size ngayon sa 30% ng system loss sa binuan ng bayaran ng sa mga electricity consumer. At City Council Pilagi ng Kutsal Francis Paris, tiruso sa resolusyon ini ngayon sa duha kakongresista sa syudad sa pangindahay ng mga mupanday o mandatory legislation sa ubos by balaoranan. Nasairan hinoon, nga ubay-ubay na ang mga balaodnon nga nag-ungong sa Kongreso ng mga mindar sa ipera, human manawagan ang presidente nini atol sa ang State of the Nation Address kung sauna ngayon itong miaging buwan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule Watag Adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong paliya, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan, sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Subilano.
3: Continuol pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipanganoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: sa'yo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sa'yo.
1: Bisan din ko maunas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa'yo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalat ur sa RMN Drama. Kun may luna pa.

0: makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry Robles, 59. Sa una, lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Ako eh, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: The original Koi Herbal Capsule.
22: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay yun kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yun akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
21: Original Koi Herbal Capsule.

0: James, sorry. Pero dili na gid mausap ang ako nauna. Naka-schedule na akong paglarga pa imong sa gawas. Nakapirma na ko og kontrata. Maong dili og dili na gid na ako kini mabakwi pa.
1: Pila ni.
0: Hatagil lang ko gikayon. Kay may buot lang ko mapamatud-an sa akong kaugalingon. Nga makahimo ko nga ako-ako lang.
1: Nahibaw ko han. Gawi bilin nimo ang akong tingog. Nasayot ko ni Ana. Upilit ko ka lang kinawa at bisag sakit. Okay lang. Apan bisag, bisag para nalang unta ni Chelsea. Mausap ang imong nahuna. Bisan para nalang ni Chelsea ang atong anak.

0: Ay, yung pag-ilag, Chelsea. Kaya din akong pagpalayo. Dili ni para na ako. Para ni sa imong kaugmaon. Mami! Mami! Ayaw ko gaksa, kaya naibaw ko. Tapaw lang ng imong pagmahal na ako. Kaya diba si daddy ni mo, James? Maumay mas mahal ni mo kay na ako, diba? Oh. Kaya sa imong pagsabot, mas pinangga ka nila kay na ako. Pero wa ka lang maibaw. Kung usa ka sakit na ako, ngawa ko ni mo mahatagi o bili o gibugaton. Ang akong pagdadi mo sud sa siyam kabuan na rin sa akong tiyan. Pero okay ra na. Okay ra kit ko. Mami! Gusto na. Mami! Ayaw na lagi pagsikikilak. Basta timan ilang. Nga para kining akong pag-abroad para nini mo. Pero sa maayog, umaabot mo kaug maon. O, James. At ima na si Chelsea. Ayaw kitse pasakti. Bahala nag-imo kong ibaylo sa uban. Ayaw lang ibaylo si Chelsea ni Bisan Kinsa.
1: Bila ni?
0: Last call ni Kato for boarding. Atun ako. Mami! Mami! Mami! Puhi ko ninyo. Ayaw ko ninyo gaksa. Atun ako.

0: Ayoko pala kani dai Chelsea dong James. Amaray bahala niya. Magkasinabot rami. Dili ba dai Chelsea?
1: Chelsea? Di pangutan na ka ni Tito ni Mutaranding.
0: Oh. Si dai Chelsea ba? Ay ko paka wow in dati ni mo. Uy.
1: Oh. Chelsea. Chelsea langga.
0: Oh, relax. Relax lang dong. Ako rin bahala niya, ha? Dong langga?
1: Pastilan, restauranting. Nagpabadlong yun.

0: Sino hinay, pre? Bro, maka-adjust na sa Chelsea.
1: Nabla ka ko sa iyong anxiety. Bro, ako, pre.
0: Gusto lang ganun yung tawag na ko. Bro, o pre?
1: Bisagunsa.
0: Ang importante na yun ko noon ang anxiety, labi na kung nag-panic attack na pre. James, nga, diligod siya biyaan. Mas maayag yun nga, na siya'y kauban. May ikastory-storya ba?
1: Manisulti sa doktor. Maganig yang yun ako si Turandi nga, at doon lang mo istar sa bahay. Nakunwa ko, na siya nga mag-atiman ni Chelsea. Labi na sa pagtultol sa pagkaon ini. Kaya ka lang anak ka, musugot lang kung malapasan sa kaon.
0: Amo na, hindi maayo, pre. Kaya mas makatrigal magkulo ng anxiety basta magutman.
1: O, bitaw.
0: Pero, karon nga wanas milan ni, tonas abroad. Gusto naman tao ng status akong kinugos, pre.
1: O, dako gigayig katabang ang pasensya ni Turanding. Si Ao masab ka ni. Diyot-diyot lang. Nagtuo ka seryoso mga istorya, pero hindi ka taod-taod. Muli ko'y lagkalit.
0: Mao ba, pre? Ano yan? Asa man siya matuhog? Ato sa inyong kwarto ni Milani?
1: Doon sa ka? Agod pa kinanggaw siya, pre? Ako, bro?
0: Ang ako ba? Basig kamangon ka.
1: Yabag.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
9: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
10: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with Aminosilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: Mayog hapon ako si Radyo Bad, Josephus, JQ Garros, Dugadios, Break Garugapura. Hatod ka to sa Data Extra 5-3. Binibang mabatanon ang nanayinad. Pag DataX sa 500 ka, ang DataX sa 500 na mas superior at advanced ka ba o i-grapotika sa mas silyula, apelibis ka ng souls, batok sa naramis ng free radicals, ipagabi sa pollution, yuveris mabisyo sa mas pagilom sa alkohol o ang pagpalabako. Sa itong balita, nadaktan sa iyong Bible Suppression sa mga partiba sa Pilya sa Vegin Osaka Construction Worker na nag-sideline o pamilig illegal ga drugas sa diya sa may Sitchulusimba, Barangay Pardo, na inakbay subong alas-tres ang takda sa kahaponon. Ang dinakpan ilan sa alias John, 30 anyos sa Gabriel sa construction worker o nagpuyo sa isputan niya lugar. Ang pagkapartiba sa PDL 7, nilusan ko sa kababa sa presyo ng mga ilipresyon sa Waloka, Sibana, ang illegal na kalihukan isa mas pabalik illegal gan drugasa. Nakuwang isa mga dinakpan ang 27 ka mga pakiting dahang siya mong mutibang kinig 1.4 kilo na gidahag drugs o gidahag siya mong mo balor kini kapin sa 9.6 milyon sa pesos lang nakuha sa kabaybas money o cellphone da bawga dinakpag gingog magka-dispose kini og 2 ka kilo matag simana og dinakpan ini ta matulog na katuig ang nakalabay sa sama gyapon nga kaso. Parang news break, kakaroon ka po na, hanggang ito sa DataX sa 503, ang DataX sa 503 kampiyon ng infeksyon, anay 1.3 million orak unit sa antigang, sa biktima ng pangkontra sa mga free radical cell oscillation. Sa DataX sa 503, ang atong panit, pabataon, internal organ na yun, ang DataX sa 503, ninyo ba sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastroinflammation, acidity, insomnia, acrypatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
15: Ay, mao tingali mo siya ganahin mo kaon sa iyang lunch, turanding, kay basin dili siya ganahan anang iyang gibang.
16: Ay, ganun dili ganahan, madam. Nga mawa ni iyang paborito, ang crispy chicken. Diba, Chelsea? Langga?
15: Oh, wa malagi siya mo tubag, turanding. Ikaw good, no? Kibaw ka sa pagkaon, bisan unsa pa nato ni kapaborito, mangita gitag laing putahi. Kanabang lahi sa atong taste.
16: Aw, oh. Mababandam.
15: Ikaw ha? Wako ka yun na nang tinawganan ni mo na ako. Sa tuno lang ni mo daan,
16: No, no good. Sana'y, wala mo mao yun eh. Huwag man si tuno nga ako pag-istudiyo kay huwag man kumukanta.
15: Trending.
16: Yes, madam.
15: Mamadam ka karun ha, dililagi ko ganahan, ana. Ayaw ko tawga, ana. Kanindot sa kumpangan, ah. Unyay mo lang akong tawagun, og madam.
16: Ay, makamaday ako ganahan. Ito, wag ni Bobby.
15: Basta, kadili ko ganahan, ana.
16: Ay, kagbot ino. Kadili ito ka agawon.
15: Ay, mao ba?
16: Hmm.
15: Ay, basta magmahay kas umaabot ka mga adlaw, ha, Trending?
16: Magmahay? Ay, nga no good!
15: Basta. Dahil Chelsea, ni ang akong food nga dao, ako ning da para ni mo. Special kid ni kaayo para ni mo, day. Ah, kadat ha, akong i-opening iyang sudlanan, ha, or nga, maka-lunch ka na. Day? Day Chelsea?
16: Oh, no. Ikaw ang gubatom. Midol magugam. Ibiya ino ang day Chelsea.
15: Ugo siya pagtuunin mo. Ako hinung din yung may biya siya.
16: Ay, kinsa pa mati, ay. Mawa mga kuriya biya, eh. Dihang kami rando, ha.
15: Ikaw to lang ding, ha. Lain na ginang imuha, ha.
16: O sa'y lawain.
15: Tanawan niya. Mahayan yun unya ni mo ang imong gipuhat na ko ron.
16: Mayon sa tamaday ko. Ay, disab yun doon ko magmahay.
15: Ay, sundon sana ko si The Chelsea.
16: Ops. Ayaw siya sunda. Kinaluod to. Wato ka nahi. Ako rin makapauli smooth ato.
15: Amaman ako siya. Aron mo tayo na siya siyang lunch.
16: Ako na madam. Ay, paginlabot. Kung para na ni The Chelsea ng daan ni mong pagkaon, pwede na nag-ibili ni mo. Ako rin na nang ipakaon niya. Okay?
15: Ibili na ako aron ikaw ang mukaon?
16: Alo, no? Sa'yo daw ni ba na ako? Nahangol ano? Ay! Wala, no? Usap na ang daari mong pagkaon ba? Danawa ko, Ben!
15: Tanawa ka na? Wala ka mahangol pero gusto niyo mong tanawan kung unsa ni. No way. Ako din ito ni Day Chelsea. Bye.
16: Oh, way ba pa, miss? Ay! Namiyak lang buhi. No way, huh? Oh, sige lang. Kung nawatan mo itong Day Chelsea, dahil bago ko nga dili ito niya kanon, kahimiliyon kayo ng alaga na ako. Ako rin kaya pa yung mukhaon na ito.

0: Irong, doon ang reasya mas importante para niyang motibo.
1: O kung sa mga naturandik?
0: Huh. Siya nga huwag kang makasabot at dudong. Ika'y target, ano? Labi na rong 2 hours abroad sila Milani. Ay, bantay-bantay yung kandong!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba?

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.

0: pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikaw balik mo na ako si Kara.
2: Ay, Isa! Kinahala mo pala, yukas akong maguwang!
0: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
2: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
0: Kipatay ko yung pakasamunod! Busa! Angay kong silutan!
3: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
4: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
3: I love you, mahal.
4: I love you, mahal.
0: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Ayesha!
0: Ay! Sir Hans!
2: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
2: Ayesha!
5: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen gina sa said marketing.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
10: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
9: TTX 500.
11: Pabalik sa mga butika.
12: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod. Kod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
24: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
23: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
25: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
1: Happy! Everybody's happy!
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagawp, inanani mong tambal.
26: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
27: Ang iyang buot ipasabot.
28: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
29: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
30: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
32: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
2: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
3: Strong for the Filipino.
4: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
5: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
7: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with a new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kent, inom ining init sa baw sa manok. Aron maulian kas imong gibati.
3: Lumar ka?
2: Oh, ako dong. Nalimot ka. Ako may nag-agak ni mo paingon din hisabay kay naligid ka.
3: Oh. Nang, may lain bang nahibaw nga ni ako sa inyo ng Marta?
2: Wa pa. Pero nagplano ko nga.
3: Wa kay sutiha ng Marta. Yan ni ako din hisa inyong bahay.
2: Unsa?
3: Palihog lang ng Marta. Sa ari ko nga, wa kay sultihan. Bisan si Kuya Hans o si Ayesa, bisag si Lulo Sam.
2: Nga naman dong.
3: Gusto kong mawa na sa kalibutan ng Marta.
2: Unsa?
3: Gikapoy na ko nang...
2: Kent.
3: Gikapoy na ko... sa pagbatok sa tanang gustong mahitabo ni Kuya Hans sa akong kinabuhi. Gikapoy na ko sa mga mati ng panghitabo ng Marta. Mayo pagmusunod na lang ko ni Kara.
2: Kent, nga naman di ayaw sa may imong problema, ha?
3: Daghan kong problema nang...
2: Magsamad ka. Gidaog-daog gihapon kasi imong maguang ni Hans?
3: Dili ba? Nga ang mga managsoon, magpinabangay man unta, di ba nang?
2: Oo. Nga naman di ay. Wakabahin ni Kuya Hans, di mos katigayunan nga gipilin sa iyong amahan ninyo.
3: Eh, akong gibahin na ng Marta. Bahin sa kwarta. Fair siya. Pero bahin sa kasing-kasing. Dili.
2: Oh. Unsay buot ni mong ipasabot?
3: Gusto siya nga kuhaan ko sa tanang tao nga magmahal na ko. Ug akong mahalon.
2: Kent, miniyok ka na. Umaanak na si Claire, di ba?
3: Nang Marta, dili una ta makiskot bahin sa pagpaganak ni Claire. Musamot ka kalapad sa kong uho.
2: Sige, higop lang unaan ang init ng sabaw. Aron, mabalik ang kahimsog sa imong lawas. O kuman, katog una. Ugma na ta mag-istorya bahin sa imong problema karon.

0: Anong dilipon mo ito pagsikyan sa kutawag, panuway?
1: Gagaw, eh, pangisog. Ang bilang ko silpon, eh.
0: Kailan ang pangitaon ni mo si Ket, ha?
1: Ang sa?
0: Panihan siya sa ospital.
1: Gaw, may tingali nga. Murelax ka una, gaw. Sige, relax.
0: Tingli! Sa relax! Pangitaon ka si Ket!
2: Ma'am, sir! Ma'am, patuon ko nung ka sa nursery. Patutya ko nung itong imong anak dito.
0: Ilapay ko itong bata, ato!
2: What? Namura, imong anak. Imong anak, ma'am, nga imong gikahinaman. Imo na inong ilabay.
1: Ani?
0: Kung ganahan ka mo atiman sa bata, ikay atiman ato?
2: Ma'am, kuan tingali, ma'am. Oy, mas maitingali, ma'am, mapasalamat na lang ka. Nga may turok tong bataan ni mo, bisan ug itong.
0: Ug ano magpasalamat mong kuno ko?
2: Hmm? Angang, kung wapas siya mo turok, dili mahitabok nga magpakasal ni mo si Dong Kent.
1: Ito.
0: Kuy Ason, ayaw kong inanawas pagsulti, ha?
2: Aw, muhilom, God. Na sige, oy! Ako nalang mangitag, mutotoy! Ah, mutotoy! Bo, baka nang ipatotoy sa imong anak!
1: Ikalay patotoy, ito nang!
0: James. James, napangi ko pa.
1: Ikaw, na-planning na ka.
0: Napangi ko pa.
1: Kalma, Sansa, God. Ay, kalimut nga bagkogang ng anak. Sus, kuyaw akong mabugat ka, gaw. Ma-planning ka na. Matuliling ka. Ha? Wata nga, mabalik, Jusken. Okay?

0: Maayo kay nagmata ka na ayos eh. Ato nang plano ng atong pagpakasal.
1: Gusto ko makakita sa anak ni Ma'am Claire.
0: Ha? Ang gusto man ka nga makakita ini?
1: Mao lang. Ganahan ako matanaw sa bata.
0: Nalimot na ka sa kong gisulti nimo? Di na ka pwede magpakita ni Kent.
1: Wa ko mo ingon nga si Kent ay pakikitaan ako. Gusto ako matanaw ni Ma'am Claire nga matiman sila ang anak.
0: O ganun na interes magkas bata?
1: Daan akong gisaara ni Claire. Nga ako ang muyaya sa ilang anak.
0: Ang imong inahan ang muyaya sa ilang anak. Sa pagkakaroon, ayaw na paglahunaan nila. Ang atong kasal ang atimanon.
1: Gusto ko manawag ni Mama.
0: Una na.
1: Nganong dili man karon?
0: Ayusa. Ang atong kasal ang atimana.
1: Pakitaon ako sa unang bata sa inyong pamilya.
0: Ayusa. Usa ra sa ning drama nimo, ha?
1: O ganong dili man mahimo matan-aw sa anak ni Kent o Claire?
0: Ha?
2: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
2: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako believe.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Armor up for adventure with biogenic.
14: Pinakabaratong nga data
15: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
14: Mag-u-user!
16: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
17: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
20: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
21: May tapang na hindi sumusuko.
22: May angking diskarte para magtagumpay.
23: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
24: Yan ang bangis ng layon.
25: Gerald Anderson, EZ Mill,
26: Mark Mugen,
27: Emil, and Vince of DBDK.
28: Leon, extra strong beer.
29: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
30: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo!
31: Drink responsibly.
32: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
0: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with biogenic.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
9: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon, tabang arun masagad, imo kausog
12: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Haplas-haplas alang sa panuhot.
15: Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
16: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
17: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: May gitago ka ba na ko, Hans?
21: Wa ko'y gitago ni mga isa.
20: Kung magpakasal man ta, kinahanglang wa ka ni bisan kamay na lang ang sekreto na ko, Hans. Kaya ang pagpamakak, maong sinugdanan sa tanang kagubot sa pamilya. O gusto ko mahibaw kung may kasuko ka pang magibati para ni Kent. O sabag itinood mo motibo, napakaslan ko, ha?
21: Sibot mo ipasabot.
20: Magminiyo ba ta? Aron mapasakitan ni mo si Kent?
21: Malinaw na sila si Kent o Claire, karon ay isa.
20: Dili sila malinawon karon, Hans. Og nahibaw ka kun ngano. Nahibaw na ko nga dili madawat ni Ken agi panganak ni Claire. Tungod kay Black American kini.
21: Kasi nasulti ni mo, ana?
20: Way aso nga makumkom, Hans. Labi na sa mga problema nga sama, ana. Makita kini sa mga tao.
21: Dinhi si Kent? Nakita mo?
20: Dinhi man si Kent, awa. Dili na matago sa mga tao. Pero mangutana ko. Seryoso ni nga pangutana. Wa ka na bagay kaluoy bisan gamay si mong manghod?
21: Ang hitabo niya. Iyan ang kapalaran.
20: Nahibaw ka gid kung nga nagipakasan niya si Claire. Ang bata ang bugtong rason kung nga nang wa makaatras si Kent sa pagpakasal kang Claire. Ang bata nga dili niya madawat ng iyang anak.
21: Wa na siya mahimo pa. Kasal na sila si Claire.
20: Husto ka! Nagapos na si Kent sa kasal nga. Naatong gipugo sa pagpatuon niya. Kung nasa manigibati ni Kent karoon, kung nasakitan man siya, kitang nakaingon, Hans. Ikaw! Ako! Kung gano'n na may mahitabo ni Kent, dili ko mapasailong akong kaugalingon. Kung nga nung foreigner ang itsura sa anak nila ni Kent o Claire, imo ning obligasyon isip magkuwang ni Kent ang paghusay. Tungod kay ikaw may barugay kaduhang amahan ni Kent sa diyang namatay ang inyong amahan. Karoon mga tana ko. Magpakasal ka ba na ako tungod kinakagusto ka na ako? O magpakasal ka na ako arang pasakitan si Kent? Pabayron si Kent sa sara siyang inahan. Kinuo! Ayaw pa sa disikat!
22: Kung siya marong ragubo sa sod.
20: Lo, Lo, ikan ibahala ni Hans, Lo. Ayos si Pasagdi. Amami siya.
22: Ay, kung siya. Ay, nga naman. Asya man dito.
20: Doon na lang kayo sa'yon, Lo.
1: Ikaw ang iwan ni Tanan! Ikaw!
22: Unsa na masyad na si Dung Hash?
20: Lupalihog ato si Ate Manasya. Matay siya, Anselo ha? Ate Manasya!
22: Isa, asya mayud ka ay? Ay kinsa maimong husayon?
1: Ikaw ang nakaingon na yung tanan pa! Ikaw! Ikaw ang sinugdanan sa tanang kasakitan ng baya!
22: Hans? Ayun siya manondong! Ay, Dung Hans! Ay, kalma lang ha, kalma lang!

0: Ay, pastilan na unsad man noon ni oy. Ako namang yoy mananay ining bata ah. Ay, miss, niara ang kanang gata sa bata. Si Bibi Munser ha, kang Bibi Munser ni. Ah, oy, hala. Hello, ayisa.
1: Ma, asa ka ron?
0: Di ako sa ospital. Ako'y nag-atiman sa bata kay ilabay ni Ma'am Claire.
1: Unsa?
0: Di sab siya mudawat sa batang itong...

0: Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw! Mag-Ferrex B araw-araw!
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget?
12: Sus!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP, alas 5 sa kahapon ng Sugbo, Kabisayan o Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong hapon, kininausab si Radio Man, Ida de la Cruz Tampos, o kini ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Pagkadali sa oras, mga kasama, oy, Friday na usab di ay, pila naging labay sa mga adlaw, no? Uy, interesting kayo atong topic, gikan pa sa nakalabay mga simana, karong simana hagumikan kay, usa sa mga pamaagi nga, ma-well-informed ta sa atong mayong panglawas, mga pagpaminaw sa radio, labi na gin sa atong tulumanon, Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Mga sama, daghan kaayo nato ha. Kung maghisgutan ta sa mga milabay episode, bahin sa atong atay o gunsaon kini nga, magpabiling himsog, kay bao ba mo nga, kadaghanan di ay sa magpa-check up sa lawas o musalig sa resulta sa laboratory test, o kung maingon ang resulta nga normal, malipay na biadenta no, kuwing tag normal. Apan, bisa sa kinatibukan natong kahimtang sa lawas o sa specific sama sa liver enzymes, kampante, nadayon ta nga, okay na. Apan igo na bagid ka na aron makaingon ta nga himsog na gid ta. Usa-usa pa ni ini ang uban na nagtuo nga kung daota, physically fit, wala na tay ang kabalakan. Apan kung hisgutan di ay nato ang fatty liver, murag dili day ingon ana ka simple ha. Mao nga karong adlaw atong hisgutan nganong importante ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas ug ang kahimsog sa atong panglawas mga kasama ug kauban nato gihapon karon no. Friday, pero daily Friday, kay nagudiri sa ato ang istasyon. Dr. John Catherine, Carrera Liver Specialist o Gastroenterologist at Chongwa Hospital. Doc, mayong hapon. Paingon na sag mo weekend. Apan, padayon tanga nagpahimang no sa ato mga listeners. Mayong hapon, welcome sa DYHP, Doc.
2: Mayong hapon, Ma'am Ida. Mayong hapon sa tanan sa atong mga viewers and listeners. So, happy ko na nanapod ko diri para ato i-continue atong discussion about fatty liver.
1: Yes, Doc. Sa ato ang pangutana, kung normal ang liver enzyme sa resulta sa laboratory test, buot pasabot ba, ani? Siguradong himsog na ang atong atay?
2: Aha. Di yun na siya perme, no? Normal liver enzymes are good news ni, pero dili pud ni siya 100% guarantee na healthy good ang atong atay. Kay kanamang ganing ubang tao diha na naay fatty liver, niya na sila'y uban hepatitis B, niya katong uban na early cirrhosis, actually normal na ilahang mga liver enzymes, no? Sa kanang early cirrhosis akong pasabot ha, normal na ilang liver enzymes. Mao di lang ta magsalig sa usa ka kana bitong blood test lang alone atong tan-awon usab ang imuhang risk factors, medical history o kinahanglan ba ta magpa ultrasound or fiber scan. Ang importante mang good, we look at the whole picture of the person, di lang ang usa ka laboratory result.
1: Kapila man gyud kinahanglan Doc John magpa-check up sa atay bisan normal ang ato mga naunang results sa test.
2: So kung healthy ka and then wala kay risk factors, kasagaran once a year or annual checkup igo na siya. Pero if you have diabetes, obesity, fatty liver, hepatitis B or C, and then regular po ang imong pag-inom sa alcohol or nakay family history of liver disease, mas kinahanglan na siya mag regular monitoring sa imuhang doctor niya. Ang imura pong doctor maka recommend kung unsay frequency of monitoring. So, remember, ang frequency of check-up depende na sa ato ang risk profile, di lang sa result sa ato ang mga blood tests alone.
1: Okay. So, Doc, basta normal ba ang kaning mga liver enzymes, unsa may mga health condition o lifestyle factors ang kinahanglan, i-consider aron mas matiman gyud ang atong atay?
2: So, importante gihapon na bantayan nato ang healthy weight, no? And then ato ang blood sugar levels. Dapat pa-check ta if di ba ta diabetic. And then i-check na to if di po taas atong cholesterol levels. And then kung kaya magpa-check po ta from time to time sa atong blood pressure. And then ato ang alcohol intake, ato siyang i-limit. And then dapat magpa-check buta ta sa ato ang hepatitis B and hepatitis C status. And lastly, dapat regular exercise and then healthy diet.
1: So, Doc, ma-determine ba nato kung base lang sa timbang o baka physical appearance kung natay problema sa ato ang atay or himsog ba ang atong atay.
2: Okay. So di kita ka tell based on physical appearance ka alone. Judge. Yes. So daghang tao mo ingon, "Tok, slim man ko, nganong naaman ko'y fatty liver, sigurado wala gyud ko'y fatty liver ana oy." Pero that's not always true. Kay pwede man gud ka normal imong timbang pero naa di kay fatty liver. Amo na siyang ginatawag as lean fatty liver.
1: Okay.
2: Busa di na to i-base ang liver health sa appearance lang alone. Mas importante gihapon ang lifestyle, blood test o kinahanglan mga imaging test sama sa ultrasound and fiber scan.
1: Mm-hmm. So thank you kayo doc no sa maong information. Dili lang di ay mga overweight doc ang risgo sa fatty liver no. Kung normal ang timbang, unsa pa may mga ubang factors nga kinahanglang bantayan doc Jan.
2: So atong bantayan no bisag normal atong timbang mahimo gihapon tag adunay fatty liver kung naa kay diabetes or pre-diabetic ka. Niya taas pud imong cholesterol or taas pud imong mga triglycerides. Niya sedentary imong lifestyle, sige ra ka og kanang lingkod-lingkod, higda-higda.
1: Mm-hmm.
2: And then imong sugary drinks, no? Sige ra kag take og mga sugary drinks or processed foods. And then if napo kay family history of liver disease, kay usahay napo na siya sa imong genetics. Mao nang healthy weight is important pero di lang na ang basihan sa healthy liver.
1: Yes. Oo. So, doon na ba yung mga kalabutan, ang stress, doon na ba yung connection, doc, no? Ang pagapuwaw, ang regular nga or irregular nga work schedule sa risgo na sa fatty liver. Abis na physically fit pa ang usa ka tawo.
2: Mm-hmm. So again, indirectly, ang stress maka-affect sa atong atay. Because of stress, natay tendency na mag-overeat or mag-stress eating. So because of that, mo-choose taog ka itong mga unhealthy food, no? Dahil yun ka nang, because of stress, di po tayo ta makalihok. Magsigira tayo higda-higda usahay, di ba?
1: Oo.
2: And then, muna siya yung mga, you know, risk factors of having a fatty liver. Ang irregular work schedules po, sama sa mga night shift,
1: yes,
2: mahimo usag maka-apekto sa ato ang metabolism, ato ang weight, o ato ang overall health. That's why, bisan physically fit katan-awon, importante gihapon ang good quality of sleep, balanced diet, regular exercise, ug stress management aron makaprotect sa imuhang liver.
1: Mindot kay todo stress
2: management. Stress management. So, healthy outside doesn't mean always healthy inside. So, importante gihapon ang regular check-up kung naa kay risk factors.
1: Yes, dog, tanga kay salamat sa lain sa mga information. So, makaingon ta nga dili gyud ay igo nga musalig lang ta sa usa ka test o baka hitsura no sa tong panglawas aron makaingon ta nga himsog na ay ang atong atay. Bisan normal nga resulta sa liver enzymes o bisan gali, niwang ta, physically fit man gali ta, posible na gihapon nga doon na tayo mga kondisyon nga dili dayon makita. Mao nga importante yun, ha? Regular check-up, mga kasama, o gingon man saktong kaalam, kading guide, o mas maampingon pag kita sa atong lifestyle choices, aron tinuod yun nga maatiman ang kahimsog sa atong atay. Apan importante usab ang insaktong kaalam o padayong healthy habits boost sa. Dito maghuwat pa ha, samtang sayo pa magbantay atay na. Gawas sa husto nga pagkaon ingon man regular nga pag-exercise, graduhon usab nato nga makonsulta kita sa doktor, no? Naaman si Doc Jan, no, makakonsulta man ta niya og pilia ang husto nga liver support sama sa Liver Prime. Ang Liver Prime direkta ni Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology unya kini baya hangtod 4 times better absorption para mas epektibong mutabang protekta sa atong atay. Duna sab kini multivitamins o zinc para sa dugang mga suporta sa ato ang liver health. May diabetes man, high cholesterol man, yung overweight o medyo nasobrahan sa cheat day. Importante mga kasama nga atong batunan gyud ang ato ang maayong panglawas, labi na gyud, no? Umuhisgot magalitag party sa atay, panahon na gyud para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong giya. Dungan kita nga muingon, magbantay atay get Liver Prime, 120 milligrams at SRP 42 pesos and 40 centavos, or Liver Prime HD, 240 milligrams na 70 pesos and 50 centavos. At leading drug stores nationwide. Ask your pharmacist today. Dihan kayong salamat, Dr. John, kay Friday na usab. Unya, kadali na sa adlaw, no? Gikan sa Monday, Friday dayon. Ay, imong mensahe.
2: Okay, remember, panggaon nato ang atay para walay mahay. Maraming salamat, Ma'am Aida, and sa atong mga tigpaminaw.
1: Dagan salamat, maraming salamat, Doc. Dito gito, no, nga, panggaon ang atay para di ta magmahay, no? Para hindi ang asahuli yung pagsisisi. Oo. So, Doc John, Catherine Carrera, dagan kayong salamat sa imong higayon o kininausap. Alaing edisyon sa Unilab, quality alaga gikan Doc. O kita mo ingon yun. Pinagi sa DYHP, pinagi sa Liver Prime, mga kasama, o pinagi sa Unilab, magbantay atay. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos, mayang pagkaminaw. Happy weekend!
0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Pay.

0: yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS. Oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
8: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Nawan ang nabakaog gana sa kama?
12: Masinog?
11: May diabetes ka?
12: Mag DTX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Adunay powerful extracts,
11: nga phytochemicals,
12: ug antioxidants,
11: nga gigan sa palaya,
12: ug desugared sugar cane,
11: mga organic compounds,
12: nga effective,
11: batok sa sakit nga diabetes!
12: DTX 500!
11: Mapalit sa mga butika!
12: DTX 500!
11: Ang tubag!
12: Kontra sa sakit nga diabetes!
11: DTX 500!
12: Epektibo!
11: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
12: DTX 500!
11: Imo sa desugared sugar cane extract,
12: ug anti-diabetic property,
11: gigan sa palaya!
12: DTX 500!
11: Garantisado,
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP, alas 5.15 sa kahapunon.
19: Headlines.
18: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival determinado pagpaumento sa garbage regulatory and collection fee sa syudad. Ex-convict nga una na nadakpan sa kapulisan sa Toluca. Tuig na ang nakalabay, nadakpan og balik sa gilusan nga bypass operation sa PDEA 7 sa Barangay Pardo, syudad sa Sugbo, kapin sa 1 ka kilo nga Cebu na sakmit gikan kaniya. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, nagtinguha ang napalapdan ng corn production sa lalawigan sa Sugbo. Samtang mga empleyado sa gobyerno sa NCR o guban pa mga probinsya sa kauluhan, nipatuman o work from home o guban pang work arrangement tungod sa nagpadayong epekto sa habagat. Magkata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Daayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News update.

0: lang Biyernes, mga kasama, Agosto 14, weekend na sab. Tinunga na sab ang buwan sa Agosto. Pagkapaspas, pila na lang kasimana o sab, pila na lang kaadlaw. Uy, bear months na. Madunggan na niyo mo ang, madunggan na nato mga kanta ni Jose Marichan. Basta mo bear na gali, mas mo paspas pag yung adlaw, daghan ng excited. Bisan pa man sa kawadon, apan ang importante nga, magka-celebrate nga pag Pasko, na maayong panglawas mga kasama. Mamuna, dakong bonus na gitalang ka na to. Naminaw sa ilang mga radio karon 612, mayong hapon niyong tanan sa itong digital platform, DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Mayong adlaw ka ninyong tanan. Atang ito ang DYHP answer to win promo karon ha. Ato nga mga pangutana karon. Samtang sa atong mga balita na, si Cebu City Mayor Nestor Archival determinado pagpaumento sa garbage regulatory and collection fee sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP RMN Report.
2: Kini mao balita hatod nga ato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Determinado si Cebu City Mayor Nestor Archival pagpaminto sa garbage regulatory and collection fee sa syudad. Kito sa gingong kanako sa gigahens kagamanan sa tapayan ng tuig alang sa garbage collection and disposal. Apan gamay ra na kolekta ni gikan sa mga business establishment. Ang mga bay patigayon sa syudad dunay 1,650 ngadto sa 16,000 pesos nga bayaran lang sa garbage fee matag tuig. Subay nini, gitasa na ni Archival si City Treasurer Emma Villarete pag-review o paghimo og rekomendasyon alang sa pagpaminto sa nasutang bayranan. Kinilabi na ang city government para nilabay sa mga basura sa syudad gadto sa mas layo nga landfill sa lungsod sa Aluginsan.
3: Ang atong building nyo, more or less 100 million naman. Ang atong yearly budget, 500 million. So mo na, akong ingat sa Emma, can you just check on that niya, akong ipagpaminto.
2: Si Mayor Nestor Archival, hatagan hinunog option sa mayor ang mga business establishment. Kini na ang mulabay sa mga basura nini ngadto sa disposal site, kung dili mo uyon nga umintuhan ang nasutang bayranan. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sabi kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5:20 sa kahaponon samtang ex-convict na una na nadakpan sa kapulisan tulog katuig na nakalabay tungod sa yahang kaso. Nagpanig balik sa bypass operation sa PDEA 7 sa Barangay Pardo. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: YHP RMN Report.
4: Nadakpan pagbalik ko man sa tulog katuig nga nakagawa sa bilangguan ng Osaka ex-convict sa direct na bypass ni sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa Inayuan Police Station 7 alas 3:44 kagahapon dito sa Sitio Lusimba, Barangay Pardo sa Siyudad sa Sugbo. Si PDEA 7 Director Joel Plaza may ilasa lang target nga si alias Jan, 30 anyos construction worker na nagpuyurosab sa Bugarapita. Nasakmit sa mga operatiba ang 27 kadagkong puto sa kituang Shabu nga mutimbang sa 1,425 grams nga doon estimated average market value nga 9,690,000. Lagip sa nasakmit ang bypassed money, cellular phone nga purus na ginuso sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang ang suspitsado gikustodiya sa PDEA 7. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga ang suspect na nagpanan itong Agosto 14, 2023 sa kaso gihapon sa pagkupot sa illegal nga drugas o takdo nga tulog katuig na nagpana o sabling balik humanay na kagawas o mibalik siyang naandan nga trabaho. Walo ka semana nga gipaubos sa case build up sa PDEA 7 si John, human madawat ang impormasyon gikan sa nang confidential informant bin makabalig yan ig duha ka kilo nga siya bumatag semana. Magatubang nasab sa kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7 inyong Radyo Man Arbo sa Mantiriwa HP. Tata karamen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:21 na sa kahapon. Kaya nga portion dalit ka na to sa DTX sa 500. ko ang kami ng mga sakit ka ng panahon na mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Dira ka ni Charantinikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag-adlaw, magkatabang ni magkaparindot sa imong tulog. Magkapugong sa mga sakit-sakit sa masa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX sa 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Atong oras, alas 5.22 na sa Tondiway HP Answer to Win Promo karong hapuna. Iara. Unsa man titinguha nga palapdan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Unsa man to nga production ang tinguhang palapdan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, mga kasama. Aron masa daghang pang ma-harvest, daghang pang ma-ani. Unsa man to nga production ang tinguhang palapdan pa sa Kapitolyo. Ayun yung tubag, ha? I-comment lang sa itong live program karon sa DYHP News Update. I-share ang atong live program. O ingon man, kinahanglan sab. Kaya nyo i-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. DYHP Arimen Cebu, ha? I-type lang na kung ugali pa mo na ka-follow. O Attorney Rufil Fernandez Banyo, kano na blue check na kasama. Mo na legitimate nga page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kinasay mga himo diyang laing account apan. Kaya di na ka-Attorney Rufil, ha? Ang Attorney Rufil legitimate nga Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ano na blue check? Ano na 1 million followers? Ano na official Facebook page? O i-share atong live program karon. At oras sa 5.23 sa kagamanan sa probinsya sa Sugbo, nagtingo ang palapdan ng corn production sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: CYHP RMN Report.
5: Gitinguhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mahimong nag-unang probinsya nga dunay dakong produksyon sa mais. Kinikabahin sa gilantaw niyang programa, aron mas mapalambo ang pagpanguma sa mga lokalidad sa lalawigan sa Sugbo. Matod sa gobernador, dili lamang pagdaghan sa mga umahan sa mais ang tumong niini, kundili ang paghatag og mas taas nga kita, mas daghang oportunidad o mas stable nga panginabuhi alang sa mga mag-uuma. Gimugata ni Baricuatro ang importansya sa pagsiguro nga dunay sayon nga market access o ingon man ang pagahin og post-harvest facilities aron dili maglisod ang mga mag-uuma sa pagpamaligya sa ilang ani. Kabahin sa maong plano ang Mega Food Hub nga gilaumang maghatag og mga pasilidad alang sa pagtipig, pagproseso o pag-apod-apod sa mga produkto sa mga mag-uuma o mukonektar sab kini sa mga potential buyers. Aron mahatagan kini og katumanan, gihangyo ni Baricuatro ang Philippine Maize Federation Incorporated, ang Department of Agriculture, ingon man ang pribadong sektor og ang mga mag-uuma nga magtinabangay kini sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron sa pagpalambo sa corn industry sa Sugbo isip kabahin sab sa lakang sa food security program sa kagamhanan. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Veloso, DYHP Tata Arimen. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Atong oras, alas 5.26 na sa kahapon, samtang mga empleyado sa gobyerno sa NCR o sa uban pang probinsya nipatuman karon og work from home o uban pang work arrangement tungod sa nagpadayong epekto sa habagat. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gitugutan ang work from home kung WFH ug ang uban pang mga alternative work arrangement alang sa mga empleyado sa gobyerno sa National Capital Region kun NCR ug sa 12 ka mga probinsya karong adlawa tungod sa nagpadayong kusog nga pag-uwan tungod sa habagat. Ubos sa maong direktiba ang NCR ug mga probinsya sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon ug Occidental Mindoro. Apan way labot sa maong work arrangement ang mga ahensyang maghatag og basic services, health services, disaster response ug uban pang importanteng mga serbisyo nga kinahanglang mopadayon sa ilang operasyon. Sa pikasbahin, ang mga pribadong sektor adunay diskresyon kung mopatuman ba sila og work from home, alternative work arrangement o suspension sa ilang mga trabaho. Kasama mo sa balita, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak! Arman. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mopalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubaka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. O karong Lunes, ha, mga kasama, at tingin ninyo, Life Extension Vitamin D3, nagtanyag ng libreng medical check-up, kanunay man ni Lunes ngayon sa Sabado. Apan, ang pinaka-good news, gumikan ka dunay discount, diskwento sa mga Life Extension product karong Lunes, gumikan sa mid-month sale. Ato lang sa mga Life Extension na clinics, alang sa mga diskwento, o ingon man sa pagpahapit o check-up, uban sa quality medical doctors sa paghiling o pag-check-up di kaninyo libre, way bayad. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Siguro ang inyong napalit nga Life Extension nga soft gel kana na LE nga tatak sa soft gel kay kanay authentic. Ha? Ayun pagpa ilad anang kunuhay nagpailang nga Life Extension. Apan ang tatak nga LE mo importante kayo sa inyong magpalit sa Life Extension product. Life Extension Vitamin D3 for longer life. DYHP answer to win promo atong balikon unsa man to nga production ang itinguhang palapdan pa sa kagamhanan sa probinsya. Tubag na ha. Ang yung tubag i-comment lang sa atong live program karon DYHP news updates, i-share ang atong live program para di mo ma-disqualify. Og ang pinaka-importante, like, follow DYHP Arriban Cebu Facebook page o Facebook page at Attorney Rufil Fernandez Banyo kung nandun ay blue check kilid sa apelyido. Atong oras, alas 5.30 o 29 na. Dugang pa mga balita sa atong pagbalik kuman sa mga pahinungdo.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo, nationwide. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
0: Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, taba ang aromas na padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corfanamin Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
9: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pamali sa mga butika.

0: ko si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, licensed financing company, regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
4: Kailangan ko mag-withdraw!
5: Himala! May BPI dito!
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala!
6: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes sangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida De La Cruz Nampos ug ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay. With Liver Prime.
9: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Ug pirmi kan sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Oras sa DYHP, alas 5.37 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama.

Sugda na sa Setyembre. Setyembre 3 ang bail hearing ni Senador Rodante Barcoleta kani Kongresista Mike Defensor ug laing duha pa ka makusado sa kasong plunder kalabot sa giingong 75 million pesos nga campaign donation. Sundan sab ang isgutang schedule sa September 7, 10, 14, 17, September 21, 24, 28 ug October 1. Giklaro sa hukmanan kinahanglan usab nga pamatud-an sa prosecution sa bail hearing kung lig-on ang ilang gihaptang ebidensya batok sa mao mga akusado sa kasong plunder. Samtang paniguro usab ni Senate Committee on Finances Chairman J.B. Hirsito nga way tugutan way palutson nga leadership fund sa 2027 national budget. Ipahayag kini ni Hirsito nga nakigasulti niya si Senate President Sherwin Gatchalian kinsa maoy nangulo sa pag susi sa 2026 national budget. Magkaibaw sila bahin sa mga lockable sa dihan. Gimo ang hearing kabahin sa anumalusong proyekto sa flood control. Dugang pa ni Ehercito na kung makarekwenda man sila o mga amyenda o insertion sa budget alang sa mga proyekto. Gihimo kini mga kasama sa transparent nga paagi atol sa plenary session o atubangan sa publiko. Matod ni Ehercito, mawa sila ay dautan. Kalabot ni ini, sanglit gitumong kini sa pagatubag sa mga panginahanglan sa publiko o sa mga lokalidad sama sa paghatag og pondo alang sa universal health care nga program o libreng pagtambal. Samtang ikataho karon nga naa sa Davao City si NBI Investigation Director Attorney Melvin Matibag, karong adlaw kini base sa nakuhang impormasyon nga nahipo sa ato ang sister station DXDC-RMN Davao. Sa pagkakaroon, isusi pa ang impormasyon nga matud pa nangulo si Matibag sa usa ka operasyon sa nahisgutang syudad. Atong oras, alas 5:40 na sa kahaponon. Gipahigayon sa Department of Agriculture kung DA ang usa ka Border Inspection Training Seminar alang sa NMIS. Kini ang second Border Inspection na Training Seminar para sa National Meat Inspection Service kung NMIS. Kini gisalmutan sa NMIS Meat Inspection Officers na na-assign sa cold storages o warehouse sa ubos sa mga regional offices. Pagayon kini sa Learning and Development Management Office sa Citadel Building dito sa Kaulungan. Kini kabahin sa mas gipalapdan nga Interagency Collaboration Program sa Bureau of Customs sa pamuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakasentro sa data sharing o joint enforcement sa trade o regulatory agencies aron mapugnan pa ang illegal ng mga negosyo, economic sabotage o paprotektahan ang kapiskay o panglawas sa publiko. At oras, alas 5:43 sa kahaponon. Atong balikan ha, UIHP Answer to Win Promo karong hapuna mga kasama. Unsa man to nga produksyon, ang buot nga palapdan pa sa Kapitolyo. Kagamahanan sa probinsya sa Sugbo, pero mas dagan pang harvest, dagan pang abot, gikan sa mga mag-uuma, alang sa pagpalagsik pa sa natan sa agrikultura sa probinsya sa Sugbo. Unsa man to nga produksyon? Tubag lang, pinagi sa pag-type sa imuhang tubag, pagbutang ni Ana sa comment section. Karon sa itong live program sa DYHP News Update. Yung man i-share ang itong live program karon para di ma-disqualify ang inyong mga tubag diha. O guys, share. Yung man, comment. O i-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. O Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Alo doon na kay chance magkadaog o 200 pesos. Gika. At oras, alas 5:44 na sa kahaponon.

0: Nga kasama din sa itong DYHP Sumbonganan Program karong hapuna, adlaw nga Biyernes. Ato tapuson ang tibuok semana sa itong panag-uban, gikan sa pagpadangat sa mga balita, gikan sa ato ang usa ka semana na usab nga serbisyo publiko ang labing pangalagad sa mga bisita na itong amudangop diri sa atong sibiyaanan. Labaw sa tanan, ma-on-air man, ma-off-air man sa ato panag-uban diri sa DYHP. Gihimo nato diri sa DYHP o IFM ang tanan. Aron mas maka palambo pa sa atong serbisyo o daghan pa no, nga mga individual, pamilya ang ato matabangan diri sa atong panag-uban. O karon sa DYHP Sumbunganan, ato ning patalinghugan ang pagpatabang sa usa ka inahan nga padayon nga nag-agatiman sa iyang anak nga adunay breast cancer stage 4 o bone cancer. Noon isang putpud nga to sa pagka bone cancer o gani na apektuhan pa ang iyang utok kong brain. Sa off-air nga panag-uban sa ato ang initial nga pagkikinabi sa ato ang bisita karon, gikan sa in and out sa admission sa ospital apan karong bag-o, mukabat sa dagkapin o sa kabuan ang ilahang pagpatambal sa pasyente sa Osaka Private Hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo o sa resere in tonic pangitag pamaagi alang sa pag-abuno sa dugo, pila ka bags nga dugo o ingon man sa ilahang hospital bill o di apay mga reseta diri mga kasama nga continuous nga medication tambal nga panginahanglan sa unang usa sa katuyuan sa atong bisita karon nga makapadayag sa ihang problema. Atong paminawon karon ang inahan sa pasyente nga nakalon sa atong sibiyaanan. Welcome sa DYHP, ang pangalan palihog.
1: Maying hapon, Ma'am Ay. Ako day ang inahan ni Mari P. Obrador. Ako day si Eda Obrador, taga Riverside sa Pangdako. Na ako karon, Ma'am, kay nang hangyo kong tabang sa mga listeners sa DYHP para sa akong anak. Ang akong anak, grabe jud siya ka pag-anto siya ang ibate. Una, breast cancer, stage 4. Sunod, bones. Karon kay niabot na gyud siya ang Brent, grabe kayo ang iyang gibati nga pag-anto.
0: So, patulo ni siya ka mga diagnosis na.
1: Tulo, ikatulo na karon, Ma'am.
0: So, nakaingon nga, grabe nga nakakatag, no, ang iyang mga cancer cells nga affected na po ang iyang utok.
1: Oh, grabe gyud siya, Ma'am, niya. Usami kabuan og 30 days gihapon niya kanang karon na ako dire karon nagunukto ko sa inyong tagsa-tagsa nga kasing-kasing para sa iyang tambal nga maka-provide nga dili na gyud siya bati og sakit nga tibaw ko nga lisod karon panahona pero ak ni ari gyud ko dire sa DYHP para manuktok bisan sa ginagmay lang niyong tabang dako na kay nagtabang sa akong anak nga nagkinanglan og tambal para dili niya bation ang kasakit sa iyang o isip inahan dili lalim ang sacrifice nga nagbantay ko dito naglakaw pag duol-duol ko anang mga government pero salamat ko sa Ginoo Ma'am Ay nga gitagaan yung kusog sa Ginoo nga ato sa DS ato sa IDO ato sa dili jud siguro kung wala jud ang Ginoo Ma'am Ay di na ko kaya mo ato nang lugar nga akurang usa.
0: So daghan ka nga mga giduulan, gumikan kay dako-dako po ang inyong bill.
1: Dako-dako ang bill.
0: Oo, so tanaw na ko diribi ang imong bill, ang inyong hospital bill, hapit sa mga 300,000, no? So wala pa nilabot sa mga nadapat nga tambal, kato mga abono nga dugo. Wala, o pila ka bags ang nabuno sa
1: ang nabuno niya nga red is 4 ka bag, ang white kay 36 unit niya.
0: 36 ka unit?
1: Oo, ang 6 unit, Ma'am, ang among bayan, 9,500.
0: Sila, no?
1: Kaya dili man siya makabar sa kuan mo ng cash ng unit siya nga. Pag last ng kanang resita ko, Dok, walang-wala na yun may Dok. Unsa man, Ma'am, wala man yun may napalit nga doktor, kanang
0: dugo
1: nga white. Hantod ka, wala pa siya nabunuhi. Pero kung mabunuhan na siya, kung nanay donor nga white nga dugo, padayon ang iyang radiation nga 11 days.
0: Sa ato pa, ingon ka kaganina nga nakagawas mo gabi ilang yun. Muna-muna sa yun ninyo.
1: Oo, muna-muna yun, Ma'am.
0: Nag-promissory note lang mo.
1: Oo, ni
0: pero na lang kay gitugutan mga maka-promissory note.
1: Oo, tinuon, nag-iwi
0: po. Pero maulag yun, dapat mo'y balance. O niya, napigil panginahanglan para sa radiation.
1: Napad yun, Ma'am.
0: Oo, pero anak ni Maria. Pila ka bukang anak ni Maria?
1: O saray ang anak, grade 7, karuna sa Ramon.
0: So, ikaw isip inahan unsa may imuhang panginabuhian pod nga maka alalay-alalay na pod sa inyong panginahanglan.
1: Naaragid ko sa balay, manahi Mm. Yeah, sa pagkakaroon nga, 1 month siya, nakapupo sa gugin, eh, ako na dawat og tahi. Yeah. Mm-hmm. Karoon nga, nanasbalay, hinahinay na ako dawat para sa kinanglanon sa matag-adlaw.
0: Oo, labi na ka na, pangonsumo. Mm. So, katong mga pila kasimana nga, buwan nga nagka-admit mo, magkasultihay mo nga, gusto siya nga maningkamot na, no, nga, makatinda-tinda, makaabag ni mo.
1: Dagan siya pangandoy, ma'am, nga mauni, maunayin ko nga, sagdi lang, igawas ni mo, dahil tagaan pa kagkuan sa Ginoo, okay ra. Karon siya, sa karon niya ibat, dagan siya mga pangandoy, pero akong ibat, puro lang, oo. Dili ba yala lima akong ibati nga, nasa ospital, 1 month, ako'y, kami nag-atiman niyang papa. Di jud lalimom na nga isip ginikan ng grabe jud naman na gingon sa biling nako bang inahan sa kaluoy enhance kanunay panabang ko tinuod jud dok muna nihilak ko gahapon dito sa biling mamoy nagpakiluoy ko dili jud lalimom mo gibati
0: sila no labi na kong ingon ani nga pila inad ni Maria Fe
1: 40 siya tong June 15
0: oo nay usa ka anak grade 7 unya na stop po siya sa iyang trabaho sa pagkakaroon. Nagtrabaho man ni no. Oo niya ang imong giingon nga taso sa pangandoy nga bisan pa man sa iyang weakness sa pagkakaroon apan gusto gyud isa nga makatabang gumikan sad sa pagsakripisyo nga naninyo sa kamo isip ginikanan.
1: Oo,
0: pero di man pasiguro gyud siya ingon nga maka lihok no kay nag-recover pa po siya sa iyahang kusog.
1: Oh, mama, kung ibuat, sanong-sanong lang.
0: Oo. Managiingon, no, nga, sa iyahang diagnosis o sa iyahang present condition nga matod pa ni mo ni Katag iyahang cancer cells nga to sa iyahang kabukugan, nga to sa iyahang utok, dili ordinaryo, no, nga bulatian nga iyahang giantos karon pero matod pa ni mo sa inyohang pagbiya sa ospital kagabi kay na-discharge mo. Mapasalamaton ta sa tulabaw makagagahom pero sa imong gingon nga labi yung ipasalamatan nga nakauli mo nga kauban pa siya.
1: Maoy yun ma.
0: So unsa may mga imong mensahe pag-encourage ni Maria Fe sa imong anak?
1: Ako lang yung siyang gingnan nga anak laban sampita ang Ginoo. Swerte kay ka, napakay mama, napakay papa, napakay mga igsuon nga mutabang nimo. Niana siya, dako kong pasalamat sa Ginoo mga naamo. Ako naging siyang idasik, ma'am. Nadi siya magpawa sa paglaom.
0: Sila, no? So, ingon ani nga sitwasyon, Diyos, tinuod gud na nga ang suporta emotionally, morally, para sa kapamilya, nani nga, imuhang anak nga nagkasakit, magiging pinaka-importante, labisan pa man tuod o importante sa ang financial, apan makaingon sa ta nga imong pag-encourage ang pagdasig, mga pulong, usapon sa makatabang alang pagpaligon sa imuhang anak.
1: Mauyo na mamang pag-ampo, salig sa Ginoo day, kaya di ka pasagdan sa Ginoo. Pero ako diyong nakita, mga pinangga diyon sa kagigikan pag-admit na mo, July 1, hantod pagkagahapon. Grabe diyon ang mga kanangingon, maakong giyoptan, God is provider. Mm-hmm. Kada bang mahibong ra ka ba na yung mga tao nga mukalit lang? Mm-hmm. Mga na lang, ma'am, hindi ko si Munchika, hindi. Muna na, tigom-tigom sa kauna mo sa matag-adaw o pliti sa mga tao rin yun ang ipaggamit sa Ginoo, ma'am. Na dyan ako ma-feel ang Ginoo, grabe dyan siya, wala ipasagdin. Nga,
0: dalay gud gud ang Diyos kanunay.
1: Dalay gud
0: gud. Bisan pa man tuod o makabatya gud tanu, o kahuyang, weakness, o sa'y makaingon tag-asa naman po dyan sunod. Dagan tag mga pangutana sa itong kaugalingon, pero hinay-hinay sa matag-adlaw, natubag rasan.
1: Natubag yun.
0: No? So, ano makaingon tayo? Grasya gagihapon nga nakapauli mo nga kuyog pa ang imuhang anak. Kay bisa pag moingon nga una ospital pero labing maayo nga nakapauli padayon sa pagdasig og mao lagi ni naa koy lain nga panginhanglan alang sa iyang continuous nga radiation 11 ka sessions o sa ka session pila may kinahanglan.
1: Sa ko kaguan kong pila sa to ma'am kay sa ospital naman to.
0: Sa ospital na. Oo, pero kani mga tambal din ubay-ubay sa ning
1: telepono. Ubay-ubay na ko yun na yang tambal kay naa siya tambal nga 15,000 ay mahal so, sila,
0: yan, mahal po no?
1: Muna ni anan lang ko salig lang ta sa Ginoo day kay provider na ta sa Ginoo ning tambal nimo. Ayaw niyo paghunahuna, ayaw pag-stress. Kay ako ray bahala dul-dul sa mga government magpabaga ko sa naong sa mga government tungod kay pagresita muha kuan man sila.
0: Oo. Maragingo na to nga. Kung galing ikaw, makaatubang ka sa imuhang anak, makakita ka sa mga bill nga di nimo ipakita niya, makakita ka rin sa resita nga di nimo ipakita niya, para nimo kaya dasig ganunan kapag atubang sa imong anak kay murag di makatabang kung magpaluya-luya ka nga, usasa ka nga, maluya kung maatubang niya. So siguro, sana hitabo po si imong anak ang iyang strength, iyang kaligon, iya pong gikuha gikan sa inyo, gikan nimo.
1: Tinudyon ma'am, kay kibaw ka, manunay time nga nihila ko, kay gipangyuan ko 100 key down. Di nihila ko, kibaw ka ma'am, yung sayang isulti ma. Ayaw pagwulma, ayaw paghila, kay di ako nagigag kusog nimo. Di ako naibtag ko sumuna, kung na ako'y pumidyo ko, magpakita nga nagwul ko. Nga, nihila ko. Padayon na yung kus pagligon kay isipin ka ng ingnon ka nga, ayaw pagulgulma, kay akong kusog, gika nimo. Muna yan ako, Lord, tabangi ko, Lord, hatagi kong igong kusog nga akong anak di makakita nga maghila ko. Grabe siya ng akong pagsalig sa Ginoo, ma'am.
0: Mm. So, muna nga, padayon, no, nga, nagpakaligon. Atong bisita karon, Eda Obrador, ang iyang anak nga, si Maria Faith, bisan naman tuod og ang iyahang balatian, breast cancer, ngadto sa bone cancer, o karon ni sangpot ngadto sa brain. Apan, padayon, no, ang pagtirabangay sa pamilya, taliwa sa kalisdanan, taliwa sa kagulanan, pero naagyapon ang paglaom, ato makita og atong nadungog, gikan kaniya. Sa ato ang panag-uban karon. Og ang imong hangyo sa mga tigpaminaw, atong balikon.
1: May hapon sa tanan nga mga listeners sa The White Pea. Ako manokstok sa tagsa-tagsa niyo nga kasing-kasing para lang sa akong anak nga makaprovide siya ang tambal. Wala mon ko kailan ninyo pero nag-ampo ko sa Ginoo nga giandam inyong kasing-kasing nga naamoy gugma sa pagtabang labi na sa kinabuhi sa akong anak. Maragyan akong hangyo sa mga listener, ma'am, karong kapunon.
0: Mga kasama nyo na bati Eda Obrador para sa iyang padawagan karon. Sayod gita, no? Siguro mabati din yung mga ang panganpon ni Eda Obrador matagkarunago niya sa itong program gumikan kay usapod siya sa mga mudonate, GCash man or cash nga yung ipadangat sa mga higayon nga manawagan punta, no? O tabang din sa DYHP subunganan sa laing pasyente apan karon sila na po'y gisuwayan, no? Pinagi sa balatian nga ni Takboy sa iyahang anak. Nag-iingon, unsa man kaligon ang atong gibati matagaron og unya dunay mga kahuyangan pod og mga higayon nga kitay magkinahanglan muna nga didango pod diri sa atong sibianan. Para sa inyong tabang mga kasama, atong GCash number ang inyong pwede mapadalhan. Oning atong numero ha, 0918-554-2071. So pag-antos ana no ang kasakit no nga gibati sa imuhang anak, sa breast cancer niya, sa bone cancer niya, nya karon sa brain, tulo ka buok nga nagdungan, di gadalim. Apan sa atong makagagahom nga will o kabubuton, una nga na-discharge sila kagabi, pero doon na pa'y utang, nya napay dayan nga mga reseta, atong i-mention nga 15,000, o napaintay radiation nga i-undergo sa pasyente. Unang sa kabugat, sa kantidad, ingon man sa palasaunon, sa anon, gi-go through sa pamilya. O sa ato ang tabang, karong hapuna, karong gabi una, hinaot nga maghatag og dugang kusog sad nila. Nataliwa sa ilahang kalisdanan karon na yung mga individual. Ano nga, andam nga nitabang sa dila nga nipaabot. Tinood na, sa mga naminaw nato, hindi persona nga nakaila ang atong bisita pero hinaot nga sa ilang iyang pagpalanog ug pag-share sa iyang problema karon. Naghatag sad nato og message or mensahe. Pagsataka sa kanato, pwede tang mahimo nga instrument para sa pagtabang sa nagkinahanglan. Sa inyong tabang mga kasama, ipadangat lang sa atong GCash number under Ida Tampos, atong numero 0918-554-2071. At balik ko na, 0918-554-2071 under Ida Tampos or 0991-207-9880. Siguro, di kalikayan. O ba na ito? Nagpaminaw ka ron. O doon ba ka higala nga? Miingon nga. Naka sinati isad o ga mga challenges kalisdanan mga pagsuway. Apan kun atong nadungog no nga mas naapay dako kay nga problema sad nga atong nadungog. Apan padayon gihapon nga nagdasig sa kaugalingon sa ilang tibok pamilya o padayon no sa pagpakabuhi. Sa kamensahe nato nga atong i-embrace unsa may atohang mga experiences karon o kuno galing kita adunay chance nga makatabang atong ipadangat pinagi sa atong pagtabang karon. Kuno galing inyong gustong ipaabot diri personal sa atong sibianan, napadiri ang mama sa pasyente Eda Obrador. Diri ninyo i-walk-in donation diri sa atong sibianan Capitol Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Subo. Or kung galing masayo ninyo ang pinaagi sa GCash, pwede kayo ninyo nga ipadangat po sa ato ang GCash number 0918-554-2071. Mga kasama, ingon ta nga, it's better to give than to receive. Sa mga panahon nga kaya nato ang pagtabang. Challenging man kaayo ang panahon, ang kalibutan karon, apan mas maayong nga magbatunta. Og maayong kasing-kasing o pagtabang sa uban. Piso man na, 5 man, 20 pesos, 10 pesos, any amount nga inyong ikapadangat, dako kayo nagbutang o dako kayong tabang alang sa nakinahanglan nato karon. Muspare lang ta, karon nga iuna sa itong mga GCash, o magkausay paagi sa inyong pag-send, kung maanhi manggaling mo, masiguro kayo sa bugat, no? Kung galing, 20 pesos. Apan kung daghan nga 20 pesos, yawat na lang, pipira ka piraso sa tambal nga ato ang mapalit karon na kung tabang alang kanila. So, balik ko na, GCash number under Aida Tampos, mga kasama, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kami mga igumig dispensa, kung ugaling mga on-air, nato nga, ingon-aning nga pang panag-uban, mga kasama, amog yung hatagag higayon, diri sa DYHP, kay asa naman paingon ang mga tao nga naningkamot. Iduol naman nila ang mga posibleng kaantuan, apan di pa man yun igo. Una nga laki punta, kamudiha sa nagpaminaw karon nga maduulan o mahangyuan sa ato mga tigpaminaw nga muanhi diri. Una nga, salig lang ta no, sa pagtinabangay nato diri sa DYHP, baka sa FM, IFM, dili na maihap ang mga tao nga ato natabangan diri, di nga pasbuntag sa sibuk adlaw nga tanan, ma-on-air man, ma-off-air, apan sa ingon ani nga on air mo nay importante kayo nga patalinghugan mo nang among ipadungog diha kaninyo. Yung ipadala 5 pesos man na, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100, 500 or any amount. Na pwede ninyo mapadala wa kasama ato GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Maninot masal kayo pamatiun sa itong kasing-kasing nga taliwaas sa itong kakabos mga kasama. Natay chance o kahigayon na nga makatabang sa mga nanawagan karon nga sayo yun ta. Kung maingontag kalisod o maingontag kakabos o maingontag mga suliran nga ilahan ni aguman karon ilan ang gibatyan. Kung hinaot nga pinagi sa tabang, inyong tabang, prayers o financial man nga paagi, gamayng kahupay ato nahatag alang sa atong bisita karon. Sa inyong hantabang, 0918-554-2071 under Aida Tampos or 0991-207-9880. Maganagiingon nga, dili man ang amount nga mo matter nga pila nga mauwaw kay gamay ra ang mahatag. Apan kuno ang tinuod nga mensahe og meaning ana mao ang gugma, tinuod nga gugma nga ato ang gilakip sa diyang kita ni paambit sa ato ang grasya. Ato nga GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. Dagan kayong salamat, Mr. Ray Samson. Yes, adawat na ito, sir. Sir Ray Samson from Australia, 700 pesos and 38 centavos. Dihan kayo salamat, sir, ha? I-send niya diri ang iyang proof of sending sa tabang. Dihan kayo salamat, Mr. Ray Samson. Kamusta ka diha, sir? Thank you. Thank you kayo, sir. God bless. At Tabalik ra itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Mga kasama, inyong tabang ako na kay na no nga matampo aron mapalit ning mga tambal nga biseta nga naa diri karon tuod man naka balan napay balance no promissory sa ospital napay mga resita nga palitonon pero yawat na lang sa resita nga tulok ka mga pages karon natay mapalakbit no nga tabang karon. Salamat kayo anonymous donor from Talisay City. Thank you kayo ma'am atong anonymous donor. Kamusta ka ma'am? Thank you for listening og sa imuhang pag-donate sa 1,000 pesos. Thank you ma'am. Atong anonymous donor from Talisay. Tubalik ko na to nga GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato oras alas 6, stress na, dugang pa sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan, human sa mga pahinungdong.

Mga kasama, balik ta sa ito managuban din naghapon sa DYHP Sumbonganan. Itong gitabangan karon kaning usa ka 40-year-old na usa ka inahan. Ang pasyente, kaning usa ka 40 anyos na gabi ilang gina discharge sa ospital pero muna-muna na sa taon nilang pangitag makautangan. Naka-promissory note pa kay kuno galing dili makagawa sa ilahang discharge time. Nagkabalak-an nga mo puno na pud sa ilang bill, no, mo patak na pud. Di apay mga reseta nga dala ang inahan sa pasyente aron makapanawagan kun napo i-undergo nga radiation 11 ka mga sessions. Nag-ingon sige lang sa grasya sa Ginoo sa mga instrumento nga ihatag ipadala sa tulab mo makagagahom. Doon ay mga pamaagi na pud para sa tanan. O kining mga pamaagi, usa na taniini, kamudiha. Sa ito panag-uban karon sa DYHP Subunganan nga makatabang ta. Sa itong kawadun mga kasama, makaingon gihapon ta. Maayog gihapon ang ato ang mga kasing-kasing sa itong intensyon nga makatabang. Prayers na ito, ingon man sa tabang na pinansyal na ito ang mapadangat. Ato sinakulo members dahil sa San Lorenzo Parish sa TISA. Salamat sa inyong mga prayers sa mga bisita na ito. Dili labi ganyan mga nagkasakit. O sa iyong tabang pinansyal, 300 pesos. Ma'am Susan, sinakulo members sa San Lorenzo Parish. Salamat kaayo ninyo. Diya sa TISA. Salamat kayo sa inyong serbisyo, diya sa simbahan. O ingon man sa inyong tabang pinansyal, ilahang mga amot-amot, no? Nga ilahang gipadangat po din sa DYHP. Salamat kayo. Diya sa TISA, mga sinakulo members. At balik ko na to ang pasyente, ang iyahang problema in town, o ang padayon ini nga radiation. Ang iyahang sakit, stage 4 breast cancer, bone cancer, nga ni lamay na po, nga to sa brain. Tuloyin taon ka mga important nga organ, no? Important nga bahin sa iyang lawas. O tayo affected kayo niya. Maunin, nag-apekto na siyang tibok nga panglawas. Ang pamilya, kaya ito nanawagan ka rin nga mamas pasyente o sa kamananahi. At po ning avid nga listener giyod dari sa DYHP. Kunya from time to time sa iyang pagpaminaw while manahi. Nagkita yung mga tabanganan, laki po ni, no, sila nga mupadangat og tabang, pero karon nga sila na po ay nag-atubang ang inani nga circumstansya. Mauna nga, tao raman ta, no? Ang tao, maginahang na masad og suporta sa usag-usa, labi na gud sa giya sa atong labaw makagagaho, mga atong hugot nga pag-ampo. At yung tabang, mga kasama, yawat na lang sa mga tambal, nga doon na tayo ma-share karon. Atong numero 0918-554-2071 o 0991-207-9810. Ngayon, ngayon din ka sa mga Aida. Pasensya, maurag din ito. Ni ako mapadangat. Akong masen, ma'am. Laghan kayong salamat. Kanatanan, sa inyong pag-type pa lang, sa inyong pag-send pa lang, sa inyong pag-check pa lang, sa inyong GCash, usan na gina siya ka lakang, no? Out of generosity, nga inyong hanggi paambit ang inyong oras sa pagpaminaw, labaw sa tanan na inyong kasing-kasing sa pagpadangat sa inyong hantabang, sa inyong pagpaminaw sad karon sa atong tulumanon. Atong balikon ha, GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Aida Tampos, no? Atong gipabasa diri ang mga ni abot na, no? Nga mga tabang karong gabi una.

500 pesos. Dagan kayong salamat. Gikan sa 6874. 15 pesos. Salamat kayo na singkasing katabang. Pasensya kaayo, ma'am. Organisod sa akoan Gcash. Dagan kayong salamat. 3513, any amount but made out of generosity o sa inyong gugma, sa inyong pagsabot. Dagan kayong salamat, ana. 100 pesos. 8347. Salamat. 200 pesos ikan sa 3283. Kumusta ka diha, ma'am? Kumusta mo diha, Ferolino family? Ma'am Nieves, salamat kayo, ma'am. Ma'am Nieves Ferolino Duran, good evening mo diha, ma'am. Happy fiesta in advance diha sa Giulngan, ha, diha sa Hilaitan. Ma'am Nieves Ferolino Duran, shout out niyo tanan diha, Ferolino family and Duran family. Salamat, ma'am. 500 pesos. Thank you sa tabang. Ingat mo diha. Amping mo diha ka doon ay ma'am Nieves and family. Niya, 50 pesos, 0536. Salamat. 50 pesos, 6378. Dagan kayo salamat. Yes, acknowledge na. 1370, diyan na ang 1,000 pesos. Thank you, ma'am.

7235. Salamat. 10 pesos. Thank you. 8217. 50 pesos account ending number 6022. Salamat. 50 pesos. 9948. 50 pesos. 1902. 200 pesos. 3794. Thank you. 500 pesos. 1462. Yes, di ara. Guest, sa imong guest, kasamang Aida, para sa iyong anak. God bless. God bless also. Thank you. 300 pesos, 1131. 200 pesos, 6308. 500 pesos, 2853. Pray also to Señor Santo Niño. Salamat kaayo. Amen. 2853. Yes, 500 pesos. Salamat. 100 pesos, Ragasa Store, di Asatuyan, City of Naga. Dihan kayo salamat. 40 pesos, agikan sa 1790. 15 pesos, 6780. Dihan kayo salamat. Sa ito pa nga, lain nga number, sa itong 09912079880.

The 100 pesos, ikan sa 6296. Dekan kay salamat. 100 pesos, 8211. 200 pesos, 9878. Salamat. 25 pesos, 4698. Thank you. 100 pesos, 9994. Salamat. Yara ang 500 pesos, 9158. Tabang para sa nagkinahanglan. Salamat kaayo. Salamat. Yep, 500 pesos. Yes, money. Tabang para sa nakinahalan, 9158. Thank you. Yes, 50 pesos, 0885. Salamat. 200 pesos, 1733. Thank you. 7 po, no? Atong bisita, karon liman ka ang pag-atiman sa ginikanan, gihimugid in taon nila ang tanan, at taliwa silang kalisdanan, naningkamot in taon, asa makapag og tabang, kung ingon tagpanginhanglan sa dugo, nagsirisiri in taon, pangitag pamaagi, labi na, karong panahuna, kwarta, gid, no? Kuno galing, wala magali, mag-donate, kunya sa pag-examine pa ni anak, nang grabe ka problema, ani, oy? Sambot na nga, brain, breast cancer, yan ang pagyoy, bone cancer, katapagid nga to sa inyahang brain, pero mo nag-iingon pa dayon ng pagpakaligon, doon na pa ay mission, no? Para kaninyo, labi na sa imuhang anak ay nag-discharge kagabi sila, padayon ang medication, mo na nga, lisod man yun, na nga nakapag o nakapangay, makaduol in town sila din ang makapangayog tabang. 200 pesos, 1733, dekang kayong salamat. Ay, 10 pesos, get well soon. Pasensya, nagkaayo mo rin ni Sudzakon Gcash. Salamat kaayo sa 10 pesos. 4097, nag-iingon nga ang ato mga donor din sa DYHP, no? Tanan, all walks of life. 300 pesos, 6253. Kung unsa may available nga naa, apan gipili gihapon ang paghatag-an. 300 pesos, 6253. Dekan kayong salamat sa inyuhang natampo karong gabi una. Yep, ay 1,000 pesos. Ikan sa 8009. Salamat kayo, sir, ma'am. Thank you. Kaayo. Salamat kayo sa 1,000 pesos. 4537, 100 pesos. Thank you. 100 pesos, ikan sa 3745. Salamat. At balik ko na para sa inyong tabang karon 0918-554-2071 or 0991-207-9880, mga kasama.

Atong tulbalon ko ng amiyon na mapupus man, na pwede pa mo makapadangat sa inyuhan tabang, ha? Samtang napan diri atong bisita, kung galing itunol ninyo, largo diri, nara, ang ato ang bisita, Edda Obrador, o kung galing, GCash 0918-554-2071 under Ida Tampos, or sa 0919 or 0991-207-9880.

Yeah, 500 pesos. Ikan sa 0760 Mars Lumagbas. Salamat kaayo. Mars Lumagbas, thank you. Yeah, 100 pesos. Gikan sa 4481. Salamat.

0: Mapupos man itong tulumanon karong gabi una, apan sa dipata mo tapos, nakatigom ta diri sa ato ang panag-uban sa DYHP sumbunganan sa ato ang numbers na i-provide alang sa GCash. Nakatigom ta karon ati eda og 9,500 pesos sa atong panag-uban karon 9,500 pesos ang imong mensahe karong gabi una sa tanang ni Tabang. Any amount nga inyo na imong nadunggan karon na ay 5 na ay G's 15 100 1,500 huwag ato ginatigom kaling doon sa 10,000 pesos karong gabi una.
1: Daghang salamat sa tanan nga nagpabot silang Tabang para sa akong anak. Ako ra gyud masultin niyo ang Ginoo ra gyud ang magbalos ninyo nga more pagyud mong i-bless ni Lord tungod ang kinabuhi inyong gitabangan. Amazing kaayo. Kay 1 month and 13 days mi nga amo pa siyang nakauban. Muna nga ako lang yung ampo sa tanan ni Tabang. Bless pa mo ni Lord og proteksyonan sa matag adlaw. Kay ako nakita ang tanan nga ni Tabang sa akong anak. Malipayon sila nga ni Tabang, ako nakita nga wala jud sila kahutdi sa ilang panudlanan. Kay kanang giingon abulahan ang taong mutabang sa nagkinanglan. Mao na nga God bless kay sa tanan, dako kay na kong pasalamat karong gabi una nga bisan sa ginagmay nakatigom na nadyo mi ipalit og tambal niya. Salamat kayo
0: so na,
1: sa tanan.
0: Of course lipay gyud kay mo kasing-kasing ron. Grabe nga siya. Kaning 10,000 ako sa nigkaabtan baya sa pagpalit.
1: Sa tambal lang, ma'am.
0: Wa ka nag-expect na makuha na tong mga 10,000 ko gabi una.
1: Wala yun, ma'am. Muna, ang Ginoo na yun. Muna, ang Ginoo ba nag-andam sa mga listeners sa The Way It's Been, grabe yun sila nga na sila'y gugma. Kinabuhi. Labi na yun kinabuhi sa akong anak. Muna nga, dako kay kong pasalamat sa Ginoo sa tanan-tanan nga ni Tabang ug nagpaabot karong gabi una ug sa una pag yun pag-admit na mo pa sa July 1 hantod sa 13. Grabe jud. Mga tao jud ang nag-provide. Muna nga, ang ako yung verse, God is provider.
0: Kung nagpaminaw mo ron si Maria Fe, o sa man imong mensahe para niya?
1: Day, naminaw man karon sa balay, day. Ayaw lang jud kabalaka, ayaw kawari sa tambal. Kay daghan kayong mga tao nga nagbangga ni mo, day. Si listener sa IFM, listener sa DOITP, di dyo ka pasagdan, padayon lang yung pagpagaligon, kay pinangga ka sa Ginoo. Kay daghan ang gigamit nga mga katawhan nga bisag wala sila kailan ni mo, pero nagpaabot sa ilang tabang. Padayon lang yun, day, pagmaligon, salig sa Ginoo. Kay ang Ginoo may tag-iya sa atong kinabuhi, day.

Mga kasama inyo ha, nabati karo ato ang bisita at the Obrador sa panawagan in town para sa iyang anak nga diagnose o stage 4 breast cancer, bone cancer, o niya, affected na po ang town ang brain no sa iyang anak. Pero bisan pa man ni Ana, na-discharge sila sa ospital kagabi, ibahalag na utang panganay-bilin sa tambalanan o karon ay mga resita nga tabanganan o ilahang scheduled nga radiation. Apanin kayong salamat sa iyong tabang gumikan kay ko kay nigbili para nila karong gabi una sa pagpauli una ni mapalit nga tambal. Yan kay salamat kaninyong tanan. Katong natigom 10,000 pesos. Salamat kaninyong tanan.

0: Dahil nausap ka kalampusan ato ang nahimo karong gabi una magkasama sa atong pagtinabangay. Diha kaninyo, dirikan namo, nagto na sa ato ang nanawagan karon. Ato tapuson ang usa kasiman ang panag-uban nato sa padayon nga pag-alagad. Di lang sa mga balita, di lang kutob sa mga pagpadangat sa mga news updates. Apan ang pinaka-importante magkasama, ang paghikap sa atong mga kasing-kasing o ang pagtunol sa ato ang tabang labi na sa labing nagkinahanglan karon lagi sa atong serbisyo publiko. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Instrumento na usab ang DYHP aron kamo diha makapadangat sa iyong kasing-kasing nga tabang, makapadayag sa iyong grasa o pag-share niini ngadto sa labing nagkinahanglan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. DYHP Answer to Win Promo Winner karong gabi una. Padayon ka punta sa paghatag mga pahalipay, paghatag mga premyo. Pinagi sa GCash, pinagi sa itong digital platform. 200 pesos, GCash winner. Congratulations, nga doon eh. Pag corn production, kung sa man itong production, nga buot pa, lapdan pa, ingusgan pa sa Kapitolyo, anto bang? Corn production. O gimik ka ni Ana, naka-like, follow, DYHP RMNC Facebook page, Atty. Rufil Fernandez Banyag Facebook page, o ni-share sa atong program karon Maria Catherine Villafuerte. Maria Catherine Villafuerte, congratulations! Nakapakpak ko si kasamang remark mo. Sakto kasamang remark, corn production. Ay, daghan ba kayong corn dito sa Talibon, Bohol? Kami kayong idangdang na isugba, no? Kasamang Jerome, samot nag-sweet corn nga, kanang pabukalan. Diba? Murag makatando ganyan sa Mayor Janet Oristila Garcia, no? Diyas Talibon. Diyas sa ilakang remark nga mo, daghan diha. Mayong pagpaminaw diha sa taga Talibon, mga Oristila family. Pugoy family. Puhon ka sa mga remart ha, mag-anag niya tag mais dito, ikanto na to. Pili lang sa butong, uy. Maglamaw. Puhon ha, puhon. Para panahon na importante kang protection alang sa tibok pamilya mo na importante kaayong mga panalipunta batok sa dengue, ani ana. Sa atong pagpanghaplas mga kasama, kung galing gusto tayong manghaplas, nga nindot atong katulog, doon ay calming effects atong pagkatulog, labaw sa tanan makapanalipunta batok sa dengue, EXL, all-in-one skincare oil, napalit na sa mabutika dool kaninyo, ang makaayo pagyod, ma-order na ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada, sa Wai, ganoon yung haplas, makaayong bro, tinuol lang itong gingon ni kasamang Aida, nindot kayo panghaplas, bugnaw kaayo. Kunya, humot pagyod no EXL all-in-one skincare oil mga kasama. Samtang sa ito magpangape, higop sa tagkape karong panahuna. Sabi na kung wakay ikasabaw diha kayang imuhang sundan, buwad ra ba ka ha? Kung wakay pinirito, apan parisi nagkape. Lami ragid gihapon kayo na. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nagatay na kanig nutrients mga kasama. Nga, pagkapalikon pa sa itong panglawas. Immune function, blood sugar control, immune health mga kasama. Importante kayo na ay karong panahuna. O glabaw sa tanan energy para dita magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1. Napalitan sa butika dool ka ninyo mga orders sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato partner sa Master Control kasamang Jerome Yap, DYHP Digital kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios and Spinner Side. Nakakape na diha kasamang, nakakape na ka diha sir, kasamang Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis. Na sinunog lang ko no. Alam eh kayo sir oy, EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya, diya sa Mandawi, diya sa Dungguan, Basak Mandawi City, Siguran Family, Manulat Family, Manicar Family, mayong pagpaminaw ninyo diya. Gikan na ni Jose Lito Bintoy. Ya, Jess Borja, diya sa Muabog, Pilar Camote, salamat sa inyong pagpaminaw. Uya, diya po ito'y greetings sa gipadangat. Sir Boyki, pastilan po ito'y busugan ni Sir Boyki. Tumikan kay Dakong Kumbira, diya ron, diya sa Nodalo o Doloritos Family, diya sa Tutulan, Dawis, Bohol. Lanog biya kayo ta diha. Nakanhab biya ko diya sa Dawis. Nandosan kayo na din ha. O nila ni Tony. Nadalo and the Loritos family. Happy. Welcome to the Christian world. Baby Anclonet. Uy, bunyaga na dahil yung anak ni Idol Tony. Diya sa Tutulan, Dawis, Bohol. Aha. Amping mo diya sa biyahe, Sir Boyki and Mom Helen. Kumayang kung kami na diya sa Dawis mo, labi na yun, diya sa Barangay Tutulan Dawis, lano kay DYHP Nodalo and Doloritos Family. Sa hinaot o tanon, maabot niya ang bugas o chorizo puhon. At ang oras na pupus na, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
3: Katawa kay masudlan ug langaw ang inyong baba.
4: Asuhin na ni Kuya Guliat.
3: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
5: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Imo.
4: Isa man yung hatag na ako, Migo?
5: Akong ihatag ni Imo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
3: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod?
4: Mga asoy ni

0: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabalik sa mga butika.
6: RMN Newsbreak.
7: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang balitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita,
8: nilambo ang Foreign Investment Commitment sa nasod nga giaprobahan sa Investment Promotion Agencies kung IPAs, ug balik 68% ato sa second quarter, tani sa natala sa milabayng tuig. Sigon sa PSA, ang maong kalambuan naglangkob og dakong pahat gikan sa manufacturing activities. Gipakita sa dato sa PSA nga ang kinatibukang naaprobahan nga foreign investments ato sa second quarter ni kantidad nga to sa kapin 115 bilyones pesos nga mas taas itandi sa kapin 68 bilyones pesos nga natala o sa mga period nito 2025.
7: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil, ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: RMN Newsbreak.
10: shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
17: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga igala, may adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila.
3: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
2: The Original Koy Herbal Capsule.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Ako si Lady Ninta Mayor Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.
11: Pinakabaratong nga data
12: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
11: Bagong user!
12: Data bill!
11: Isa na!
12: Tutong data! Shopee na!
13: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: kumusta, kumusta natong tanan? Uy, salamat sa mga tao nga mitabang sa sumbungan ni Ma'am Aida Tambos. Thank you kaninyong tanan. Karuki birnis, madaghan kayo na maraig na to, Dres. Salamat kayo ninyong tanan po sa mga mitabang sa tanang mga nagkinahanglan taon o panabang sa atong isikatao. Thank you kayo nga inyong dirin ninyo gipaagi sa ato ang sumbungan ni Ma'am Aida Tambos. Sumurama, mabuntang ni Atty. Phil Banyog, Straight to Point. Morning edition o sa una radyo na balita ni Kuya Arnold ni Ate Ken. Si Ate Ken pero panahon na wapakay toas Toronto, Canada. Nakita siguro to siya pagduwa ni Inday Alex. Alex, kasi pangalan ni Yala. Alex Yala. Kumusta ka niya? Inday Alex Yala. O kang Miss Christine Camarillo nga pastura na. O pastura ni Dennis Christine Camarillo. Nagpastura na ni siya. Salamat kay ni mo hindi Christine sa imong ang pagpastura na. Unya sa tanan ato nga kaigsoonan. Salamat kay ninyong tanan. O sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Wawag. Nahala. Apadayon ta sa atong pagpaminaw Sir Rini Isoto o ni Sir Apiot Isoto. Labi na yun ang kapikas ni Ma'am Jasmine si Sir Raul Alibius. Dahil mga bata, mga kasama na yakin at sumpay sa kung aso niyo ni Sumanaw na nga nagurukuan. Calderin di Irene.
1: Edgar, imong gigunitan ang akong kamot.
2: Irene, dili na ako mahimong itago nimo ang kamatuoran.
1: Ha? Kamatuoran nga unsa?
2: Nga mahal ta ka. Og dugay na nako ning gitagong pagpatiya.
1: Edgar,
2: I love you, Irene.
1: Pero dili ko angay nimo, Edgar. Nakita man bitaw nimo ang apan sa kong physical nga kahimtang, di ba?
2: Kasing-kasing na nako mo inipili nimo, Irene. Aron ikaw, ug ikaw lang ang igugmaon. Ug mo'y ipitik nini.
1: Edgar,
2: madawat ba nimo nga kong gugma? Mahimo usab ko nimong higugmaon, Irene.
1: Oh, Edgar, madawat ako ang imong gugma. Tungod kay ang tinuod, dugay na sa kong nahigugma nimo sa hilom.
2: Salamat. Hindi ka magmahay. Saan ko na nimo?

0: na kauyam lang akong Ate Irene.
1: Byron ha, ikaw ron ha.
2: Malipayon kay ko para ni mo ate. Kay bago nga parison kay mo si Kuya Edgar. Butan na sa kusiya, good.
1: Salamat ha, Arirang. Mura sa bayak og dakong tao manulti, uy.
2: Oh, kay bawang man ko, ug unsay maayo og daotan ate.

0: Inaot nga madawat ni mo ang relasyon na mo ni Irene na eh.
1: Ay, siyempre. Uy, kay nasayod ba ya ko nga nakaplagan mo ang babae nga angayan sa imong kugma, Edgar?
0: Oh, salamat na isima.
1: Day Irene, wa naman po ko mag-isip ni mong laing tao, Day.
2: Salamat sa imong kaayo ng sima.
1: Nakita ko nga, uban o niya ni mo, safe og maayo ang kaugmaon sa akong anak. Mo nga, wagid ko'y pagsupak sa inyong relasyon, Day.
2: Akong ipasalig, nabisan pa og ingon-ini ko o sa kabakul, apan kauban ko ni mo sa imong mga pangandoy.
0: Nay sima, kauban gyapon kaunya namo ni Irene sa among mga pangandoy. O sa pamilya nga amo niyang ugmaron.
1: Salamat, Edgar, anak.

0: Kanon ayon na kininatong buhaton, ang pagtambong sa misa, kung santos nga misa ni Father Mark Barniso.
1: Oh, Edgar.
0: Gusto ko, malilit lang kimulig doon tariha sa gugma na toksaw sa kusa. Gusto sab ko, ngamulig punta, diha sa tong pagtuwa.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Gigutom.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon feels good.
4: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
5: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo.
5: Smart.
4: Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Bilang kilos karne?
11: 500.
10: Hulo.
11: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida de la Cruz Nampo sa atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tanaw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
23: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.

0: Niya siya arirang. Yang among aman nga salbahis.
1: Hain man siya ba, Byron?
0: Nasa atbang aning kalendir siya. May pasalipod sa sakyanan ni Kuya Edgar.
1: Gusto na siguro niya makikita ninyo ni Ate Irene. Gimingaw tingali siya ninyo.
0: Na, ambot lang ano niya eh. Naurot na siguro ang halin sa Bayo Cuta nga buagid minya tagay si Ate Irene kay mas gipalabi niya ang iyang babae.
1: Lakaw! Doola og pakigsultihi siya, Byron.
0: Ay, dili ko eh. Pirigaba niya. Uplok siyang pagkaman.
1: Ayaw, Byron ay!
0: Uplok pito na siya.
1: Uy, ayaw pagsultig sa maan nga to si mong amahan, uy.
0: Gusto kang usbon ako? Uplok siya, uplok.
1: No! Byron, yun, oh!

0: kanindot sa kinabuhi nilang managsuon. Hayahay ka ilang pagkabutang kay maayo ang daggan sa ilang karinderya. Irene, Byron, mag-anak, pangisigan ka gilun niya ang pagpakig-atubang ninyo o sa ining mga adlawa. Apan, dili pa karun ang hustong panahon.
1: Oh, nakita ko sab siya.
2: Tingali, nagkalisod-lisod na sila tungod sa ilang bisyong pagpanugal. Ate Erin?
1: Posible, Sad.
2: Bagka kay Signaong, no? Kung makikita siya nato, aralang mga yung tabang ate.
1: Oh, sasama niyang bisyoso. Di man tingali sapayan niya ang punga uaw. Bagka kitsak naong.

0: Nakaila ka pa na ako ni Roberto?
1: Oh. Ikatong bata nga magantuan sa amo sa una. Og suod na higalan lang Byron ug Irene.
0: Mayo kay nakahinumdom pati ka na ako ni Roberto. Bisan og nalimot ka na nilang Byron ug ni Ate Irene, sa di nakadawat na kaugalin sa inyong bay ug yuta nga imong gibaligya.
1: Oh.
0: Bitaw, uy. Ngayon dili makamuduol nila, nuy.
1: Kuan? Gidaog pa ko sa kong kauwaw. Dili pa ka ng gustong panahon, aron. Ako silang atubagon.
0: Ayaw pag-usik og panahon, nuy. Kay bililihon ka ayaw ang matagigayon.
1: Murang marid akong tao nga makig-istorya ba tala?
0: Lakaw na, nuy. Duula sila og pangayo og pasaylo nila.
1: Kuan dahil ka lang, dilip ba lang yung gustong panahon? Mubalik lang ko sa laing higayon.
0: Nay Roberto, tao lang ka. Ulipon sab sa pagpakasa. Ang labing importante, nga may dako kang tingwa nga mo angkon sa imong mga kasaypanan ug maghinulsul.

0: Bila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning paragis bila-bila, aning bitah agad akong gibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning paragis bila-bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuk-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning paragis bila-bila, kay pertigyong nindota.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
1: Gerald Anderson, Easy Mill,
6: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of DBTK.
0: Leon, extra strong beer.
11: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
4: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
8: Drink responsibly.
3: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a belly.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhutsuhot ang sangka. Paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko. Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at

siya nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

sumpay sa kung aso yun yung simunauna nga naguluhan. Kalbi rin ni ay rin di nilang sa mga aso ni kay Guliat kinitinan dalit ka na to sa Aramin!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagi.
2: Nabagi ko na rin, ma'am. Bayad ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naanoy tiri kong lang.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakota. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
11: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
17: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
16: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
19: Bugas-bugas, ug katul-katul.
20: DTX 500 na.
19: DTX 500.
20: Aduna kini antimicrobial properties.
19: Nga makatabang sa pagkuha
20: ug pag-ayo sa bugas-bugas
19: ug katul-katul.
20: DTX 500.
19: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
20: DTX 500.
21: Sa Janice, gupay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500!
19: Pumali sa mga butika.
22: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
23: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
24: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
23: Wow! Libre na! Kompleto
0: pa.
2: Kasaan ilang center?
24: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
3: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, og tibuok tuig nga serbisyo para sa bungi ug nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
4: Gigutom na.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
4: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Kailangan ko mag-withdraw!
12: Himala! May BPI dito!
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores!
12: Isang Himala!
13: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.

0: Mpang, o sa to'y imong isulteng Eberle?
1: Si James ugang iyang kalimin nga maguwang paniya. Duna na sila'y anak.
0: Uy, naka-anak sila?
1: Mahoy na'y akong nabalitaan. Mahoy na'y nga huwa na magkasuporta si James sa iyang anak. Ayaw niya na nga doon, tawa na.
0: Suspang, ayaw na lang pangitagubot, God. Pasagdi na lang na siya. Maningkamotag ato nga mabuhi nato ning atong apo. O sa pasad, nakatrabaho naman to si Eberle. O makasuporta naman to siya sa iyang anak. Ay, dili na lang tamangitag sa amok.

0: Bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yun at lugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
7: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: pagpapalit.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Hubo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga idolo kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
11: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
16: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
17: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
7: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

Tinuod ko di ay ako nabalitaan. Nga istrikta, ubati ko nabatasan ang usa ka doktor nga akong mahimong boss. Nanguta na regani ko, ginsulto dahi ko, iso graba kayo tingog, sarcastic kayo. Ang tinuod gikulbaan ko, kun siya ang akong ikatupan.

0: Uy, mao ba, Iberle?
1: Oma, mao bagubagan ko aning usa ka doktora, mao eh. Pakistani, strikta kayo, ma. Lisod kayong pakisamahan. Lahi aning doktor now kay gaan kayo akong buot niya. O niya, buotan kaayo. Magsigirag smile.
0: Oh, niya, niya. Kaya naman ka. Okay na ka diha sa imong trabaho? Labi na nang imong giingon nga doktora nga bati og batasan?
1: Aw, kayahon, ma. Kinahalaman ko mo trabaho para na ako'y mapadani niyo diha. Labi na gid sa panginahanglan ni Baby Dion.
2: Maayo kayo nagkaisgot ka na, Everly.
1: Oh, nga naman pa.
2: Nabalitaan na kung ganaan na dahil kuno na eh, Caleb and si James. Maguwang kuno kayo na niya.
1: Oh, mao ba? Uy, namunit siya tiguwang?
0: Siya, Everly. Ba, baya niya.
1: Aon sa manday, ma. Maguwang mangkaha niya. Di tiguwang na. Sa sigig pamili o babae na puntas tiguwang.
2: Siya, Everly. Ikaw ba? Kanang ba sa demo, no? Wag yun ay prino. O nang huwag yung kadayunan ni James tungod anang imong kayaw-yawan. Saba kay ka?
1: Nah, naunsa naman eh. Ako naman hinuida o tanani. Kinsa may anak ninyo pa? Ako o si James?
2: Ay da, anak lagi ka na mo. Pero dili ikalimod nga doon nasad kay sayo. Anong huwag mo man pong pagdayon? Tungod kay ka ng batasan eh, mga yaw-yawan. Saba kayo. Usba na na eh. Kaya huwag dili ka mag-usab na. Leyo ka maminyo. Kay why lalaki nga mo agwanta ang imong batasan, kanang imong kasabaan. Sundon pa ni imong batasan ni mama ni mo.
1: To ara. Napunta naman hinuon ako diring topic ko eh. Si James man unta to?
2: Si James lagi. Nagaanak na dahil sila ng iyang Caleb Enron. Mao nang huwa na isustinto sa inyong anak.
1: Unsa? Ah, mao di ay. Bantay lang na siya nako pa. Tawagan ko, gid na.
3: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pinakabarato nga data.
13: Sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
12: Magong user.
13: Data will be sorry.
12: Data.
13: Shopee na.
14: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
15: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.

0: wa na magsustento sa among anak si James. Kay di ay nakaanak na kidi sa iyang ka-live-in. Naglagot ko, kay nga nung madamay ang sustento niya para sa among anak. Gitalikda niya ang iyang obligasyon ini. Mga kasama, atong atangan ugma ang katapusang sumpay ning swatampo ni Everly dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mara! Dili ka tulapit! Magdungan ang labay sa atong maso! Ang mapahit siya, Mara!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Ayan ang imong ate mo na, Jim. Karong ikaw rang usa ang ni Paul, eh.
1: Wanday mo li si ate mo na papadamyan?
0: Mauta na kaya ko ni mo kung hain ang imong maguwang. Pag-abot na ko, ako pa'y unang nakablis pultahan nga may kandado. Ayan mo days muna.
1: Sa'yo man to silang gibuyan pa kay nag-birthday ang ilang maestra o gin-invite silang tanan. Ah, hala. Niuban ka nila si ate muna. Patay!

0: Emmy. Emmy.
1: Narinig. Ano mo na? Kakain sa diyo. Uy, ay pag-uupa.
0: Muli na ko, uy.
1: Ayos. Doon nga lenta. Kan alam pagkakain mo kay... Labi ka na ko ba sa lito yung baboy? Oh, nagipaksit na ko. Para ginaan mo.
0: Muna na lang ko, pauli ni mo, ha?
1: Ano? Ala no? Uy, huwata ko, uy. Ihamog lang ako, fresh lumpia, uy.
0: Hinaunsa mga ka-uy, Emmy, nga niburot na nagmayo yung mong aping. Puno kayo mong babas pagkaon, no?
1: Alangan, nagdali mong ka!

0: Ay, bongid ang tatay ni Miss Irish nga nung nagdalit at pauli. Pero, nakadaman sa tag-take home. Kay gipadadaan muntang Miss Irish. Uy, ganun ka tingog-tingog diya. Uy, muna.
1: Eh, may kikulbaan ako, uy. Mabaksa na sa kong papadamyan ini.
0: Yay, makamaro, uy. Imuntang gisabot daan si Jeff. Nga unya na lang siya mapauli.
1: Dili ko ganahang mamakak, Emmy.
0: Dili man ka mamakak, good. Pero ako itong nasultihan si Jeff nga sa'yo tang buhian. Pero wato siya kay bawang nga muuban ka.
1: Ay, samot na lang gadinoon ang akong kakulbaan eh.
0: Ikaw ba? Sobra na yung kakabuutan mo na. May kapagkaliwat si imong mama sa?
1: Ay, dool na ka sa inyo, Emmy.
0: Mao, unya una lang ko ni mo muna. Kay aron makakaon sad ni ining akong pagkaon nga gida nga sa amo. Oy, muna, panguro sa lang daan ha, aron di ka magunalan ni Noy Damian.
1: Ipasamutan kay di Emmy ang akong kahadlok.

0: Gining bakos. Mo'y muhukom siya gahi mag-uomo na. Gibalibara na ko siya nga dili mo adto sa birthday sayang maestra. Pero ni adto yun. Karun ka.
1: Nakapanangin din si ati mo na ni mo pa?
0: Oh, apan akong gibalibaran. Iyang gisupak yung akong pagdili niya.
1: Pa, iyang nagbunan ni si ati mo na pa. Uy, mauna ba'y rasya nga bunalan?
0: Ah, mauwa day. O niya, anong isupak, Matya?
1: Ah, nana si ati mo na pa. Nagpahingon na din eh.
0: Karun ka.
1: Hello?
0: Pagdali muna!
2: Padamyan.
0: May kinahibaw ka ng daan, gabakuson di ka. Kandritso kang talikod. Medyo hinay ito na. Di ay kusog-kusog. Buhay ko, Jep. Ayaw ko kaksa. Buhay ko.
2: Dong Jeff!

0: Boy! Boy! Oh, tawag yung kong sikul!
1: Uy, ano mo na si Jeep Biden yan? Imo nang gigugos?
0: Natukmo na kong kusog, og nalagpot siya. Og naigo tingaling yung usang hilit sa simintong hagdanan sa bahay. Nadoon lang ako siya sa sentro bahay.
1: Paita sa di mo, Damian. Uy, ano si Giham siya nagpanapat sa mga anak po? Makiha ka ba yan, ha?
0: Butabang, ginago, dili! Ano siya, maga?
2: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Rigaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Mayon tagway daw tang mahitabo ditong chef.
1: Nga naman sa sinoy Damian, oy nga dili man magpanagana og dapat ninyong duha muna.
0: Ang buti nga ingon ana si Papa. Ingon siya kay mahal niya si Jeff. Pero nganong dili man siya makapugong sa pagbakos na mo? Ako, Emino, mauaw na ba ako nga mabunalan pa kong bakos kay daga na baya ko?
1: Oh, good. Abin mo dahi muna, kami sa amo, no? Huwag yun may makatilo bisag kusik na lang sa among mama o papa. Si mama, maldita na. Pinaagi lagi yaw-yaw. Unya si Papa sad, labaw pag bakba ni mama. Pero never gid sila nga mugamit sa ilang kamot aron pasakitan ming ilang mga anak.
0: Disiplina man kuno na iyang gibuhat na mo.
2: Ah, sobra ra sad ng disiplinahan ni Damian ninyo oy. Pwede ra magog disiplinahon ang mga anak ba nga dili bunalan?
0: Unsa da kay nahitabo ditong chef?

0: Alas, gita sa kong uoy.
1: Ah, gitahi na ang samad sa mong uoy.
0: Sakit tapa uwi. Uli nagtapa?
1: Oh, barog na niya, Jeff. Jeff!
0: Salamat pa. Nagkakos ko ni mo. Matumbound ako.
1: Pasensya ka na, Jeff. Gusto lang kong madisiplina mong duha. Di ate mo kunanin mo.

0: Boy, edahin na lang palihog sa'yo mong pagpanaga. Di kayo isod nga magyanin mo ng libaong. Kay magkurabang gitahin ang samad sa oo ni nga kong anak. Kapakong ni. Kay buon to magmayo kining jeep.
1: Sabag din na lang kung mapakunay mong anak. Magbantay mo yan, ha? Magkagit ang libaong. Sapot pati kong ipulungawa na ron.
0: Punungan ni jeep. Kay ipakita na imong sapot din ako. Oh. Karangga!
2: Pagpatingin, ayaw na ng pamitag-away ko.

0: Day mo na, muli na lang ko sa amo, ha?
1: Sige, day. Salamat sa imong pag-uban ako din sa amo, ha?
0: Salamat, good. Ato na ko, oy. Makita man taog ma, kay na atay group project nga buhaton.
1: Sige, day, Emmy. Bye-bye.
0: Bye-bye, day mo na.
1: Oh, wala. Naikasugat si Emmy nga lalaki. Oh, puti kayo siya.
0: Aday! Ah! Oh,
1: nabagaan sa lalaki si Emmy. Huwag natumpa siya.
0: Oh, kisa mo tumibangga na ako eh. Huwag ko'y nakita. Natumbag
2: day,
0: ko ay.
2: Day, Emmy. Barog, day.
0: Salamat, day muna. Salamat. Baggaan ko, day. Na-feel yun ako. Pero huwag ko'y nakita. Musa tumibangga na ako.
1: Lalaki, day.
0: Ha? Lalaki? Ano na kayo ngumang kang lalaki, day muna? Nakakita, day ka.
1: Oh. Naana sila si Papa Damian o Jeff.

0: labadang akong ote. Muita sa kuwa.
1: Kaluoy ni mo dungoy.
0: Asa rin si Papa Damiante?
1: Ni gawas kay magpalit siya pain reliever para sa imong samad sa uo. Kay kon mo sakit ko no. Patumaron ko no dahin kas doktor. Ay, dong. Sorry dong ha. Ako gid may hinungdan nga nasamad ang imong uo. Wa na lang unta ka mo duol ni Papa dong. Ni duol pa mangyog kaniya kod. Kiwakli na lang inoon kang Papa.
0: Naluoy man ko ni mo ate kay... Huwag naman mo nang si Papa Damian. Sa sige, ibunan ni mong bakos.
1: Magmat ko na lang kita, Dong. Dili na tamuhin mong sa aron, dili masuko si Papa nato.
0: Sige, ang ganita niya, ibunan, ate. Bisag kang mahiratag sa... Mayo pag layasan na to siya, tinong.
1: Onsa, Dong? Ngano na kauna-una mang kaana? Bati sa dang imuna hunaunaan, ha? Dili tamulayas din hidong. Dili nato biyaan si Papa Damiana.
2: Ulayas mo? Buhatan ninyo! Karunda yun!

0: Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
2: Ay, okay, ma'am. Ay, magulak kay kung na nagmigot-got niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay niya itong sunog gani nga. Sino? O, diliak, Diyos.
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asa sa bukat. Na, isulay mo di ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arellano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kaapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano maninda ko diha may asa sa bukat na dai palingke oh maligi ako diha
5: ano maligi ako diha
4: mais
5: pickle yung sa bawang mo sa pamay sa naminaw karon ay sa yung bisibunya sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa tong doktor mo
4: katong wapa maka sulay ane sulay mo diba mawala yung kakapoy ako bitong bata nga na ako nanguma hindi po diyang ginom mo'y gamit niya nang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Huwag ganyan na pilit, permin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Tagum. 24.
3: Busa sa unsamang banatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya? Nagiumol human ang ilang himaya na humlak.
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
8: Palayasan kini bata! Palayasan ni Karol Yudayon!
9: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
8: Ah! Wako'y anak ka, Durbal!
9: Unsa?
8: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
9: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Diego Salvador!
11: Kaloy po asawa ko.
9: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
11: Mara.
9: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
8: Nagunsa ka din eh.
11: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
8: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
11: Pasaylo ako, anak.
9: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
11: Mara.
9: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga ta?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: DFMQ Marketing ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko mag-listo
2: to. Baka ka sa bukid, di ko ka sa ka?
3: Sa tiya nga nag-mintin ko, ana, ay, pwede
2: na
3: iya.
2: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
3: Makakat ka to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanan ni Mulay.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hi, hello, hello, hello. May gala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanan. Yan na sa inyo, igalas ka na Ria Arlianos. Uban sa akong partner, Wailing Guapo sa DYHB, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.

0: Guava, nindot kay ni sa atong lawas.
1: Alright, nya isa galimot mga igala sa ato ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. No, okay, gawas nga pamplagsig na, pampagana pa. Okay, shout out time. Uy, aha, dala. Ya sa Lutupan, Toledo City, si Jimar Lapinia Barawids, Gatsamelti, babaw, bada babaw sa hiring, ha? Sinang Tali, uy, ya si Udo Taguktok, si Dadok, Panindi, gigan kini ni Pedro Pungase. Okay, sima si Rosalina Infeles, dia

Junior Albarracín, diha sa Porcinco, poblasyon, diha sa kabunturan Davao de Oro. Gagini ni Ricky Pangiscari. Right? Diha man diha sa si Regan Ash, si Hindi Zabuan, Totski Jochi Car Aircon, Yataki Yataki Temaki Suasa. Sulisod na nila. Rosbel Quamilda, Dennis Lubo, Manuel de la Victoria, Bruce Girusaga, Crispin Abio, o ni Nilo Butay, gikagini sa itong Bisay Founder Pangad Sero, wailay ng itong writer, director, Ozzy Kumpo Kukasa. Alright. Buna may galat na maglangan, nyalay sumpanin itong sigilanon. Gimingaw in town niya ang iyang asawa nga si Mara. Panwa.

0: Roem?
1: Oh, asa pa di Manuel Roy. Pahimo sa lang ito ang higayon na ni Atas Manila.
0: Ay, yun ko, ana!
1: Oh, di magana-ana ta.
0: God!

0: lang. Niala kita sa simbahan.
1: Mao lagi. Di ba kata mo aswan eh, no?
0: Oh?
1: Bitaw nito. Kwan, mao ni ang Quiapo Church. Sikat din sa Manila. Gani, dinigibuhat ang sikat nga salida sa telebisyon.
0: Ay, kainong tungko. Katong batang Christian?
1: Oh, kana, kana.
0: Sakto, good lagi. Gusto ka, Christian, kanang ngakon. Daoy, maminyo na ta ba? Anita din eh, magpakasal, ha? Onya, dayon, animan ta din eh, magpakasal, no? Dayon, dadon ako si Papa din eh. Onya, ikaw sab... Dadasab din hi imong ate o ang iyang mga anak. Ang imong umangkon ba?
1: Dasig lang, Clara. Dasig lang.

0: Niin aina Pietarissa Manila. Mä muutun langan uros pitäntäs parkkupiirissä. Kun on usaan mun pali persivu. Kais pari kysyään. Pamina on ako. Mä norui paturis Manila. Hei. Uijas pamiliaan pari kysyään. Kun on tahi kalibutan si Marimara. Angiang bana. Melain kauban dan Manila. Kau loving pagayo mga kalahan. Murag duga sa Robertre ka pilit kayo. Utang yung sawa. Nya, may mga anak pa. Binuang pa ginoon. Kaluoyes, pamilya.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw ang balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takoy ipang bati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na big mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko iginom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya na mo pag medical na mo kay kinahanglan mo na sang lisensya ana na ang kuan na mo nga tik dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na paradis bila-bila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga
4: purok dos kaganito clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
5: So, o ingon ana paragis bila-bila.
4: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

Pag unsam ko rin siya, Northern Portier, ha? Sayo rin mo kayo. Mas unsip rin ka biyeng gahe. Ha? Mas maayos siguro mo antuna ko sa dibisyon niya. Ano lang ko yung madalis ng gatas ko pamilya.

0: Ganindot oh, ining dapita. Maratag ni Asasod sa dako kayong aquarium.
1: Kamantay ka. Mauni ang aquarium sa kuan. Itawag og Ocean Park din sa Manila.
0: Oh, nindot sa kayo din, he. Christian, thank you. Kung dili patungod ni mo, John, dili ko maka-experience ng sama ining mga nindot kayong talan-awin.
1: Ihatag ko ang tanan tungod ug alang nimo, Clara.
0: Ganahan ko, Ana. Wow! Wow! Awa! Awa!

0: Ang Liki ma, gusto gi ko makasuda ng Cebu Ocean Park.
1: Ako sad ma.
2: Ako manggani. Pero mahalagi kaayo, uy, dili ko maka-afford ana mga anak. Ipalit ko na lang nagbugas og sud-an ang kwarta para entrance sa Ocean Park.
0: Nindot unta mano? Kun makahigayon ta og sud sa Ocean Park?
2: Sagdi lang. Inigbalik ni Papa Christian ninyo dinhi sa Cebu. Hangyo ato ninyo. Aron kompleto tang pamilya nga mosod didto.

0: nang bangka-bangka, Christian.
1: Oh, sige. Lingosob kayo ng sakyan. Sabtang maigo pa to sa dagko kay mga bawd sa tubig.
0: O ganaan ko, ano?
1: Kaya ta, kay maglukat kong tikit.
0: Lain sa diyang tikit, ano?
1: Oh, lain sa...
0: O, paldo kayo. Ay, limang cellphone.
1: Kaya ta, kinsa mo ka ni Michat?
0: Atan, awa. Tingalik importante.
1: Uy, ala. Ang akong umangkon, si Arthur.
0: Uy, paray kun kani mo imong umangkon, no?
1: Ay, ako manggoy namatang amahan na nila.
0: Mao ba? Unsa may iyang chat ni mo?
1: Ingon pa niya ay, pa Christian, inig-uli ni mo din sa Cebu. Mohangyo ko pa. Manuro ito sa Cebu Ocean Park.
0: Ay, kaluoy. Gusto sad silang makikpanuro ni mo sa Cebu Ocean Park? Sa sama ining Ocean Park din sa Manila?
1: Oh, Clara.
0: Uy, nyo. Makikpanuro ka nila?
1: Di ko eh. Kaas kayo kwarta.
0: Unsa?
1: Mahal kayong entrance sa mga ingon ining kalingawan.
0: Unyo, ni oman lang kita.
1: Espesyal man ka, alang nako, Clara.
0: Ganahin ko, anak!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake. Gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili

Mga higala at ang hiangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-piti ako, tulay, musman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa!
6: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
0: This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
0: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry.
6: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
7: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
6: TTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
8: Mga kasama, dali na o maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Lunes sangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man, Aida de la Cruz Nam, posag ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
10: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ng akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
21: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balag. Labis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
22: Ka! Kaya pa din yan!
23: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
25: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
24: ikaw ang
25: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang kasanag nga ini, ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon, feels good. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
1: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
3: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Bakit right med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Ubo!

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
17: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
18: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamahala maol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kay mga tulang Rosendra o sa kanagngalan o Archie. Venus 10 by Archie, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, stand by Archie, alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Tunay mga butang sa itong kinabuhi ate. Nga usahay, gusto na lang natong itago para protektahan ang usa ka relasyon nga dugay na natong iampingan. Ako si Archie. 26 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Zamboanga City. Naaghat ko sa pagpadangat sa kukasinatian ate para mapagawas ang akong gibati. Nga dugay na nakong gitaguan sa akong dughan. Dugay na kay nakong gidala ang usa ka sekreto nga wagid na akong isulti bisan kinsa. Tingali adunay uban nga maingon nga sayon ra ang musulti sa tinuod kung tinuod yun ang imuhang pagbati. Apan lahi ang ako sitwasyon ate. Komplikado kini kay aduna kini kaakibat nga mga konsekwensas. Nagkahadlo ka na ako nga mahitabo. Nahadlo ko nga mawala ka na ako ang usa ka tawo nga special ug importante sa akong kinabuhi. Sugdan ko sa pagsaysay ang tanan ate. Si Lauren, ang akong labing suod nga higala. Dili lang usa ka tuig, duha ka tuig, kundili halos dekada na kapin. Siya ang akong kauban sa tanang higayon. Sukad ni atong daan pa. Lamang kami sa junior high school. Naging managigala mi sugod grade 8 hangtod karon ate. Classmates gihapon mi. Hangtod nga, mihuman mi sa senior high school. Mas isalig pa niya iya mga sekreto nga rekan ako kaysa babae ngayon mahigala. Dungan mi maniud to, magtinabangay og mga schoolworks hangtod nga nag-college. Nag-inambitay sa among mga damgo, walay mali siya nga akong agbayan si Lauren. Kapta na ko iya mga kamot, maglambingay mi nga murag hinigugma. Sa pila katuig, naging shock absorber mi sa usang-usa kung naay mga problema. Siya ko ng tao nga akong pangitaon ate. Ug ako usab ang iyang daganan kong bugat na kaayo ang iyang gibati. Ug gusto niyang naikasumbungan. At tung una, wagid ko maguna-huna nga mahigugma ko niya ate. Abi ko, ordinaryo lang nga panaginigalaay ang pagbati nga to kaniya. Apan, samtang nagkadugay ate. Matag-adlaw nga magkita kami. Matag-higayon nga mukatawa siya. Tugod sa akong mga walay pulos nga joke. Ug matag-panahon nga magsalig siya kanako. Adunay usa ka pagbati. Nga hinay-hinay nga mitubo sa akong dughan. Usa ka adlaw sa akong pagmata, nasuta na ako nga nahigugman ako kaniya. Apan ako kinigitago tungod kay mahadlo ko sa posibilidad nga maglikay siya nako. Nahadlo ko kung ako isulti akong pagbati gato kaniya. Dili na siya makigsuot. Akong gipreserbar ng akong gugma sulod sa daghang katuigan ate. Mas gusto na lang ako nga higala mi. At least kada adlaw mi mag-uban. Gitago ko na lang ang tanan. Way back na itong high school pa mi, sa kaadlaw, malipayan kay siya, miduol na ko. Nakulbaan ko ate kay matag ingon ani iyang aura in love siya. Kabisado na kay nako si Lauren ate. Kabalo ko nga happy siya. Kabalo ko nga nahadlok siya. Kabalo ko nga naguol siya. O kanus ako niya kinahanglan. Tuod mano ako nasayop. Dati gayon na, in love, ako higala. Pagsulti niya ate, maragiduslak, ugkutsilyo akong dughan. Matun niya ka na ako. Nangulitaw ka niya ang among schoolmate. Itago ta lamang sa pangalang Robert. O sa ka-basketball varsity sa among eskwelahan. Gwapo, sikat, ugusa sa campus heartthrob ate sa among eskwelahan. Layo kaayo ko sa iyang personalidad. Apan dili sa pagpanghinambo, gwapo pod ko ate, dili lang ko athletic. Dili ko sikat sa campus, ordinaryo lang kong estudyante. Sa ako nang utana si Lauren. Dapat ba kuno niyang sugton si Robert? Gibalik na ako kaniya pangutana. Kumuingon ko dili mo tuo ba siya? Mikatawa siya. Mitubag nga dili.
sugton gihapon ako. Dala katawa ate. Gusto lang niya makuha ang akong approval ate. Sakit man alang kana ko nga buyan ang istorya nga kumalipayon siya, malipayon na sab ko. Wana sayod si Loren nga grabe na kasakit sulod sa akong dughan. Tapos malipayon siyang nagpasalamat na ko. Kipakita na ko kaniya nga malipayon ko ate apan deep inside gisakitan ko. Sa tinuod lang sopa ko sa ilahang relasyon. Kay doon na po'y pagka-playboy si Robert. Kiss and tell po'y kini ate. Dil lang ako ang supak sa ilang relasyon. Aki po sab, nga mga barkada. Apan wami mahimo kundi ang pagmaymay o pagtambag lamang ato kang Loren. Nga dili kayo mo salig kang Robert. Matod ko sa kaugalingon nga, dili nasab ko niya, makauban per me. Kay lagi, na namay mo hatod sundo niya. Di pa niya itong wala pa siya'y uyab kay kami good ang suod. Ako ang tigsundo, ako ang tighatod. Close kay ko si parents ate o mga iksuan. Na mahigayon nga, ilaming sungugon nga mas may pagbag-uyab na lang kunumi. Sa kung unahon na kung pwede lang. Apan mo tubag manggit si Loren nga, dili kunumi talo, managbarkada ragid me. Sa tinuod lang ate, maibog ko kang Robert. Kay tali sa among duha, mas swerte siya. Kay siya man ang nakaangkon sa kasing-kasing ni Loren. Mabot sa point ate nga, gisilosan ko ni Robert. Iyan ang gidid ang makiguban ka na ko. Busa may distansya na ko ate. Sa akong kaugalingon nga to kang Loren. Di ko gusto nga ako ang hinungdan nga masakitan siya. Hangtod nga, ang akong gihimo na kigrelasyon kong lain ate. O sa kaadlaw, mihilak si Loren na nakiksulti ka na ko. Nakigbulag na ko na siya kang Robert. Nasakpan ko na niya nga nag-cheat ate. Wala ay maka-comfort ka niya kundili ako. Ako siyang giignan. Nga tingali diligid sila para sa usag-usa. Dato'y gayon nagasigig panawag si Angie na ako. Kay lagi, manglakaw mi. Apan wan ako tungha ako hinigugma. Kay lagi gidamayan ko si Loren. Mga sakripisyo nga wanya nakita ate. Tuod man. Pira na may sulgilanon. Nakigrelasyon siya glain. Apan wag gihapon magdugay, nagbulag gihapon sila. Ako kanunay ang naas ayang kiliran ate. Pili na kabeses nga nagkabatog hindi gugma, apan magbulag na sila. Apan ako ate nagpabilin sa iyang kiliran. Isip o sa kahigala nga anda mo uban kaniya sa iyang makasubanan. Pila na may sugila nun, ate. The more nga nagkasuod mi ni Angie, may bot sa punto nga nagmabdos siya. Ugmatod niya kinahanglan naming magpakasal. Tugod ug alang sa mo umaabot nga anak. Okay mahimo, ate, gawa sa mga tubang nako. Sa ginikanan. Apan ate, sa dihang gisultihan ko na si Loren nga magminyo na ko. Mihilom siya ate. Kalit siya miingon. Kung mauna, mulikay na ko na siya na ko. Magpalayo na ko na siya. Umitugan siya ka na ko ate. Sukad pa sa una nga nung dili ba mahimong successful ang iyang mga karelasyon. Naghulat ko na siya. Nga mangulitaw ko gato kiniya. Apang tingali barkada ragid ko no. Ang akong pagtanaw gato kiniya. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon ate.
pareho kami gibati sa usag-usa. Nakagusto siya nako. Apa nagtuo lamang siya nga binarkadara ko nga dukaniya. Ako usab nga dukaniya. Wa siya masayad kung usa ka sakit nga makabaton siya lang hinigugma. Apa nganong karun pa? Karun pa? Nga buntis na. Ang ako hinigugma. Unsa ba'y angay kong pagkabuhaton, ate? Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Archie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dako, salamat kani mo, Archie. Asa mo papadangat ni mo swa tampon ni atong tulungan sa sensor di Ate Arlene. Mula ginigingo ni Cap June ba? Bahalag di ka sugton. Importante ni bago siya. Tanawa karon. Nasakitan ka nga nakauyab siya glain. Importante di unta to kung nasultihan ni mo. Nabari chance nga ma kamo pa. Pero ulahin na ang tanan. Of course, atong hisgutan ka ba na to, DJ Nova Abanil.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junos na na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, yung atong URP Professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, baswerte ng adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nobs.
1: Yes.
0: Pwede bang problema ang Archie? Makaingon sa tag... Diba? I mean, gabi lang yung pagtuubang... Binarkadaragin. Iba, dekada ang ilahang panag-uban, panag-barkada. Deep inside, gumanguya, buglay, kasakitan, di siya, buwagin siya, ingon nga ako na lang. Pero doon naman ginaan ang friends, good, no?
1: Nagi mga tao, yeah. Ma'am, nga, kanandili sila gusto isakirpisyo ang ilahang friendship. Kaya mahadro sila mag-uba ang friendship. Pero para na ko unta, ang gibuat ni Archie, ni confess good tani siya. Kaya mo binaginaingon nga, wag kita kabalo, we'll never know unless ato ang testing.
0: Pwede rin ito niya gignan nga, nakagusto ko niyo, pwede ko ipugos.
1: O, kan mo, pila rin ingon nga, murag, kung ano gini akong friendship with feelings na gini, pero, depende na niyo.
0: Basta importante kay bao ka, ano, ngayon, karon kay, buntis na mas Angie, ay hangin ni Gugma, o niya, pagpananghin niya magpakasal, eh, pamintugan ang babae nga, maunang dili ka.
1: Nature sa babae, maghulat man good man. Lagi. Diba?
0: Kaya ang babae magod kayo may mauna, lain man.
1: Lain man.
0: Diba? So,
2: hindi na pwede nga, kanang, tanaw ni mo nga pa, kung ko aning laki, tawagun ni mo nga halukan na lang kalit para kasi napunta dahil.
1: Ha? Kuyawa. Ambusyon lugar ka, kuyawa.
2: Pili na pwede nga na.
1: Moni siya yung lesson learned sa mga torpe. Digin pa torpe-torpe diya na.
0: Talagang pa torpe-torpe.
1: Naganigin gibate diya. Ang konda yun.
2: Nakoy amigo ha. Kajit lang ha. Sigwi na kadali ha.
1: Sige, sige.
2: Sukad niya advisor ako siya. Naganig ka mataypan niya girl. Ingno na lang ni mo dahil niya. Kadang pala nga nakagusto ko nimo puro pasensya di sa kumanguyab nimo kay hulatod ta ka nga ikaw ang makagusto pud ako.
0: Sa kadaghan ni gisugihan ana.
2: Nituyok ang panahon. Buato sa Phoenix, tawgo na lang sa babae. Uy, ikaw mo to nakagusto na ako no, dali ubat ta sa bayda. Ala chicos.
0: Sa kadaghan ni gisugihan ana.
2: Sa kadaghan ni gisugihan ta kan gyud ang
1: ay nako.
2: Tawgo na lang sa one time. Nga uy, ikaw po ito nakagusto na ako, no? Dali, upan sa tasya ta. Pag-uman, nag-lajing house ta.
1: Ay, ginawa ko.
2: Nakuyak ka. Pagkasul, sabi-alaw, nanapun manawag niya.
0: Dili na seryoso.
2: Kogi ragyod. Kogi ragyod niya.
0: Dili seryoso.
2: Kogi ragyod niya, mo inform ka sa imong gibati ato.
0: Lahipon.
1: Lahipon ang intention man ka.
0: Lahipon ang nisulti ka nga with feelings. Kasi na nga bisa kinsa, dili po nagugma.
2: Last. Tara niya ba gustuhan gisultihan
0: gyud? Adili siya maayo. Kaya mas okay paghihapon to nga i-preserve niya yung gugma sa usa lang tao.
2: Dabig dili
0: wala. More than one na gani din na sa.
2: Dabig wala dahil gugma na sa imo ha.
0: Adili ayo sultihi. Ayo sultihi nga.
2: Ang importante ra mo gud siguro nga ma-inform nimo ang.
0: Gisultihan nimo, i-preserve nimo imong pagkalalaki. Gisultihan lang nimo ang babae nga nagustuhan gyud nimo. Dili kay bisag kinsa na lang tira pasagad na lang pud imong sultihan. Di ba?
2: Dagan mo ka nagustuhan. Kung kinsa mo una
0: mo ni klaro. Mo ni klaro. Mo ni klaro.
2: Boys ha, paminaw kita kung advice sa sukat ko. Kada ninyong magustuhan, sultihi gidan.
1: Ay, wala na lang.
2: At least kung magagusto sa imo ha, siya na lang manawag ni Budan.
1: Pero dili ta kang Archie Cap.
0: Dili ta kang Archie.
1: Kani si Archie, para na ako, no?
0: Yes. Torpe.
1: Torpe siya. Tama na lang siya sa pagmahay. Kinaburusan naman niya si Archie.
2: Dili po martir ka na ang babae po.
1: Dili pwede nga. Kanabang iya isakripisyos ang bata. Ang bata na magulat itong Surian good yes. Kaya naburos na magulat. Masa biyaan niyang buros kay para ipadayo na iyang pagigugma na iyang best friend. So, dili mao. So, kanang... Kung ako pa niya, iyahan na lang ginang dawaton nga. Siguro nahitabo ang tanan niya. Wala gid sila nagka-confess sa usag-usa. Kaya dili gito para sa ilahang oportunidad. Dili gito para sa ilahang chance nga magkasila. Mas in friendship ragyod tama. So dawat-dawat na lang gid ya, Archie. Pagmahay na lang gid ha. No, ganabang...
0: Pagmahay na lang yun din ha.
1: Oh, wala tayo mahimo eh. Kaya lisod-sod kayo. Ibailo niyo mo ang bata na nakapaburos na
0: lisod,
1: ka.
0: Lisod biyapod no? Kay decade biyapod silang gaoba niyo. Kalitas na pagkabulag kay... Siyempre, muli kayo na ang babae. Muli kayo na si... Ayahinig ang iyahang suod ngay galakit sa tingan.
2: Si Lorin.
0: si Lauren.
1: Oh, mo nang digid kumpiyansa ni mga best friend, no. Nagi mga actually na yung mga friendship nga platonic ha, regard ka nang babae o kuan lalaki nga kuan platonic, wala gid sila feelings sa usap for most of the time. Once nga makig best friend kasi mo opposite sex, maka-develop gid kag feelings. So, mo ni siya lesson learned. If na nagi mo gibang bati sa inyong best friend, yeah, confess na lang gyud. Kay aron ana ba ni mo pareha ni Archie. And Archie, no, again sa kupang giyon ka ganina, magpaka-responsable ka, no. Kay nanam kay bata na buhat, murag di ba sa imong una nadawat na nimo nga si Lauren, di gid para nimo di saan ta man nailiwit naman siya ang angkon nga nakagusto po di ay. Wala kay mahimo diha. Lisod sad kaayo si Andre mo sakripisyo ang bata. Imagine unsa ka kadaot nga tawo nga imong iwi kuan talikda ng imuhang anak puhon kay para lang gyud nga mapadayon ninyong naudlot nga love story. Di naman sana mao unfair kaayo ra ka Andre labi na gyud sa bata. So ayaw na, no, kanang kuan na kanang move forward na lang. Unaunaan na lang gyud nga mo na yung mga oportunidad ga wala ninyo na grab. So wala na ti mahimo.
0: Yes.
1: Di ba? Dawat-dawat.
0: So, muna ginaingon nga, dili, gid ka mo para sa usap-usap.
1: Yes.
0: Derita, sa opinion ni Cap Junjun di Asis o Jihay Birada ini. Bira, it's your turn.
2: Archie, dili pa mang good ulihi ang tanan.
0: Muhilit pa.
2: Dili pa, wala pa man muna minyo ni...
0: Niya na boros naman.
1: Niya ang bata lugar.
2: No? Niya boros pa man si Angie.
1: Niya nangatubang na siya.
2: Ang ako diya, kung mag-uban mo, ipugos ginay mo nga mag-uban good mo ni Angie. Muabot niya po ng panahon nga
0: nasilusan si Kuang si Lauren
2: kanang magbulag mo.
0: Kay
2: ang imong kasing-kasing tuwa man kang Lauren.
1: Ni love naman niya si Angie.
0: Angie, nagka-relasyon naman sila. Mabitong, nabayang siglain.
2: Love ni, na, nagka-relasyon sila kay feeling ni Archie, wa feeling ni mo Archie, wa kay pag-asa kang Lauren. Kay lahi ba yata nga mga lalaki?
0: Aha.
2: Kanang kung kinsa atong nahigugmaan yun, mo na gito galing, kitorpe lang yung giring kinsa ni.
0: Si Archie.
2: Dili, kwa lang ni si Lauren, kanang...
0: Manhid?
2: Manhid kayo ba?
1: Dili,
2: mo na ito sa laki.
1: Si Lauren, nagpaabot rapod siya nga mo konfesikoan.
0: Ang problema lang gani, kaya wa mamiso, dili sa... Lahi man ang ginahatod ka nga binarkada lang.
1: True.
0: Pero bisan ang tao ka nang suot sila, nagpasigit mo na siya gamay
2: dili,
0: nga.
2: Dili, manggod. Hulat ramagod si Archie nga kanang mag-first mo bunta ni si Lauren.
1: Hala, ababay na yung mag-first mo.
2: Kamu mga palangga, manggod. Makita ganit, ma-feel ganit ninyo sa lalaki murag kadang dili na kasagaran ang iyang ginabuhat para nimo. Ayaw na pud mo pagpa kipot-kipot.
0: Wow.
2: Padre.
1: Wow.
0: Lawan pa lang ka. Mapauna-una na siya, mayo siya nga binarka na.
1: Dapat si Archie
0: nimo
1: ang nagkuan.
2: Wala ni lalaki nga magbalibad. Dapat si Lauren manggod ang nag-first mo.
0: Kasi wala baba lalaki magbalibad.
1: Imposible.
2: Balibad pa kadaya nga sus pastilan. Kinilang din ako kaka-advise ni mo Archie, ipugos ni muna nga parindigan ni mo ang imong naburusan. Muabot niya po ng panahon nga ang kasing-kasing ni mo din imo mapunggan. Muabot ang panahon nga kading
0: dilay
2: sumala pagod sa imong istorya. Sumala mangod sa imong istorya nga napugos tong kaani kang Angie, kay murag feel ni mo, wala na kay pag-asa kang Lauren.
1: Then, naabot siya sa time nga na-accept niya nga dili sila di, pwede ni Lauren. So, muto nga, nag-move forward siya with Angie.
2: Di, kay, ako diba? Magod, naluoy magod yung kang Lauren.
1: Ah, so may luoy?
2: Luoy kay, sa kadaghan kay yung uyab, yung nagian, wala kay nag,
0: wala niya, kumbaga, dili siya seryoso. Kay nag-hope siya.
2: Pungod kang Archie.
0: Nga, pangulitaw ka siyang Archie.
2: Muna karoon nga nagka-
1: Pero si wala po siya naghatag og cute tingali kang Archie no nga nana siya'y feelings.
0: Yes, si Archie.
1: Sige, na-deny niya.
0: Oo, nagtuupod nga wag ka gusto kay nanguya baglain. Di ba?
2: O pagkakita ni Lauren niya kaning ang uban di dili gid pareha kang Archie. Actually nagtry man gid si Lauren og taglain Archie pero sa tanang gitistingan niya ikaw mo gid nakita niya nga murag ikaw gid ang haom para sa iya ha.
0: Napay haom.
1: Sumuka sa pinaduot sa haom.
2: Gitinuot niya na. Kana naluoy ko kang Lauren ba? Nga kanang imbis nga nakabalo na si Lauren nga kanang naigugma day ka sa iya, nakagusto ka, ikaw nakagusto pud kang Lauren, tamang panahon at tamang pag-ibig na ang tawag
1: sa iyo. Na pwede. Kailangan si Angie nga ni. So mahimo na siyang wrong.
2: Dili, may daotan. Dapat prangkaho ni mo para fair kang Angie. kailuoy kayo
1: si Angie. Unfair kang Angie. Imagine, gin sa lugar siya. Ganang,
2: mas unfair kang Angie.
1: May mo siyang reserba. Naabis ni Anna.
2: Mo, kung, mas unfair kang Angie kung taguo ni Archie yung feeling kang Angie. Dapat
1: pagkaw. Hindi man, love niya. Naman niya si Angie. Gani, ang point mang good kay si Archie lang, murag nakuan siya bang, hala, nakagusto na ito si Lorenz ako. Murag, naokay lang ang iyahang feelings.
0: Kaya diagi ba siya nga gidugsak, endugas kasakit, kaya mo yung maglain.
1: Pero nag-move idugsak? Forward na siya. Okay na siya kang Angie.
2: Dapat imupagkaon si Archie. Si Angie, G, love, unsa ba imong tawag sa iya ha? Pasinsay ka ayo, kay karon lang gud prank ka si
0: Kini,
2: si Lorin.
0: Basig dili ka kagawas ka buhi.
1: Kung ako ana ako ginang lubaon, ginuo ko. Sa mi backing ra ka dayon, sama ni.
2: Ako ang G nga kanang wala sa kagusto nako, mao nga nanguyab.
0: In real life, di ba gina isulti?
1: Di, bastos ka ayo ang lalaki nga magingana, ma'am, sa tinuod lang. Grabe ka bastos.
2: Ako, fair lang gi ko sa akong feelings. Ni, tug-alay ko sa tinuod nga mao niya akong feelings gina tinuod anay. Nga love ta ka, pero mas labang ko
0: gusto, ang sakto nga lalaki kung di na ka makagusto ay nalag tagad-tagara. Hatod nga ma-hate siya ni mo kay. True. Kung ma-hate siya ni mo siya na ang uli kay.
2: Dapat iyan istorya ko. Buros na ba ya?
0: Masakit man na. Abi ni mo, ang sa tinod lang ha, kung dili ka decided nga mga asawa or gusto, dili ka gusto aning bayhana niya na pa. Ayaw napakita, imo na likayan, mutawag ka i-off. The more siya nga kagkaulit na mo, the more siya nga mulikay ni mo.
1: Yes.
0: Kaysa, kanabang murag, mas may man na naulit siya ni mo, aya ka nakibulag kayo sa gisakitan siya, lahi na siya og dating. Ay, pwede ni mo prangkahan ka sa prangkahan ni mo nga nakagusto ko ani, sorry, di ta kamaday.
1: Diba? Bastos ka ayo.
0: Dili siya, gentleman.
1: Kung kanus ako na buros, aya pa ka mo ingon nga sa imo best friend
2: mo,
1: ka.
2: Nga, kanang, Angie, kanang, karon na magkukubalong ko kabalo nga nahigugma po
0: kayo sa tatwa. Ayaw kid dali, ayaw kid dala ang alam sa laing babae.
1: Turo, insulto kayo.
0: Gabi kid kayo. Anyway, kung siya di mo ato yung Archie, insulto kayo. Sakto ko din na sa lalaki nga musulti ka nga, karo pa man insulti na ko siya nga
2: gusto ka. Bumay totoo si
1: Archie. Ang sabi ka sa ito, masumbagan, manggigkahalagi.
0: Lahit kayo. Anyway, standby, balik ka man lamang sa Pitas na Wax.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ningnans og UE di Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi say alibyo, kuan gyud sa providence tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan na. Siyempre, ito sa nga timbayaon ito mga Facebook and YouTube viewers. From Marisa Villacorta, hello, Idol at TR. Shout out sa akong pamilya sa barangay Simaya, Malaybalay. Always tune in, gatanaw sa inyong live. sa Dakoga TV mataghapon samtang nagbiryanda unta makita ti kadiri puhon para makapapicture miss personal. Ayan.
1: For Melanie Rosal, hi at your Arlene, pa shout out me diri sa Barangay Daig Tuluna North Cotabato. Always me maminaw sa inyong programa. Maningkamo jud mi makasubay sa live kay lingaw kay mo sabay sa inyong panaglalis og tambay.
0: Pa shout out sa akong pangga nga asawa nga si Lusminda diri sa Barangay Makabalan kagayan di Oro. Avid watcher jud mi sa inyong live Ate Arlene from Ernesto Gonzaga.
1: Idol jud kayo nako ni siya even before nga napakus maramag Bukidnon nagpuyo. Grade 5 pagko adto magatanggit ko permi sa radyo karon nga naa na ko'y cellphone pagkakita nako sa nawong sa kong idol sa screen. Perteng gwapaha og bagay kay saya iyang tingog. Grabe ka nostalgic oy makamingaw sa simpleng kinabuhi sa baryo. From Christine Joy Alcantara.
0: From Camille Ambos, hello ate. Pa-shoutout ko sa kulola o ating nga naa sa Kiblawan, si Lola Remedios o ate Juana. Dagang salamat po. Nagpaluto dyan si Lola o Biko karon samtang natanaw sa inyong live.
1: Hi, Ate Arlene. Mayong hapon pa-shoutout sa Kalamansig, Sultan Kudarat, Nindot o Permijud, makatandog sa kasingkasing ang inyong mga pahimangno. Makarelate gyud ko sa story sa letter sender karon unta mapansin ni mo akong comment, Ate Arlene. From Perlita Bonifacio.
0: Lahin na gyud ang social media karon na Dijinovs, no? Kay, pwede na nila ikutik ilahang ko sa smart TV.
1: Yes,
0: that's TV naman anaw. Thank you very much. Mayang hapon na ti Arlene, pa shout out sa akong sweet kaayo nga bana nga si Gerald nga fan kaayo ni Cap June sa mga tambag. Pero karon kang tambag fan pagkaling. Salamat kayo Ate R sa pagbasa sa akong comment from Welski Biato.
1: From Jack Jack, maayong hapon ni Ate Arlene, shout out ko sa Estrada family, Galangke family, Menchaves family og i-greet lang nako og belated happy birthday amo ang boss, amo Commissioner Attorney Alberto Laga.
0: Ayan. Uy, usa din sa attorney Lagamon, August. Asa ka attorney? From Beatrice Salazar, hello Ate R. Permijud kong maminaw, anis una. Grade school pa ko sa radio samtang nagtuon. Tapos karon sa FB o YouTube live na dyan ako ginasubay. Dali na kayo i-access imo mga old stories. Ayan.
1: From Mary Chris Saragas, hello. Umayong adlo Ate Arlene, Genova, Cap June. Pag-shoutout daw sa Saragas family o Santos family. God bless sa inyong program. Kanunay miga paminaw.
0: Hello Ate Arlene, shout out ko sa ako Mama Belen og Tatay Efren from Manlamunay, Don Carlos, Bukidnon.
1: Pa shout out ko Ate Arlene, Ricky Johnson ni solid fan ninyo diri sa Iligan City.
0: Ayan. O dire kap jud ipagawas imong gibati. Sige, usa ka ano sa tubalyo siya sa ato pao nagtambag ka.
1: Sige daw.
0: Sige, ikaw nagtambag mi. Ato sa tubalyo this time. Dali mang kapragani mo babae nga niingon man si Lauren na nagagusto siya na ako. Sige. Kita ko mga sawa ni mo.
2: Kita nga mga retired playboy manggod. Archie, paminaw gigtaro nga. Karang dili magod ta kabalo mamakak. Ang totoong lalaki manggod ni Gino ba? Di ikaw mamakak. Mao na bitaw na, kini nga sulat tampo, isa na sad ni ka, kanang makaingon tag ning pagtulunan sa mga kalalakihan. Both sides sa mga kababayanan, sa mga laki o na actually kung naging anis unta ka Archie sa babae, kanang pag nakatay punta ka sa babae, musulti pud ka. Mga boys ha, pagtulunan nga, kung namoy kanang gusto sa usa ka babae.
0: Di ba patorpe-torpe?
2: Di na patorpe-torpe karong panahon. Prangkay na lang. Mayingon ka nga, Di Genova, I like you, Di Genova.
0: Sa ato pa, mo din na nga, imong paprangkahan nga na, naman si Lauren, ingon siya na gusto ng prangkahan na sa Angie, ana lugar. Dili ba patorpe-torpe?
2: Kaya from the start, mong gudunta, kung nagsulti ni si Archie, wala ka nakapadangat og sulatan po din.
0: Okay na siya kung wala bunti si Angie.
1: Mogyod.
0: O, hindi ba buntisan ko ni mo?
1: Buros naman.
0: So, wala pa si Lauren, kitang duha ang nagkuan?
2: Ang punto ko niya, nga nung sultian ni mo si Angie, para one thing for all, mahuman ha.
0: Karangkahan yun?
2: Isang kalingkuran ba? Kay masakit bang good kung ka nang mawala ka nga murag parang bula. No?
0: Dili
1: ay. Imagine ang babae gipaburusan nimo.
2: Gipaburusan man to niya kay wala man sa kabalungan na igugma dahil sa iya si Lorel.
1: Nabiyaan nimo ang babae nga naburus na.
2: Magbulag magyapunta ko magdugay taan.
1: Bahalang magbulag pero dili sa unta sa ingana nga paagi. Yes.
2: Ang ako kasing-kasing.
1: Okay raman nga magbulag if dili nagit sila ka nang digit siya kauyon or digit sila okay.
2: Wala
1: at least man lang dili tungod sa babae.
2: Okay. Dili na ko kaya nga pakaslan si Angie. Kay karon nakabalo na ko nga love day ko ni Lorel.
1: Diba? Ingana ka. Ingana ka insulto ning lalaki, yes. Ma'am, no?
2: Mas insulto kung dili ta katugadan tinuod.
0: Hala.
1: Di insulto ka ayo nga tungod kay ni balik lor imo hang first love. Mm. Imo na kumbiyaan samtang ako ang nisalo sa imo sa panahon niya. Wala pa siya ni confess sa imo na karon nga ni confess mo balik ka na topag ka na lang.
2: Mapunggan dai akong kasing-kasing.
1: Dili pwede nang disturbo na ka sa ako.
2: Mapugos din ni ako kung ako kasing-kasing.
1: Ah, namburos na ka sa ako nya karon mo balik ka sa imo.
2: Ayaw ka pala ka kay ang yon ko si Loren na magtabang may pagbuyan ng bataan.
0: Amo na na.
1: Ah, sama kay insulto. Pag uban na lang mo bahala. Oray.
2: Dey, kung nga lang ito, bag, dey, ay, kada, Archie, dey, umar na yung problema. Kala, sumpan yung problema. Sumpan yung problema. Kaya kung tagahanan ka, kusik na loobar na lang mo.
0: Grabe lang.
2: Inga na lang kasi.
0: Grabe, ang gano'n yung kadalisan
1: nila. Gaganti mga lalaki. Grabe, sayon na kay mamaya.
2: Maging totoo ka sa imong kinabuhi. Maging totoo ka sa imong feelings. Kaya from the start, mamay si Piat mo.
0: Okay na gina kung wala'y batang involved.
1: True.
0: Kung kaya bata ngayon.
1: Imagine, naburos. Di ilalim, magburos ka.
2: Actually, yeah, na-stress from the start, ay, you know, mo may sipyat. Nga dili siya naging totoo.
0: So, ayaw idamay ang bata sa imong sipyat. True. Mapakalalaki ka.
2: True. Nakalay, pokus ko nga rin mapakasal. Atong dili, alangan na kukugma nga na rin na, kabalo na ko nagugmahan man din si Lorenz ako ah. Sa giyapon ka rin si Kuya Kat mo ingon. Dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro mapagmahal ako.
0: Mora na sipyat, gago siya akong ipauna ni Ginobs.
1: Pero actually, okay, but... nakoy kaila kap ha. Pero kaila po ni ninyo.
0: Uh-huh.
1: Nga, ang kuan niya is, na siya'y kanang uyab sa una niya.
0: Uh-huh.
1: Kanang nakapaburos man siya glain.
0: Okay.
1: So, dato siya, nanindigan siya sa iyang ipaburusan.
0: O, oh, diba?
1: So, wala sakto nga laki.
0: Correct.
1: Namis kan, also to niya kalabay ang uyab. Pero sa ngalan niya, nakapaburos siya glain. Dato siya ni commit. Dato siya ni hatag sa iyang kuan ba? Iyang, dato siya ni hatag sa iyang kaugalingon. Kaya naan naman yung mga bata. So, muna'y sakto nga lalaki nga.
0: Correct.
1: Dato ka mulanta kung asa ka na ay mas dako nga responsibilidad.
2: Gilad mo ni mong babae, God?
1: Dili man ang ilad, Kap.
2: Kay kabalo ka nga lang ni mong gugma.
1: Dili man mo ang kuan, Kap. Kay sa ngalan nga, nanak kay anak, dapat dato na ang imuhang gugma. Dili na para sa imong kaugalingon ang imong kalipay. Once gani nga nanatay mga bata, dili na para sa tong kaugalingon nga kalipay, dili para sa tong kaugalingon nga kapalanan. Dapat na sa bata, kay nang damay na ka. Nang damay na kag bata, nagbuat buhat kag bata niya. Imong atrasan ang imong responsibilidad.
2: O gano'ng hindi mo magkanagbuhat ko, kakita mong duha nagbuhatan eh.
1: O gani.
2: Nalipay mo tang duha.
1: Duha gani ka bata. Ay, duha ka bata. Nagbuhat kay imong duha o usa ka bata niya. Nga naman nga, ang usa na lang may mabinlan.
0: Duha man mo naghimo.
1: Duha man mo naghimo.
2: Duha man ka magkatimok. Dili, pwede. Kaya nga naman isang karungamas.
1: Dili, pwede. Kaya ang proseso, dili man enough nga imo lang sustintuhan, imo lang kuan. Kaya imagine ka ang pagburos palandaan. Pagburos palandaan sa babae. Dili naman guni about sa gugmag yun. Sa tinood lang. Basta nanay bata. Sa tinood kayo. Imagine ang bat, ang mama nga nagkarga sa ba, nagsabak ang bata ka, ang pagburos palandaan, ang paglipong-lipong, ang pag ginuoko, di lali magburos.
2: Nagkwintara mo sa inyong buros, ang laki na yung pagpatuloy yun sa nagyong kasakit. Ago buhay po na, oy.
1: Karibito si Kap, kay naghanggi kayo siya glusot, no? Grabe, ginisiyak
2: yun. Hindi kayo mga babae, babaglagot ko, pabitikwintahan.
1: Lili na, dapat di kay ang mga lalaki mago, dili ka balog lantaw.
0: Humo naman siya kung siya pagdagpo. Pagdagpo ko siya mic.
1: Usay mo kung mga lalaki, dili mo lang taw sa kanang, usay sakripisyo sa usa ka babae ba? Mm, nga, again, si Archie, kinahanglan niyang lantawon ang realidad niya. Ayan, realidad, humana na ilahang time unta ni Loren. Nilapas na sila ato. Kay nakamove forward naman siya na may Angie in the picture. Dili pwede nga mo atras siya. Wa na'y atras sa kinabuhi.
0: Correct.
1: Wa na'y rewind.
0: Correct.
1: Humana missed opportunity na to. So, kinahanglan na kang mubiya ato yung mga kagahapon.
0: Agree. Yung
1: mga pagbiyaan ng mga feelings nga wa na dayon. Ipanglubong na ang angay ilubong. Kay nakapalubong na kaglay.
0: Wala na kabalos.
1: Wala kabalos. Dili na pabaloson. So again, Archie, pagpaka-responsable kay nanay bata. Diha na, lahi na ang stage sa imong life karon. Dili na about love. It's all about responsibility.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
10: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Problema sa mata? Gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dang iyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
12: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
13: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho, rajid nga imong trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Moni Genova. Thank you so much, Cap Junjun the Assis. And of course, Archie, thank you very much. Ako, pareha gid mi gastand ni Deji Knows. Ayaw i-sacrifice si Angie kay dunay batang involved. Usa pa, mutuog ko nga dilig moment para sa usag usani Laurent. Kaya kung kamo pa, nakakita gid mong time na nakapagawas mo sa itinood ka pagbati, pero wala eh. Nakauyab siya glain, nakauyab ka glain. So, dili gid moment for each other. Malay na to, nindot di ayaw imong kinabuhi uban kang Angie. Ayaw na una imong love. Sayang, pero na naman na. Kinahalan ka mang let go. Dili pwede nga silang duha. Dili pwede nga biyaan ng bata tungod lang kang Lauren. Again, pilia si Angie. Ilabi na nga. Ado na naka may maabot ng anak. Thank you very much, Archie. Sa baba pa dangat imong suwatan po. Manginautun nga nahiyagan ka sa mga karun. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all. Mang at wala.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Capsule, Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binairan. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon. Goodbye.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa nako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa nako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
5: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
10: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie

0: pagpatagos sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabada sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanatong tanan. Musa kamuntanan og welcome. So pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw, lain sa mga kayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay sikay o sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Biyernes, ha? Pizza 14 na sa bulan sa Agosto tuig 2016.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukintig paminaw, to mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Natagsa ka mga radio, ha? Ang tanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel, o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Aniya, sa gihapon na kunyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang makiguban ka ninyo, hangtod ta alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang maigso na mga pinanggantig paminaw usab hanga na minaw na to. Adres sa Dakbaya, Sugbo. Probinsa, Sugbo, may gabi eh. Ato ang mga igso na mga Sugbo anon. Hanga na minaw sa karong gabi una, may gabi eh. Kani yung tanan? Ito man usab dito sa Luigan, sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato maigsunan sa Sikihor, ha? Sa Bohol, ato mga Bulanon nga na minaw. Dari sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisulat usab dito sa gawa sa nasod. Ang mga naminaw na to, ang mga Bisaya, ang nasa gawa sa nasod, kumusta mong tanan diha? Mayong adlaw kaninyong tanan. Lamat is kanunay nga pagduyog din sa tuang programa.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisulat sa mga senior citizen nga naminaw na to, ang mga nanay, mga tatay nga naminaw na to. Kumusta mong tanan diha? Nay, tay, may pagpaminaw, may gabi ninyo diha. Kanya samtang sinanay sa tatay, dali naman do kaon ng uban ka sa manjero, mag-uban sad na maghulat yos tong programa kay maminaw sa padidito yun. Muna nga, samtang higda-higda, naglukob-lukob sa bol, ani nagtanday-tanday ka sa manjero, pero ang uban, gigilasan. Ha, gigilasan pa nga uban, mingon pa, basta init, ganyan pa naman, mingon, ha, nagbulak, naghigda, ba, dito. Bantay ka na kasama nga Jerome, pero huwag ka nang bago pa, murag yung ka nang nandama nga bagong nag-abo na lagwagay. So, kumusta man ato mga naminaw sa dumagigsuna mga nanikaisikay? Karong mga orasa, nga naminaw na to, may gabiin ninyong tanan, ha? Ato ang mga pinanggantig paminaw, niya. At least, wala tayo utang ka sa mga Jerome kay Pilak Adlaw to nagsunod na to ang mga padidit po. O niya, kanang na ang katunto ang Loy Town tapo, natunto ang ga-viral ba? Ga-viral mga sukintig paminaw nga katong kabit nga niya ko nung bana ni Padidit Uglain. Nagpa-masahista ka sa manjero. Pag huma nagpa-masahista, nagpa-sinday ng G-Cas. Pengon-ingon dayon na, pengon-ingon dayon ang kabit. Hoy, wako ka ilana, oy, simbak ko ka diha. So muna ang kana na bantay gyud, ha? Kay tungod kay kuan na rabaron, kana na ang high tech na kayo, doon na na'y mga, doon na na'y maka-video o masakpan muna nga uaw kayo kasama ang Jerome. Ha? Nilang yun pasakop, ha? Nilang yun pasakop. Kana ba nga kuan kasama ang Jerome ba, ha? Nilang yun pasakop. Muna daw sa waay lang gyud. Okay, arita sa mga iskutanan sa karong gabi una. Tungod kay Diana Mayor Magalong, gihagit ni Congressman Terry Ridon nga isulti ang pangalan kung kinsa ang iyang gipasabot nga aduna matudpay mga congressman nga miyembro sa prosecution sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga aduna matudpay insertion sa budget.
2: Straight to the point.
1: Adugang ni Redon nga dili na katuhuan si Mayor Magalong. Binhamin Magalong mga sukindig paminaw ang Mayor dito sa Baguio City. Ang si Binhamin Magalong matod na dili na kinikatuhuan kay nagsigi na lang kinigpamasangil apan wa ikapakita ang nga ebidensya.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw sa bahakay. Akadag na ang kwan ni Kasaman Zero. Si Magalong, mga sukindig paminaw, siya man to, appeal man to sa ICI, kanang Independent Commission for Infrastructure, nga giumol ni Presidente Marcos, o niya, siya mo'y unang ni arbitrate, siya mo'y una, mga sukindig paminaw, nga ni kanang naang resign, ni hawa sa ICI, amot, unsala, iaha kaha nga, na matikdan dito sa sod, basigwa sa siya makauyon, pero si Mayor Magalong, daan ang nag-ingon nga doon ay mga flood control, nga mga ang nagtrabaho, mga congressman, mga contractor, gani. Niingon si Terry Redon nga usa si Magalong nga niingon nga doon na kunoy sa Isinta City kay mga congressman nga mga contractor sa flood control. Pero bisan usa si Magalong, wag yun makahingalan o kinsa ni sila. Bitaw no, paghuma ni Magalong sa ICI ba? Di ba sa wala pa natukod ang ICI, banha kis Magalong, saba kis Magalong, Mayor Magalong, kaingon gani kong kanik, kay kuan guni. Kanang tarong ni Magalong mo, di gini mahadlok mga sukindig pamino, bay kinasuhay. Di ni mahadlok, ligdong ni kay muna na. So gikuha siya, dito sa ICI. Pagbutang sa ICI, wala man to na hinayon tong ilahang matod pa i public ang hearing sa ICI, hangtod na wala na yun ang ICI. Nakita tingali sa ICI nga, oy, ang mastermind ani, delikado, kuyaw man ay mga mastermind ani. Iya-iya ra sila o panghawa, no, kato mga mimbro dito sa ICI. Hangtod karon aw hangtod ato, murat nahilong si Magalong, wa na magsaba-saba si Magalong, o kinsa itong mga tao nga nakakura, nakapangurakot, muni muna, kinimbago na lang pod, nitingog na sa balik si Magalong. Ang matod pa niya, nabalik ko no mga sukindig paminaw ang korupsyon. Nabalik na pod ang mga insertion. Nabalik na pod mga sukindig paminaw ang mga insertion sa mga flood control dito sa mga congressman. O niya, matod pa gani, awa pa gani masulbad ng korupsyon sa flood control. Namang gani, nagpalimpyo-limpyo diha nga appeal sa impeachment ni Sara ng mga congressman. Ani Alma karon si Congressman Terry Redon. Ani Alma karon ni Alma siya karon kay appeal man siya sa murag appeal ba siya sa 11 ka mga prosecutor man tingali. So muna nga Alma siya nga nganli. Ingon siya nga nganli Mayor Magalong. Unya asa naman tong sa Sinta City ka mga congressman nga matod pa usa si Magalong nga ingon nga duna sa mga nailhan na wa man ka nganli si Magalong. Bitaw sad no. Usahay mo komentaryo sa tanin Terry Redon pero nasa sa punto karo. Ha? Si Magalong bitaw sige rag paokyab ni si Magalong. Akin si Magalong bitaw binhamin Magalong aga na bilib man ko ani niya unta. Pero karon nadugay mga sukindig paminaw. Mura og na kuan man siya kanang naanga wa siya. Nganli. Ha? Nganla nimo pagkahuman da ilatad nimo mga ebidensya. Mas may pa si Congressman Leandro Leviste. Ha? Batanon kay mga sukindig paminaw. Si Congressman Leandro Leviste, anak ni Loren Ligarda. Iyaha pang gipost diha ang mga pangalan. Kinsay dunay allocable, kinsay non-allocable. Nga, kanang naang nabadjitan yung mga distrito, kinsa mga congressman. Ha? Doon na pa'y gipakita si Leviste. Pero si Magalong, iyar mas paukyab ni si Magalong. Pag tinuod lang sa pag-una pa, bilib ko aning Magalong. Bilib ko aning Magalong, pero karon doon na ba mo'y congressman nga? Yahabang ipaganla ni mga sa Isinta City kay mga congressman? O niya, dito sa gikan sa ICI, pag-awas niya sa ICI, doon na ba siya gibutyag sa publiko nga wa niya mauining kanon resign man siya? Di ba Magalong? Mayor Binhamin Magalong, ha? Asa ningon si Terry Redon, gihagit ni Terry Redon nga nganli. Kinsa man na congressman nga ningon kadiha nga kuan appeal sa prosecution bitaw nganli kanang mayor nganli man mayor kay daghan man ni mga congressman diha Laila Dilima, Chil Jokno, si Lawrence Defensor, Jerby Luistro. Oh, Jerby Luistro, katong si, katong one rider party list nga si Gutierrez. Ha? Aning one rider, ha? Apil nagbutar ka sa man Jerome ane kay one rider party list lagi. Para kunos mga rider, ha? Para kunos mga rider o kanyang mga driver motor, ha? Oh, so, man, appeal diha sa prosecution. O niya, murag si Terry Redon, ha? Kung ako masayo, murag appeal, tingali po diha. Oh, katong babaeng batanon, kasingan, ato. Oh, so, daghan man na sila diha, nganli, kinsa may doon na insertion. Ha? Muna, gihagit karon ni kanang Congressman Terry Redon, si Magalong, mga sukin, di pa minang bitaw. Ayan lang po, sige, paukyab, Mayor Magalong, ha? mas mayo tinon nganla nimo para makahibalo pod na kay so magkay na masigit tagtag antagan
2: straight to the point
1: samtang presidente Marcos na masalig ha nga mo endorso gyud siya ha tawa pa si Marcos ba na masalig karon si presidente Marcos nga mo endorso gyud siya og kanang tarong ha nga kandidato pagka presidente nga ibangga niya ni VP Sara ha ug matud pang presidente Marcos kana gyung tarong nga tawo moy ako ang pilion nga makapadayon sa ako ang nasugdan ha nga mga programa ilabi na ang paggukod sa makawatan og kurakot sa gobyerno
3: wa gabae
1: tanawa mga sukin dig paminaw ha so mo na nga pero sa pagkakaron wala pa murag na sa giplanuhan pero dili pa niya nganlan. Ah, dili pa niya nganlan ka sa Manjerome kay sayo pa man kuno. Pero basta kay ngiyaha nga og siya moy papilion, ang iyahang pilion kanang na ang endorso niyang kandidato kanang tarong, ha? Unsa man ka tarong pare ni pareho tingali niya ka tarong, no? unya kanang tarong kuno. Matod pa ka sa Manjerome, tarong nga kanang kandidato kana gyud kuno nga makapadayon sa iyahang mga maayo kaayong mga proyekto. Ha, mayo kuno kay proyekto unya pinaka the best gyud kanang pareho niya nga mugukod gyud sa mga kawatan, ha. Aso kinsa may mga naduol-duol niya, ha? Base og si kanyang speaker Martin Romualdez tingali kay iya man ang igagaw. So pananglitan og si Congressman Martin Romualdez kanang na ang panlitan og inkyang tarong unya niya kanang na ang mo serbisyo mga sukin dig paminaw mayo nga mo serbisyo mugukod sa mga kawatan ha niya kay kinahanglan kanang kusog mudagan aron maapsan ang kawatan ha daghan nga mga pangan nga nanggawas atong una ha si Kwan Baka si Remulia Baka John Vic Remulia John Vic Remulia, Boeing Remulia, napos Matibag, na may dagan. Kisa may dagan niya diya, si Ture, napos Ture. Si Vince Dixon, naasad. Si Vince Dixon. Kisa pa may lain diya, si Claire Castro. kisa pa may lain nga, mugukod yun sa mga kawatan, dagway. Kisa may mga tarong dagway diya, dagan. Mga dagan, kapili ang presidente diya, o gihabang anak, Congressman Sandro Marcos. Pwede po, or baka si Ben Dalo, Erwin Tolpo baka. so, wa pa, no? May mga kuhan-anay, pero naanay mga naglibot-libot. Naanay nagsigbalik-balik sa sugbo, ng mga, murag doon ay mga timailhan, ba? Doon ay mga sinyalis, kaning ilang pagbalik-balik sa sugbo. Sige lang balik-balik, wag yun, intaway kahumanan, mga sukindig paminaw, unya, wag yun natuman, wag yun nasugdan silang investigasyon. Sige lang balik-balik, kalas lang kwartas, gobyerno mga hinampak. pero sa imong tag-an ka sa Manjerome, kinsa kahit tarong, no? Kinsa kahit tarong, unya makapadayon sa iyahang kanang na serbisyo para gyud kuno nga mapildi si VP Sara. Para kuno mapildi si VP Sara ka sa Manjerome, ha? Kinsa kahit tarong makapildi ni VP Sara nga sa survey kon karon nga mga survey aton tan-aon si Mayor Lene si Mayor Lene man ang kanang naang kasunod ni VP Sara nya si Lene depending Lene. Ha, depende ni Mayor Lene kung magpa-endorso sa ni Presidente Marcos. ha? Kung mugapon siya sa presinikuan, mugapon siya sa, mumuguna ang pinaka kuandron, kanang na ang, kanabitang murag, angayang timbang-timbangon, kay si Presidente Marcos, wagit sa ligon nga, makuha, himuong material niya padaganon sa 2028. Huwag na amang galing, pilde siyang, papilde ni, kwan, Lini, or ni BP Sara. Oh, so, posible nga si, huwag Mayor Lini mang galing, kung niya mao niya, musugot at Mayor Lini, endorso siyang BBM, mura o kwan kayo. Mingon ang mga tao, wala nagyoy kwan, wala nagyoy baruganan sa Lini. Ha? O pananglitan o si Mayor Lini Robredo, ha? Magpa-endorse sa Presidente Marcos, mura guagit sa baruganan. Nga naman, kontragot sila, o niya, ikaduha, sa to pa, pagsugot niya nga endorse siya, ni sugot, ni uyon rin sa mga corruption, nga naitabo karon. Ha? May kwan sa mga corruption, o niya, magpa-endorse ka, tingali po o yaharap po nga gamiton, pwede sad nga, yaharap po gamiton na para nga inigka-eleksyon, makatabang o gasto niya sa BBM. Pero marag dili, ingon ana si Mayor Lini, pwede man siya o ganang nagan siya iya, di siya magsalig si Marcos, total, naman siya mga taong iya. Naman na yung mga supporters si Mayor Lini nga di yun mawagtang. Naman na siya iyahang mga built-in nga mga supporters.
2: Straight to the point.
1: Pero dili gyud parehos kang Duterte, ha, nga mas daghan, daghan ni sila kasama ni Jerome. samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay kapin sa pulo ka mga senior citizen nga dugay na nga nitaliwan, na diskubrihan nga nagsigil lang gihapon og kubra sa ilahang pensyon. Agoy. Ha, may painini ang mga senior citizen nga patay na sige pag kubra, ha? Ang uban in town nga nabuhi pa, wa pagyapong kadawa. So dito ni makasama sa kauluhan sa paning hitabua kasama Jerome nga dugay nang namatay ning senior, ha? Mga senior citizen ga sige magkubra sa ilang pensyon. Ha, kay ang kanang anak tingali or kaning muklaim do na may authorization letter, ha? Sa una sa buhi pa do na authorization letter, sige po dito kubra. Ha, sige og kubra ang anak na baka o baka kinsa may mo aten anak. Release sa po ning taon, ha? Gadanghag sa taon ang tig-release. Ha? Nya unsa may kwan ani? Unsa may mahitabo ani kay kanang naa nga pero dili sad maayo nang mamakak ba? Isad may mamakak nga dugay nang namatay, sige da kag kubra. Ha, sige da kubra nya mo ni nga pero mo na danghag sad ang tig release ani kon maohon. Samtang sa laing bahin, Senador Alan Peter Cayetano ni booking, ha? Iyahang gibooking si Senador Irwin Tulfo nga aduna kunoy makontraktor nga nagsigig balik-balik sa opisina ni Irwin Tulfo sa diyang congressman pagkini sa ilang party list.
2: Straight to the point.
1: Ha, muna ang akuan si Irwin Tulfo karon oy mura og kanang murag mulaylo sa mga isyu si Tulfo sa flood control. Kay matod pag Senador Alan Peter Cayetano duna kunoy makontraktor nga sigig balik-balik sa opisina ni Irwin Tulfo kay nangayo og project. Amo na nga si mao tingali rason nga si Irwin Tulfo mga sukin dig paminaw di gid siya makaimbestigar sa kaning ni ang flood control kay basic appeal pud siya. Aka na pangutana la nang ato ngano man nga si Irwin Tulfo isug manik ayo unta. Amo bitaw na nga nisikat kani mga Tulfo mga sukin dig paminaw kay puti isuga. Ha, porti makapaningkag, makapitan, mga mayor, mga kaning kabit-kabit, alam mo na ilang kurti, gano'n na. Pag-abot na sa kinawatay sa gobyerno hilong pamastirana. dili punta mo ingon nga dabangalan o kwarta, ha? Dili punta mo ingon nga nakadawat silag malita, ha? Ha? Usahay, makaduda, ha? samtang sa laing bahin at tagag pagtagad sa makasama kay si Cebu Governor. Cebu Governor Pambari 4 nang hatag og tag 10,000 pesos nga mga ayuda sa mga nabahaan sa Tino mga sugin dig paminaw sa Dakbayan sa Talisay.
2: Straight to the point.
1: So nihatag og assistance, no, cash assistance si Cebu Governor Pambari 4 sa mga biktima sa bagyong Tino kasama nga Zero. O niya, doon na po'y tagpulo kakilong bugas humay ang iyang gihatag gawa sa Gmail. Doon na po'y pulo kakilong bugas ang gihatag. Gito sa mga kanang na ang naapektuhan in town or na igo no sa kalamidad sa bagyong Tino. Sa daghan sad nga mga nalipay ganiya no dito sa kana na ang talisay ka sa mga zero. So nan kag 10,000 kana pay mo trabaho on 10,000. So mo na ang kanang na ang kuan abot og pila ka barangay ka ang nahatagan ni Governor Pam ani ini nga ayuda mga sukindig paminaw gikan sa Kapitolyo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin ato sang hatagan og pagtagad mga sukindig paminaw kay manag magsuon nga bata-bata sa piniriso sikop sa Baybast. Oho. Naunsa man ni grabiha anino nga kanang na ang ilang amo kuno na asulod sa prisuhan. Kaduda bitaw ta ning anong hantod karon kanang syabo. Ha, magkaon ta ba makapangutan na ta nga na priso na ngano pa mang makapabaligya pag syabo ngano makakontak pa nga kanang igrihaon gani nila nga ipahigayon sa tuang kapulisan o sanang sa PDIA ba na o sa kapulisan diha sa mga prisuhan. Walay silpon, kinahanglan nga, wala gi mga silpon, way mga bisan ganig kutsilyo, mga lighter, dili pwede nga makasood sa prisuhan. Ha? Pero og kontak na kabahig sabo, makasood man. Ha? Muna makapangutan na tas mga warden. Ha? Do, mga warden! Tana bitaw ta na ngano man nga kuan man kay nay mga madakpan may nga ilang amo na asprisuhan ilang amo nagyon sa mga pagsugo agitawgan ra sa man tinuod ba na og dili ha kutsukutso ra ba nang naa kay mo man ay sagad na oy sagad mga sukindig paminaw nga kanang na ang kuan na mo ay sagad nga nahitabo ba o sa muna nga unta masumpo na na kay daghan na ra ba ang drugas oy daghan na kay biktima sa na ang mga adikron, mga sukindig paminaw. Oh. Samtang itong hatagag pagtagad ni kay ni isyo si Presidente Marcos o pagmando nga magtugot sa voluntaryo nga pag-didak o pag-remit sa mga kontribusyon alang sa social protection coverage sa contract of service o job order nga makawani sa gobyerno.
2: Straight to the point.
1: Paita po daw. pero may na lang po, ha? Kay may na lang po nga makakuan, ha? At least na ay magamit mga sukindig paminaw, mga GO o niya makakuan po sila. Ha? Maka-contribute sila mga sukindig paminaw sa kuan. Ha? Kana na ang atuang mga GO, no? Ay, kaya nabahin na sa datod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo. Alang sumayon ng mga pinanggantig paminaw, nga dunay mga sakit o balatian, nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, may sabday sa katong mayon na to, nga dunay hubak. Kung dunay ganay hubak, ay nagpasagli ha. Magainom ta, magkasama sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. At mga naminaw, nga dunay mga sakit o balatian, nga dugay na nga gihambin, wapagyapoy alibyo. So, lai pag-inom ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, puno sa mga vitamina, minerals, ug nutrients na may kinahanglan sa tuwang lawas. Kung ligon gani ang atong immune system, makasiguro ta nga dili tadali nga takbuyan sa mga sakit o balatia. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, kuban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon taod makasama ha unya ato ang mga pa shout out sa tuang pagbalik na lang ha. Ato ang pagbalik na lang. Standby lang sa kadali ha. Alas 10:51 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo! This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
5: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Newstar Online.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Haplas, haplas, alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
17: Rest time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
19: Symeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Symeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: Ang kainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nasa'yo, nasa'yo ang panalo.
11: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.
23: Dito ka lang, always panalo.
11: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
24: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
11: EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with NewsApp for Kids.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
26: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Try now.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
0: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw! Mag-Farrix B araw-araw!
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
0: This time check is brought to you by Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Norse Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
31: Ato ang attack na alas 11:04 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige nay. Atay. Akwansa ka nang ayos sa gatulog ha. Ayos sa gatulog ha kay Kuyugi sa kuninyo ha. Okay, nyatusan dawaton ang report ni Radyo Man Joseph Osquijano sa di pat naman nayaw mga kasama. Ah, yes, Radyo Man Zekio sa imuhang report.
32: D-D-D-D-Y-H-P Tata, Araman Report.
33: Salamat sa mga Radyo Man Binji sa itong mag-report o pag-anidri si Gawas Gabahi na kamarasa sa naglaob ng kagabi o nagpabilin nga mulan ang dakbayan sa Subo. Doon ay tulog ka mga sunog na itabo din sa magalaing mga lugar. Din sa Subo, kagalabuntag ito sa mga inyelya public marketing na unsi ka mga kukurenta ka mga stores. Ang hintit nga naog daw sa sunog ka nagbuntag alas 9 sa city pinimaog nadawat pinimaog alarma o niya di pabos niya sa first alarm status sa alas 9 sa kitab 9 o niya rasje sa sintigasakan nga ito sa third alarm status o iba-iba nga mga fire truck ikan sa San Fernando, Talisay o inungan sa Naga City, Bulacau at resundi sa maog sunog samtang alas 10 sa 5 kagadabuntag ipabos na sa under control at maog sunog alas 10:50 yung na far out na kriga maog sunog iso si paron sa BFP Mindanilla kung unsay inugdan yun sa pagsunog sa mga 40 ka mga stores dito sa Mindanilla Public Market samtang kagalang unto sa laing sunog ito sa may lungsod sa Cordova may barangay Bangbang in napuro aga totally damage ang hintagalog daw samtang tulo aga partially damage sa natabusab na sunog dito sa may barangay Bangbang lungsod sa Cordova alas 12:04 na dawat rimaog alarma sa alas 12:59 na may control of the fire out alas 12:55 samtang gipawas kini sa second alarm status aga mauga sunog sa imbisisyon sa kaburuhan sa lungsod sa Cordova nga nagsugod ang kayo gikan sa Panimay sa Osaka, Virginia, Ilanan nino nila pag-isusi kung unsay kos o unsay inugdan sa Panimay nga Mikaylap o ganto nga tonight na po ang og tulo aga para sa damage samtang sa sinugos sa singtos ang gibanabana at anyo sa mauga sunog samtang karong gabi dito sa Barangay Tigog Mandawi City wa pa ma kuha ang pilagid ka parimay ang napiktunan ning sunog dito sa may Tingob alas 8:05 karong gabi inadawat ni maog alarma alas 8:12 na under control og na fire out alas 8:33 sa karong gabi ang masakop sa Mandawi City Fire para pang mihimo og investigasyon kung unsa ang hinungdan og unsa ang pinadanyos ning mga sunog dito sa sulod nga lugar sa residential area ang gikitahog sunog karong gabi dito sa sulod nga lugar sa tulo ka mga sunog sa Nugiri og diri sa Mandawi og Corloba ni gikitahog adunay na paso na angol o casualty ning tulo ka mga insidente sa sunog dinhi sa Sugbo sa mga laing lugar dinhi sa Sugbo samtang sa tikas gabahin dunay sa usa ka construction worker nga bisag siya pa construction worker nagsadlay kinig o maligabiligag at drugas na kuag ni sa usa ka kilo kapin nga sabo ato sa Kibug Bible Supervision sa baga o pertiba sa PDSF hindi sa Masicho Lusimba sa Barangay Pardo ng Dakbay Sumo alas 3 santak na sa Haponda ang dadakpa nila sa pangaliang alias John 30 anyos sa construction worker o nagpuyo sa sagutag lugar si John na dakpa kini sa Kibug Bible Supervision o magibali ng sunod sa 8 ka baga simana ang iligal na kalihukan ni Inid ang nasuta ang ipostibo, gilusa rin usa ka Bible Separation na nasuta sa pagkasigong sa maog na suspek nga si John. Nakuha gikan kaniya ang 20 city ng mga bulto ng nilahang sabo nga mutimbang kinig usa ka kilo o 420 gramos nga mubalor kapin sa 9.6 milyones pesos. Kinimaog na suspek, ikaw na nakpan ni ito 2003 sa maog yapon nga kaso. Onward sa patrolang Radyoman, Josephus Gano, BYHP, Tatak, RMN.
31: Okay, salamat Radyoman, Josephus Gano, simuhang report. Og samtang arita sa dugang detalye sa tuang balita. Ipis sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Ipasigarbo nga dali nang masulbad or dali na sulbad ang sunod-sunod nga mga kaso sa pagpamusil. Pauta kumplit ng detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
32: DYHP Tata RMN Report.
5: Gipa si Garbo sa episode sa Cebu City Police Office, Police Colonel Ricky Sobalde, nga sa lima kasunod-sunod ng mga kaso sa pagpamusil o pagpanunggam nga nahitabo sa Depensa Sugbo, dalit nga nasulban. Human managpan ang mga suspitsado nga wala pa maabot ang 24 oras sa dingtang nga kapahibaw ni Sobalde nga nakatala sila og lima kaso sa pagpamusil o usa ka kaso sa pagpanunggam. Sa miaging semana, duha sa Sawang Kalero Police Station 6, tag-usa ka kaso sa Abiliana Police Station, Inayawan Police Station 7 o Carbon Police Station. Mato ni Sobalde nga ang usa sa hinungdan sa daling pagkasunod sikop sa lima ka kaso sa lihang dali usab nga nailhan ang mga suspitsado. Dako usab og natabang ang imbestigasyon sa kapulisan og dali nga pagkasikop sa mga suspek ang abag sa komunidad kanila.
8: Dahil ito dun sa mabilis na aksyon ng kapulisan natin, mabilis na response and pag-identify nung mga offenders, mga suspects natin with the active support ng ating community.
5: Tungod din ang hatagan o commendation ng mga pulis nga dali nga nakasulbad sa krimen o yung rekomendan nga pahatagan kining awards. Gidayeng ni Sumalde ang yaga mga station commanders, sanglit sila mismo aga ng usug nga madali nga manakpan aga mga responsable sa krimen aron nga dali nga makaresponde aga mga pulis sa bisan unsa nga krimen nga mahitabo. Tingwa niya nga dugangan pa aga mga elevated police outpost nga gipangmuntar sa mga crime prone areas. Nakita ni Sumalde nga epektibo ang mga outpost sanglit mamahimog nga mudung ola mga tao nga biktima sa usa ka krimen. Sama sa nitabo ni ito nga usa ka LGBT nga giharas sa nagpailang pulis sa daan kolonya ito nga Martes sa Buntag.
8: Sa support ng ating community at naire-report nila kaagad and we encourage yung mga community na yung community natin para i-report kung anumang incident ang nangyayari doon sa mga area nila, sa mga barangay nila, para makaresponde agad ang ating kapulisan.
5: Si Police Colonel Ricky Sumalde, gimanduan niya ang mga nadestino sa mga elevated outpost kada nila magpundo sa laga na himutangan, kundi muhimo sab o pag-roving o muhimog uplan sita. Awag sa CCPO Director sa publiko nga kung ugaling nga makasugat man sila o problema o kaha na biktima sa Osaka Carmen, labing maayo nga mudangop na yun sa police station o dili unahon ang pag-post sa Facebook aram mahatagan din nila kini sa pagtagad. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arbus Amante YHP, Tata Carmen.
31: Okay, salamat Radyoman Arbus Amante sa mga nga report. Ang ginibay na sa magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang lamian kaayo nga kape. Diyan na ha. Alang sa mga nangita kong kape, nga lami kayo. Ang ato ang kape makasama. O niya, nakarindot sa nanay kasamaan Jerome kay... Adunay maayong binipisyo nga mahatag sa tuang lawas nga naman. Tungod kay 17 ka mga prutas o gotaro nag-isagol sa tuang kape, pastang nindota. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Lagip nga sagol ang Rose Hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties. Kalibihan ang sakit sa arthritis. Nakanindot sa tuang kape ha. Adunay ni siya makasama ay dulaw or kaning luya. Dunay dulaw, dunay luya, dunay mangustin, dunay kamunggay, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia nga may palami sa tuang kape, dunay barley, dunay arabica, unya dunay pag-unisay ginseng. Ginseng makasama nga nasa tuang kape. Magkapa-update sa tuang panglawas. Mag-update ganing nga tuang lawas makasiguro ta nga makalahutay tamatag adlawng panikaisikay. Sa mga nangitag kape ha, agatong lamian na kape, kining kapiha mo itong imnon. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Anya ka itong nangitag haplas. Ay kabalaka, di anay haplas. Kabayo kayo EXL Makabuhay Oil. Ang itong haplas mga kasama. Ninuti siya kay all-in-one dalatanan. Ha? Mga haplas ka anay, mawala gyud ang panakit sa kalawasan. Ha? Panglaylays mga lutahan. At may sunan nga doon ay mga panuhot, pangulngulos kaunuran. Kaning haplasa mo ito ang haplasa. O niya nakanindot, ane, kay mga haplas ka magkasama, dili ka magkasakit o dinggi. Kay di man makapaak ang lamok ni mo kung kanunay ka ng haplasa EXL Makabuhay Oil. Nakanindot, sad kaminis katul-katul sa panit minakan sa kagmay mga mananap o sa mga pangagot. Nakanindot, sad ane, makasama ha, kay humot sa nga pagkahaplas. Lahi sa subang haplas kasama Jerome, dili sa pareho sa ubang haplas bitaw nga kanang naang laig baho o dunay baho ba? Ang di kasabot sa baho. Kani, nindot ni ang atong haplas mga kasama ha. Mapalit ang ato ang kape o haplas sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy o sa uban pang mga butigag farmasya duol sa inyong

Okay, oni arisa sa inyo mga greetings mi ha. Ha, ganun na yung naminaw na to ha. Present yun na yun ha. Kasamang Glinda Masong oh. Ha, karasamang Glinda Masong Lagos ha. Ha, present tayo og si kasamang Joselito Bintoy. Uy, ha, kumusta naman ka Michael Bintoy? Ha, naminaw sa nato karon sa tulo-tulo konsolasyon. Ha, ana si Zario Ika Bandi Jr. May gabi i-Radio Man Benji watching live ang Aminos Radio sa Puro Calamansi, Barangay Poblasyon, Bugos, Bago City, Negros Occidental. Shout out ni Papa Dudong Ika Bandi Sr. O ni Mama Josephine Ika Bandi.

bago, ha? Ha, kani nga bago sa Bago City. Ay, longgo man eh. Bow, ara ka na di ay, ha? Adi may gabi kasama Benji na minaw minimo, ha? Diri sa San Roque, Liloan. Si Pajardo Gisa. Anya sa Bangkal, Lapu-Lapu, si Nini Salvador, Ornopia. Aniya sa si Luming Birame. Regards kong Gikyo kay ubaabot ng congressman sa Lapu-Lapu. Matod pang Luming Birame. Aniya Sir Benji na minaw minimo diri sa Germany. Agi ka ni AGC Cam. Oy, ha? Kumusta mo niya? O si Jane Abilia. Og Ramonita Sulod. Si Sir Romel Sevilla Angot na minaw sa dekan. Na minaw samtang naghapyod-hapyod sa iyang asawa. Astila. Astila ni mo, sir. Aniya si One Call Edwin. Naminaw sa Ninita Tagapan o si Mia Talia Margaret. Wala na ayo si Lini. Si Sarah Giod ang number one nga fit nga mutabang sa tibok Filipino citizen kasama. Matod pa ni kasamang Mia Talia Margaret. Si Ems Katipay, Nilson Gabatino, Crispin Uleta. Sa Naga City, Uling Naga. Og si Sorop Soprino, Almeria. Aymer din Sinok og si Flor Basok. Og si Jaime Plaza og si Joselito Efren Suazo. Og si Person Digamo sa di. Kanunay na ito minaw. Anya si Rose Capacity sa Terra. Na minaw sa di na ito. Ito lang pag ano ito mag-greetings kay kanang naang Bernice Bitauron na kasamang Jerome, no? At ito mga naminaw sa dato ang mga suki kindig paminaw. Maka-kwansad sila na ito. Maka-unsay tawag, ani? Maka-kwan ba? Kanang naang makadungog sa sila sa mga greetings. Duty di ay, sir. Mayra po na yung kasi masuko ito, sir. Okay, so itong hatagag pagtagad di makasama kay kanang naang bag-or ganitang naghisgot o guan. Ha? Bag-or ganitang naghisgot o padidit gahapon kasaman zero. Bag-or ganitang naghisgot o padidit gahapon, karon di anas ay padidit. Ha? Sunod si Manal na ganito na isgutan. Oy, ha? Sunod si Manal na ganito isgutan. Usang padidit kay murag na sub-sub na po. Galing kay murag na pool sa gayo sige isgut plan control. Good. Ha? Pool sa gayo, no? Ha? Pool sad ba? Nya, kaning padidit sad. Murag sag maka. Ha? Pawagtang sa kalaay. Pawagtang sa kakapoy kasaman zero. Ha? Isgut o padidit ganahan sad si Sir Romel no? O padidit. Good po. Ha? Niya kasama Jerome dire amo may itong partner on kasama ng Nimwell ha kasama ng names kani sila mga hilig sige ning padidit na kumakauban dire technical na to ha? Now dili sa nato ipakita ning kuan ha kay ha dili sa nato ipakita na ang di amanggoy usa ka bana ba ha di usa ka bana nga wala siya mga sukindig paminaw ka. Wala siya papadidita kasama Jerome ba? Ha, gusto siya kayong mupadidit siya. Wag yun siya makapadidit kay nasuko po kasawa. Niya, ha, ang iyang asawa, pila na good kuno ka higayon nga ni hangyo siya nga, mupadidit yun siya kay, kana ba nga, aron nga ma, kwan ba? Aron nga ma-abdik siya ba? Yama tra makapa-abdik din yung padidit kasama Jerome. Ha? Ikaw sa Manjiro, sa makapa-update yung padidit niya eh? Ha? At teka, kango sa ka sa Manjiro, sinanggo sa gana. So, anay tabuan eh? Ha? Gireklamo mga sukindig paminaw, kaning yung kaugalingong banas asawa? Ha? Oh. Gipadakop sa kapulisan ang usa ka 46 anyos nga e-bike driver. E-bike, dili sa to pa maayo ni mo tindak. Aw kanang kuno man dinero,

0: electric naman na ilang bike karon, so dili na katong sikad nga sikaran ana. Ah, so kuha na, pindot-pindot na na. Ah, okay. So, i-bike driver ni, human giingon nga, nang hulga, ato ni, hindi aman ni diri, na napatik man sad ni, na-report ni diri sa, diri sa DYHP, o niya, napatik sad ni sa, the Freeman, kaning ilang sabanat, sa news, kasama nga, Jerome, ato lang ikaw, tuwod sila, kay, naaman ani, o niya, aron nga, kuhan sad na, so, kaning i-bike driver, giingon ng hulga, ha? Nang hulga kini og kutsilyo mga sukindig paminaw, ha? Og iyaha pang giswayan unta pagsunog ang iyang asawa, kay puslan man nga dili sa makapadidit, mas pa'y sunogo na lang. dili po maayo na kuy. Oy, na ikaw si Romel, logi mong namagi panahon na kuy, sir. Na, unsa man, dili. Na, kasama, unsa na kasama si Rom? Ah, doon ay panahon nga, nagyoy panahon nga, dili magpadidit ng asawa. Maubad yan. so doon nagyoy panahon na ikon, no? Pero pananglita, no, kwan, ha? Asa man to si kwan? Asa man to si girly? bitaw, so, sunugo na lang niya yung asawa kay, kapila ko no sa sighangyo, di magyod mo sugot. Ha? So, diri ni mga sukindig paminaw sa Sitio Lower, Tabo Canal, Barangay Pardo, Cebu City. Taga Pardo, din sila. Ang suspect, nga giilang nga si alias, ha? Alias sa kuan. Ato lang ning kuanon o si kuan kasamang Jerome. Ha? Kaning niyang si alias sumay kuan aning kuan. Ha? Si alias Okoy. Gipapriso ni kapulisan dias inayawan police station. Ha? Og nag-atubang og reklamo tungod sa giingon nga nakalapas ni sa Acta Republica 9262. O kaning ni ang kuan ba? Kaning Republic Act number 9262, Anti-Violence Against Women. Under Children Act of 2004 kasama nga Jerome. Nga kaning kwan. Ang iyang asawa mao mga sukindig paminaw, si Brenda. Tinday Brenda dene. Alias Brenda. 46 anyos usab. Pareho ni sila edad ay. Pareho talingan dene sila. So 46 anyos nga giingon nga maoy biktima mga sukindig paminaw. Base sa police report, nahitabo ang insidente. Ano ni dear Kuya Paul, o gansuliran sa gugma. matod pa nga nahitabo kuno ang insidente, humana ka pauli si Brenda. Gikan sa iyang trabaho, isip dishwasher sa usa ka mall. Dito, giingon nga giatubang siya sa suspek nga mao ang hambana gawa sa pinoyanan sa iyang amo o gigunitan sa suspek ang sinina sa biktima dayon gitiunan kini og kutsilyo. Pila ma istorya. time pa sabi kay maning buhi sa ko nakalimot ko. Akin bayi nasad magkasama hatod ganato sa DTX 500. Agato aga DTX 500 magkasama kampion nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atoa magkasama nga DTX 500 mayo kay smeksyonan nato nga dunay high blood ha. Katong mga dunay high blood tasog dugo tasog cholesterol tasog blood sugar ayaw mong kabalaka magkasama kay naa na ta. Ay, kasandigan ang DTX 500. Ang DTX 500 makasama kampiyoneng protection yun ha. O niya, nakaninot ani kay maainis sa tumigsunan nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, tumigsunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Katong nga dunay mga insomnia, ayaw na ninyog pasagde. Okay, naan natay maayo kayo ang gamiton, imnon ang DTX 500. Hindi makatulog og tarong, makatulog manggal ipon minanok ang pagkatulog mang DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic, ang mga klinika ng Alternative Medicine and Wellness Center nga nangamutang sa Unit 102, Mary J. Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Fremont Super Building og Loyosaga, Isano May. Pagkaha mo, bisita mo sa ilahang nga clinic niya, makasama kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Agikan makasama sa adlawng Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes, ha? Bisitahan lang dito, ipa-check up ng mga sakit, ha, sa kalawasan, labi na kanang sakit kasing-kasing, kana bitaw magduda ka kasama ng Jerome sa imuha nga bana or asawa, halayapil nagpa-check up dito. Ganun daw, dito ang intiwason, makasama kay Nindot kayo ni Kining Sugilanon ni Brenda. Ha? Atawag matupag kasama Glinda Masong Lago sa katawa taong kono siya. Oy nga gig-ig taong kono siya. Karoon to taong saan bay lang magkasama ha? Saan bay lang? Atong tiwason ni kanya man niya. Nina'y picture ni Brenda. Ha? Niya katusang helmet sa ingon nga. Oy! Ha? Yung siya, oy! Ha? Kanda na ang wag ko kailan na, oy! Sa ingon niya nga, guan, saba ka diya, oy! Ha? Kaning ni nauso naman yung padidit sa drone. Oy, sanbay lang sa, kanilat lang kayo, sanbay lang sa magkasama ha kay maningabuhi sa itong mga sukintig paminaw na ito, ha? Ay kalimtin, DTX 500, ha? Ay kalimtin. Standby, alas 11:27 nas gabi.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
14: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
15: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
16: Kabog na nga pang negosyo.
17: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
18: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
19: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
20: Strong for the Filipino.
21: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
24: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Tofu sisig.
27: With mayo.
26: Pwede sa ulam yan?
28: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
27: Mm.
28: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
26: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
29: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka. Pass-pass ang aksyon. Sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga. Liog og sakit sa buko-buko. Sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol. Tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Buong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Donnie Pangilinan me. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Armor up for adventure with biogenic.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: Ubo!

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Take us to the bridge, girly.
8: Makaundang og kalo tungod sa dandruff?
9: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is
7: dandruff protected
9: with regular use.
6: Sway it with SunSilk.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Ato ang takna alas 11:41 na sa kagabion. Aling ta magkasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabion na.
6: Straight to the point.
11: Ayaw sa mo katulog diha ha. Gatong uban nga nag-duka-duka. Piyong-piyong lang sa mo ginagmay. Ayaw sa mo katug ha. Aon niya, tuntiwason mga sukit di paminaw. Kineng ni ang padidit ha. Kay ati sa tapak-tapak ba. Sa mga niaging nga mga simana kasaman jiro mga adlaw nga wa gita ka kuha na to nakaisgot og padidit yun ha nakaroon nagdungan-dungan na mahinoon eh at nung dito stisa to na gito'y padidit po dito stisa ha at na po'y padidit to stisa nga nagigilaga si nanay ni tatay kay gusto gig mo padidit si tatay agi pa priso po mga sukitig paminaw ha kuha mo sugot si nanay palaban ba to siya mga anak tao ha kuyaw o niya sige lang ato ning kuanon sab ha ato ning hisgutan rog balik ha kaya kinibahin na sa datod ka na to sa Life Extension Vitamin D3 alang sumaysa ng mga sukindig paminaw nga naminaw ha na to karon nga dunay type 2 nga diabetes ayon yun na og pasagdi sa mga duna ganin diabetes ayag pasagdi makasama ha inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, indot ni siya ha, kaya pag-inom ani kung ikaw doon na diabetes, tulo ka soft gel kada adlaw, usa sumagpamahaw, duwa sumagpanihapon. Pananglitan, ugwa kay diabetes niya para pangmintinan sila nga dili ka magkasakit o diabetes o malayo ka sa ubang mga sakit, pwede ra pug duha, usa humagpamahaw, usa sad sa human o panihapon. Ang atuwa nga Life Extension Vitamin D3 gisuportahan sa daghan nga mga medical studies ug sa mga doktor on high quality potent formulation gikan sa USA. Ang nakarindot sa atuwa nga Life Extension Vitamin D3 mga kasama, daghan na nakapamatuod nga maayo kayo alang sa diabetes. Onya mapalit na diri sa ilahang clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Diri sa Dakbaya Sugbo na sa may Cebu Dock Building, Boyon sa Yasminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Konsolasyon, padong kasod sa Mercados Konsolasyon at bang sa Jollibee, na diha ang ilahang kanang clinic ha dito sa Negros Oriental tapad sa dumag sa tapad sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Niya ang Life Extension Vitamin D3 mapalit usab ninyo makasama sa uban ng mga butika o farmasya dinhi sa Sugbo o diya sa inyuhang mga lugar. Kabisita mo, pwede na saan magkabisita mo dito sa Cebu City o doon na mo yung mga kailang amari Cebu City, pwede na po magpadala, no? O sa Life Extension, mga kasama. Okay, so atong hatagag pagtagad, atong balikan ni Hakay, atong ni balikan kay ningong taon si ni Hangyos kasamang Jerome, ipadayo na kasamang Binzi kay nabitin. So muna ang Di ay kuan, ha? Kanang na ang... muna to, asa naman ta ato kasaman, Jerome? Ha? Asa naman ta ato? Ito mga naminaw na to, ha? Inang pakuan na sa sila, di ha? O, sa mga... Kanang na ang... naminaw na to, ma, diha karon ayaw lang sa mo og ganang na ang kuan. Ayaw lang sa mo og katulog diha ha o niya. Dito ako itong klanahon, Rick, asa na tanapita ato? Asa na tanapita sa so, padidit ato ganiha tao? Okay, dito sa kuan dapit, ha? Diri na ta sa kuan man to. Asa to, ano ko na ba, ko na bagisi ganiha na? Diri sa katong balik ta aring kare di sa mall, no, di ba? Dito to sa mall nagtrabaho. Dishwasher siya sa usa ka mall kani si Brenda. So dito giingon nga ni atubang siya sa suspect. Ha? Giatubang siya sa suspect gawas sa Pinoy-anan sa iyang amo o gigunitan sa suspect ang sinina sa biktima. Ha? Dayon gitiunan siya o kutsilyo. Kinsa ngalan sa biktima? Brenda, alias Brenda. Okay, sumisulay usab kuno ang biktima aw ang biktima gisulayan og misulay usab kuno ang suspect pagsunog sa biktima og maayo na lang kay nakadagan ang biktima palayo og nidiritso sa barangay hall aron musumbong nga ang ihambana, abi kay wa niya papadidita, sunugon siya. Naunsa man ning kuana in town? Ha? Naunsa man ta ning banaha pod in town nga? Ha? Di man pod makaantos ka sa mang nistor og dili makapadidit kay kausa day kumao. Ato padayon. Sumala pa sa pulis, ha? Police report. Nasuko ang suspect tungod sa iyang pagduda nga ang iyahang asawa adunay gikarelasyon nga lain. O niya matod pa dunay pangalan nga nailhan ang suspect nga duna kuno gikarelasyon ang iyang asawa nga mao si alias Upok. Kuya wag mga ngalan oy si Okoy o niya si Upok. So ang yako nung asawa ang suspect nagduda ang suspect nga adunay gikarelasyon ang iyang asawa nga kini si Upok. Dugang sa police report na sulod na sa mga duha ka bulan nga nagsigi in town og antos ang suspect nga mupadidit gyud sa iyang asawa. Apan padayon, ha? Padayon, Kuya Binzi, nga nagdumili. Ha? Kanunay nga nibalibad ang iyang asawa panahon nga kapadidito na siya. Ha? Nagdumili ang iyang asawa ug mukalit lang nga masuko kaniya kon manguhit na siya ug pikpikon siya. Atin ang orbita na adiri o. Oh. Ha? Na sa kuwan ka sa manjiro mo. Oh. Ha? O. Oh. Na, tanawa o. Oh. O, kanan na, title na, tanawa ha. Tanawa. Anong gibasa mo na o. Oh. Tanawa na. Gisuwayag sunog ang asawa. Klaro na, klaro sa kamera. O, nawa, o. O, na, tinuon na. Imus ko sa manjiro nga. Tarong ba, tinuon? tanawa, at itong idoto is kamera, yun, kasumang ni Store, ha? At idoto is kamera. Tanawa, tanawa, ha? O, na, naikwan, o. Nawa sa headline. Ang, sunang ka nga, nasuko mayo ang bana kay duha ka bulan na kung saan siya panguhit, Tor. Ana, ikaw, Tor, pila ka kanang naang labindugay, kapila na... Ayaw ka sa manjiro, panang litag, bali, ko na, ha? Daan ko na ka sa manjiro, Tor. Ganun. ka na. Ito pala, bibirnis naman. Ano na? Ah, una talaga, ang bana, duha ka bulan na di ay siya nga gisigig balibaran. Ha? Kanunay siyang balibaran, sulod sa duha ka bulan, nga madili yun ang iyang, muyampid ang iyang asawa. Bisan pa kuno, o kanunay siya nga maligo, o mupalit siya, o baganang na mupalit siya o sabon nga humot. Aron mo humot sa dang iyang lawas, di gyud gapon iyang asawa. Ah, basig pamada po iyang ipalit kasama nga zero. Ha, oh. Unya, matod pa, nga, diha di kunoy panahon, nga nisugot ang iyang asawa, nga mupadidit siya, pero doon ay kondisyon. Kinahanglan nga kada padidit, 800 pesos ngatos 1,000 peso. Uy! Kalaina po din iniyon kasama zero. Ah, tanawa ha? Na'y kondisyon. Musugot siya nga mo padidit, apan adunay 500, ah, kaning 800. Ha? Dunay 800 ngatos 1,000 nga pangayoon sa iyang asawa. Ha? Tanawa ra kasama ang zero. Ha? Ma, pugos lagi itong kag-drive di ay, ha? Ha? Pugos na lang ka og drive og i-bike aron ka nga. Ha, sunan ka, o di mo sugot og way 800. Di mo sugot og way 1,000. Ha? So, muna nga, panahon mo padidit sa kasaman Jerome, di ligid siya, basta way kwarta, di ko sa sugtan. Grabiha, ano, no? So, human sa insidente, gidakop sa kapulisan in town ang suspect o gidala sa police station. Diin da, gikustodiya siya karon samtang gipadayon ang investigasyon o proseso sa reklamo bato kaniya. Ang kaso giatubang niya Vausi. Ha? Vausi. Vausi nga kaso samtang ang mga sirkumstansya sa insidente padayong giimbestigar sa kapulisan. Na? Kaluoy taon. Luoy taon ka kasaman Jerome nga sunan ka nang dugay-dugay pindro ka bulan. Ikaw kasaman Jerome pangutan-on tika. Walay. Ha? Walay tiaw nga pangutana. Ay, wait, tiaw ka sa man, Jerome. Ha? Kagwanta ka, di. Ah, pero muna, ha? Nagduda ang bana kay ngaduna na'y lain ng iyang asawa. Ha? Gaduda sa ngaduna na'y lain kay sulod sa duha kabuan, di naman yun. Ha, gawas lang kuno kun iyahang tagaag 800 ngadto sa 1,000. Tags 1,000 ang pangayoon. Usahay ma-short siya muna ngayang hangyoon nga day. Pwede lang utang kog 200 day. Ah, pero muna nga tungod aning bag-ong balaod nato nga 9262. Ha, kaning 9262 nga balaod nato Vausi. Ha, mga sukin dig paminaw. Ah, muna nga kanang na ang igo juga kasamang nistor. Pananglitan ang asawa, ang asawa dili gani mo sugot kunong asawa nga og hapyod-hapyod o kira, ha, kasama ni so dili gani mo sugot ang asawa nga kapadidit di ka mamugos. Ha, kay delikado mo reklamo na ang imong asawa pero asawa po grabe sad oi. Ha, grabe upare pare. Kanang na ang sunang kagdua kabulan, di po, na kasamang nistor, o, oh. Nabot mas kasamang nistor, ningon siya, di ko kagwantaan na, o. kuanan ato lang ng kantahan dagway kasamang nimsa. Kasaman ato lang kuanan baka ha. Kasaman ato pagkuan sa kanta ni Ade kanta si kuanan ni ay sangay rabay ni mo ni si Romel na. Makuan ba na ito ng kanta anak kasamang nims o kanang na ang haman to ang katong atong kuan diri. Doon ay kanta nga kuan. Di makuan bang kanta diya kasamang nims o dili pwede diya o pwede ra diya. Kani pwede ni kanta. Takon ni kantahan ng sila be. Day Brenda kani ang kanta. Dong Okoy o Inday Brenda kini ang kanta nga kung idalit kaninyo. Ake music maestro. Tanawa ha.
3: Halatang may kapit ang imuhang banal kay dili na siya
11: kani bali lang ni asawa lang ni
3: imumurumansa
11: oy
3: hindi niya sigalang sa tabaho mukha ang matulog na siya gritso
11: oy bonit mailhan de ko no

啊，我来啊那啊那，卡西玛那，伊蒙巴那，我来啊那，我来啊那。

0: ginuang manay mo ha, Romel.
1: Wa gabae.
0: Napanuhuton, mabuday na rin kalakiha. Ah, so muna nga, kuan in town, ha? Ah, muna yung magkasama ang nahitabuan ni. So muna, matod pagkasamang Glinda Masong Lagos. Uy, money down, day na ha? Ah, money down, panty down. Aso wag anak yun. Aw, rag anak yun ka sa manjero. Wag kay kwarta. Aw, di yun, ha? Dili yun mo us-us ang kwan. Ah, dili mo as... Dili mo us-us ang sapa kung wag kay kwarta. Ah, paita in town. Aning kwana, no? Ah, kanini ang hitabua, mga sukin, di ba? Ng papriso taong ba na? Sipo na nga... Ah, kan lang, ipanidil lang na dong. Ah, dong, okay, so may katambag ni mo siya ilang bana, be. Ah, kaning mga naminaw na to, mga kasama, mo katuon sugilanon ni Brenda. Ah, og ni Okoy. So, unsa may inyuhang ikatambag ni Okoy. Ah, so may katambag ninyong Okoy, unya ni Brenda. Ah, karon ikaw na minaw karon Brenda, imong bana gipapriso man nimo. Ah, gipapriso man nimo imong bana. Ah, pananglita gwa na kay gugmas imong bana. Ah, be kanu minaw ta dire be unsa may kuha nila ni be? Unsa may kanang naang mga comment, unsa may mga opinion pod sa tuang mga naminaw to mga sukindig paminaw be? Ah, unsa man? So may buhato ni Brenda. Yabang pasayloon iyang bana. Og ipapriso lang bagyo dan sa poy buhaton ni Okoy ha yabang buwagan iyang asawa nga di na siya pa espiring huyo. Amator pagkasama kasama ng usilito suaso di gyud kuno siya makaagwanta ha kun abot nagduha ka di gani kuno siya kaagwanta duha ka semana o duha ka bulan pa baka. relate yung ko anak kasama, ha? Tagsa ragani mo uli, balibaran pagyod sa asawa. Matod pa ni BJ Lagumbay. Uy! O ba, talagsa ragani mo uli, balibaran pagyod na. Pamila Lapos. Si EJ Sim. pwede nakakasama mo dawat og sulat suwat suliran sa gugma. Dear Kuya Binzi, dili na di Kuya Bon. Atan pagkasamang Joy Riyad. So muna nga. Bastilan in town in kuanan. Hala, sige, wala naman tayo igong oras. Padayon sa tuang nga tulumanon at tulumasahon ninyo ha ugma. Ang mga reaksyon, ha? Uban po din rin ingon nga kasamang Binzi, maipag kung ano na niya, kanang ugwa na siya'y gusto sa iyahang asawa, ugwa na siya'y gusto sa iyahang bana, ugwa na'y gusto si Brenda sa iyahang bana, iyahan na lang prangkahan, iyahan na lang prangkahan ang iyahang bana. Bitaw, okay, hindi niya prangkahan, kakalas po doon, paka, sunang kako sa kalibo. Os kalibo ang bayad kasama ang Jerome, ha? Okay, so, ang taigong oras. So, niya nalanta sa kuana podpon, na sunod si Mana na podpon, kasi Atty. Buen man mo ay mag-kuana to. Ikaw si Romel, unsa may imuhang ikuansa. Unsa may imuhang katambag kay money down, ha? Money down, money. Kaning itong padidit karon, what's the style? Money down is style. So muna ang kuan eh. Kanang lahi po ning iyahang kuan. Abi nako nahitabo to ang programa ni mo sulatampo sir, master. Okay, bitaw no, bisag mabirnes, kuan lang tingali itong mabirnes, kana bang, kuan, mabirnes, tanong ko anong kasamang nesor, basig mo, dawat po taga suwat din eh, kana nga problema nga, kuan ha. pero namsag ka kasamang pool, ha, ma-domingo, ha. Okay, so wala nito igong oras magkasama sa pagkakayon sa tuang at tulumanon. Salamat kayo niyong tanan, ha? Sir Romel, ha? O sa tanan ng mga naminaw na to. Sa ngalan na lang, sikinat kong pwersa sa DYHP Arimen Cebu. Hoy, kung asawa, kamuha. At Justice. Ah, undang na tayo kay Basig Wadunggan na turnero na. Ang kauban kasi ato ang station manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kauban din si Master Control si kasamang Nilson naman Nestor Romicilio. Ang si Jerome Yap. Dali sa din kasamang names Kenyonis. Dere sa Picas Lawak. Dito sa transmitter site Rubil Buiser Chief Technician Alan Tando Oliver Atis. Inyong host dear Padidit kasama. Kasamang binsip. Bitaw na natay kwa na kwa dear Padidit. Ako na lang ibos nga lagad sa kahanginan yung radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit ko plagis pag-ingon, Diyos mag-auban ka na tuntanan, at nandapit og sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay

0: sa tanan. Pan magdepende gyapon kini kung unsay best exercise plan nimo. Bisan maghatag kini og kaayohan sa atong lawas, dili usab malikayan nga dunay mga risgo sa yoga og mga side effect niini. Inisama sa dili malikayan nga mga injuries, mga sprain o mga strain. Mao nang mas maayo kung dunay kaubang coach kung makadesisyon ng mag-yoga aron na dunay saktong giya pag-execute sa mga yoga routines. Wala na tayo igong oras mga kapanyawan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa, Ang Kasika sa Kabuntagon. Manamilit na ko kaninyo. Ako inyong kapanyawan Marisa Abadies. Maayong buntag ug amping ta kanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SAG Marketing, Ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP-RMN Cebu, Ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa sempanyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa sempanyawan ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby ug Sir John, alang sa hugyawan sa sempanyawan.
2: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, ug welcome Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yan po kining ato mga pagtabang kaninyo para sa tumas maayong kalawasan. Gamit ang mga produktong herbal sa SAD Marketing, ilabi na gayon kining atong SAD Panyawan Plus Mangosteen, ang atong SAD Panyawan with Garlic, o usap kining atong SAD Kogon Herbal Capsule. O kung haplasigsoon ang atong pag-iisgutan, ang sandigan, ang SAD Liniment Oil. Ang SAD Liniment Oil, dunay gahom sa methyl salicylate camphor, o usap sa menthol. And of course, kung damian nga klase nga kape nga makatabang sa mas maayong kalawasan, ang ato ang SAD Panyawan na coffee mix. Ang kape nga dunay gahom sa purple corn, sa cinnamon, of course sa mangosteen, o usab sa panyawan herb. Napod kini siya pampatamis, kani ginatawag na tong stevia. O din napamatudan nga 300 to 400 times sweeter than sugar. And of course, safe kani alang sa katong mga kaisuna na tong mga diabetiko. Munang nindutan kaayo batasano ng mga gamit no ang or pag-inom pagtumar ang ato ang mga produktong herbal sa SAD Marketing kay kaning mga produkto sa SAD 100% gid kayo nga napamatud ang aduna gyud mga resultang maayo o benepisyo sa atong mga kalawasan. Sama sa naandan diri sa atong hugyawan sa SAD Panyawan, ani gyapon kining atong partner sa atong health nga maghatag og impormasyon og tabang, si Sir John. Sir John, maayong adlaw diha kanimo.
3: Yes, maayong adlaw ni Sir Rick. No, tara na tumatak minaw. Kumusta ka mo tara?
2: Sa atong mga listeners diyan karon, nakakaon na ba kag saging karon? Hinauton ta nga nagakanunay kagkaon og saging kay kaning saging importante mo ibiya pud di kini siya sa atong kalawasan. I just recently found out, Sir John, nga kani daing potassium. Usa din siya sa mga pinakalabing importante nga sabi tawag na sangkap hormone or whatever that is sa atong vitamins sa atong kalawasan. Gumikan kay kung kini mo kubos pag-ayo, posible pud itang malupog og mawad-an kita og kusog. Adunay kaso mga igalagi suon na bag-o lang na kaplagan ako no sa usara pud ako ka amigo. Himsog maayo lawas, actually maskulado gali kanang sakto yung kanang kwan ba body surgeon ba. Then all of a sudden, murag na sa gunson ang gabi nga sige siya trabaho, kay gabi, panggabi man yung trabaho. And then, ang nahitabo, pag-abot sa ika-upat siguro nga gabi, dito na, murag ganun na siyang luya. Wala kunay kusog ang iyahang mga kamot o iyahang paa. Pag-abot sa kadlawon, nangihi siya, imbis mangihi lang siya, natumba. As in, wala yung siya kusog, murag totally bagsak yun ang iyang tibo kalawasan. Now, pag-admit sa doktor, pag-admit sa hospital, dito na kita nga aduna siya'y problema sa potasyum, matod pa, purting ubusa. Kanang ginatawag nga hypokalemia. Sakto ba na yung pagka-pronounce? Sa kanika kondisyon sa atong kalawasan nga diin na nga ito ang kanang ginatawag na itong potasyum, blood potasyum, ubus kaayo. Hinungdan nga murag nawad-an gid siya og umoy, nawad-an yung kusog. Magali kay after sa pipila ka days no, murag isargani siguro to ka adlaw nga balik-balik na yan, na hinihinay ka ulian ang ato ang amigo. May gali kay medyo after 3 days, medyo okay-okay na siya. Pero giing na siya sa doktor, ay pagkumpiyansa. Mas may pang magkaon ka karoon na yung saging. Kay kaning saging, taas na siya og potassium. Dili lang saging, kundili doon.

0: pay apple o gubang pang mga prutas nga taasog potassium. Sir John, tagay ko natag gamay nga you know, information may tungod aning ginatawag natong hypokalemia or kaning pagkubos or pagubos pag-ayo sa ato ang potassium sa atong dugo. Sir John, go ahead.
1: Kaya no, ang ginatawag natong hypokalemia o hypo meaning pagbaba, kalium meaning potassium, and emia meaning blood, no? So adunay pagbubos sa potassium din sa ato ang bloodstream, no? Kining potassium sirik, no, sa nisya ka sustansya o mineralis, no, ginagikan sa mga pagkaon nato ginakaon. Importante ang potassium tungod kay ini ang abundant, no, nga mineral din nasulod sa ang mga tissues and cells. Mm-hmm. So importante kay na siya tungod kay positively charged na ion and nagahatag siya kusog, no, din sa ato mga cells. If ever madunay gamay, no, nga numero ihap, no, sa potassium din sa ato ang bloodstream, nagatanaw ginatanaw na to na adunay wastage, no, meaning adunay pag wala sa potassium siyang lawas, either tungod kay sobrang ihi o sobrang sweating, no, o adunay bleeding, no, depende ana, no, sir Rick. Tungod kay mangita mangud na siyang balanse, sir Rick, no, ang potassium mauban sa sodium, okay? Ang potassium minerales, ang sodium po minerales ko na sila. Ang potassium abundant minerals sa sulod sa cells. Ang sodium is abundant outside sa cells, okay? So kana siya magirahanay na sila aron nga magtay ginatawag na equilibrium, meaning adunay pagka-equal, no, sa forces sa outside o sa inside, sa sulod, no. If ever adunay grabbing pag-wastage, no, grabbing paghawa sa sodium din sa tuang bloodstream tuwang kay ginaihi nato, grabbing ihi nato, or grabbing singot nato, grabbing trabaho nato, labaw na nito mga construction workers, no. Ang mahitabo is ang sodium, ang potassium nga nasa sulod sa cells nato, birahon na padulong sa tuang bloodstream, no. So meaning mahulog na siya nga sabay tawag na kanang mawala tong equilibrium. And then karon mo nang mano padulong siya dito sa tuang sahay pag ma-filter out siya sa tuang ihi or sa tuang sweat, no. Mahulog is mapagawas na to ang potassium, which is very delikado, no, sa tawag mga tikominaw tungod kay ang potassium as ito lagi abundant na mineral sa sulod sa to ang mga cells, no. Importante kaysa sa muscle activity. So mo nang tingala ka pag once nga adunay pagbaba sa potassium gani sa imong lawas, mo maihi nimo, mapagawas nimo, wala jud kay kusog tungod kay walay energy ang imong mga tissues ug cells. Pwede pong muundang ang imong kasing-kasing, no, tungod kay mo gitong ginahimo na kagani no, nga abundant siya, daghan siya sulod sa mga cells. If ever wala na tayo mga potassium, pwedeng muundang ang mga any other muscle activities. So pwedeng muundang ang atong kasing-kasing. So kana siya, sir.
0: So, meaning to say, sir John, delikado kayo ang ato ang lawas kung maubos ang ato ang ginatawag na potassium, no? And usa sa mga nakita sa said marketing ang makatabang para sa pagpahimsog sa atong potassium, kaning ginatawag na to nga mga produkto nga adunay prutas usama pananglitan na ning ato ang said Panyawan Plus mangustin nga adunay mangustin nga diin na napamatud-an nga aduna po ni siya ipagpalambo sa ato ang ginatawag nga you know, potassium sa lawas, ug dili lang potassium kundi pati pa sa mga uban pang mga gikinahanglan natong vitamins, no. Kaya kaning mangustin indutan man kay ni siya, pinarisan pagid kini siya sa luyang dilaw nga diin na maayo kaayo ang pagtabang. So sa mga kaigsoonan nato da karon nga naminaw ug naglantaw sa tuang mga programa, maayo gid kayo, sir John, no, nga natay saging sa tong mga matag kaon, no, kay para at least makatabang pud kini siya sa tuang maayong kalawasan.
1: O ginakuha nato si Rick, no, nga ang tanan gading mga prutas makaon nasa taas sa kahoy o na itaas sa potassium. Was ganing mga pagkaon nga nasa yuta, no, marang ano man nasa taas potassium, pag nagani sa yuta taas na siya sa sodium. So kung was ka doon na kay kakulangan sa potassium, pwede kang bisan unsang prutas, taas lang gid ang sa saging, no, taas ang yan potassium. So anything okay na pa prutas nga nasa taas, una sila taas na sa potasyum.
0: So sa mga kaigsoonan nato diha karon nga nangita og mga pagkaon nga high in potassium, I guess kay balo na mo ang usa sa mga ginatawag nato nga maayo kayo nga kanang tumaron or kanon is kanang saging, no, nindutan kayo. Aside from that, Sir John, daghan pang mga klase sa mga prutas dahil no, nga makatabang sa itong kalawasan. Batasana pag-ino, mga tuang Sad Panyawan Plus Mangosteen. Kaya doon na kanyang mangosteen, luyang dilaw o usap panyawan herb. Nga diin ang pamatundaan nga maayo kayo kini nga mutabang sa itong kalawasan. And of course, anong sa katong mga kaisunan na ito di akaroon nga doon na pa yung mga problema sila mga panglawas. Timani kanunay nga makatabang o dako ang mga produktong herbal sa Sad Marketing.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sad Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahibo kitang himsog og luwas sa mga banatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sad Marketing, ang Sad Panyawan Plus Mangosteen, Sad Panyawan with Garlic, Sad Kogon Herbal Capsule, Sad Liniment Oil, Sad Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sad Celebrity Beauty Soap ug Sad Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sad Panyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanong sa ng higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini Sad

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa bango ng Charm
9: Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ACS.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
23: Philippines are dime alas 4:38 na.
24: Headlines
23: sa mga balita sa Balitang National. Hangin habagat o hanging habagat, posibleng mulambo karong nga weekend, pasidaan sa pag-asa.
25: Duha ka mga senior officials sa Department of Information and Technology kundi ICT gitaktak sa Malacañang.
23: Samtang pipila ka mga witness, anda mo testigo batok kag Senador Rodante Marcoleta alang sa giatubang dining kasong plunder.
25: Presidente Bongbong Marcos Jr. gitugyan na ang kahimtang ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ngadto sa Ombudsman.
23: Sa mga balita lokal, pagpanday o ordinansahon na maglatid sa guidelines paggamit sa pundo alang sa city-sponsored activities, gisugyot ni Konsyal June Alcover.
25: Mga health officials sa Sugbo, misupak sa mga sayop ng impormasyon gabahin sa bakuna batok measles.
23: Balita gawas sa nasod, UAE, ni kundinar sa pagpangatake sa Iran, ngadto sa duha ka mga barko sa Strait of Hormuz.
25: Samtang sa negosyo, human sa big time oil price rollback, sama o gibakwi na sab. Kaya sunod simana, presyo sa krudo gasolina, posibleng musaka o kapin sa 4 pesos kada litro.
23: Wag gabae. Ay, ginoo ko. Saka na sad, karong nga Martes, mga kasama. Nanaon sa naman taon eh.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
23: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
25: Mabuhay, Pilipinas.
23: Tungkol ng mga mahinang danon.
25: Naguna ka.
23: Inyang unang radyo.
25: Unang balita.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
23: Hato na bang impormasyon ng inyong masayran?
25: Ngayon mo madunggan.
23: Una sa radyo.
25: Una sa balita.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
1: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
2: DYHP. Unang radyo, unang balita.
3: Gising na.
2: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
23: At naramay ka lang Sabado, pizza kat 15. Naramay ka lang sa buwan sa Agosto. Tuwing 2025. Sagaan sa akin ito mukhang para sa CWHP, aramin sa mukha rin yung mga tigbalita.
25: Sagaan ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
23: Ako sa Radio Man, Arul Busamante. Ang tatabing kala sa Rasay, Santak na Sabuntang, patut ka rin sa mga lapas ng mga balita. Pagbuntag, sugmo kami sa inyong Mindanao, na inapod ganda may gala sa Tunga Papagoban. Nag-inout kami ganang kamus, kapiskay, kamayari, at daw ka na may galang Sabado. Thanks God, it's Saturday! Saturday, Saturday, Saturday! Sabado, Sabado, Sabado, why trabaho ang uban? Why klase, why klase, ang uban may gala, magmato yung eskwilahan. Ay, ang paraang baon, naapag. Baka pa ngayon pagbaon kang nanay. Ah, kan tatay, tay, pa, dad. Baon, dad. Agi mo sa taan na. Agi mo sa taan na kasamang nistor. Bisag may klase. Alam mo, ang tugig skwilahan. Aron nga na ay baon. Ay buntag sa atong mga kaiksunan dari sa ato sa sulad sa Sugbo. Sa atong mga silingan ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ng mga nalawigan, Itos Negros Oriental, Negros Occidental. Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipira kabayan, may kala sa Mr. Negasin, Visayas, Garigura, Salamino, Gramati na. Sa tulong ng unang radyo ng balita, mga kasama. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon? Katulad sige pa niyang may galang bukot sa habol kay Tugnao. Ala, pukawa, pukawa, pukawa. Kay doon na pa'y kanding baka o kabaw nga itugway. Alas 4.43 na. Nanugtugaok na may galang mga manog. Timailhan kini may galang manog banag na. Karantan doon, mangiwik na mga baboy. Timailhan nga ipanggutom na. Napakana, ang daming pagkaon na itong mga baboy din ha, kay tingala ko ano yung atong atong supply sa karning baboy, mga kaisunan. Naman tayo ESF, dito may gala sa probinsya, pati Maratuha, may gala pallets baboy. Pati Maratuha yun. Reklamo, may gala mga mamuhay baboy, kay ang ilang pallet dito, mga komprador, pati Maratuha, kay ang rason sa mga mangumprahay na ay ESF. Pero inig balik ya may gala diri Cebu. Cebu City, susperting mahala. Para tagigisa sa tong kagalingon nga mantika. Ang mga mamuhi ay baboy may gala nag sige og yaw-yaw. Kay perting mahala may gala speeds. Ay pay pakan og banli saging be. Wa, pay gasto. Ang ba yun? Kapayas na? Kapayas ba? Labi ka ng karnes baboy basta kapayas. Pinakaano ka ng kangkong? Bunny? Tahop? Ah. Kano na nga. Okay, ahorita may gala sa itong answer to win na promo. Ganabunta ka. Oy, di pa silaan may gala pag-asa. Ay, hanginon. Hanginon ang atong weekend. Dili, sa mo ang hanginon sa mo ang kasamang Nestor. May pagkaanaw. Hamugiro. Kahanginon ba din mo? Ay pagka, kuang ko no, mahangin. Sa Tagalog, mahangin ang ating weekend. Unsay hinungdan, nganong hangin. Ang atong weekend, mga higala, matutpas pag-asa. Unsay hinungdan, ani? Unsay hinungdan, nganong hangin. Ang atong kuang ka ng weekend. Sa atong mga mananagat, amping mo ha. Ay mog panabig palawod kayo dahil mo sa daplin. Kaya batod pa sa pag-asa. Hangin ko no. Onsay, hinungdan nga no, nagkahangin-hangin ang atong panahon. Kaya naman. Sige. Tubag na yun. Dali ara na katubag sa atong mga kingsuna no. Labi na rin mga suwito sa kuan. Baka nang sa klima. Ay habagat, ay amihan. Na ay... Masama na. Hanging amihan. Muhuyup ka man sa kabaybayunan. Ikaw ang akong giilisan. Okay, muna may ganito pagkutan na, ha? Muna itong pagkutan na, may gala ka na buntang ganong hangin. Ang atong weekend, batod pa may gala sa pag-asa. Okay, tubag lang mo niya. Tumana lang atong kuan ha, atong mechanics mga kasama. Kinahanglan naka-follow, naka-like ka sa atong Facebook page. DYHP Adam and Cebu, ang attorney Rafael Fernandez Banyok. Unya, gishare ninyo karong buntaga ang atong program sa unang radyo ng balita mga kasama. Kung wa mo makasunod ana nga mechanics, why paldo? Di makadawat, may galang pahalipay. Karoon ng Lunes, may galang ihatag ang atong, kuan ha, atong GCash. Lunes na, kay wakmay opisina, may gala sa admin. Ato sa check, may galang itong Merkado Publiko. Si kasamang Jesse Samampong. Nakastambay na narong urasa, may gala. Labot na sa pagsusi sa atong presyo sa mga nagunang panaliton. Dias Merkado Publiko.
1: TYHP, tutok presyo sa Merkado.
23: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
3: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold Rayo, kasamang Inde Maris. O mayong buntag usahab sa atong mga suking pig paminaw ni atong stasyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag diha sa diha sa may kay Junjun Fruit Stand sa may Unit 1 Dapit Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagtag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Part 1, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Apple, gisang buhok, pinya, 80 ang kilo. Avocado, 80 ngadto sa usa gatos ang kilo. Mangga, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Orange, 15 ang buhok. Mangustin, 140 ang kilo. Rambutan, usa gatos ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Dragon fruit, 130 ngadto sa 150 ang kilo. Durian, 150 ang kilo. Grapes, 160 ang kilo. Lakatan, 50 ngadto sa 80 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Papaya, 50 ang kilo. Kasama mo sa market report, ako ang inyong radyuman. GC Sumampong, DYHP, tatak
4: Ariman.
5: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
23: Dan sa labag samang nga Jesse Samampong gikabigala sa Carbon Public Market na nining oras sa Megala sa Kabuntagon. Inyo na ba't Megala mga presyo sa mga nagunang paliliton mga kasama. Okay. Mata Megala tong Merkado Publiko nga report alas 4.50 na Megala takna sa butag. Mga kasama. Samtang sa pikasbahin. Kagahapon mga igala na natoy usaka babae dalaga para ba ni mga higala ang nakabsan taong sa kanabuhi dead on arrival may gala Cebu City Medical Center kay ang iyang motor may gala nga gisakyan na side sweep sa mi overtake may gala kay Isuzu Travis diha sa may kanang Esosmenia Boulevard sa may Kuan Bitaok, sa may North Bus Terminal, habig ni Cebu City, mga higala. Barangay Babulo pa ni. Naasya sa center lane. O naasya may gala sa kanang middle lane. Dari may gala sa may panong Robinson's Galleria. Ni hinahinay siya o Kuan, kanang balhin og lane sa inner lane. Sus, ang Osaka Isuzu Travis nga mo-overtake sad. Igo ginya may gala ang motor. Ang problema kay ang sakay, ang angkas may gala tumabay, back rider. Pagalamba nila, dito sa napunta mga higala sa ligid sa Isuzu. Buak mga higalang ulo. Muna yung giingon mga higala, basta magsakay mo anang mga motor niya. Dirigid mo may gala sa pinaka outer lane moagi. Kaya diha may gala sa inner lane o karang middle lane. Delikado na diha. Nanay mo overtake, dagko ang mga sakinan. O nakapila namin may gala nga sige o tambag ana sa mga motorista. Ako tigmotor man ko. Ako tigmotor man ko muulis balay. Ikang pugbalay padungan eh. Arigid ko may gala sa pinaka daplin. Da, kita nga mga motorista, may gala mo. Aretas, pinakadaplin agi. Kay mo na pinaka-safety. Kung hinay ka mo padagan, diha ka sa pinakadaplin. Ayaw pagtunga-tunga, diha. Kay piligro na, may gala. Parang kahapon. Naasa may galas tunga. Nikalit lang may galang change lane nga tos left. Nananay siya may gala sa inner lane. Wa siya kabantay, may gala nga doon ni overtake niya nga Isuzu Travis. Pertin pagkaiguan na may gala, pertin pagkalambahan nila. Mga problema mga higala ang gisagubang ron sa driver sa Isuzu. Driver po may galang kanang ni paturagas na po may galang driver. Ni overtake na po may galang peting kusuga. Hangtod nga yang na side sweep mga higala ang motor. Problema na yun. Na, problema yun. Kaya naman, naka last month kina buhi. Wala. At sa check may ganas kasamang Jane Gallardo kay siya may naka-cover ani kagahapon dito sa Mabulo. Kasamang Jane, good morning, Jane.
6: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa. So, grabe nito ay ito ang pangitabo ng gahapon kasamang Arnold. No, gani ato jud nga naabta na ang kining duha ka driver nga mura po gini sila o na trauma sa pangitabo.
23: Nashock sila.
6: Nasak pa gid sila ka sa mga Arnold kay sa atong pagpangutana murag maglibog pa dugay pa kay sila makatumbag kay base sa ato ang nakuha nga impormasyon kay sa mga Arnold katong babae nga 28 anyos nga nakalas gud in town kagahapon diha pa lang kay naugo man gud siya ka sa mga Arnold so nya kanang wala na gid matud pa nakabantay ang driver sa motor nga natagak niya ang iyahang pasahero na distansya na ning gidayo ning gitumbahan ilang motor ug natagakan aning maong 28 anyos na babay so kaning mga driver kasama ka Arnold pareha ra magid in town nga nang ginabuhi ba para ganing ang kaning motor siklo kay sa
23: habal-habal
6: driver na nya kaning sakyanan kay kaning naani siya ipanghatod pud ng mga produkto gani ka sa mga Arnold sa mga mall din sa Dakbayan.
23: So, nag-deliver nag-deliver din ng kwan mga produkto.
6: Oh, nag-deliver yung mga produkto padong sa Las Colon ka sa mga Arnold niya kining motor padong ni siya sa Pierre.
23: Pierre din eh.
6: Oh, ihatod ni niya ang iyahang pasahero ka sa mga Arnold.
23: Motor ni change lane siya sa kwan sa inner lane kay mo left turn unta to siya. Pag-abot nito sa nag... Pero layo pa man good ang kuhan na kasamang Jane, layo pa ang padong, pier?
6: Yes, kasamang Arnold, layo pa good. Pero ang atuara bang nahibawaan kasamang Arnold do kay ang tuong bahin sa sakyanan maumay na sagiran. Niya ang pasangil po sa driver sa motor, diri sa daplin sa tuo ni feed did siya kasamang Arnold. Walang malibog ka ba kay mga overtake mong good ni ang kinila.
23: Naman ni Pia, ako tanaw na akong picture dari bin. Ako'y picture na dari nga nakita na ako. Tanaw na to be asa ni Dapit. Nasa sa kanang pinakakuan na lamba sa kuan? Sa
6: tuuman nga portion sa sakyanan ang nasagiran ka sa mga Arnold niya na sagiran ang motor.
23: Siyempre, nasa sa to pa ang motor nasa sa tuo
6: kay left side man niya ang nasagiran ka sa mga Arnold.
23: Oo
6: siya ni Tintin niya kay matod pa niya wala kabantay and maray nagdali ang kaning sakyanan ka sa mga Arnold niya ang sakyanan ko draba ni Depensa nga wag yun sa kabantay sa motor. Naiyahay sila Depensa
23: kaysa sa mga Arnold kaysa CCTO nga sa TEO nga investigation makitaan man kuno sa dashcam o sa CCTV sa Eagle Eye nga nagsunod kining Travis isusot Travis unya unahan gamay ang naguna gamay ang motor niya pag swerve left side ang kining motor ni overtake po ni na timing sad gani overtake ni sakyanan
6: mo ni overtake siya ka sa mga Arnold niya daghan ba kay nagmangagi din ha kun sa kayo ka sa mga Arnold ba kay busy kay nagadan din ha gid may lapit man gud sa north bus dito sa mga Arnold no sus niya. Kaya pagkatumba nila ka sa mga Arnold mo, kagak po di ay ang kining maong babae, na wala na ba kabantay ang kining driver sa kinan ka sa mga Arnold, kung nalatayan ba ito niyan, igo na lang siya nakadungog o lagubo. Mato ni hulong siya ka sa mga Arnold. So pagtuugid na ito kagahapon, maray nalatayan gid ang babae, kaya maray grabe man gid ay ang kadaot niya ang naangkon sa iyang ulo gid ka sa mga Arnold. Mao siguro dito ang hinungdan sa iyahang nanaling kamatayon in town, no, muraga. Wala na gani, guro to, nakaabot sa tambalanan gahapon ka sa mga Arnold, pero gidala gahapon to siya. Kaya para purunta ang matagal o medical ng attention, pero murag dira palang daan ka sa mga Arnold sa nahitabuan, critical na gidiyahang kahintang. Doon na, napamangguti pulso matod pa sa mga medical team na pagsusi nila ka sa mga Arnold, pero wala din siya kaagwanta sa iyahang sama, di sa kadaot, yan na ang konsiyang ulo mo, itong nakagsyang gidin taon siya sa sinabuhi. Matod pa ka sa mga Arnold, nagdalaga para ba ning bayhana.
23: Dalaga pa, oh, dalaga pala ko, no?
6: Dalaga pa, taga Mandawi ka sa mga Arnold. Ya, padung para ba yung taon ni siya, Jute? So, mura, no, ka sa mga Arnold, permigid na ito ipahimang no, sa itong mga drivers, masakyanan man or mamotor, na magdubli ang pinggit tas kadalanan. Kaya, lisod ka ayun, ano nga, disgrasya ka sa mga Arnold ba nga, kanang mag-amping man yun, mag-amping ta, pero na po'y uban yan ka sa mga Arnold nga, makaamong,
23: o pero nalam, na, nagkuhan man siya, no, na ang iyang motor ba, naabot ko sa kilid?
6: Oh, sa kilid. Mao ang iyahang pasangil dito sa mga Arnold, ang driver sa motor na nikilid gid siya.
23: Pero sa kuan? Sa CCTV makita man kuno nga nagkuan siya. Padong siya sa left.
6: Oh. Yes, sa left sa mga ayaw. Pero mura po tayong makakuan kay nganong left side sa motor niya niya, right side sa portion sa sasakyan niya na naibagras. Mauna ang gahapon na kay, dito mga ganda gahapon po dyan sa mga Arnold, no? Kay nabagrasan mga niiyang sasakyan niya sa right.
23: So, oh, sa right side. Oh, sa right. Okay, nag-left. Ni kuan man siya? Ni overtake man siya? Sa to pa, na side sweep niya ni?
6: Nasagiran din niya ka sa mga Arnold. Na kuanan din niya. So, mauna ang hinong dyan kagahapon, porting niya, dugoon din kayo yung pumunta sa mga Arnold, no? So, bahalain kayo sa ihatan sa maong biktima kagahapon. Mauna nga, mag-amping kita kanunay sa ato ang pagbiyahe sa kadalanan. Labi na gindi, naana ang mga kalsada ka sa mga Arnold, nga di mahutdan o saksyanan, di mahutdan o mga kanaganing mubiyahe. Kaya porting bisiha, labi na gindi kagahapon nga, mag-rush hour dito ka sa mga Arnold kayo, padong manalas 9. Padong alas 9 ka sa mga Arnold. Correct. Ang mga tao mong kasagaran sa duty gahapon, alas 8 baka ha, alas 9 baka ka sa mga Arnold. So pareho nga, nagdali ang mga nagyahi sa gahapon. Pero mauna no, nga, diligid malikayan ang kining maong mga disgrasya. Mauna ang mag-amping gita kanunay ka sa mga Arnold. So mauna nga to ang nakumapunta sa hapon na dako-dako nga panghitabo ka sa mga Arnold. Hopefully, nga dili po ni magtubag ang maong disgrasya. So amping ta kanunay, labinagyod o ka ng danlog ang dalan, labinagyod o ka ng traffic o baka busy ang kadalanan ka sa mga Arnold. So mag-dubli amping ta sa ato ang pagbiyahe para po makauli o makaabot sa atong destinasyon na safe ra pod ka sa mga Arnold.
23: Correct.
6: So karon ang atong kadalanan medyo busy na po din is may story trip sa mga Arnold no do sa Baduy karon dunay mga walay trabaho pero daghan na pag nakita ang mga nagbiyahe padung siguro ni Soro yang uban ka sa mga
23: Arnold. Soro nang uban oh.
6: Pabugnaw na siguro ni kay wa na itrabaho ang uban na itong mga kasama o gato ang mga idol. Pero mauna, amping kanunay o asa mang gudyani takarong adlaw. Pabalik takarong taod ka sa mga Arnold para po sa paghatag o dugang informasyon sa mga nahitabo sa ato ang palibot. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, DYHP. Sa Talk or Remain.
23: Kaya salamat kasama ang Jane Galliardo. Okay, ari tabi ka lang sa atungan sa win promo sa atung winner ka na butaka. Congratulations, may ka lang sa atung winner. Sakto yan tubag, habagat. Dahil sa habagat, tayo ay hindi muna lalawig sa dagat. Malakas ang hangin. Congratulations dito ni Romnick Linjo Candido. Congratulations ni Romney Clinjo Candido. Ikaw atong palaran ng Mananao, Karabutaga. Nga nakakita na kung rin, nga nakafollow ka sa Riva HP Aramen Cebu. Huwag ang attorney Rufil Fernandez Manyo. Kung nga nagshare po ka sa itong program, Karabutaga sa unang radyo ng balita. Congratulations. Ikaw atong palaran ng Mananao, Karabutaga. San boy sa mga balita may gala. Pamanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:02 na.
4: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
13: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay.
26: Pwede lang makasakit.
16: So anak ko, 90 na ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako dai sen, yesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
5: Wala pa kanino magpuhay herbal capsule man, kasi may gi pamatin.
4: Daghan, high blood, si sakit akong ung, lipong-lipong ko.
5: Karon ka na kanino magpuhay ma'am, kasi may masama yung tanggi pamatin na rin.
4: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo yun nung og koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
7: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Bakoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio.
6: Ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
7: Duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang.
7: May alibyo na.
6: Pag 1 month kape.
7: Naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
8: Zen Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
10: Ini Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakitahan to'n karon. Dali mo usok sa inyong sugar. John Largo.
8: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
9: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
11: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
8: Living Testimonies.
12: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
13: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangloob, kumbaka blue sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
23: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
28: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
29: The original Koi Herbal Capsule.
30: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang goiter sa akong liog.
31: Wala na ibukol man.
30: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
29: The original Koy Herbal Capsule.
1: Oras sa mga kasama na 5:15 na.
29: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Di pa sila ang karoon na pag-asa nga ang epekto sa southwest monsoon o hanging habagat, posibleng bulambog karong weekend. Huwag magdagi hapon kini ang mga magpag-uwan sa dugang mga lugar sa Luzon. Agoy, ang Luzon de target ane. Murag mapanasan ang flood control aning kalakihan. Gipaibaw sa pag-asa nga posibleng o pabiling gipaubo sa orange rainfall warning. Ang pinagkapain sa Zambales ug Bataan, karong adlaw, din posibleng maabot sa 30 mm ang giregalon sa Masinati nga mga pag-uwan sa buong mga lugar. Dugang sa pag-asa, posibleng mulambo pa ang habagat ug mga adlaw adlang Domingo. Din doon ay mga lugar, gihapon ang gipaubo sa yellow rainfall warning. Samtang ni pariguro ang pag-asa nga bisan doon na sila ay gimonitor ng low pressure area. Gawa sa Philippine Area of Responsibility, pabilin kining wide direct ang epekto sa Timok Nasod.
0: Samtang ang ikumpirmara sa Malacanang nga duha ka mga senior officials sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang gipangtaktak sa ilang mga pwesto. Gipaibaw kini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro apan wala na muhatag pa og dugang detalye kung kinsa ang mao mga opisyal. Ang DICT mao ang ahensya sa gobyerno nga responsable alang sa pagplano, pagdevelop ug pagpromote sa National ICT Development Agenda sa nasod.
1: Samtang nga pipila ka mga witness ang anda mo testigo bato kang Senador Rodante Marcoleta o mga kaubang akusado nini ato siyang trial proper sa gitawang nining kasong plunder ngadto sa Sandigan Bayan 3rd Division karong Oktubre 8. Uman naman ni kasamang Marisa, Oktubre 8. Si Marcoleta uban sa iyang donor na si kanil Kongresista Mike Defensor o negosyante nga si Joseph Espiritu o Aristotle Viray pulos na katubang o kasong plunder nunod sa nagbalor 75 milyon pesos nga campaign donations nga gingong nga nadawat sa senador samtang nga bilingkod pa kini isi party list congressman. Sigon sa mga prosecutor, ang maugad donasyon na wala gideklara sa financial o campaign disclosures sa senador. Gibutiag sa mga prosecutor nga tinguha nilang mapresentar sa tanang 12 ka mga testigo nagilista alang sa trial proper atol sa bail hearing sa mga akusasyon o akusado karong September 3.
0: Samtang hugot nga gimakang sa abogado ni Vice Presidente Sara Duterte nga mi-issue sila og laing hulga diha nga namahayaga ang pag o namahayag nga ang pagsilot sa Vice Presidente mahimo makapa-impeach sab sa ubang mga opisyal lakip na sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kini man ni react si Palace Press Officer Claire Castro ngadto sa pamahayag ni abogado o sa abogado ni VP Sara nga si Attorney Paul Lim nga nakapangutana kung ni-issue na basa

0: ang nili ang maong pamayag ni ini o sa lamang ka statement of fact nga ni pasabot lang ang vice presidente dili lamang ang impeachable officer sa nasod.
1: Nabalaka karon or alas 5:19 na. Nabalaka karon ang House Prosecution Panel labot sa pagti patimaw ni Vice Presidente Sara Duterte at sa arraignment sa ihang igsoong lalaki nga si Kongresista Pulong Duterte. Inabalan sa ilahang nga pag-insister nga ngayon nga mapakita sa buga ang Vice Presidente o gasosamang interest o commitment pagtambong sa iyang kaugalingon nga impeachment trial. Si House Prosecutor Terry Ridon nireact sa kipakita nga selective o attendance sa Vice Presidente sang dito wala kini girequire pagtambong sa proceeding sa ihang igsoon nga si Congressman Pulong. Himugatan ni Ridon nga angay nga muatubang sa ang Vice Presidente sa publiko o matubag sa mga allegasyon nga giisama to kaniya sa Senate Impeachment Court. Nakaniyon sa bang laing House Prosecutor nga si Congressman Zia Ajong nga ang Vice Presidente dunay bugat nga responsibilidad sa nasod dili lamang sa ihang pamilya.
0: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, aminado sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala siya kalibutan kung kanus a isang at ang mga kaso batok sa agaw nga si kani House Speaker o kasamtangang Kongresista Martin Romualdez. Kininumanan siya pamahayag o paghatag o gibugaton nga ang maong kaso gihuptan na sa Office of the Ombudsman. Ipanayag kini sa Presidente ato sa ipagayong Presidential Luncheon sa Foreign Correspondents Association of the Philippines kon FOCAP o gipangutan na kinikabahin sa mga kaso nga gitubang ni Romualdez. Hinong taliwan ini ni pasalig ang presidente sa publiko nga iyang pahimangnuan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga paibawon siya kabahin sa dugang update bahin sa kaso ni Romualdez.
1: Paibawon siya aron nga mahibawan unsa lang ang ipail nga kaso. Kanang di kay mabugatan si Romualdez. Ila-dila na sa... Kamantay ka sa suna? Sa tanang suduhan na kasuna? Labay na tuma na itong iyang mga pangangkuhan, mga saan, o iyang nga kuhan, nga doon na mapailang kaso, doon na na'y mabilanggo, o niya, di siya mabdupa kang Martin Romualdez. Wagyoy! Natuman si Usa. Purya gaba. Mana may galat to presidente. Mga kasama.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya ito ka pa parigumang, giparihanta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, suplementong agikan sa palia, kamong garlic, loyal ginseng. Kamoy mahatami ka, nagaligong salamat, kaligong sa atong immune system. Ano ka rin, tanda lang masakit. Musa ikaw nga na pabinaw ka rumata sana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na bumatok may gana sa mga maratian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule, mga kasama, muparigon sa atong immune system. Muhata og kaligon sa atong panglawas. Di tadali may gala nga matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gamitan sa mga vitamins nga naari ni. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o gastayamin. Ang original Koi Herbal Capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika ang gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Dog Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Estana Metro Pharmacy, Ultramart, Trambranche sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Dulay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Matulite. Mahimosan niyo magkala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Trambranche sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Trambranche sa Alfar Pharmacy, sa... Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kapotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo ba?
3: Taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kumubong

0: blood sugar, control po nag-imong BP. Ang pag-inom sa DTS 500 matagadlaw, makapanindot sa imong katuog o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Ay, dapat na mga pikaramundaga rin nga lang sa itong kalawasan, mga kasama, dita, abtik na kanunay, ha? Ha, lami mga pi, mga igalabas sa inig mata na nimo. Ato sa kusina, ang atong pangitaon, kape ramag yun. Pero arit tamay gala sa kape nga dan dunay benepisyo nga ato nga makuha. Kape mga higala nga daghang vitamina. Sama aning EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Dunay ni may gala spirulina nga dunay powerful antioxidants ug anti-inflammatory mga kasama. Dunay anti-inflammatory properties sa makatabang ipaubos maigal ang kolesterol ug triglyceride levels sa imong lawas. Dunay anti-cancer properties, makareduce kini maigala sa blood pressure ug makatabang maigala sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili ni basta-basta nga kape mga kasama, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinog maayo, maka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ang number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre o quality consultation kada adlaw. Lunes, sa adlaw ng Sabado, open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubagan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. O niya ikalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tan-aw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ko pa kanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kuwala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Oy! Ano tayo ka na sa kanuhang pangutana na ito, mga kasama? Sa itong Answer to Win na promo, naman to'y disgrasya may gala diha sa may North Reclamation Area. Diha sa mga barangay Mabulo. Diin usaka babae may gala ang na latayan town sa ligid aning Isuzu Travis gani back ride may gala sa habal-habal kagahapon sa buntag unsa ka terminal nga duol ana mga higala ang kuan kining dadisgrasyahan dali sa Inbacalso kuan man ni dere South Bus dito Dito sa Mabulo, unsa ba itong terminal dito ba? Anta-manta! Dine sa Enbacalso, no, nire, South Bus. South Bus Terminal. Dito sa Mabulo, unsa ba ito? Kanang lang sa SM. Nanooy ko atong kuan babae bitaw dili pagkunsa kay sige, katawa-katawa dali, pero doon ay mga higala nga sakit, sakit ba? Nga, kuan, nahitabo, may higala na yung disgrasya, may higala dito sa North Reclamation Area, particularmente na mga higala sa katong Luyo, sa SM, kanang dool may higala sa Osaka, kuan diha, kanang, si tawag ani, kanang terminal, sa so, unsa man ang terminal din ha, kanang Luyo may gala sa SM. Naman tayo, South Bus Terminal de San Natalio Bacalso. Unsa man dito may gala sa may barangay Mabulo, Luyo sa SM area. So, kana may gala. Tubagan ninyo, hantod may gala, alas 6 ha. At oras sa mga kasama, alas 5.29 na.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
4: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyadang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regular sang Super Fiber sang life extension.
16: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
20: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
0: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
23: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
23: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
3: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatud-an nga makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
24: Ako, riba ko ana ang kalin Panyawat Coffee. Ako mong gini-maintain kay high blood ko lang sila kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing. Ang Set Panyawat Coffee Mix ug siya natabangan.
24: Sigurado gina kung taas imong lipid mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
1: Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
24: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
3: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
24: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
1: Living Testimonies.
30: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?
31: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Oras sa mga kasama, alas sa 5:40 na.
12: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Kaya ito nga pabariguman, may galing paranta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini megala sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, 11 nasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gumang gamatang sa cancers. Ganon ni direct connections sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya megala cancer. Base sa daghan nga mga medical nga mga pagtuon, dunay tulog ka rason kung nga nga makatabang may galang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger na migala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ani, na kung ang usaka pasyente nga dunay cancer, dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini may gala ug maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life ug hinay nga mobalik may galang ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini may gala sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mo tubo ang cancer, i-block o babaga ni Megala, potlon sa vitamin D3, aron nga way maagian Megalang nutrients containing blood for cancer foods, pagkaon Megala sa cancer, o mutabang kini Megala nga mapugnan ang paspas kapagatap sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate Megala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapugnan may galang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers kalabot na sa vitamin D ug cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient o mubos ang ihang tsansa o risgo na kini mamatay sa sakit ka cancer kung dunay say igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala for cancer patients sa pag-inom nini, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3, mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o nagpatutoy nga mga inahan, o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, o guban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, dapat siguraduhon na ito may galang nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit ka may gala sa mga butika. Pwede po mo tawag may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
13: Atong sud na atong kamuntagon pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kini wi pinakauna nga kape nga dure sa gold, ga Vitamin D3. Samtang sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adul kari 200 IU nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka Vitamin D3 pagyug ka. Plus Reishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyug kinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Kung ang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pang mga butika.
12: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
14: Debito kay individual sikop sa sugal nga hantak sa mambaling kasama mo sa balita. Radyo man Paul Lauro.
12: DYHP Tatak RMN Report.
15: Madaman, maraming na Arnold, gusto rin nagsusok ng sityo ibangyan sa compound sa parangay ng paliitin ng kakasin ko. Alas 8.40 ko kami ang mapaling ko rin sa ating report ining sugal hanta kapit sa maa inungdang nga ilan ng dihamag o ang pito ka mga individual na aron na gitila sa Mambaling Police Station. Alam sa Mambaling Police, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
12: Radyo mo nationwide.
11: Samtang pagpanday, gudanan sa HONA nga maglatin sa guidelines paggamit sa punduan ng sa city-sponsored activities gisugyot ni Konsehal June Alcover. Kasama mo sa balita ni Jemani Ribolonos.
12: DYHP Tatak RMN Report.
16: Gisugyot ni Cebu City Councilor June Alcover ang pagpanday ordinance sahon nga maglatin sa guidelines paggamit sa pundo alang sa city-sponsored activities. Kaya ginaghan sa kabarangayan sa bayan ang mga yung financial assistance gamit ang ngaong gahin. Partikular na sa mga barangay sa syudad nga mo pagayon ang mga kalihukan sama sa festival at sa fiesta ni ini. Alang kang Alcover, gikinahanglan ang guidelines nga mautamdan paghatag o assistance sa city government nga sa kabarangayan.
17: I think pag-ibog utilalit sa ordinansa para maka-guide na to kay na ay festival, doon ay walay festival. So what will be our approach kung doon ay festival? Then kanang walay festival, hopefully mag-guide dito kay kumula ng istorya, halos na ng barangay mangayo, walay guidelines.
16: Si Konsehal June Alcover, labing awahing barangay nga nangayo o 700 mil pesos ng financial assistance maawang iniawan, nga gamiton sa mga aktibidad pagsaulog sa fiesta ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo, nationwide.
14: Usa ka bulano nag-top 1 sa 2026 Mechanical Engineers Licensure Examination. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remark Pugoy.
12: DYHP Tatak RMN Report.
18: You can't spell success without UC. Kini ang sikat nga tagline sa University of Cebu kon UC nga gipamatud-an sa usa sa ilang mga alumni kinsa nag-top 1 sa bag-o lang gipagawas nga resulta sa Mechanical Engineers Licensure Examination. Ang nag-top 1 sa maong examination mao si Junri Vitor Vistal gikan sa UC Main Campus ug lumad nga taga Inabanga, Bohol. Nakuha ni Vistal ang top 1 spot sa naasing licensure exam human siya nakakuha og 92.20% nga passing rate. Si Vistal ang nagbinugtong nga Bulanon ug Sugbuanon nga nalakip sa top 10 sa 2026 Mechanical Engineers Licensure Examination result nga gipagawas sa Professional Regulation Commission kon PRC. Gianunsyo sa PRC nga niabot sa 1,362 ang nakapasal sa maong exam gikan sa 3,686 ka examinees. Samtang sa usa ka Facebook post, gi-congratulate sab si Vistal sa UC human siya nakasungkit sa maong kalampusan ug nakahatag og dakong dungog sa ilang institusyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP Tatak! Aramen! Gantong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape, nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract, nga abunda sa polysaccharides o criterpenes, nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangustin fruit extract, nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress, ug paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
12: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
14: Kini nga balita tud kanato sa said marketing ang tigama og tigapura pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gikondenar sa United Arab Emirates kun UAE ang nahitabong pag-atake sa Iran nga nagtarget og duha ka mga barko nga giyong konektado sa Abu Dhabi National Oil Company kun ADNOC dihang niagi kini sa Strait of Hormuz. Una na ni batuman ang Iran gut nga pagbabag sa mga barko nga makaagi sa strait ug gusto nga pabayron ang mga moagi sa mga water passageway butang nga hugot nga gisupak sa Amerika. Nasuta usab nga ang Iran giingong mihimo kini og mga negosasyon uban ang Oman aron sa butan ang pag-arrange sa umaabot nga management sa maong strait. Apan alang sa Foreign Ministry sa UAE, gikondinar nila ang maong pagpangatake sa Iran bisan walay natala nga nakalas o naangol sa maong panghitabo. Katong mga malita, hatod ka nato sa said marketing, ang tiga maog tiga purapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana, ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin, mao ang numero uno, wanay lain pa nga makatabang sa atong mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawas sa maong mga sakit, daghan pang mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin. Bisan ang simpleng atrangkaso, hila na tubog, sip-on, wag tangdayo na mga kapanyawan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin. Ayos at kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Available na ang tanang produkto sa said marketing sa Tanamutika sa inyong mga lugar.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tamtang konseyo sa siyudad sa Sugbo ni awhag sa kongreso nga hatagan nini og prioridad ang pagduso og balaodnon nga magamindar sa ipira. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
12: CYHP Tatak RMN Report.
16: Giawhag sa konseyo sa siyudad sa Sugbo ang kongreso nga hatagan nini og prioridad ang pagduso og balaodnon nga magamindar sa ipira, partikular na pagtangtang sa system loss charge electricity bill nga nagpasa nini ngadto sa end user o sa mga konsumidor sa kuryente. Kini isip usab-usab ka pagsuporta sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos pagamindar sa ipira kon ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 na asayta niya mga private distribution utilities ug ubang electric cooperatives sa nasod gitugutan mo kolekta og size ngadto sa 13% nga system loss kilos sa binuan nga pera ng sa mga electricity consumer. As si Council Pilagi ni Council Francis Paris, si Rosso sa resolusyon ini nga sa duha ka kongresista sa syudad sa pangindahay nga may mupanday o amendatory legislation sa ubos by balauranan.
19: Copies of this resolution be furnished to the representatives of Cebu City, namely South District Congressman Ed Ograma and North District Congresswoman Kilty Dilman.
16: Si Council Francis Paris, nasa iran hinoon, nga ubay-ubay na ang mga balaudnon nga nag-ungong sa Kongreso ng mga mindar sa Ipera, human manawagan ang presidente nini atong sa State of the Nation Address Consona niya itong miaging buwan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tata, RMN.
12: Radyo mo, nationwide. DYHP,
20: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
14: Kini nga balita tud kada sa said marketing ang tiga maog tiga para pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said liniment oil said Celebrity BT Kojic Soap said pugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ugang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita man sa big time oil price rollback nato miaging semana ang presyo sa krudo gasolina sama og gibakwi ang maong rollback sanglit mosaka na sab ang mga presyo niini sunod semana base sa gibanabana nga paglihok sa presyo sa lana gumikan sa kalambuan sa Mean of Plot Singapore o Foreign Exchange Averages sold sa karong semana ni saka ang presyo sa krudo og balik 3.75 ngadto sa 4.5 kada litro samtang ang presyo sa gasolina ni saka sa og balik 2.50 ngadto sa 3 pesos kada litro tungod niini gipanglantawan sa industriya nga dunay ipatuman nga pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana sigon sa oil industry ang maong aumento tungod kini sa pagsaka sa presyo sa lana lukob kalibutan uman hanap pa nga may tabo ang posibleng peace deal tali sa America ug Iran ilabi na ang tinguhang pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz. Katong mga balita ihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Radyo mo nationwide.
11: Samtang si Mr. Ernesto Archibald determinado pag paumento sa garbage sa regulatory and collection fee sa sunod. Kasama mo sa balita ni Jaman Eli Borono.
12: CYHP Tatak RMN Report.
16: Determinado si Cebu City Mayor Nestor Archival pagpaminto sa garbage regulatory and collection fee sa syudad. Dito sa gingong kanako sa gigahin sa kagamanan sa tagpayan na tuig alang sa garbage collection and disposal. Apan gamay ra na kolekta ni gikan sa mga business establishment. Ang mga bay patigayon sa syudad dunay 1,650 ngadto sa 16,000 pesos nga bayaran lang sa garbage fee matag tuig. Subay nini, gitasa na ni Archival si City Treasurer Emma Villarete pag-review o paghimo og rekomendasyon alang sa pagpaminto sa nasutang bayaranan. Kinilabi na ang city government para nilabay sa mga basura sa syudad gadto sa mas layo nga landfill sa lungsod sa Aluginsan.
21: Ang atong building nyo, more or less 100 million sa mas. Ang atong yearly budget, 500 million. So mo na, akong ingan si Emma, can you just check on that niya? Akong ipag-review.
16: Si Mayor Nestor Archival, hatagan hinunog option sa mayor ang mga business establishment. Kini na ang mulabay sa mga basura nini gadto sa disposal site. Kung dili mo uyon nga umintuhan ang nasutang bayranan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo, nationwide. DYHP, una sa lahat. Weather update.
11: At ang sasayro, may galanakat sa panahon dali sa ato, pinagin sa pagbarabara sa panahon sa pag-asa ni US TV Sayas. Nasto ninyo ka nun si Patrick Limaco. Standby na. Sir Patrick, may butang.
22: Hello, Sir Arnold. May buntag ka na to dano. Ug sa atong natig paminaw, ug mo kini ang atong latest weather update para karong adlaw. As of kaganihang alas 4, natay na si Tatan nga low pressure area sa gawas sa atong Philippine Air of Risk Possibility. And kinisa kayo makita na to sa gilayong 2,260 kilometers east of extreme Northern Luzon. And kinisaka na siya, unlikely ni siya nga mahimo into a tropical depression or a bagyo for the next 24 hours. And chaling bahino ang kaning southwest monsoon or kaning habagat kay mo gihapon niya padayon nga nakapektar nga sa Mel Luzon and sa western section diri sa Kabisayaan. And parang po sa itong forecast weather condition din sa Metro Cebu kay makasinati ta o panagsang mapanganurun itong sa mapanganurun ng kalangitan inubanan ni mga katag-katag ng mga pagulan, mga pagpanugdog o kilat tungod niya ng southwest monsoon and localized thunderstorms. And tungad niya ni no and para po sa itong hangin o karagatan kay makasinati ta o hinay nga ito sa kasarangan na paghura sa hangin nagikan sa habagatan nga ito sa habagatan kasadpan and ato ang kadagatan kay malinawon nga ito sa kasarangan ato ang mga pagbalod. Din sa Cebu atong kadagatan kay mo taob kini siya unyang alas 6:02 ay muna sa unyang alas 6:02 sa hapon and mo taob nang pud unyang alas 12:30 sa udto. Atong temperatura karong adlaw is nata sa 28 to 34 degrees Celsius and si haring adlaw naman sa nato kay mo salop unyang alas 6:02 sa hapon. Philippine Standard Time is nata sa alas 5:58 sa buntag. Hindi alam takutob, hindi ka na sa batan, desti pagkasamaktan, kinisi Patrick Prima ko, ugmay, hubuntan.
11: Sir Patrick, lalo ka gamay pagutana, Sir Patrick. Dito sa Luzon, makasinati og habagat karong weekend, og hantur ugma. Dari sa ato, apiktado og hapunta sa habagat?
22: Nga sa Bisaya, sir, ang western sections lang, sir, labi na nga sa may Panay Island and sa may Negros Oriental ang makasinatian ni
11: habagat. As kita doon sa Central Visayas, dili kayo makasinati. Salamat, Sir Patrick. May buntag nimo.
22: Daghang salamat, sir. May buntag sa kanan.
20: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
11: Okay. Kaya ito nga pagpanaguman, Megala. Ato na, ano yung nanete, winner. Si, ato, nanete winner sa itong answer to win na promo karabuntaga mga kasama. Dara. Dara tong winner may gala sa tong answer to win na promo. Congratulations. Ang yang sakto yang tubago. North Bus Terminal. North Bus Terminal ang yang tuwag. Namin tayo South Bus. So, sa yang tubag sa ito, South, North Bus. Congratulations ni Lima Charlie. Ang naman ni code name. Lima Charlie. LC. Lima Charlie, ikaw ito palaran nga mananaog. Yung naka-follow na siya may gala sa Diva HP Aram and Sibugang Atty. Rufil Fernandez Banyog o naka-share po siya may gala sa itong program Karabundaga. Lima Charlie, palahirap lang ko chat sa itong Facebook page para ma-send mo dito ang imuhang tinood nga pangalan o ang imuhang cell phone number. Lima Charlie. At si-check may gala sa kasamang Julius Balili. Inalapot tayo winner Karabundaga mga kasama. Paldo-paldo sa ni kasamang Julius. Good morning, Julius!
0: Good morning, kasama mo! Good morning, kasama mo rin sa Good Morning, Cebu! Okay, bisag hawata sa iyang lugar, no? Nasagpan na minado siya sa unang radyo, unang balita. Anay, diri na, gawas na, pero makita ay mong pagka-beauty. Nay, may buntag, si pangalan na to.
1: Melba Gumagay.
0: Gumagay, oh. Minyo Daga.
11: Minyo Daga. Kailan edad?
1: 59.
11: Hapit na mag-senior di ay. Pila ka buk anak, ma'am?
1: Lima
11: ka buk anak. Anong wala nimo na unuma, anong bungkig man? Pero nabali imong video dong, Daniel. Nabali si ma'am, sama man ni, ma'am, kana. Ma'am, permi ka maminag di ba HP, ma'am? Kada bunta, kada adlaw, tungunan na nawata mong ginagmay nga pahalipay!
0: Kasi ato nasagpan sa mga zon, makadawat sa pahalipay sa DHP. Ato mga okay, na itawasa! Okay, tara, mapagitan ang tanang nanay. Okay guys, so brigado guys, nana ato na sa kwan na kumacheck palipay gikan sa UHP. So kamo diyang naminaw pabot lang kamo namo. Basid kamo na sa sunod, magrawat sa mo mga palipay. Aminaw lang jud buntag hantud gabi. Kini na lang inyong kasamang Julius Palili, DYHP. Tata, Karemen.
11: Dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara. Oh, dara, dara. Oh. Sama ka na rin. Sama ka na rin. Sama ka na rin. Sayo, Spam. Sayo, Spam. Salamat, kasamag. Julius Balini. O, mga kamarin ka sa Research Department. Kaya itong kapaparagoban, may ganag-pranta sa lamantog ng herbal capsule sa kabisay, Anog Mindrao. Ang original koi herbal capsule sa pimento ng ikan sa pariya. Kamunggay, karlik, luya, ang zinsing. Kamay mo hatang, may ganag-kaligong salamat sa kaligong sa atong immune system. Koi herbal capsule. Barato na. Epektibo pa.
13: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin si mong lawas, mandili ka regular nga makapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magputurag imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin si mong lawas, aron imong maangko nag maayo nga panlawas, pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule ang pinakakusog.
11: Hoy, wala man tayo oras mga kasama. Saka na lang, skilid bukang puwersa sa Rewind Spear. Amin sabuk kami ang mga tigbalita.
14: Saka ni Radio Man Ken Galinea, kini yung Radio Man Marisa Abadies.
11: Ako sa Vigilat Saman, Arnold Busamante, pasalip pa natin rin si Kwano, Jose Michael Bintoy. Great Cook Happy Fiesta si Tio Dongguan, Basak, Mandawi City. Greetings si Michael Bintoy, Dris Tolo, Tolo, Consolasyon. Nga na namun, magkas Tolo, Tolo, nga. Diha magkang pista sa inyo, Dongguan, Basak, Mandawi. Empire Nestor Romesilio Michael Bintoy pagdako Rodrigo Humba. Pista ba ka? Oh, mag-imitar ka ni Nestor? Postalan na niya kadala dali istasyonan. Para makakaon talan. Michael Bintoy. Ah, sa Dongguan Pasak, Mandawi City. Ah. At ang ibigalas kasama Attorney Rafael Fernandez Manyo, kamusta rin ganunayin, may galas sa straight to the point. Ay kalimot, matagalang utaran. Naigang Jose, praise the Lord, hallelujah. Happy weekend. Sabakadari, sabakadari, sabakadari.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
3: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
1: ACS! Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulam.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size, this is size.
9: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
9: That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
9: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
12: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
8: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakitbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
9: Straight to the point.
8: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kini lang gyud imong buskaragan sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Sabado og pitsa 15 na. Buwan karon sa Agosto tuig 2026.
9: Straight to the point.
8: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues gamay labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanoban nining atong

0: nagraduado sa University of Cebu, nag-top 1 sa bagong natapos na Mechanical Engineer Licensure Examination sa karong buwan sa Agosto. Congratulations ngadto kang Junry Vitor Vistal sa University of Cebu. Nakakuha mahigala o 92.90% niya passing score. Siya ang top 1 mahigala sa bagulang migawas ng Mechanical Engineer Licensure Examination. Congratulations sa bagong engineer. Top 1 mahigala, Engineer Junry Vitor Vistal. O congratulations sa University of Cebu. Okay, sa laing mga balita, mga sukitig paminaw, na ex-convict na kuhaan o nagbalor sa 9.6 milyones pesos nga shabu atol sa gilusad ng operasyon sa PDEA 7.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, kapitulyo ni pahibaw nga magka-operate ra ang Bus Rapid Transit kung CBRT, bisan Y Station at tubangan sa Capitol, sanglit naghuwat pa kini og tubag sa Transportation Department bahin sa pagbutang og station sa BRT sa maong area.
1: Straight to the point.
0: Kanta sa nipagtagad na butaga mga higala sa atong pagwanuban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Naanata tong station sa BRT mga higala sos. Ipatangtang man sa kanhi gobernadora mga sukidig paminaw. Ang ako bantang punto, pagsugod pa lang, wasa ka uyon in Daymaris, pagsugod pa lang, ayaw na kay usik ang kwarta. 30 million gito. 30 million ang gasto mga sukidig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ipasagdan lang, ipasagdan niya. Pagkahuman, gipaguba. Isang klasiha, mga sukitig paminaw. Nagatanig ang pagtagad mahigala kay kuno matabunan ang kapitulyo. Pwede siya kay bao pagsugod pa lang. Iyan tatong gi... Ato mo kaya, 30 million is 30 million. Pila man ka mga pobre ang magkakaon na nagpalit nimo ng 30 million. Pila man ka mga pobre ang masave nimo sa ilang kaon, anak mga higala, kung ipalit pa na untag pagkaon.
1: Straight to the point.
0: Kada rin pagtagad na butaga sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, ining inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Sama na, kumusugot panalita ng Department of Transportation, sama na, ibalik na po ang BRT station. Unsan man ang kalakihan. Samtang sa laing bahin, may gala ka na bang nagtuo ba itong panahon na naging makabadlong nila, nilingigin na kayo. Ina na kagamhanan nga kung unsay ang gusto mao naging matuman ta na. Nagi badlong si Ginoo. Ano ka na bang mga tao may gala nga mag-abusar sa giyod nga sobraan? Ay lang palabi, kaya na yung mga butang beyond our control.
1: Straight to the point.
0: At rin pagtagad ng butagas tumanuban usap din atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang balita gikan sa kaulohan ni abot na ngadto sa 47 ka mga lugar sa Luzon ang gipaubos sa state of calamity tungod sa habagat.
1: Straight to the point.
0: Ita habagat pa lang gani na ha. Pero grabe mahigala mga pagbaha, grabe ang maong mga paglawom sa tubig. Kitang-kita gyud to sa Luzon area mga higala. Kining maong grabe nga pagbaha. Mo na nga di malikayan gyud nya natural mahigala nga mahinumdum kita, why personalan. Mahinomdom kita sa anomaluso nga flood control projects.
1: Straight to the point.
0: At aning pagtagad na butaga sab sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang Vice Presidente Sara Duterte ni kuyog sa iyang igsoong lalaki nga si Kongresista Pulong Duterte atol sa arraignment nini sa korte. Butang nga gihulagway sa House Prosecution Panel nga matod pa nakagahin pa kini pagtunga sa maong korte apan padayong dili mo tumao sa Senate Impeachment Court.
1: Straight to the point.
0: Hindi may galang prosecution kanila mga pamahayag, pulos yung paukyan. Ang rules mga sukit di pamenaw sa impeachment, mahimo ra gyud ang dili mo tunga may gala ang usa ka impeachable official nga mao mga kaygala ay gikiha.
1: Straight to the point.
0: Kung nitabo panahon ni IRAP, wa man siya mo tunga sa IRAP dito. O panahon ni Corona, nitunga siya sa katapusang portion na siya na mo'y gipresent.
1: Straight to the point.
0: Ano man, tungod kay impeachment court, wa man mahigala mo kinini ang require. Ang importante, represented ka sa imong lawyer nga tuwa dito mahigala sa impeachment court.
1: Straight to the point.
0: Pero karon mga sukitig paminaw, atong gi-evaluate sa impeachment. Article 4, Article 1, na karon wa pag yun mahigala yun na pribahan.
1: Straight to the point.
0: Ang prosecution. Muna nga atong tanawon sa uban pa nga mga witnesses nila, unsaon nila, magkaprobar ba sila? Atong gi-evaluate mga sukitig paminaw, no? Katong Article 4, wa mangito hinungdan. Katong mahigalang grave threats o ingon tamang

0: higala nga inciting to sedition.
1: Straight to
0: katong the tulo point. Ka mga NBI agents, ikatulo tong direktor mahigala nga gipresenta. Wa gyud kay pulos man mga way personal knowledge.
1: Straight to the point.
0: Nawarita sa confidential fans. Nagpaabot pa ta, no, base nung makapresent sila o dugang nga makabawi-bawi sila. So far, matagsultada, mahigala, wag yun. Rosahay, malipat na lang ta mahigala. Ang gihimo na lang hinoong salida, ang mga abogado, mga sukit ng Pabinaw. Malipat ta mga kagalaan, no, ngadto sa, unsa may unod yun, unsa may substance yun, sa mong hearing.
1: Straight to the point.
0: Ang tanig pagtagad, karong butaga, mahigala, kay kining duha ka mga taga-kuha, sa ginlantong duha ka mga taga-bangko, kay... they're fair, kung man, fair sila ng mga witnesses. Kini taga-kuha, mahigala, na undergo karon og cross-examination, na klaro, mga kaigalan, nga pulos rin yun recommendatory.
1: Straight to the point.
0: Kaning mga state auditors, kuha auditors, ang ila pulos sa recommendation, wapay final decision sa commission.
1: Straight to the point.
0: So, recommendation pa lang gani, wapay final decision sa commission, ilan ang himong basis sa impeachment?
1: Straight to the point.
0: Nagtanig pagtagad robotagas tuban uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kanang notice of disallowance nahitabo na diri sa Cebu City Hall. Di lang kana kausaha napay lain nga mga notices of notice of disallowances nga giisyu ang kuwa mga kaigalaan. Ilan ang i-appeal? I-explain dito unsa may nya mo himo pagyo kag motion for reconsideration. Maka-explain pagyo kag dugang ha.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagad karong butaga. O di na ginbada mahigalag explicar, dunay restitution, ipabalik ang kwarta. Kunay nahitabo na tong calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall, ipabalik ang kwarta.
1: Straight to the point.
0: Mora na, no? Nga asa may impeachable official o kwa na, wapaman mag-abot na nga portion.
1: Straight to the point.
0: Ang duha ka mga kuwa auditors nga gipresent, kanto mahigala si Roderick Wamel, o kini mga kagilan si Silene Del Campo, tanawa i-evaluate ang unod sa ilang testimonya, pulos na recommendatory sila. O silang duha nitugan, mga sukitig paminaw, nga doon na pa'y mga remedies ha? Within sa kuwa.
1: Straight to the
0: so,
1: point.
0: So kung imong tanawan, pwedeng hilawa pa da ini, ilang giahat pagpahinong. Bato na tagad pagtagad rubutaga, atong dugangan mahigalas pag-explicar ni mga puntuhan karong butaga. Pero nangita tagguan, paabota ba siya pada idunay laing witness nga makaingon ta mahigala nga nakaprobar-probar. But so far mga kaigalaan, ikapila naman ang mga witnesses na Amaris. Pito na tanan. Pito na tanan. Kung ato isagol ang Article 4 o Article 1, pito na tanan. Tulo sa Article 4, upat sa Article 1. Atong i-evaluate ha, kanang prangka-prangka lang pag-evaluate pa. Sa pito ka mga witnesses, wa, pag yun na-probahan. Sa evidence in chief, mga higala. Muna'y prangka-prangka ang pag-istorya.
1: Straight to the point.
0: At pagtagad rubutaga sa atong baban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, Presidente Bongbong Marcos Jr. ni paniguro nga mukuha kini og best possible candidate nga mahimo niyang i-endorso alang sa 2028 presidential elections.
1: Straight to the point.
0: Kini bisan ni Hulagway kini og sayupa aron isgutan ang 2028 election.
1: Straight to the point.
0: Ingon si BBM nga duna sa best possible candidate. Apan wa pa niya hinganli.
1: Straight to the point.
0: Kini guban pang mga eskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Pinakabaratong nga dito.
3: Sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
2: Mag-ong user, isora, Google Data.
3: Shopee na!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labihan.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dilik ka bitinon. Pag-abot sa heavy-duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy-duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
11: ISO certified, world-class quality.
12: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtangaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na lasay 24 na mga higala sa atong pagwanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
5: Ato sa mga higala ang report karon sa kauban on board sa patrol. Nay 41 anyos nga dalaga gitigbas sa iyang 48 anyos nga kapuyo nga palahubog mahigala didto ni sa may Talamban sus Ginoo. Ngano man ang gitigbas sa masani mga sukit ni paminaw ka bati mapaminaw ni maong mga panghitabo makigala di ba ka ni silos sa pod. Ato ba tong gi-take up kagahapon tungod to silos pero ang babae noon to. Oh, og babae mag asawa mag silos mga kaygalaan nya dunay kuan at least ba lang og pwede pod kag labayog helmet. Pero tine, ngano man yung samang hitabo ang ayam masang gitigbas, ha? At kung nung klarohon, may gila na yung report karon ni Radyoman Paul Lauro. Paul?
0: D-D-D-Y-H-P RMN Report
18: Radyoman, ato ni Rupil, na hitabo ni mga pasado alas hapon sa Paul sa may sityo Tigbaw, Barangay Talamban, nga itong dakmayan sa Subo. Inigbiktima nga si Karina Mingo, 41 anyos, nakagdagan pa o nakapangayong pagtabang sa atong kapulisan o nagpahibaw na gitigba siya sa iyang palahubog na kapuyo nga si Cesario English, 48 anyos, nga nagpuyo kasab sila diha sa mga dapit. Patod sa atong kapulisan nga ang biktima mismo, kalit nga mitunga sa ilang police station o nagpahibaw o nangayong tabang. kay nagkadugo na ang iyang may pagka mahiwa ni iyang tuong abaga o pagkagisik sa iyang o kumanting basa ni ining maong suspek nga si Cesario nga nahubog. Wa pamasubay sa atong kapulisan nga nung kalit nga naligbas ang maong suspek nga ito sa biktima. Di baka bunga sa kahubog o doon na baka ay mga pagsilos nga nahitabo tungod kay giuna nilang dalik dahil pagda ining biktima nga nagkadugo yari abot sa ilang police station. Dahil naghihong follow-up na si Iko Pinundayon, kini si Cesario o nanditila diha sa Talamban Police. Kasama mo sa Talamban Police, ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHT, Tatas RMN.
19: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Radyo Boy Nationwide.
5: Atong attack na lasay 36 na standby sa atong pagbalik.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, pass-pass ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulong tan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong takna mga kaigsunan, alas 6:28 na sa atong pamanuban karon mahigalan ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Na orita mahigala sa atong dugang mga hisgutanan, rubutaga, mga sukit ni pamilya. Atong balik-balikan mahigala ng isyo mga kaigalan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
5: Straight to the point.
4: Okay pa mamudha o pa mamapul eh. Hindi mga kaigalan, kung imong tanawon sa aktual na yun nga trial, muna kong giingon kani adto pa. Nga lahi kini mga kaigalaan sa dito pa sa Quadcom o dito pa sa House Committee on Justice, kay kini mga congressmen o sila'y mangutana, wa mga higalay magbuot nila unsa unang papangutana o di sila kauyon sa tubag, pwede nila mahigalay ikuntem. So, mabutang mga kaigalaan sa ilang gusto nga, mabati nga tubag mo ilang gusto. Karon, pag-abot sa impeachment trial, makabawos man ang defense kay doon na may portion nga cross-examination. Di, matinaw na hinoon sa publiko, maklaro na hinoon sa publiko, unsa gining maong kaso di ay ngigipasaka, batok ni Vice President Sara Duterte.
5: Straight to the point!
4: Karon na tinaw mga kaigalaan sa mga kuwa auditors nga gipresent. Muna kong gingon, in fairness sa prosecution, no, magpaabot ha, basing doon na pa ilaing mga witnesses nga ilang ma-present, nga buhan makaprove sa ilang mahigalang evidence in chief, makaprove sa ilang kaso. Kay so far, kaning duha ka mga taga-kuwa, mahigala, pulos gud ni angkon. Nga ila pulos na rekomendatory. So kung rekomendatory, dili pa final. Ang dunay final, mga higala nga muingon, nga dunay failure to liquidate ang Office of the Vice President, ang commission mismo. Nga ako nang example kagahapon, nga kanang notice of disallowance, ay tabo na rin Cebu City. Huwag magpasabot nga notice of disallowance, kurakot na ang usa ka official nga mao mga higalay responsableng nigawas ng maong funds, nagasto ng maong funds. Manay kong giingon si Mayor Mike Rama, way kaso labot anak mga higala nga kadtong iyang ipanghatag tong kwan. Although nagbagulbol yung mga tao, ito kanin yung managi gamit ang 20,000 pesos alang sa mga empleyado City Hall. Di ninyo nang kuha nga notice of disallowance. Apilar sila nga amo i-explicar. Nga kagaan magka-chance kung sa kuwa nga explain ni mo. Nga nung naunsa ba ni? May explain mahigal ang City Hall nga kanang panahon naman god, bagyo, bagyong Yolanda na o katong linog. Nga kini mga empleyado City Hall na traumatized kuno sila. Nang kumusugot ang kuwa na, di okay. O dili mo sugot ang kuha mo, insist ang kuha nga, di ginanamo madawat ng rason, iuli ang kwarta. Restitution, manang gitawag restitution. Manang remedy. So, kining kang VP Sara, wak pa mo abot sa punto nga restitution, wak pa. Napamang higala sa period of appeal. Sa laktod niyang pagkasulti, hilaw pa. Napagod sa kuha unta, ilan ang gigamit may gala? Recommendatory pa lang gani. Recommendation pa lang sa state auditor mo ilan ang gigamit for impeachment.
5: Straight to the point.
4: Mo kana nga para klaro-klaro ba lang. Ato nang taga-aduga nga pag-explicar o niya. So, duha ka mga punto, puno si mga paukyab lang gini mga higalang hitabua ang gihimo sa prosecution so far. Ba't di ta makahukom ha? Basin sa sunod o doon na sa witnesses nga mapresentar. So far, ang mga witnesses, so far nga, ilang gipresentar. O ako may mo evaluate, mahigala, ang unod ha, way labot ng mga salida sa mga abogado, mga kilid-kilid naman lang na. Tanawin mo ang substance, mahigala, alkansi, ang prosecution, mga sukintig paminaw. Dihado, ang prosecution ini. Nakalamang ang dipinsa. So far ha, di lang kumingon nga on sagit, kaya basig magkapresent sa laing witnesses pa next time. ato ning klarohon mga sugiti Panginoon. Kani natubag pa gyud na address pa gyud ang duha nga mo gibalik-balik og paukyab nga Merry Christmas og kining nagasto og 11 days ang kwarta. Atong isgutag tiwas human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Anasayas 43 na.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
0: Go, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack na sa 47 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon at inyong tulumanon.
16: Straight to the Point.
17: Na atong balikan, may galang atong hisgutanan rumbutaga. Kung kabantay ta, sukad pa sa Quadcom, hangtod na abot mahigala sa House Committee on Justice, o hangtod karon ang duha ka mga gibalik-balik yun, nga ang mga ordinaryong tao mahigala para nga mo, makaingon ordinaryong tao ba? Hala, grabe dahil, no? Kung sabi ng Office of the Vice President paggasto nila, kaning duha yun nga gibalik-balik, kung saman, number one, Mayor Gris Piatos, kanang mga pangaan mahigalang alias, o ikaduhan, la, grabe, gigastog 11 days ang kwarta. Kalanduha ka mga punto nga mo'y nabalik-balik, nga magigi, paukyab ni, nga anong paukyab man, na address man at tulos trial. Nga kanang paggamit og alias, ang paggamit og alias, gitugot na mga higala, labi na confidential activities kana. Unahan to ha, duha man eh, before tamo ito sa dugang isgutanan. Duha ka mga punto, mamon gi-circulate yun. Mayor Gris Piatos, gihimong katawanan. Ikaduha, grabe ka, lustay, gigasto within 11 days. Kananduha. Pag-abot sa trial, pagpangutan na sa witnesses na address man, na kana mahigalang pagamit o galyas, pwede kana. Napaangkon mahigala atol sa cross-examination, nga pwede. Nga nung pwede man, confidential man kuning activity. Pero ang pagkatubag mahigala, katong ipangutan na si Wamel, bisag kini si Silen, ang pagkatubag, dili, klaro ba nga, yes or no, bitaw? Nga pagkatubag, o dili ka-update nga maminaw, o labi na mahigala, o kuhan ka, murag, saan ito pagkasulti ha? Lahi magawin ka ng klaro ba nga, simple English, yes or no? Sa dahil ipangutan na, ang tubag mahigala, may ingon, kanabang paggamit o alias, gidili ba na under sa joint circular? Ang tubag, sa may tubag, may gala. Based on the provisions of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited. So, okay ka, maminaw ka na, dili man lang yung simple English nga, allowed ba or dili? Itugot ba? Yes or no? Dili, ang pagkatubag, it is neither allowed nor prohibited. So, okay ka nga ka na ang dili kay kakasabot na yun. Pero sa may pasabot, ana, it is neither allowed nor prohibited. So, diba, wala mga higala, silent ang circular. Ang exact words nga isulti na aning auditor, based on the provisions of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited since the joint circular is silent as to that. Sabi ni saya pa, base sa provision, sa joint circular, wala gitugot, wala po gidili. So, muna paminawan ni Murag, medyo dili yung kay klaro ba? It is neither allowed nor prohibited. Pero, kung abtik ka mahigala magkakuha nga, wala, sato pa gitugot. Mura man ang pagkasulti ba ito nga, kini aturon ha, atong pagkantahon ang kadausa. Ah, ni Muel, mukanta kadausa ron, Gerald, ikaw yung Demaris, Nistor, mukanta ta ron, sa video kay na to, why pugsanay, pero wa po'y balibaray.
18: Ay!
17: Pumari-pariho na ng pagkasurya, ha? Ha? Why pugsanay, sa to pagtawag si mga ni Muel names, ikaw yung Lord Ganta, ayaw pugsa, why pugsanay, pero kaya ba pugang, wa po ni balibaray. Kaya yung paggamit sa alias, it is neither allowed nor prohibited. But pasabot na pwede. Ha? At ang ipatinaw o klaro para lima libog ang mga tao ba? Paggamit o alias, pwede. In fact, mahiga alam mo na yun, ang joint circular is silent. Ganun pwede man because clearly, this is about intelligence or confidential works. Munang allowed yun na, kana mga military mahiga lang nga, kita ka uniform personnel sa military, lahi ng ila. Pero naaslay, dili uniform personnel. Munang mga intel. Of course, kana mga intel, nag-civilian mga ina, mabitan ng civilian clothes. Ngayon mo na hinuntugan, tinunod nga. So dito nasuta, ang first mahigala nga pasiatab, ang first nga pasangil nga hala, grabe ni gamit og Mayor Grace Piatos, ang first nga pasangil na address, wala yung problema, dili na illegal. Muna si Lacson mismo miingon, for practical reason, of course, karilit si Lacson, anak, kay PNP Chief guna. For practical reason, gamit kag alias. Muna yung number one. So na-address mahigala, nga kanang paggamit o mga Mary Grace Piatos o kinsa pa nang naagi paggamit, natural na sa intelligence world. In fact, mga kagilaan, o kang kanang ka Marcos nga, dako man ang ka Marcos kay kang Sara, 125 million man ang iyang OVP, kwan? Intelligence Fund, ang katong sa DepEd, mahigala na abot mo itong 600 sa DepEd. Pero kanang ka Marcos, 4.5 billion ko na niya. Kada tuig. Kada tuig. Billion na niya. Wala sa imbisigahe. Ako, og lakip na ka na sa mga military ha, sa PNP o sa Army. Sigurado yun ko nga nanggamit na sila og mga aliases, ang man nga intelligence kon mana, workman. So na-address ani mahigala, pag-abot sa trial, naklaro na noon nga, pwede ra di ay ang alias. Ikaduha, kini mga higalang 11 days. Gilustain inday, Sara ang kwarta. Within 11 days. Na kada quarter, ang pagawas mahigala, magka-cash advance kada quarter. Manang na, ang pangutana, nga naangkon nining mga kuwa auditors, every quarter, mapagawas ang kwarta. Gastuhon siya in one quarter. Illegal ba kung gastuhon siya within 90 days? Dili. Illegal ba kung gastuhon siya within 60 days? Dili. Illegal ba kung gastuhon siya 11 days? Dili. Sato pa ang pagasto within 11 days, within the bound of the law. Dili sa supak sa balaod. Nga naman, kanagong pagasto, mga sukitig paminaw, depende maguna sa pag-justify. Sad. Taganta mo example ha, para nga, sayon sabton sa to mga kaigsunan. Ani ni, ang ato example. Kada mo pagastos kwarta ang dali ra, aron nga maklaro din na to. Ala, grabe, ano, 120 million gigasto in 11 days? Ngayon sa manan ng Senate karon silang impeachment court. Kanang impeachment karon Senate, ikapila nga adlaw na, ikakinsi. Katong ika-11th day nila. Karon ika-15th day naman. Tag 25 million per day. Sa ika-11 kaadlaw sa Senate trial, pila man? 11 times 25 million. Pila man sa 11 days? Niabot ng 275 million. So saway-saway sila nga, gigas 225 million in 11 days. Kamo, sa 11 days, pila may nagasto? 275 million. Karon ika-15th day na trial, pila na may nagasto na? 15 times 25 million per day. Pila may nagasto? 375 million. Pero gawas ana mga kaigalaan, ang explikasyon nato kanagong paggamit sa kwarta, kinalan nga, kanana ang dili ni Mohukman dayon, ang usa ka tawo nga giunsa niya ang kwarta mga sukit ti paminaw nagasto within ana nga mga adlaw. Ako ang tangaan mo example ha, inani. Aron nga sayon kayong sabton. Naibana karon inday Maris. Nga nanarbaho construction worker. Wa mga higala sa usa ka buwan kausar na siya muuli sa probinsya. Narbaho siya. Sagad na narbaho, muuli man sa usa ka semana kada weekend. Kani iya kay layo-layo para makadaginot sa priti sa usa ka buwan kausara. Kanang usa ka buwan pa dili sud sabton, ibutanta ang iyang sweldo iyang gitigom nga nalibrehan naman sa kaon dito sa bank house, ibutanta ra tigom gyud sa 10 mil. Ang iyang tibuok usa ka buwan yang trabaho 10 mil. Di ta lang i-complicate og dakong kwarta gyud, 10 mil lang. Pag uli niya karon, iyang gihatag sa iyang asawa, turnover sa asawa kausa man sa ni ulos sa kabuan iyang giturnover ang 10 mil. Usa ka weekend ana. Sabado sa na uli pagka Domingo ana. Niingon niyang asawa, mabalik na sa trabaho po kay Lunes sa pod. Kumusta ang kwarta day? May asawa na hurot na daw? Ikaw ba nasuko kay kaha na hurot in 2 days? Pero, ayaw hukmi dayon ang asawa. Nga naman, malagmit, manghiga lang, ma-explica na daw. Bantay ba ya? Usa ka buwan ba ya kang wa? O ba ikaw padala-padala? Nya, tanaw akong listahan to, ito, ang listahan sa utang ni Nang Sidis, to ay kanoy Arsenio, to ay kanoy Mar, to ay kanoy Lilia, to ay dito kang nang kuan.
18: Ay,
17: mahurot, yudong ka ang bugas niya eh. Niya da pa imong anak mo nga, abra manig dako ni dili makakaon. Ay, ayaw hukmi imong asawa dayon nga, kuan ka gyud wagi kay oh labi pag imong gihukman nga bati ka gyud kayo na sulti pag kag di mao mingon sa wani mo tanaw ang lista dong tos ka kunay ila ka noy mahal ila ka noy sidis tos ila ka no rasinyo dai ka nang lilia tos ila ka kuan nang tunya dako kita go utang no listahan ay sardinas ang gyud mga miso atong ipang utang. Ang mga tindahan akong ipanganlan amo ni utanganan sa una sa amo. Nahurot ang kwarta, dismail nahurot in 2 days. Imo hukman imo asawa anak nga kwan. Dautan siya nga pag-asawa. Anak, ningon sa tanawa dong. Wa bay kay pada-pada sa kabuan. Niya nga mong kaon eh, talawa ko ng kwano. Nagsunod na magayon ng utang na miswa, magayon na mong disuda, anda pa'y udong. Ayaw tanawa ang bati nga, nagasto na ko na dayon for 2 days. Muna mabalik na po kagpanarbaho, kaya wak man ako na kurakutang kwarta. Na, kumplitong listahan ay, tanawa dito. Na pa'y mong anak ay, nungutang pagkrayula na pa'y utirkulo. Pag namaya dahil naroon sa mga utang, so di ka kahukom ang higala nga in 2 days ka, bati ba ni mo? Mingo nasawa, dong, imo nakita na kuno ka nalagyong dautan nga, nahimo kong dautan na, tinuray lang wag yun. Sincere kay kong ako, no? Gibudget na ko, naglisod yun kayo pag-budget na. Niyan niya mga anak, patiraban daghan na. Mga abra ba na nagkuhan, huwag niya bonbon sa eskwilahan. Kunya, kung man, to pa eh, nangutang mo niya, Ulysses, mangutang pagturo na. Niya, gusto yun ka doon nga, kanang imo'y confirm, ato as ni Mar, ato as ni ng series, tanawa na, malistahan na to niya. Unsa man nangayo pagka certification?
18: Ay!
17: Kinahanglan pa ka ng certified true Catholic. Ato na nga gigitaw-gatawa, mahigala. Ayaw tanawa na nga imuon ko ni Munda Utan tungkol ana. Mas may imuon himuon ganin ni Mudong, sultian talang kastinood, no? Nga ang positive nga portion nga dapat ma-appreciate ganin ka kay ni Voluntir Boys, kumpare ba yung kamay mo, bayad unta. Nga wa ko mo sugot, kana may positive dong. Kana may tanawa nga, bahala nagkalisod-lisod may diri. Tanawa, taas kayong utang. Ufir ba ito, kumpare nga, hindi ko nung magkautang-utang, sa'yo may muhatag unta ako, akong gibalibaran, kana may tanawa ang positive na ko dong. Ato lang niya gigitaw katawa mahigala ba? So kanang pagastos kwarta, waman ta mahibaw ang anagod niya tungod sa kanagod mga higala ika fourth quarter of 2022. Gilangan-langan doon nila paghatag. Di malagmit mga higala, doon na na yung mga di pangkontrata dito mga kaigalaan sila si VP Sara o mga kwan dito. Doon na sa giutang na badaan ni Demaris. Gisaara na mo na sige lang kay karong kwan makabayad na ta. Karong kwan makabayad ta. Muma na. Ang mga kabos mga higalang masa ron, makarelate man sila. Kay kita bitaw, muingon, anad man tana nga mo, ato asa ito sindahan day, dong. Suguon kas ginikanan, ato asa ito ina lang nga, imong tatay, construction worker man trabaho, ina, mubayad ta karong Sabado, puhon, no? Utangan na sa dito, pinahunghong paday. Eh, nasa mga utang sa miswa. Ina ini ang namay sweldo karong kuan. Wa pa ganin mo boto sweldo giutang na naan. Nya ini abot sweldo na hurot na kay gibayad sa utang imo dai pagkasanon. Kana ganin bisa ganin nga utang ganito. Bisa ganin bonus ganin wa pa ganin makon nya kan namay Christmas bonus. Wa na giutang na naan. Namay Christmas bonus godong nya ma'am ato kastindahan ato nang CDs ito nang kanang naman madawat nga bonus good karong kuan, putangan lang sa mga kibayran na ginigabot sa bonus. Inigabot sa bonus, butang ta, Jismay, lahurot ni magbayad, imo na inon na ah, grabiha o sa kadlaw, tiyan mo eh. Di, doon na yung mga justifications. So muna nga pagpangutana dito sa kuwa, kana bang pagpangutana, kung 60 days gastohon, illegal ba? Dili. Kung 11 days gastohon, illegal ba? Dili. So napatinaw din niya ang duha ka mga butang ang paggamit og alias og ingon man mga higala ang paggasto sa 11 days og kana mga sukitig pa minang illegal ba dili. So muna kung ingon og tanaw nimo ang substance no sa mga testimonya ay na lang sana kanang abogado dito naglales na niya mo na hinuikuan niya nahiwi ang mga ba na tuo ang laway unsa ba ha. Ako dili ko mo kuan ang napita nga mga abogado as a lawyer dili kay ko mo kuan ang napita nga mosaway ta sa mga abogado ana nga kuan ayaw kay the fact nga mga lawyers na sila, the fact na practicing na sila, the fact na abot na sila diha, doon ay, para na ako, pulos magkamao. In fact, akong itanaw ha, mag-evaluate ni mo, higala, in fairness, sa mga abogado, sa prosecution, sa defense, pulos mantigo. Ako may nga medyo ko, kanas kapunan, kaibawan man ni mo nga, may laki is kapunan, medyo na, sa pangidaro na lang niya ron, kapoy na ba siya ba, pero may laki, babuan ni mo, daling magka-bounce back. Ang kunka, may higala, bisag bata pa, sukul, gisad, mantigo, sad. Pero di wala na ko natalawa. Talawa ang substance yun. Ngatong ta substance. Kaya malipat mangutahan niya. Ang atong komentaryo na. To na niya. Human. Ngisi-ngisi itong tapad ni ko. Ano na. Ayaw. At ka sa actual nga substance kaso. May kawa man yun down. Wala. So far no. Kung. Wag. Dihado yun mga higalang prosecution nun. Lamang. Ang dipinsa sa pagkakaroon. Prangka na ko ng pagkaistorya. Mga sungkitig pa minaw. Ha? Prangka ko ng pagkaistorya. Di tanang atik-ating istorya. Prangka pagkaistorya sa pagkakaroon. Alanganin sa kaon kayo ang prosecution mga sukitig paminaw. Madugang saka niyo, di ba kaya kapuyon sila ni kalaki? Pero standby lang sa kay RMN 558 Manila na mabalik ng tamang higala human lamang sa RMN 558 Manila o mga lokal nga mga balita. Standby, alas 7:03 na.
16: Live via satellite. RMN News Nationwide.
18: Pagkasama magbaon pa rin ang payong dahil inaasahan na magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan ngayong weekend dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa PAGASA, nakataas ang orange rainfall warning sa Zambales at Bataan ngayong Sabado kung saan inaasahan ang hanggang 30 millimeters na buhos ng ulan. Nakataas naman ang yellow rainfall warning dito po sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, pati na rin sa iba pang bahagi ng Zambales at ng Bataan. Pagdating naman ng Linggo o bukas, lalawak pa ang apektadong lugar at posible magdala ng matitinding pag-ulan at banta ng pagbaha at landslides sa Occidental Mindoro, Pangasinan, La Union at sa Benguet. Nilinaw naman ng PAGASA na ang binabantayang low pressure area o yung LPA sa labas ng Philippine Air Responsibility ay masyado pang malayo para direkta makaapekto o magpalakas sa habagat sa ating bansa.
16: Network News. Samantala, 4 na taong gulang na batang babae patay matapos painumin ng lola ng lason ng daga sa Bukidnon. Ang kanyang lola naglaso rin ng sarili. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Malaybalay si Radyoman Mark Micabalo.
19: RMN Live Report.
20: Patay ang isang 4 na taong gulang na batang babae matapos lasunin ng sariling lola gamit ang laso ng daga. Habang naglason rin patay ang sospek, partikular sa Puruk Jis, Poblasyon Sur, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang lolo at lola ng bata na nirespondihan ng pulisya. Matapos sumupa ang tensyon, umalis sa kanilang bahay ang lolo ng bata at doon na nangyari ang krimen. Sinasabing kumuha di umano ng bottle feed ang lola, nilagyan ng gatas at ng laso ng daga at pinainom sa bata. Matapos ito, ininom din ng lola ang naturang laso ng daga. Agad-agad naman na isinugod sa pagamutan ng mga biktima, bagamat sa kasawiang palad, binawian ng buhay ang mga biktima. Napag-alaman na ang batang biktima ay anak ng yumaong si Kimberly Achasa, ang babaeng brutal na pinatay ng kanyang live-in partner na nakuhanan ng CCTV noong buwan ng Marso taong 2023. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micabalo. Tata, RMN!
18: Pulis naman sugatan matapos pagsusuntukin na isang estudyante sa labas ng paaralan sa Bacolod City. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
19: RMN Live Report!
21: Nagtamo ng sugat sa kanyang pisngi ang isang pulis matapos suntukin ng isang estudyante gamit ang pitsikono o brass knuckles sa labas ng isang paralan dito sa lungsod. Ayon sa Pulis Station 5 Commander, Pulis Major Andy Opalian, nadaanan ng isang pulis na nakasibilyan na merango pulis master sergeant ang mga estudyante sa labas ng paralan na naglararo ng skateboarding kaya kanya itong pinagsabihan dahil humaharang nasa daan. Pero bilang may sumuntok mula sa kanyang likuran bago nagtakbuhan naman ito papasok sa paralan. Ilang oras ang lumipas, voluntaryo na sumuko ang 16 anyos na estudyante kasamang kanyang ina sa Police Station 5 kasaway ng pagtanggi na gumamit ito ng pitsikorno ng kanyang suntukin ng polis. Agad din naman niya itinur over sa Women and Children Protection Desk ang nasabing estudyante. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tata Carmen.
19: RMN Network News.
16: 3 sugatan matapos mabangga ng 10-wheeler wing van sa Iligan City. Kasama natin sa balitang yan si mula sa RMN Iligan si Radyoman Jate Ubarco.
19: RMN Live Report.
22: 3 bystander ang nasugatan habang nasira naman ang isang tindahan na construction supply matapos itong mabangga ng isang nawala ng kontrol na 10-wheeler Fuso wing van kahapon sa May C3 Road Traffic Light, Purok 1, Barangay Tipanoy, Iligan City. Ayon sa paunang investigasyon ng motoridad, bumabiyahe patungong hilagang direksyon ang isang tractor to head truck habang hinihila nito ang isang hindi na magumaganang 10-wheeler wing van gamit ang isang tubong bakal. Pagdating sa parusong na bahagi ng kalsada, biglang naputol ang naturang tubong humihila sa ikalawang sasakyan. Dahil sa pagkaputol nito, nawala ng kontrol ang wing van at diretsyong bumangga sa isang construction supply. Nagtamo na mga sugat sa katawan ang 3 taong nakatayo lamang sa paligid habang malaki rin ang pinsalang natamo ng naturang tindahan. Sa kasalukuyan, ang 2 driver ng mga naturang sasakyan ay dinala sa opisina ng Traffic Enforcement Unit para sa formal na disposisyon at karagdagang investigasyon sa naturang insidente. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman J. Dubarco, Tatak, RMN.
19: RMN
18: Sa iba pang balita, sisimula na sa kalagitnaan ng 2027 ang pagtatayo ng mga infrastruktura para sa kontrobersyal na Pagsilika Project sa Capas, Tarlac. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na uunahin gawin ang mga basic infrastructure gaya ng mga kalsada at utilities. Sasagutin aniya ng mga investors ang lahat ng gastos para dito. Kasabay niya, nilinaw ng DTI Board of Investments at BCDA na hindi artificial intelligence hub kundi isang manufacturing ecozone ang itatayo sa ilalim ng Pagsilika. Tinatawag itong Clark Advanced Manufacturing Park na nakatuon sa semiconductor at paggawa ng piyesa na i-export naman sa AI data centers.
0: Yung mga US, Australia, Israel, Japan, Singapore, sila ho mainly ang source ng AI technology. And ang basic premise ho natin, yung sinasabi nila na if the previous century was based on oil and steel, the next century, our next era will already be based on AI compute and the minerals, components, power that you would need for AI computing. So, mahaba po yung value chain na tinitignan natin and tayo ho gusto natin mag-participate doon. But the AI project that we have in Clark is just focused on the advanced manufacturing side. Ito ho yung mga equipment and components that go into an AI data center. Hindi ho ito about data center.
18: Sinasabing lilikha ang proyekto na hanggang sa 190,000 ng mga trabaho bukod sa hanap buhay ng mga magsasaka, pinangangambahan din ng mga katutubo doon ang posibleng epekto ng pagtatayo ng proyekto sa libingan ng kanilang mga ninuno.
1: Lahat-lahat po, ang census namin talaga doon sa Sapang Kawayan, asa 1,000 kami. So ngayon lang po kasi nakikita ng BCDA na 14 house lang kami, 2013 pa po yung census nila. Kaya po ayaw namin umalis doon dahil andun din po yung burial ground ng mga kanununuan namin.
2: Same burial grounds, respetuhin nyo yun. Hindi magagalaw yon as is. Okay, nasabi na sa kanila.
23: Ito po kami umabot sa ganun dialogue po. Bali, ang mangyari po yan, sabi ni Ma'am NCIB, magkagawa kami ng actual na inventory po ng mga properties and communities po doon.
18: Pinauwi naman ng BCDA ang pinangangambahang epekto ng proyekto sa supply ng tubig at kuryente.
23: Inaaral na rin po ngayon yung desalination. Kasama rin po yon na titingnan ng mga investor na to yung desalination. Kasi sobra-sobra, wala na po tayong problema kung sa dagat po manggaling naman.
2: Yeah, yung tubig. How about yung sa power
23: Apo.
2: Na makukonsumo nito sa magagaling?
23: Apo. Isa pong tinitingnan namin ngayon ay itong mga baseload power kagaya po ng LNG. Gagamitin ulit ang subic papuntang Clark gamit ang Esitex na mag papatakbo po ng mga pipeline. Ayaw po nila na kumuha sa general population dahil yun po ay parehong masasapanganib yung power supply ng industries and residential.
2: Dalawan.
18: Kaya magkasama si BCDA President at CEO Joshua Bingkang sa pagdinig ng Senado.
24: Tinawag na good deal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pagsilika Project sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines kahapon. Sinabi ng Pangulo na bukas ang Pilipinas sa mga kasunduang magbibigay ng dagdag pamumuhunan, trabaho at paglago ng ekonomiya ng bansa. Kasabay nito, tiniyak din ni PBBM na hindi makukuha ng mga foreign investor ang mga yamang mineral ng bansa sa gitna ng mga pangamba sa Pagsilika. Hindi raw niya papayagang mapagsamantalahan ang mineral ng bansa nang walang formal na kasunduan. Katunayan, magbibigay aniya ang proyekto ng oportunidad sa bansa na magkakaroon ng magproseso ng mineral gaya ng nickel sa halip na i-export lang bilang raw ore. Samantala, nagpahayag din ng suporta sa Pagsilika si Senate President Sherwin Gatchalian na aniya ay once-in-a-lifetime opportunity sa bansa.
25: Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito. Ito ay isa sa pinakamalaking, tawag ko nga dito, industry shift sa ating bansa. Ang pinakahuling industry na pumasok ho sa atin ay yung BPO, Business Process Outsourcing during the 90s. Pero sa mga research ko at sa mga nababasa ko, pag hindi ho tayo magkakaroon ng industry shift, itong BPO ho, mawawipe out to ng artificial intelligence. Kaya kung hindi ho tayo maghahanap ng panibagong industriya, maraming tao po ang mawawalan ng trabaho.
24: Pero kaakibat-anya nito ang mga kondisyong dapat tugunan ng gobyerno.
25: Dapat po itong initiative na ito ay sang-ayon po sa ating mga sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon po sa ating local laws. Yung mga environmental concerns na naririnig natin. Pangatlo, yung displacement po ng ating indigenous peoples, mga katutubo ho natin at mga magsasaka ho natin. Hindi ho natin pwedeng payagan na mawalan ng trabaho ang ating mga magsasaka.
24: Yan ho ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
19: RMN Network News.
18: Magkasama muling kinalampag ng grupo ng mga manggagawa ang pamahalaan matapos na palawigin ang suspensyon ng 85 pesos sa wage increase sa National Capital Region. Kasunod dyan na muling pag-aproba ng Pasig City Regional Trial Court sa hiling ng dalawang construction firm na writ of preliminary injunction sa nasabing wage order. Mananatili ito hanggat wala pang pinal na desisyon ng korte sa mismong petisyon laban sa wage increase. Pero para maipatupad ang injunction ay inatasan ng korte ang mga kumpanya na nagpetisyon na maglagak ng 10 bilyong piso na bond. Kaugnay niyan, kinukundina ng kilusang Mayo 1, partikular na ni Chairperson Jerome Adonis. Sa ikinasan nilang kilos protesta sa tanggapan ng dole kahapon, ang nasabing pagbabayad ng bilyong-bilyong piso na bond.
3: Bago po nag-issue ang korte ng preliminary injunction, alam niyo ba kung magkano ang bond? Magkano niya inilagay sa korte? 10 bilyong piso. Tapos sasabihin nila malulugi sila sa dagdag na 85 pesos pero kayang-kaya nila na magban ng 10 bilyong piso. Pinapatunayan talaga niyan na dahil sa ating pagkatrabaho araw-araw, umulan, bumagyo, tugo at pawis, pumipiga talaga sila ng milyon hanggang bilyong pisong kita mula sa ating pagtatrabaho. Kaya hindi totoo na ang 85 pesos ay malulugi sila, patunay yung band nilang 10 billion pesos.
18: Sa kabilang banda, ikinatuwa naman na Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang inilabas sa writ of preliminary injunction. Gayunpaman sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis na nangangamba ang employer sa magiging epekto kapag tuluyan ng inalis ang injunction.
4: Bala ba kaya magiging retroactive yan? Ang implication dyan, yung cash flow mo maapektor. So, yung kung ngayon, kung yung pera, lalo na yung malilit, ikaw mo na-hold yung babayad nilang 85 pesos na increase or 60 pesos na increase in the meanwhile, baka mamaya gastahin nila, pagka ginawa retroactive yan, maghahabol sila kung paano babayaran niya.
18: Samantala, sinabi naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na iaakyat nilang usapin sa Korte Suprema sa mga susunod na araw.
5: Gusto lang natin of course no i-exhaust din lahat ng available remedies natin. Siyempre may hierarchy of courts yan, no? So exhaust muna natin lahat dun sa Regional Trial Court bago tayo umakyat sa Korte Suprema, no? At the same time, no, nagpa-follow up din tayo dun sa Pasig RTC. Yung ating motion to intervene kasi ang kaso po na ito, ang nakasuhan dito, gobyerno. Hanggang ngayon, hindi pa rin po officially party to the case yung ating mga manggagawa. Kung kaya't nahihirapan po tayo mag-file ng mga necessary motion. Kung kaya tayo rin po ay nananawagan sa Pasig RTC Branch 152 na sana i-grant na yung ating motion to intervene. At the same time, no, sa mga susunod na araw, asahan nyo na kami po no ay baka umakyat na sa Korte Suprema para sa isang petition for certiorari or prohibition para mapigilan na po yung mga judicial intervention sa ating wage setting system.
18: Yan mga kasama ang sunurang tinig na ECOP President Sergio Ortiz Luis at TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate sa interview ng DZXL RMN Manila.
19: RMN Network News.
24: Samantala, tiniyak ng Department of Labor and Employment na gagamitin ito ang lahat ng legal na paraan para ipawalang bisa ang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court laban sa 85 pesos dagdag sahod sa Metro Manila. Kasunod ito ng muling paglabas ng korte ng writ of preliminary injunction o pagpapalawig sa suspensyon ng wage order. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mistulang pinagkait ng korte ang pagkain sana sa mesa ng mahigit 1,000,000 manggagawa sa Metro Manila at ng kanilang mga pamilya. Ipinagkakait din aniya ng naturang desisyon sa mga manggagawa ang kaginhawaang kanilang pinaghirapan at kailangan sa kabila ng balakid na ito. Tiniyak ng Dole sa publiko na hindi nila pababayaan ang mga manggagawa at ipaglalaban nila ang nararapat para sa mga ito hanggang sa may makitang solusyon.
18: Sa kaugnay na balita, pagkiling ng hudikatura sa interes sa mga korporasyon nalanta dahil sa pagsuspende ng korte sa 85 pesos wage hike. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano. RMN
6: Live Report. Para kay kamanggagawa, Party List Representative Elijah Eli San Fernando, nalantad ngayon ang pagkiling ng hudikatura sa interes ng mga korporasyon. Git ito ni San Fernando kasunod ng preliminary injunction na ibinaba ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 na nagpapalawig sa suspensyon ng pagpapatupad sa 85 piso na wage increase sa National Capital Region. Binanata ni San Fernando ang huwes ng Pasig RTC na kumakatig at tumatalima sa kumpas ng mga dambuhalang negosyante kahit napakalinaw

0: ng 10 bilyong pisong bond sa korte pero para lang ipitin ang dagdag sahod pero dumadaing na hindi daw nila kayang ipagkaloob ang kakarampot na 85 pisong aumento sa sahod. Bunso nito ay tahas ang sinabi ni San Fernando na binaboy ng utos ng korte ang diwa ng hustisya at ginawang mas mahalaga ang tubo ng iilang kumpanya kaysa sa pagkain sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Network News. Samantala, sulitin na ang rollback sa presyo ng petrolyo hanggang Lunes. Dahil ho sa Martes, malaki-laking increase na naman ang ipatutupad ng mga oil company. Sa pagdaya ng mga taga-industriya, maglalaro sa 3 piso at 75 sentimo hanggang 4 pesos to 25 and 25 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. 2 piso 50 sentimo naman hanggang 3 piso naman ang aasahang increase sa kada litro ng gasolina. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market matapos lumiit ang pag-asang mabubuksan na naman ang Strait of Hormuz.
2: Magkasama epektibo ngayong araw ang 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. Mula 10 piso, itinaas na sa 12 piso ang fuel discount bilang tulong sa mga chopper at operator ng jeep at UV Express apektado ng muling pagsipa pa ng presyo ng langis. Nasa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga tsuper sa pagpapagasolina. Bukod sa fuel discount, isinama na rin ng DSWD ang sektor ng transportasyon sa mga makakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Uplift Program. RMN Network News. Mga balitang dapat pang-abangan sa RMN Network News, kampo ni Vice President Sara Duterte humirit ng oral arguments sa isinumpang grave threats laban sa
1: At isa pang pagawaan ng mga substandard na bakal, sinalakay ng NBI sa Davao City. 21 tauhan kabilang ang ilang Chinese national arestado.
3: RMN Network News.
4: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
5: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho ay di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
3: RMN Network News.
2: 7:24 po tayo na magandang Sabado ng umaga. Kasama niyo pa rin po, Radyo Man Angel Garcia.
1: At Radyo Man Christian Bascones.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, 1,700 ng mga OFWs na nais pumunta ng Europa na iligtas sa hinihinalang large-scale illegal recruitment scheme ayon sa DMW. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Gerald Ulep.
8: RMN Live Report.
9: Nasa 1,700 na mga Pinoya na nagpaplanong pumunta sa Central Europe ang nailigtas matapos maaresto ang kanilang illegal recruiter na nag-alok ng Peking Employment Authority sa Grabilid Farmer at Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka. Ang suspect na hinihinalang large-scale illegal recruiter ay si Mazur Obongin Kusina, na kilala rin sa pangalang Basa, ay naaresto noon pang July 26 dito sa Mexico, Pampanga. Si Kusina ay sinasabing nagsilbing officer ng Aljo International Manpower Services Incorporated, isang recruitment agency na una ng humarap sa regulatory sanctions dahil sa pag-alok ng hindi tamang employment opportunities sa mataas na place.

0: Smith Pisa at kabiguang i-reimburse o i-refund ang mga apektadong aplikante. Kasunod nito ay kinansela na itong authority ng agency para mag-recruit na mga gusto matrabaho sa Europa. Naging modus operandi ng Softeca ang mag-alok ng trabaho sa Poland, Lithuania, Czech Republic bilang factory workers, farmers at hotel workers at nangako ng sahod na 90,000 pesos kada buwan. Para masecure ang sinasabing trabaho ay pinagbabayad ang mga aplikante ng placement fee na aabot sa 80,000 pesos hanggang 130,000 pesos. Lumalabas na din na minamadali ng recruiter ang mga aplikante na magbayad ng naturang halaga gamit ang mapanlinlang na taktika. Sinabi ni Kasdak na isang malaking development ang pagkakaaresto sa Softec na humaharap na sa patong-patong na kaso. Kasabay nito, nagpaalala naman ang DMW sa mga gustong mag-abroad na mag-ingat sa pagdipag-usap sa mga individual na nag-aalok ng jobs, lalo na ang mga nagde-demand ng substantial placement fees na nangako ng mataas na sahod at pagbibigay ng visa ang permanent residency o agarang deployment. Kasama mo sa News Excel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Biulet, Tataka, RMN. RMN
1: Network News. Humirit ang company Vice President Sara Duterte ng oral arguments sa kanilang motion to quash sa kasong grave threats na inihain ng DOJ. Kaugnay pa rin ito sa umano'y pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Katwiran ni Attorney Paul Lawrence Lim, hindi pwedeng kasuhan ang pangalawang pangulo dahil isa siyang impeachable official. Kailangan aniya ang oral arguments dahil sa far-reaching consequences ng kasong kriminal laban sa bise.
2: Maraming sinuggest, no, doon na dapat siguro pag-usapan ito ng maigi through oral arguments para both sides, both the prosecution sa kami, defense, ay maaaring magpaliwanag ng aming mga paninindigan, no, tungkol sa isyong ito. Dahil nga, hindi lang naman ang Vice Presidente ang impeachable officer. Yun nga ang maganda dyan, mapag-usapan na maigi dahil napaka-far-reaching, no? Very far-reaching and serious yung consequences presented, no, by this issue.
1: Una lang iginiit ng DOJ na hindi ligtas sa kasong kriminal si VP Sara at hindi hadlang dito ang nagpapatuloy niyang impeachment trial. Habang ayon naman sa palasyo, walang conflict sa pagitan ng dalawang proseso dahil magkaiba naman ang kanilang nature at layunin.
3: Sa kaugnay na balita, binatikos ng palasyo ang naging pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa posibleng epekto sa iba pang impeachable officials sa isinampang grave threats laban sa bise. Natanong tuloy ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ito ba ang panibagong pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, sinabi ni Castro na walang nakataas o nakatataas sa batas at sino mang lumabag o mabuso sa kapangyarihan ay dapat na maparusahan. Maaari-aniyang ma-impeach ang sinumang impeachable officials basta't may matibay na batayan sa halip ng mga kasong nakabase sa gawa-gawang ebidensya at mga testigong sinungaling at bayaran. Agad namang sinagot ng kampo ng bise ang buwelta ng palasyo. Paglilinaw ni Attorney Paul Lim na hindi pagbabanta kundi statement of fact ang kanilang punto na ang pag-uusig sa isang nakaupong vice-presidente ay maaaring mangyari rin sa iba pang impeachable officials.
1: Samantala, muling kinisto ng House Prosecution Panel ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa sariling impeachment trial sa Senado. Reaksyon ito ng prosecution makaraang samahan ng Vice Presidente ang kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa arraignment nito noong August 13 sa Davao City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats na inihain ng isang negosyante. Ayon kay House Prosecutor Bicol Saro Representative Terry Ridon, nauunawaan nila ang pagsuporta ni VP Sara sa pamilya, pero may obligasyon rin aniya ito sa taumbayan na sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya.
4: Meron po nga selective attendance yung po nga pangalang pangulo, no? Of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero I think the more important proceeding for her would be her own grave threats proceeding at the Senate Impeachment Court, no? Tapos na ho yun ngayon and she did not attend it. And hindi siya required to attend the impeachment proceedings, pero ang totoo, kung meron ho siyang righteous indignation dito po sa proceedings na ginaganap ho laban sa kanya, she should be there to look at the prosecutors in the eye na mga sinungaling kayong lahat. Walang batayan yung kaso ninyo, but she hasn't done it. Chief Justice Corona did it during his own impeachment, even if he were convicted.
1: Una rin ni House Prosecutor Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na parehong nahaharap sa usapin ng grave threats ang magkapatid na Duterte.
5: Mukhang may similarity, no? Bakit ang nagtatanong ang taong bayan, ba't sila ang hinaharap nila ay puros connected sa mga violenteng pananalita? The Vice President has been charged with the grave threat, and also her brother is facing another case of grave threat. So, nagtatanong ang taong bayan, bakit puros na lang violent-related yung mga issues na kinakaharap nila?
1: Sa ngayon, wala pang komento ang Vice Presidente ukol sa pahayag ng prosecution. Matatandaang hindi rin dumalo si VP Sara sa alinman sa mga nagdaang araw ng kanyang impeachment trial sa Senado.
3: Alas 7:31, mga kasama, i-endorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028 presidential elections ang kandidatong magpapatuloy ng kampanya kontra korupsyon. Ito ang sinabi ng Pangulo matapos matanong kung may susuportahan siyang kandidato laban kay Vice Presidente Sara Duterte na una na nag-anunsyo ng pagtakbo sa 2028, pero masyado pa aniyang maaga para pumili dahil marami pang maring magbago sa politika bago ang halalan. Ang malinaw, ayon sa Pangulo, pipili sila ng pinakamahusay na kandidato na magpapatuloy nang nasimula ng kanyang administrasyon. Samantala, hindi rin daw gaanong nag-aalala ang Pangulo sa panguna ni VP Sara sa pre-election survey. Paliwanag ng Pangulo, hindi rin naman kasi nakabase sa survey ang mga pagpapasya o pagpapasya niya sa pulisiya ng administrasyon.
1: PBBM, iginiit na hindi ill-gotten wealth ang ilang yaman ng pamilya Marcos. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chanel Salazar.
6: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat tawaging ill-gotten wealth ang ari-arian ng pamilya Marcos. Ayon sa Pangulo, napatunayan sa mga civil case na napanalunan ng kanilang pamilya na hindi ill-gotten wealth ang mga ari-ariang sangkot. Hindi anya maaaring basta tukuyin bilang ill-gotten wealth ang mga ari-arian kung may desisyon ng korte na nagpapatunay na hindi ito ganong uri ng yaman. Samantala, sinabi ng Pangulo na hindi siya ganoon nakatutok sa mga legal na usapin tungkol sa family wealth at pinauubayan niya ang mga ito sa kanyang mga abogado. Kabilang sa mga binanggit na usapin, ang Arelma Assets na may kinalaman sa tinatayang 2 milyon dolyar na assets na umano'y inilagay sa isang shell company sa Panama. Giit ng Pangulo, hindi siya sangkot sa naturang legal proceedings kaya hindi niya alam ang kasalukuyang estado nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: Samantala, ipinapaubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanyang pinsa na si Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ginanap na presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ng Pangulo na wala siyang kaalaman sa eksaktong schedule ng imbestigasyon ng Ombudsman. Dagdag pa ng Pangulo, malaya at seryosong ginagampanan ng Ombudsman ang kanilang tungkulin sa usapin, ngunit magre-request pa siya ng update sa kaso. Una nang sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA nitong Hulyo na magpapatuloy ang pagpapanagot sa mga opisyal at kontraktor na sangkot sa flood control project scam, kabilang yung mga inaasahang pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez.
1: Pagtatayo ng mga permanenteng evacuation centers sa bawat lugar sa bansa, iginiit ng isang senador. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Conde Batak.
7: Pinamamadali ni Senate President Sherwin Gatchulian ang pagpapatayo ng permanenteng evacuation centers sa bawat lungsod at munisipalidad bunsod ng malalakas na pag-ulan dulot ng epekto ng habagat. Ang kay Gatchulian na ayon ito sa Ligtas Pinoy Centers Act na nag-aatas sa pagtatatag ng mga evacuation center bilang ligtas at pansamantalang silungan ng mga residenteng lumikas dahil sa kalamidad. Anya, hindi nakakailanganing gamitin ang mga silid-aralan na maaaring makaantala sa ligtas ligtas na pagbabalik klase kung may sariling evacuation centers sa mga lokal na pamahalaan. Batay sa report ng Department of Education, nasa 522 classrooms sa 134 na paaralan ang kasalukuyang ginagamit ng 2,815 na pamilya bilang evacuation center sa iba't ibang lugar sa bansa. Umapela si Gatchalian sa pamahalaan na maipatayo agad ang mga evacuation centers alinsunod sa batas upang magkaroon ng ligtas na lugar ang mga Pilipinong maapektuhan ng mga sakuna o kalamidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyuman Conde Batak, Tatak, RMN.
3: Konstruksyon naman ng Pangasinan Benguet Road Link isinusulong na maumpisahan sa 2027. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan, si Idol Joanna De Vera.
8: Isinusulong ang pagtatayo ng bagong kalsada na magpapalakas sa koneksyon ng mga komunidad sa Pangasinan at Benguet sa ilalim ng planong San Miguel, Pangasinan to Itogon Benguet Road. Tinalakay sa isang pagpupulong ang construction of Missing Link New Road na layong mapabuti ang road connectivity at accessibility ng mga komunidad na madaraanan ng proyekto. Tinatayang 170 million pesos ang pondong ilalaan para sa pagpapatupad ng proyekto sa taong 2027. Batay sa planong ruta, magsisimula ang karugtong na bahagi ng kalsada sa barangay San Roque, San Nicolas at tatawid sa mga barangay ng Legazpi, Amistad, Agno at Guzon sa Tayug. Magpapatuloy ang ruta hanggang barangay Guzon Tayug na magkokonekta patungo sa barangay Ariston East, Singan. Kabilang sa pangunahing bahagi ng proyekto ang planong pagtatayo ng tulay sa pagitan ng barangay Agno at barangay Guzon sa Tayug na inaasahang magiging mahalagang link upang mapadali ang pagbiyahe at transportasyon ng mga residente. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
1: Isang 115 motorsiklo at chap-chap na motor nasabat sa Tiaong, Quezon. Alamin natin ang detalye ng ulat na yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
9: Nasabat ng First Quezon PMFC ang dalawang truck na may kargang 115 na motorsiklo at chap-chap na mga motor sa checkpoint operation nitong Agosto 13 taong kasalukuyan bandang alauna 42 sa madaling araw sa border control point ng Barangay Lalig, Tiaong, Quezon. Kinilala ang mga suspect na sina alias Anton, driver ng truck, residente ng Maguindanao alias Amir, 37 anyos, driver din ng rebuilt dropside truck, residente ng Maguindanao, kasama ang mga helper na sina alias Aboy, alias Abdul, isang barangay talo si alias Ray ng Taguig City at si alias Badong. Ayon sa investigasyon, pinara ang dalawang truck dahil sa unsafe loading at hindi nakapagpakita ng dokumento ng sasakyan at karga. Nang siyasati ng mga otoridad, tumambad ang mga assorted na motorsiklo, piyesa at mga chap-chap na motor. Agad na i-impound ang mga sasakyan at karga dinala sa 1st QPMFC para sa verification. Maaring may paglabag sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Act or PD 1612 o Anti-Fencing Law, the Land Transportation and Traffic Code. Samantalang nasa kusundiya ng 1st QPMFC ang suspect at ebidensya, sasampa ang mga kaso sa Office of the Provincial Prosecutor sa Luzon City ngayon. Kasama mo sa Raman Calabasol and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
3: Magkasama bukod po sa Pampanga, isa pang pagawaan ng substandard na bakal at may taglay na radioactive materials ang nadiskubre na ilegal na nag-ooperate sa Barangay Ilang, Bunawan District sa Davao City. Sinalakay ng PAOK at NBI ang Davao Mighty Steel Corporation sa bodega na kumpirma ang presensya ng radioactive materials katulad ng uranium, thorium at radium sa mga natapos na rebar at industrial waste materials. Lumabas din sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute at ang DNR na walang lisensya o Environmental Compliance Certificate ang kumpanya upang humawak, magproseso, mag-imbak ng mga nuclear at radioactive material. Nailigtas naman sa pasilidad ang nasa 174 na mga Pilipino manggagawa habang inaresto ang 21 tauhan. Kabilang dyan ang 10 Chinese nationals. Naharap sila sa paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, Presidential Decree Number 1586 o yung Philippine Environmental Impact Statement System at Consumer Act of the Philippines. RMN.
1: Balita ho sa Ibayong Dagat, 8 na ang naitalang patay sa malalakas na pag-ulan na nararanasan sa distrito ng Chiba at Tokyo sa Japan. Ilang araw ho yan ang binabayo ng pag-ulan ang nasabing bansa kasunod ng pagdaan ng mga bagyong Dolphin, Chanhom at Peilu na nakakaapekto rin sa Pilipinas. Pero base sa pagdaya ng Japan Meteorological Agency, ang mga pag-ulan ay dulot ng pinaghalong mainit na hangin na humahalo sa malamig na panahon na nararanasan sa nasabing bansa. Nagdulot din ito ng pagbaha sa mga lansangan sa Chiba at Tokyo Commercial District, kaya marami ang na-stranded sa mga pasahero. Naka-apekto rin ito sa biyahe ng eroplano gaya sa Narita Airport, kung saan libo-libong pasahero ang na-stranded at nagpalipas ng magdamag sa paliparan. Naputol din ang supply ng kuryente sa libo-libong mga residente matapos maapektuhan ng pagbaha ang power substation ng Tokyo Electric Power. Daan-daang mga residente na rin ang lumikas at nagtungo sa mga evacuation center na nasa mga gusali ng pamahalaan.
3: Magkasama, tinapos na ng aktres at ni Quezon City Councilor Aiko Melendez ang kanyang professional partnership sa kanyang talent manager na si Ogie Diaz matapos na magkatrabaho sa loob ng 3 taon. Ibinahagi ni Aiko ang balita sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules at sinabing dumating na sila sa punto ni Ogie na kailangan na nilang maghiwalay ng landas. Hindi naman ibinunyag ni Aiko kung ano ang nagtulak sa kanya para mabuo ang nasabing desisyon. Ngunit kanyang nilinaw na walang nagbago sa kanilang dalawa outside of work dahil magkaibigan pa rin naman sila. Dagdag pa niya, pinibigyan ng halaga ang kanilang friendship ni Ogie. Samantala ay naman kay Ogie o Oji na nagpaalam sa kanya si Aiko at sinabi nito na magpo-focus muna siya sa kanyang political career.
10: RMN Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: At ako pa rin po si Radyoman Christian Bascones.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Headlines, ato ang mga balita. Pag-release sa real property tax kung RPT share sa kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo'y paagi na unya sa online banking. Samtang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, may pasigarbo nga dali nga nasulbad ang 5 ka mga sunod-sunod nga kaso sa pagpamusil nga naitabo sa syudad sa miaging simana tungod sa abag sa komunidad. Samtang sa itong sports, Pedro Taduran mo depensa din sa Pilipinas karong Nobyembre ning tuiga. Okay na ito mga headlines.
12: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.
22: So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk gusto pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikay ang taas ang sinintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS. Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Oras sa DYHP RMN Cebu, 7:47 na. Mayong buntag, sugbo ka Bisayan ng Mindanao. Sa ani Radyo Man Ken Galinea, kaya po ninyo makauban sa dugang mga news updates o mga balitang lokal. Kung inyong Radyo Man Marisa Abadies. Pasadi pa sa atong mga detalye, sa atong mga balita, arita sa atong laing hugna na usaw sa atong Answer to Win promo.

Andam na ba inyo ha mga cellphone din ha? Inyo ha mga kamot, inyo mga tudlo. La, andaman na ninyo teha tanan. Kay naing hugna na usab sa atong answer to win promo. Lain na sab nga pangutana ato ihatag kaninyo. Inyo ha ang tubagon. Tayo na kayo kung namina mo sa tanang tulumanon gikan kaginhang kadlaw. Ang tulumanon programa sa DYHP ang tud karong mga orasa. Tayo na kayo ito ang mechanics ha. I-follow ra ito ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu. All capital letters. Doon ay 1.3 million followers. Samtang i-follow sa baang official Facebook page ni Attorney Rafael Fernandez Banyo. Usara ang legit ha. Usara ang lehitimo nga Facebook page ni Attorney Rafael. Kanang dunay blue check mark, a verified account. 1 million followers na. Ay mo paila da ng ubang mga pages din ha. Kumanin niyo ga follow sa ato ang mga official Facebook pages, i-like ug i-share kining ato ang Facebook live karong mga orasa. Kining human. Tubag mo sa ako ang pangutana ara deha sa comment section sa Facebook live karong mga orasa. Alam mo ni ato ang pangutana.

0: ato pautana nagikan sa atong headlines kaganiha. Ang ato ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, kasulbad ug mga insidente sa pagpamusil. Karon ang pangutana, pila man ka mga insidente sa pagpamusil, sunod-sunod to. Ito may aging semana nga nasulbad sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Acknowledge up sa ato ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Ining abag sa ato ang komunidad. Nandali kay nasulbad ang maong mga insidente sa pagpamusil. Karon na pautana, pila to kabuok. Ito may aging simana ng mga insidente sa pagpamusil. Nandaling nasulbad sa kapulisan sa Dakbayan. Comment na diha sa ato ang o tubag na diha sa ato ang comment section ato ang Facebook live ato i-verify inyo ha mga tubag unyang taw-taod ayo nag-i-private ng inyo ha mga profile din ha i-public na aron dili ta ma-disqualify kung kamo ang swerteng mananaog makapaldo dayon og 200 pesos GCash. Atong susihon o niyang tataod ha, inyo ha mga tubag, o inyo ha mga pagsunod sa atong promo mechanics. Kayo nata sa ato ang mga detalye sa itong mga balita. Pag-release sa real property tax on RPT share sa kabaranggayan sa Dakbayan sa Sugbo. Pag-agi na unya sa online banking. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
1: DYHP RMM Report.
2: Ipaaginaon niya sa online banking ang pag-release sa real property tax on RPT share sa kabarangay ng Dakbayan Sugbo. Kinaroon mas dali na pagdapat nini sa 80 ka mga barangay sa syudad. Ang City Council una na nangayo pagpasabot sa City Treasurer's Office sa kalangay pag-release nini sa RPT share sa kabarangayan. Mato ni City Treasurer Emma Villarete, ngayon na nangisigutan uban sa Land Bank of the Philippines ang automatic na paghatag ni nini.
3: O sana, among gidiskasan ni Land Bank na i-automatic na namo release through online banking ba? Ilang ang shares para rin ibitaw mo agi udagang process,
2: idiretso
3: na sa ilang account ba?
2: Si City Treasurer Emma Villarete na sayang niya tulong kabuhan ng huwag makarawat ang kabarangayan sa 30% ng RPT share tungkol usap sa taas ng proseso paghatag ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa mulawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
4: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama ako inyong kasamang Radyo Man Pulauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo, kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuo, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buo pa sa buo nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas nga survival rate sa mga cancer patient. Mas mo improve ang ilang quality of life ug hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune functions ug dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-lain parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapuglan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto na vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
6: Oras, alas 7:57 na. Nindudling sa ato ang mga balita. Hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ni Pasigarbo nga dali nga nasulbad ang 5 ka mga sunod-sunod nga kaso sa pagpamusil nga naitabo sa syudad sa miaging semana tungod sa abag sa komunidad. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
7: DYHP RMN Report.
8: Gipasigarbo sa Hepe sa Cebu City Police Office Police Colonel Ricky Sobalde nga sa 5 ka sunod-sunod nga mga kaso sa pagpamusil ug pagpanunggam nga nahitabo sa Hepe sa Sugbo dali ni nga nasulbad human banagpan ang mga suspitsado nga wala pa maabot ang 24 oras sa dayta nga gipahibaw ni Sobalde nga nakatala sila ug 5 ka kaso sa pagpamusil ug usa ka kaso sa pagpanunggam sa miaging semana, duha sa Sawang Calero Police Station 6, tag usa ka kaso sa Bilyana Police Station, Inayawan Police Station 7 ug Carbon Police Station. Mato ni Sobalde nga ang usa sa hinungdan sa dali nga pagkasi kup sa 5 ka kaso sa dihang nga dali usab nga nailhan ang mga suspitsado. Dako usab og natabang ang imbestigasyon sa kapulisan og dali nga pagkasikop sa mga suspek ang abag sa komunidad kanila
9: dahil ito dun sa
0: mabilis na action ng kapulisan natin, mabilis na response, and pag-identify nung mga offenders, mga suspects natin with the active support ng ating community.
8: Tungod ni ang hatagan ng recommendation ng mga pulis nga dali nga nakasulbad sa krimen, o yung rekomendahan nga pahatagan kining awards. Gidayeng ni Somalde ang yaga mga station commanders, sanglit sila mismo aga ng usog, nga madali nga marakpan aga mga responsable sa krimen. Aron nga dali nga makaresponde aga mga pulis sa bisan unsa nga krimen. Nga mahitabo, tingwa niya, nga dugangan pa aga mga elevated police outposts nga ipangmuntar sa mga crime-prone areas. Nakita ni Somalde nga epektibo ang mga outposts, sanglit mamahimog nga mudung ulang mga tao nga biktima sa usa ka krimen. Sama sa nitabo na ito nga usa ka LGBT nga giharas sa nagpailang pulis sa daan kolonya ito nga Martes sa Buntag.
0: Sa support ng ating community at naire-report nila kaagad, and we encourage yung mga community na, yung community natin para i-report kung anumang incident ang nangyayari doon sa mga area nila, sa mga barangay nila, para makaresponde agad ang ating kapulisan.
8: Si Police Colonel Ricky Somalde, gimanduan niya aga mga nadestino sa mga elevated outpost kada nila magpun